Ke ntse ke le hona monatela ha o mo. Ke re tsere titima ka mo haole mong fela.

0: kae le teng?
1: Ela ga tlo ka bo khae.
0: Ka ofela ntate. Ka ofela ntate.
1: A tsaba ba go mo mpeng.
0: Eh ntate.
1: Eh.
0: Eh MC Motobatsi.
1: O tlo se buda ka tele. A ta ketele mona.
0: A ketele eng?
1: A ke di di tlo ra ketele.
0: Oh.
1: Buda yo a gire yo ketele.
0: Hey.
1: E ke la mutimo go pokana pokana ba tsangere. O tlo ta ta ketele ke tsai wa se wa.
0: Eh. Ke sho mate o qabile. Ha wa tle le to zbuda.
1: Ke go tsoka go go tsaya.
0: Eh, ho ba. A le
1: go di bo go ntse ke mathuya ho.
0: Eh he.
1: Ya ya ka ba le tiera, ya ya ka ba tse tse sa teta. Mathira tswa di bo go tsela ka ofeng. Ya le kitswa se re sa sa sa tele ri.
0: O la avance.
1: Eh?
0: O la va le tshe.
1: Eh.
0: Do ko se se six.
1: Ka skwa le teta ka loka go.
0: Eh ba re ka tsa boku.
1: Ai, dira dira ke go mpula o tsafa go mo motho bela ha sa o batle o ka tsafa go mo motho sa mpatle. Ya le ke le ke tla tsa ba ba ke tlo go ga ya la mpatle ha la. Ke
0: le ke tla o tsadiela o ka papa.
1: Ye.
0: Ele tá valendo.
1: Lá ele disse que aí tu vai passar o que ele disse era só saltar.
0: Olha o tamanho.
1: O tá tá.
0: Que tá de babang. Negativo. Negativo espura. Ke bitsa ntate binelang. Ke re ntate ra dibuka. Ke ka shella ka ntate Good Friday. Go hwede hore. Ene ne yola lantse. O ba tsara le leta ka letso. Yo khopa tsa kae mosi.
1: O ke mko ya re ka go bolae.
0: Eh, you're hungry.

0: Hi, Lute.
1: Ka ba tor ka maget.
0: Ka fela.
1: Ke tsaba na sa go.
0: Yebos Buddha.
1: Na te monna ke pila wa itibela ke gata bimba mabitswana ba tlo mo betsatsa.
0: Mhm.
1: A nda gaoletsa.
0: A sa bitse ka fela.
1: Eh, ke ka nnete.
0: O itsotsa.
1: Ba re bua mabitswa bona a felle. O itsenta te. That is tata majwana. That is tata majwana. Ke ke that is tata majwana ga se lelwe.
0: Mhm.
1: Ntate a re ntate fito kokomoa ga re na bitso le jwa re na le ntate ko ina fito kokomoa. Eya.
0: Mhm.
1: Ntse ke buetsa ka he.
0: Buetsa ha se buda.
1: O ye o utlwe a mtle ko botsepe.
0: Mhm.
1: Ke maitse re se re tenno ke ha o be a ditaba.
0: Ditaba.
1: Ona ke o batla re bueng ona je. Go ya lang. Ho ga tete nga ta je sa ntse re tsa ke le tane re sa motlwaela.
0: E ditaba o bua ka hore se hlos buda.
1: How eh ya tse.
0: Ke tla ke tla se lu ke sa be ke tla moratuwa ba ka.
1: Hai, o bo buela ka nna go mo house tsa le gona o tla tsamae o buang.
0: O tsale kae? A ke se ke tla setsa e bile be ke nngwe le nngwe. A ke re ne ke re ke ne ke re ke a le phomotsa. A o ke tlo setsa be ke nngwe le nngwe se buda.
1: Ha ne ke ho ga tsena dinga. Ka o ga mpa e mmula potla futjela ba reng ke le tale ba tsho.
0: Eh, le ba buang ditaba. Le ba tla gabela. Le ba tla gabela le bona ba.
1: Yeah, wey. Ke se ke lo go tsa ona ke ha ke tsebe ke re ka re ka tshe.
0: O go ka go wa sheba sbile ha o bone.
1: Ke ke ya sheba ha ke bone na. Inking. Go ba ne re fa ya le thapelo ha ntle ho mo di bo Manchester thapelo.
0: Eh.
1: He.
0: Ha so bone tse tsa morao gao.
1: Ha ke so di bone.
0: Hala, let's be the hala. La.
1: He.
0: Di wa tsaba di palo di super ha na henye na ya Afrika Borwa. Ho bonala palo e leng hore batho ba se ba etsa bana ka yone. E theuile ka tsela e kgethileng. Mm.
1: Yone ya tlameya. Ha ke re batho ba khale ba ne ba ba le bana ba bangata.
0: Ehe.
1: Hona ke na hauna le ngwana le momfela yele uka go sebeditse ya mpe.
0: Ah, o tlisisa gona mabaka ke a fe. Batho ba lla ka hore jolo ka ha moruo o batla o putlame wa lefatshe. Ke ba botsana bana ba bangata re tlo ba fepa eng ge ba ise dikolong jwang mesebetsi le siyo. A ke wa bona.
1: Fela o bone hangata bua le ngwana na ena o ya ditshabe. Fela a ne re ka ga ngwana na o ya ditshabe le ba shanyana bana matsatsing ana ba hulwa ke basadi bana ba bona ka dipo eh ei dwa ka le bona ba se ba ya ditshabe
0: eh
1: ba shanyana
0: buna bo phelo bo fetuile
1: eh le gona bo fetuile mo shanyana wa nyalwa le ei
0: ei
1: ana dis
0: ha
1: he
0: ta sala o maiketse
1: he
0: ka nnete
1: di plastiki di kgobokana ha bo moshadi
0: hey hey
1: hey
0: ebe ba thontse ba khotsa fela ba go hetsala jwa mona
1: ah bo re ka ka na hetsala
0: hetsala ka tsoe tse e se le taba o khotsa fela sbuda
1: ha o na ke
0: ha
1: we u we hore Sega ka se se le se se se na le puya so ra ke tselo gona nke re ke ya ne ba ke re se ba ka se se
0: se ba ka pa se tereke
1: a ke re hona je ba tswa ba se na mono mono o bona ba se ba ga ba etsa
0: ba ga ba etsa
1: ba ga ba apoka
0: ha ba se na mono mono
1: ya ba apoka ho nya mawe
0: yes buda
1: tjena batho ba di bua ntho tsena ke a ukuetsa
0: ee
1: wa ukwa dikoloing kwana ha ba qalana e mong a etsang ba ntse ba omanyana ha ba oma ana batho ba omanyana ba omana
0: ba omana ee
1: ba etsa gore ha ke tse nna ke batla goreng wa ukwa ba rena ba re ba thwasa
0: Oh, Matuana, how boy bear when I'm also home. We
1: tell you. And the fellow Rappella.
0: Hm.
1: Who is your dress Rappella?
0: Sbuda. Oh, what? I can come up like you
1: more. I shall be here. I'm going to go for a whole rappel. Hey, I feel like you go to rappel up. Lorna and rappel, I get see.
0: That's why I get a babble shock or hot about Rena. How rappel or rappel lying? I care.
1: Careful about liberty. You have an invite, you are where you were. Motunus, I really have to know not to rappel.
0: Hey, fella, hey, the monster, and I care a retard. Capora.
1: Hey.
0: Re tla iponahatsa.
1: Hai ba tla be le di.
0: Hai ba.
1: Se mo se seng le se seng tsena le tsa so.
0: Eh di taba di a feto.
1: Hape le hai ba le gona re tla be re ntse re le di. Ke tsere ke nana ka tsa o tsa. Wa ya tsena ka
0: le. Bona ke o thiba mo ke o thiba s'bura.
1: Ke tsere ke nana ka tsa o tsa.
0: Eh.
1: Mokwena.
0: E bile tsa o sa di tla o bolaisa di o tlai. Hey, but I ke khatelwa maikutlo a sbuda.
1: Ha re le mona. Go go tlo ikahlolele fela. Ilare ha e dine mane modimo a fihlage. Adama o ka ena. Adama re ke nna enwa. Morena ipatile o bane. O bane ke le fela. A botsa putse ngwa ke a tsbana utse ya ba o ge mosadi o nneileng yena ba bona Adama o gola boikarabello ba gae o bo golela mosadi fela a bofuwe
0: a fuwe boikarabelo
1: ga tloa ga ya go kaine kaine wa botswa kaine ngwaneno wa bele o kae wa gotla o ge ga ke modisana ba ngwaneso o gola boikagabelelo le ene
0: o nyatlhatsa tsotlhe ee
1: ga tloa ga ya go rutas
0: o
1: rutas ke eo walla le ena ka ntena ga a sa ekile morena o gola boikagabelo ga tloa ga ya go pita bitwosi Morena mo bolella re o ye mong wa ba tlo nkeka. Ya re ha mokokola. Ya ba pita. Ke pita. Ni ke go o go ika go le.
0: Ba
1: bona gore na ha re re bontate. Amen. Ke le ga ma ya go ka ke.
0: Bona. Ere ke te ke ga 6 o 6 ya ta kene. A tlo hlalosa
1: tswe. Le yena a tlo tshwana. Hantle ntle. ke nye na etsa montate ba la hle boikagabelo ha ka
0: eh
1: ile ba golela boikagabelo hodima batho ba ba ha ke ya ka ba sa
0: ba tshabe boikagabelo
1: wa mo bona Dorcas a ba etsang wa mo bona Delila
0: a ba etsa
1: ya ba le yena ke eo a etsang kwa wa bona
0: ke a bona
1: na nna ba etsa
0: hai
1: bo mang Lila, Ila, Ila, if you give me liberty. What about?
0: Aye.
1: Kicking a few ones already. Oh, now, who ban him won that day? Bahu Raji with Garel, Babu Olela, who are to Baba, Gas who?
0: Get up,
1: I get my eggs, my love.
0: Look at his brother.

0: Hi, Lutem.
1: Kama atole kama kheke.
0: Ka ofela.
1: Ha se tsana sa khomo. A o se di tshewane.
0: Mhm.
1: Ke rata go tswe ha o nan jone. Di bitsela ka ke nne la gato le modimo ke ka bona ka continent tengo. Go le mapa engwa neso.
0: Eh, mme.
1: A o se a thabile. Hai.
0: Hai.
1: Eu. Ah. Ke mpa ke kenela go re ka nete ke thabela ha go thabisa ka ofe.
0: Eh,
1: mme. E go thabisa ka ofe lana ngwaniso. Ke u go nne ke a pea ka lenyeta.
0: Eh.
1: Wala hi hi so go le la sehloho.
0: Mm.
1: Sehloho sehloho. Ah. Ntse go hula hantle ngwaneso gobane o kgotsofatsa ka ntlena o kgotsofatsa ka ntlena bona mosebetsi o motle a o entseng o mogolo ke ye gona jabe ntate monna ke pela wa itebela ka kwana ka femeng tse kgolo tsa ditlelasagene di dikerese ke eno mo thusitse gore ee lebitso le itseng ga wa lebitse gantle lebitso le itseng ga wa lebitse gantle ga e ne le sehloo o na tlo mo utlwa jwang ga
0: Eh
1: ya. Aukwa ho re ho leka thusa nna ntse le molemo le hona.
0: Ho jwalo mme.
1: Ne.
0: Ke re ho jwalo moratuwa.
1: Eh nna ke a rata ka nnete ke ya. A tona ntse ba bitsana. Ba pitsa bontate ka mana ka tlapa re tshotso ha o feel mong di ba ntse ba gutla. Ba tebe se bo mentho tsentle.
0: Eh
1: ya. Hela wa mo hopola motho go hana mentho tsentle. Di rata ke bohle hana kwa o kae.
0: Mhm.
1: O tloa tla go lwana o bitse le bitse le nhantle jalo ka ha le bitswa.
0: Eh mme.
1: Eh wana jalo ntse thuso e nngwe e ka nna ba ntate ma sa hlokomela. Empa o tlo hlokomela gore a le mo le hantle.
0: Mhm.
1: Tla le hey di tlo tsena le tsona. Le tsona kana kung ha ga bang ata le gona o tsona.
0: Mhm.
1: Re nkela di jampa tsaya.
0: Eh mme.
1: A ko mo tlo sutlwa tetelong kwana. Le tsona nna ke ne ke bone e di na le bohlokwa haholo di re fa thuto le mabitso a nantse re leta a fa thuto a makoko ke sotho se setle se ka nna ba ne
0: se manoni
1: e o go se hleng ana na le thuto e ntle mabitso e manoni ka mona ka e fang heading ya ntate mokana modimo o tshwantse e hlomphe ile re lokela go e hlompha le ka mona ka sotho sa bo rona ka nnete mabitswana na le bohlokwa bo bogolo ha ona ho sena molemo mona thusaneng ho motho e molemo e mo le yena o gata sehloho
0: e
1: mo gata hona ho e leta

0: le teng
1: ka la la tlo ka bagae
0: ka ofela mo siam
1: tabala sa go
0: e mo siam to ba si
1: ke mo so tumedi te mela ga tlo mo ma a qete re
0: e ya hle
1: a ke ba tlile ke o ti ke ne ke mo disturb ke
0: ai Nkgono gotswe ke le re la pholo. Awa, ke tla awa.
1: Ho ke ke moetseng.
0: Mosi ya.
1: Ah, re la futu se so so la impula nge.
0: Ai, mosi.
1: O ba mkwena.
0: Mosi.
1: O ba nga o sa ga se bida tetele lwe.
0: Utlwiles bido no tshwere taba tse boima jang o mo utlwile
1: empa o ka oila mogopotsa wa re o itse o qetele moo
0: ga re bue he mosia o sa ntsena re kene gona tabeng ya buda moo
1: ee
0: ditabeng tse kaofela tsa di buileng pele a ka tloga o ka reng go tsone
1: wa tseba tabeng tse kaofela tsa di buileng ke tlatla go ena ya ala sa tokelo tsa gae e leng Adama e Adama o ndibile o ndibile jalo ka bogole
0: tswela pele
1: ga ke batle Adama kobetso bana Adama go ja e se ka ena ga kabe re phela

0: kgotso ke le rila pholo
1: eh ke batla go kopana ba khaitse ya ka ngiki go di fatse le ra o tlamea o sona le ngwala sa le tsebena ka to
0: a ka tlo ruta o kenya sekolo wa bona

0: le teng?
1: Mokwena.
0: Nkgono.
1: Ke ntse re letile ka lerato le ka magete.
0: Eya nkgono.
1: Ke kopa go rapela.
0: Tswela pele moratuwa wa ka.
1: Mokana Modimo ntate, Modimo mora, Modimo moya o galelelang. O re file bophelo e le mpho e ntle e galalelang. O bo alosa ka manyelo di ka ba galaleng. Ke kena nnela matshidiso, ke tshidisane re di ditsia tsa gago. Ke na le mathata a fapakaneng. Ga ke bua ka mathata, ba ba bua ka menate di ka ditatego. Empa ke re ntate ya galalelang. Ga re kena kenana, ke kena le e mong le e mong, maemong o ao a leng go ona. Ga o le monate, ke le botse. Ga o le botlhoko, ke nne re le botse. Ke nne le ba llang, re thabe le ba thadileng. Ke a tsa malapa a teng, a tlabuweng ke semme ya lefu. Ke a tsa malapa a teng, a beng ka ona ba bangwe ba gobetseng dipetleleng, ba bangwe ba ka ga ditironko. Empa o santsane re file monyeta le mogau wa gore ke kere sekhutshwaneng, ke bue ge le maldate jaaka. Ke tsidise bana ba bo rona. Ke rona ke a itse bana, ke na le mathata ge le batho ba sa tshwaneng. Ba ba re kula moyeng, ba re kula mmeleng, ba ba re kula kelellong. Ka ona Modimo ya sebang tsotlhe, e leng tsela le ntse le bophelo. A kere le gona matshidisong ana, ba tle ba amogele ba nang le mahloko, ba ke ba thoa maqeba, ba le menate ke thaba le bona. Modimo ntate, ke kala lenaneo lena gona jale ka matsa a magolo, gagolo matshidiso a tle a fanwe ke mokana Modimo ntate, ena monga leeto, ena monga tsela, ena nnete le bophelo. Ke a leboga amen.
0: Ke menya ka lamba haladi ka mantsinyane. Ke a leboga moratuwa. Thank you.

0: le teng?
1: Ka lerato le ka makgetha.
0: Ka o fela mme?
1: O tshwana sa kgomo dumela mokwe.
0: Dumela nkgono?
1: O phela hantle ngwana.
0: Ke ya ka mo hae ka ba wena o ya jwa moratuwa wa ka?
1: Nna wa lefe ke mo hae fela wa moratuwa.
0: Amen.
1: Ke kopa ho kena na tiri fela.
0: Tswela pele nkgono.
1: Ke supile ke Jeso. Ke bitse ho yena.
0: Mhm.
1: Bana Modimo wa rona o laoletse batho beseng ba bapatetse nako eo ba tla sa ka yona. So bapatetse ka mokgwa ba tla sa ka yona. Ka mantswe ana ke kena malapeng a one ke tsenen ya lefu. Ko ona ba etse sa jabo ba re re sa tseba.

0: phela. Ha ba batsadi ba ka ba ntshile bana ba re go dira tsoa go. O di mo gona wa phela go bana ga na setse di khutsana. Ha ba ho ile ntate mo le ka no go re tsiya tsiba mo di mo aka wa phela ke na setse wa mo follow up. Tama tsana ke bo se ba mo itse le na le se. Ba itumela meogo. A le tene na le se ke ne ka gala pal house ka go siketse mogeno. E re ke nna ha go yo mogena a tshwanetse ho tsa so. A se ga tanga mo pelo wa ka go bana ke tsa ka lo solo le tsa iso ya hai. Wa ne mogena ke na mo di sa ya molemo. Ke le me go bana be so. Ke me fa tsela ga mogena. Ke bo ntshetsela. Ya ho phela. Ke ka phela ke ke nya ho le gatela ho. Ke pumule me yo ho bana be so. Ba ne mo gana mo di mo tsa ba le nna ka me ka fela le na le tshepo. Ke tlelo. Ke tsona fela tse re tla mahanya le di mo ho. Ka mantsana ke re bo se ba le a pa go tsile ke ya le se. Ba itse le yo. Ke na malapeng a bakudi. Ka ga lapana la bo gona la thibena ga le ba kudi ba bangata. Ba o ba la ka tsang ho re ka ga ya bona ka phama ho pula bua ka thibena empa. Ka ba ka la bo sitse bo ba inetse. Ke se di ba sola. Ana le ba kudi di tsetsele. Mo ile ni tshitshi bo sulu mo tsiare. Ke di mama ta o se ga ho le tsaga meketsa. Tsholela mo ya o halalelang ho ba hoti. A ke ba o tsiba o ka dipetlele, a ke ba o tsiba o ka malapeng. Moya o halalelang ha o tsena ka ditiro tsa bona ba apagelwe ke legato. Difahleho tsa bona di tsele phososelo. Bakudi ba tla hlaphela se a sefahleho se ke le tshabo. Empa sefahleho se tsintlaneng. Joo, ke mokudi o makatsang ho mokudi. O se ke o phama dipateng le meriana ha ya moele ka tsela. Modimo wa rona go beile lefatshe la la gago o go beetse go tla o sebeletsa. Go na le bokulo bo teng go rona re le batho ba o tlhoka lerato. O go modimo wa matla otlhe, re fe lerato. Gobane ga e ne e ba re na le lerato o ka bo sena dipolayano, ga e ne e ba re na le lerato o ka bo sena dipeto, ga e ne e ba re na le lerato o ka bo sena mahloyo. Ka hweletsa ga neketsa modimo matla otlhe. Tsholela moya o halang go batho ba ba utlwileng ka setshwantsho sa gago. Batho ba kgelogileng ba tsamaya ka ditsela ditsiakatso tsa bona. Ba latlhile melao ya gago e ba fileng yona. Empa ka ga melao ena molao o mogolo molao wa lerato. Gobane lerato ga le ipatleletsa lona. Lerato le a ikokobetsa. Lerato le a tlhompha. Ao modimo wa rona ka hweletsa ga meketsa ge re tsholela lerato. Dinaga di kabe di sa lwane go tseka ditlhodilong tse ntseng ko wena modimo ga fela e ne ba lerato le teng. Modimo wa matla otlhe ga hweletsa le dinaga tsa ntse go le tse ntseng di lwana ge re ogo modimo tsholela lerato lona. Modimo wa matla otlhe re ka lebala jang ga ga bakudi bana ba mafu a tlhogo. Ka motho ka ena nako ena a itlhobaletseng ga gana fela. Ka ena nako ena le phako la ga e le uwa ga se go iketsetsa le tlhogere modimo. Ke batho ba mopo wa matso wa gago ba gauele le bona bona bano. Bao re santsane re ipitse e ka re na le dikelello. Re tle ke re ba tlhokomele. Empa le gona ge ntse re di tlhoka dikelello gobane ga re na lerato, ga re na mogau. Re tlhoka tsotlhe tse ratwang ko wena modimo. Go tsamaya ka tsela tse kgeleileng modimo wa rona re neketsa go wena ga o ne re ka lelang go wena mabitsong a magagong tate mogale moya o halalelang amen
1: amen moratuwa waka
0: kgone kgotso ke le gala phologo ke a lebowang mme ke teyang ke nna malatsatsi
1: ke a lebowang kgono.

mmuso wa hao. Thato yetwe lefatheng jalo ka yetwa lehodimong. E tla ba yona tsela ya boikokobetso.

0: le tle
1: ka le gato le ka mahe
0: ka ofela ntate
1: e tshwana sa go
0: buela
1: nna e dira nna mo ka thunya
0: dumela ntate
1: o a pira
0: ka mo ha wena o ya jwa
1: a mo ka nontsa mba ba le tsile bitso la ka ke ntate o rata thunya re go ipotsela khotso
0: amen ntate
1: e a ke le bua tape le ntseng ke ngone go tsoke le kana pholo tsiko bo gera ba tsidi sohle
0: tsela pele ntate
1: ke tsidisa batho bohle ba ino tsile le ale fu ba hlabile le ba ra ba kulang ke re modimo a ka mpa ba bona hle ka ba phamise ka re tsola haela phodiso ba fole le batho ba ba hokang bambi ba bile pelo tlhomotlhe ba ke ba tloela difono tsena tsa marangrang ke tshedisa le bana ba mafu a tlhoo ba tsamayang bosiu le motsheare a ga dirame bana ba robala naga thothe gore modimo wa kapa ba apese ka letsoala e le mofutho dipolano dipeto di kempe di fele se lesotho ke naga ya kgotso ga o thoma tshediso a magolo a tswa go modimo.

0: Kaete.
1: Hala ba dul ga ma kaete.
0: Kausala.
1: Ke jaba na ga khum.
0: En tata.
1: Ne ra me di dal na mal tata ya.
0: Me lan tata.
1: Wa be lan ne.
0: Mo ha we na ya jang.
1: A ga sa ba ba dis.
0: Eh en tata.
1: E di ntate mo holo dimelo ke mo ama ga ela ke ga ga ding ka mo.
0: Eh ya ntate mo holo.
1: Eh go go pa ele ke ga. Ke pa ke la ma tsito.
0: Eh ya ntate.
1: Eh ke tsidi sa ma le tatu ya ra o hle. Bo mkhono le bo ntate mo holo bo ntate bo mme bo hle. Ba o mohlugu bo ba meng. Ke ba o ba kudelwa bo hle. Ke go modimo o no ba etse hantle ha holo ha re ntse re bolokile tumelo o re modimo o ntse re bolokile le ntse ya modimo le re motho o dumela ka pelo ya hae ne ya bolele ka molomo wa hae hore a bolokehe ne ka hona re a tseba hore rona bohle ba ile mba ikama ka lentswe la modimo me re bolokehile ne tsohle tse ntseng di feta ka pela fatlhego sa rona re a tseba gore lefatsheng lena ga rena motse o tileng rona motse wa rona o le godimong lentswe la modimo le re botlhe ba robetseng leroleng la lefatshe ba tsa tsoa ba tswele bophelo bo sa feleng ba bangwe ba tla tswela sekgobo le tsuo e senang go fela ka gona ga re tieng re lwanele motse o ka pele oo re tla go fitlha go ona o sa kang wa etswa ka matsogo empa o modimo o ileng wa o solobafatsa gore ona o keke wa tlhola o bona lefu tsotlhe re ka di etsa ga re le lefatsheng lena tsotlhe tseo e le moruo go rona gona jale gona ge se ge di fetotse dithwele ka gona ga re tiisegeng bana ba gabo rona botlhoko botlhe re a tseba gore ga rena motse lefatsheng lena gobaneng botlhe re tla tsamaya botlhe mme ga ona motho ya ka kopanang le modimo ga e se ka.

0: wisdom?
1: Ka lerato le ka makgethe nne.
0: Ka fela.
1: Re tshabana sa kgomo ngwaneso.
0: E yang kgono.
1: O bua le nkgono re tla fua ka lereko ka mona ka matianong a tsela tse nne. Ke kopa o kena matshedisong kgono.
0: Tsela pele moratuwa wa ka.
1: Go botlhe ba inetsweng ke mafu ba kulang. Go botlhe ba hlabilweng ke tsenene ya lefu. Go botlhe ba nang le mathata a mefuta efe kapa efe. Dafita mpesa le menya leshome le metso e tsheletseng o bua mantswe ana le rona e ke ebe matshediso a rona botlhe ba se thabetseng ba nang le ditsietsi tsa mefutafuta. Mpesa le menya leshome le metso e tsheletseng ore o ho Modimo o mpoloke gobane ke tshabela ho wena. Itse go Jehova ke wena morena wa ka. Ntle go wena ga ke na leruo le fetisang. Go wena ga ke na leruo le fetisang ka bogolo. O ho Modimo o mpoloke gobane ke tshabela go wena. Ga go moo ge ka tshabelang teng. Ntle go ntate monga le godimo le lefatshe ga o mo re ka tshabelang teng ntle go ya re bopileng ya bileng a tsebang gore na re tshwanetse go teana le dikgolotso dife ya re fetisang go tsona ka metlha ya re baballang ya re sireletsang magabeng ao re a bonang le ao re sitwang go a bona. Ya re fang di-glase ya tsa gae ka bo sa feleng a sa re letho ka bofokodi le dibe tsa rona. Ya re tshwarelang go yena yeo lefatshe lotlhe e leng la gae. Re tshabela go yena. O ho Modimo o re boloke botlhe ditsietsing tsa mefuta-futa gobane re tshabela go wena. Ke a leboa mme ke nkgono re tla fua ka lereko gona mona mateanong a tsela tse nne ka odima borogo ba tswedi ke ngwaneso.
0: Ke a leboa nkgono.
1: Tanki mme.
0: Tanki.

0: tla ba tshireletsa, o tla ba etsetsa tsohle tseo ba di hlokang. Ba bang bana ba bona ba na le mathata ka ho malapa, ba na le mathata mesebetsing, ba na le mathata hohle mo ba tsamayang teng. Ba nne ba itshepele Jehova, hobane ke yena lefika la rona ka mehla. Ke yena mo re tla itshetleha teng ha re le tsietsing le mathateng. Ke nna nkgono tiisang kano ya tumelo. Ke a leboga.
1: Ke a lebang kgono.

0: Lita?
1: Ka lerato le ka magetsi.
0: Ka felang gono?
1: Ke tlhoana sa kgomo ga re palama tshediso ka thapelo ya rona.
0: Tswela pele moratu.
1: Dimo rona ke rona bana bana ba ja matla otlhe. Re tsatang ke letsebo modimo ga le wa re fa motsotso le sebaka sena sa gorosa matla le bogolo ba gago ntate. Ga go tswe go rona empa go tswa ka mogau wa gago. Ke wena fela modimo o le motataiso wa bophelo ba rona. Mantswe otlhe a boletsweng ka nako yona ena. Re kopa o a tlhononofatse modimo wa maatla otlhe. Re kopa ntate o sebetse ka ona o seke wa sheba ditlo ditshito tsa rona gobane ga o ka ya ka rona ga o na le tlhole kamogelo ya ke wena modimo wa maatla otlhe gobane re tletse diphoso lefatsheng ena ka gona ra ikokobetsa re kopa tshwarelo modimo wa maatla otlhe o etse tsotlhe ka go ya ka mo re kopileng seng o tlotlisweng e be tlotlisweng ya lebitso la gago e seng dithoosong ba rona batho ba lefatsheng. Go kopa tshwarelo ditlo ditshitong tsa rona tsela pele le moqhiwa wa rona tata ya maatla otlhe mohlononofatsa mosebetsi go qetela mosebetsi wa gae. Go kopa tsena re tshepile lebitso le maatla la Yesu Kereste Mokgosi. Amen.
0: Amen.
1: Ke nkgone kgotso ke legela phologo go se o se o kae ngwane se qetela mosebetsi nnae.
0: Go se o se o kae moratuwa wa kahle.
1: Morana o babaletse go fitlhela mona ke a leboga ga Mokwena.
0: Thank you nkgono.
1: Eno ya nana ke tla mogalemela ke tla mogaola le lemela le sesobu.
0: Ke re lenala.
1: Aga ke re tse ke tlo e gaola le lemela.
0: Thank you, go re go tsakelela pholo hle.
1: Ke a leboga mme.

0: kae le teng?
1: Ka re ba ba gele.
0: Ka o fela.
1: Ke ba ba la ga bana ja go mo me di di dalona le na maldatula.
0: Eh ntate.
1: Ga be yo go dane ke mo ga ga so ke di ma re di mpana ja eso.
0: Eh ntate.
1: Ha sa le ke na le wena. O kwa. Ho re nya simere le gumme.
0: Eh ntate.
1: Ke go pa o fili ja divi ja mai la go ma jang jeng tlo mo sia.
0: Ha ke mo sia ke mo kwena ntate.
1: Oh mukwina ntshare.
0: Eh ntate.
1: Mai la go ma jang jeng. A ke a re di di tlo ga la ma tsuma ba di ya me di tsi go di yona ina. Ke go tla mo di di wa ma jang ja o mo ya tswa di mo di di wa mo futa wa ona. Ya re ga ne mai mai ya go ga ma jang jeng ha re nga bongata ha holo ka la ma tsuma ba di ya me di tsi go di yona ina ke e di mo wa da di ka sa sa fati ya. Ya ho ho la ile nga wa ba khutile. Ha ba tsere kwa ba mo ba se di tsanga thata. Ya le ba tla go khiritse ya nda di yo ta. Wa tsara ba le jwa ke ne ke nna mang ka mo gidi.
0: Ah and that ha ke tse.
1: Ke se ma di.
0: Oho.
1: Eh wa ya la di le ya nda di yo ta ne ka le nga nda ka tsazo ki ya di pambiri.
0: Oh ntate.
1: Yo le ke ja go bona ke bo ka ndi ke ndi go ya tsa jinga ta yona ka kala ke di.
0: Eh ntate.
1: Ke a tsende ya se ke ga se ka ba ka ba se matiri.
0: Mhm.
1: Ke ke mo mari e.
0: Thank you ntate.
1: Ke tlo di je mo lo mo ga ndi go pini ke la. O di le mo go.
0: Ho le ke ntate.

0: le teng?
1: Ka lerato le ka makgetho.
0: Ka ofela mme.
1: Setshabana sa kgomo.
0: Eya mme.
1: Dumela hle Mokwena.
0: Dumela hle.
1: A phela hantle.
0: Ke phela ka mogae ka bana o ya jwang moratuwa.
1: O phela hantle mme ke ketang le nna maletathojana.
0: Eya mme.
1: Le bitso la ka ke mme nna ke a tsamayatsatsi re keje ka sepente.
0: Wa bona he.
1: Ke mosiamo tobatsi.
0: O mosiamo tobatsi. O na re.
1: A itseri yaka e bentse tla bua ka nna mone.
0: Ee, itse wa o tlhoka.
1: Ao, ka ba ke ngwana eno a buang ka yona ka lekale.
0: Ao, o tla bona o ikentse jwang gobane.

Chuck,

0: muta.
1: Taba tsena ka ofela.
0: Ee, ke tsebe ntho engwe le nngwe.
1: Ee.
0: Ee, o seka ba mo ke sa keneng. Ee.
1: Go lokile Mosiamo Tobatsi.
0: O lokile ke nna jale.
1: Ae. O shebile nako Mosi.
0: O se lo rapela.
1: Ae. E ya panya ka nke na. Kapo o no go o.
0: O ke ba suthele. Simba na go na. Na nkhotse khanya le a fitla ene.
1: Awa.
0: Ta dira le buka.
1: Awa. Awa. Ndete binelang morena ha ke mo bone bale. O itse re a ho renya bohlano.
0: Aa, batho bana ba ka ba bohlale kobitse o tsebe jalo ka ga o ne o bua o thwe ke matshedisong ba apeisa otsi jalo ba apeisa ee ba o ile dira kwa setsong mo
1: o rialo
0: ee ga itse jaaka ke tla mo atamela a tlong uta ntho tsena tsose ka fela
1: mo atamela Mosia beke e tlang taba tsabe di lokile a kere
0: ee o lokise store o tlile sebuda o ite ka tlo bua ka store
1: ee sona sena monyetla
0: o be sa bana
1: empa Mosia ke tseba hantle gore ga o rate bana
0: ee ke tloba jetsa ka bana gona bana ba mosebetsiwangke seka ka ba moo
1: se ke ba ikgethela nna ke tla lekgethela a ke re
0: jale mohlomong tlo kgetha se ke sa tlo atlego kena
1: o tlo atleya jwang fela o tlo atleya ga monate o fane ka maikutlo
0: ga o kenya sa bebele jale ke tlo kena ba ke sa etseng ae re ke sa ye mokwena o tsamaya ntle ya ukwa
1: o lokile tlha Mosiamo Tobatsi motho o rata dijo tse ngata ka nako e le nngwe ka mono ka matshwaboleng
0: wa ukwa e o kompite ga nngwe ke utlwa
1: ntate 606 habedi
0: wa ukwa e
2: Hello.
1: Eh.
2: Mpa sa la go ga jira go ga ja go ga to.
1: E se ha ba buya ka tso.
2: A na o ga nkhono ja o tume bana, se nkhono ti ba bana. Wa botsi wa nkhono ja o tume bana.
1: Eh ke a motse.
2: Wa go kae?
1: Ma dulang. A nte te go Friday. A a. Ha. Yo. Ha. A a.
2: Ke nkhono ja o tume bana.
1: Eh.
2: Ee, le nkgono monate wa o phuthele.
1: Amen.
2: Ee, fele nna ka be ke re ae, ke nkgono ja o tume bana. Nna wa o phuthela ebale ae, atho ae, ja o tume bana.
1: Ee.
2: Ga o phuthele mo.
1: Ga o phuthele.
2: Ee.
1: Mhm.
2: Ke nkgwile be rena nta se se ka ke a bua ka ona, o ka ke ne o ka ke boditse batho.
1: Ah, e hlile sa le o le tende
2: tse. Ke le monate.
1: Mhm. Tshere le monate hle.
2: Ke tsamaya re pedi.
1: Amen. Amen. La o ka ha ga ngwana.
2: Thank you.
1: Thank you.

0: ilerleyici.
1: Me?
0: Ha ilerleyici.
1: Kalga tole ka makhethe.
0: Ka ofela.
1: Ke tshabana sa khum hao. Mukwena ha se longwala. Au au au au mukwena.
0: Au au au au au au.
1: Hey.
0: Mokia
1: o kena a kutla a phumula ba kutle bo ntate Good Friday ba hlae mo mang haesale haesale ao mokwena
0: Oskare galopinya hle
1: a o kgale ke le teng pela gaose mokwena hle
0: pepi pepi sekuene
1: se ke re fela a ba sia ba dumele kao fela ana khaitsedi ya ga ba hang hitlo hitlang tsa boella sa tswa boella e 666 he e ne ke tsa ma ke kre ke nga o ba sia le ntsegisang hantle le tsethe mamo ho dingwe mm ha ona taba ke mokwena ni se ke phamisa re zola ka ke khono tletle ka dilo mo ka matetle ka mona ke kwa tivi
0: pepi mogatu ya wa kahle
1: Kelly Wu.
0: Thank you.

0: metsotso e leshome le metso e medi fela le skoto hantle ra re lebile mane hore nya bohlano motsotsong ona wa jwale ke tlong ka fela ya tlang ho fiela moruti re tlhagetse ba kwala mosotsi wa letsatsi la ka jano ka thapela na botu go bonde tswana hi lute
1: kala rato le ka magetse
0: ka fela nkhono
1: se tshabana sa khomo
0: e nkhono
1: e kopa o fiela ngwaneso ke nkgone ga o tswa ke legela phologo
0: tsela pele moratiwa waka
1: ke bala lengwalo la moapostola pitogose la pele kgaolo ke ya boraro temana ke ya bogobedi go ema ka ya lesome ga e le ka gogong kere botlhe lebele kgopolo e le nngwe le gaugelane le ratane le baena le be le mogau le be le mosa le seke la phetetsa bobe ka bobe le sapa ka sapa le mpe le sonofatse ka go tseba gobane le bileditse gona gore le tse le goe sonofatso ngwana petogo se wa reeletsa gore re tshwanetse go phela ka legato ka karetsa taba sa ga e bua ka legato nnete bophelo bo isang le godimong bana beso lefatshe mona ga baeti ga e ke legodimo ga re sebeletse legodimo ba tsa lefatshe lena di tla sala lefatshe lena a re ke rebe go gopolong go bopiwe ka setshwantsho sa modimo mme modimo wa re rata a kentse tsena mokwene ke seeletse moruti modimo wa kgotso o babaletse o phethile mosebetsi wa gago mme a tla o segeletse wa fika diagelong tsa gago o tlo boele go kutlwe ka letsatsi le leng o tlo o phethape ka go ya ka moo a o bileditseng ka teng tsamaya ka kgotso mokwena ke nkgono kgotso ke legela phologo
0: ke a itebelatlhe nkgono kgotso ke legela phologo
1: sanana fala ngwana modimo
0: tanki moratuwa wa kahle fela jalo metsotsong e leshome le skoto gantle ra re lebile mane goreng ya bohlano ke tla ke bulele moruti a tla re kwalele mosebetsi wa letsatsi la kajeno ka thapelo

0: ayilete
1: kala ka tlo ka magadi
0: ka ofela
1: ke tsamana sa go mo magadi eso
0: dada
1: go re mo ha wa mo dimo ke go tsaka ka nsela go fitlhela ga maketse fela ntumela fela go tle ka mangwele ke nemse le fatlo go pamise mo go lo ba modimo
0: amen
1: ntata bona ya matla o tle ga o le bo Jehova o le le gona bo le ba ditsebeletso bo simona go fitlhela jwale ntate ha re tla bana le tsebeletso ena ke sita le go ya ka mogo ka popala go ya mesebetsi ke ditsebeletso ntata rona re tlotlisa lo boka wena o le modimo re ananela boteng ba gago re moka wena o le Jehova re phamisa wena re ikokobetsa ntate re beta dipelo Jehova re o siela sebaka wena o le modimo ka boikokobetso ntate ka kopo e kgethegileng ka gona le ka tsotlhe tsa gona thata o phetho ya gago Jehova ka samogago wa gago ntate letsoo la gago le maatla la poloko le tshireletso le maatla le legato itle le alele setšhaba sa gago sotlhe ka matlamo ya o galalelang ntate ya matla otlhe ba apareswe ka maatla ba ba tlholele sebe ka metlha mme botlhe o ba etse bagale ba ntwa ya tumela Jehova ditšhaba tsotlhe di a tlogele go gumamelago gapele wena o le modimo ka metlha le metlha ntate ge dumetse pelong tsa gona go jeso ke mogena ga bolela ka maleme poloko le magao di tswa go wena ntate mogao wa gago Jehova legato matla kopana le matshiso a moya o galalelang ka boikokobetso di beele bana ba bagona botlhe otlhe mogena gona jeso ke sa gotla le godimo la o tlalata kereke ya go e ka lefatshe lotlhe le kopa o rekologele ba kulang Jehova dipetlele le malapeng esita le dikoloing tsa mollo dikepeng di difofane mongadi wa goloka le malapeng ka wena o le modimo ba ditong kore ba kopela tokololo le ditlamololo tsa diabolosi Jehova matla oge ba lokolola ditlamong tsa satane ba tlaolokolola meagong sena tla sa goloka ba tswele mafiso le bakgatha le bagale ba boledi ba lentse la gago ntata rona ba sokoloile ba kene ka diketseletso ba betya dipelo ba o siele sebaka wena o le modimo ya sa setweng ke le thoka metlha le metlha botlhe ka boikokoetso re beka roaga ka selekane tabanakele wa theo le odimo lang fomane botlhe re le moore o rapela Jehova wena ya sa setweng ke letho ka lebitso la ntate la mogala mayo galera ikokobetsa Jehova nka taolo ntate bophelong ba rona amen
0: amen
1: lebitso la ka ke osa ikone galela tiare ke sponsor sa marethujane salla ka ke la ponto
0: tanko
1: ga o elele gabane tsa moshweshwe
0: thank you tsaba rentse bosumbona bala bone mogwedi ne hlolang fela jwalo matsatsi a le 10 ke kgwedi ya lwetse selemo ke sa diketetse pedi le mashome a mabedi a metso etsheletseng a o maile bo go kwahle ho fihlela re etsa hape nako nyetla mix ntse ke re hle se chaba sa thesele se chaba sa moshweshwe a e be khotso

wena o tla o ntsha ka gare go dikoloto tse o keneng ka gare go tsona o tla o lokolola gobane yena ke modimo ya tshepeile o tla o ntsha ka gare go diketane tsa dikoloto tse o fasitseng o tla o ntsha ka gare go dintho tsotlhe tse bang di ne di o fasitse tshepa modimo gobane wa tshepana tshepa modimo gobane o tshepeile ka dinako tsotlhe ke modimo ya maatla ke modimo ya lokolang ke modimo ya leng teng gore re seke ra itshepa hlalefo eo wa re fileng yona eo re loketseng go tshepa ka dipelo tsa rona tsotlhe ke Jehova fela ke ena modimo ya maatla ka lebitso la morena Jesu ka madi a morena Jesu tloho mogalesuku ka sontang re fumane ya mogalesuku tloho o tlo fumana boprofeta o sebe o tseba gore na go etsagalang bophelong ba gago tloho o tlo lokologa tloho o tlo fumana ditšhelete tsa gago tloho o tlo fumana tharollo tloho o tlo fumana gore na bophelong ba gago go ntse o etsagala eng tloho ka lebitso la Jesu wa Nazareth ka madi a morena Jesu re fumane a mogalesuku ka sonta ka lebitso la morena Jesu New Testament Church dikgutlong ka lebitso la morena Jesu tse ka botšhabela ka madi a morena Jesu Kristo wa Nazareta pela sedibeng ka lebitso le legolo la morena Jesu tlo o tlo fumana tharollo tlo o tlo fumana o tlo lokologa ka gare go dikoloto tlogo ditšhelete tsa gago di tlo lokologa tse neng di fasegile tlogo ntho nngwe le nngwe e o tlhokang gore o rutwe o lokologe go yona tlogo tlo rapelelwa gore dintho tsa gago tsotlhe tse o neng o di batla o tsebe go di fumana ka lebitso la morena Jesu Kristo wa Nazareta. Amen.

0: meru farmers pitso ine e reretse ho ruta dihwai le hore di a golelana ditsebo empa ha jwa le fetuile mogato o kopanyang dihwai seng fela ho arolelana ditsebo empa le ho keteka dikatleho tsa dihwai selemong sena ho fapana le dilemo tse fetileng farmers pitso e tlo ketekwa matsatsi a mane mme sena se entswe e le ho fa dihwai monyetla wa ho teka ditlholotso tseo ba kopanang le tsona le hore na ba ka di fenya jwang ke dipuisanong tsa maobane mo o tlhalosang gara tse dintse tlhaeletseng e le kgolo tse kgolo ke go dihwai go tlhalosa di itshetlaile gagolo ka disebediswa tsa matšhaba tseo ba senang ditsebo tse lekaneng go le gore na di ka sebediswa jwang mme sena se thefula tlhagiso gagolo go utlwa dintlha tse feletseng ka tsa mmoka ona o go tlhalositseng go qaile letsatsing lane la maobane ke buisana mona le mofumatsana Lerato Matheka gore a ke a tlotla a re bolela lo tlhalosa tse tlhileng di fupirweng ke mmoka ona mme mofumagadi Lerato ke re ke o dumedisetlhe ke be ke ba mogaele lenaneng la seuping go seng wa tsatsi la ka jeno
1: Lerato
0: mamete re na le metsotso masome a mabedi a metso e tsheletseng ge lebile gorennyane ya busu ya botshelela jalo ka ke se ke tlhalositse gore tlo tlagamisana jalo le mofumatsana Lerato Matheka goseng wa tsatsi la ka jeno mme Lerato ke a o dumedisa le go amogela lenane la seuping seng wa tsatsi la ka jeno re se re bontshitse mme gore mokako o tadile maobane o tlhophisitsweng jalo ke farmers pitso motlhomong re ke re ka lemoga ka gore o go tlhalosetse gore na ga re bua ka farmers pitso re bua kang
2: farmers pitso ke mogatlo wa dihwai kapa wa batho ba ratang dihwai le temo ka gana ka mona mme e sebetsa ka gore e be ba etsa dipitso ba be ba etse le go thakelana e le dihwai go thakelana ka malebela mme ebile ba na le mokete ona wa digago jwale ke tlhakise fela gore nna ke le Lerato ga ke setho sa farmers pitso ke mpa ke tlhaga lesedinyaneng la temo le bitswang Seatlholo mme re kene selekaneng le farmers pitso gore re tlhophisetse mokete ona wa dihwai o neng o ba letsatsi le le leng la Moqebelo mme selemo sena ke selemo sa rona sa pele re tlhophisetsa mokete ona mme itse ga re nka lesokwana bahlireng ka lesokwana ebile re se re matha haholo re godisa mokete gore e seke ya ba letsatsi le le leng e be matsatsi a mane jalo ka se ke bontshitse gore rona re lesedinyana gona go bolela gore re ngola ka ditaba tsa temo re bua le dihwai nako e kgolo le nyanyana re bona dikgolotso tsa bona jale puisanong tsena tsa rona tse fapaneng le dihwai ka o fapana ka mafapha a fapaneng di ile tsa re nyenyeletsa gore na ga re gaga mokete ona selemong sena go ya pele na re etse dintho difeng tse fapaneng mme ke ka go selemong sena le bona mokete e le matsatsi a mane
0: mo re bua ka dihwai tsa mofuta ofe
2: dihwai ka kakaretso re bua ka dihwai re bua le ka batho bohle ka ofela ba etsang mosebetsi o amanang le temo hangata ha mosotho a mametse how to swipe o utlwisisa fela gore re bua ka motho ya kenyang matsoho mobung a hlahisa dijo empa re bua le ka ba diphoofolo re bua le ka ba ditlhapi re bua le ka bane beo e leng gore ba fana ka marangrang gore tsena tse di etsagale re bua le ka bophatlhalatsi bo thusang gore ditsebo di fete go batho go ditsebi go ya go bona dihwai jale tlhile re bua ka temo ka kakaretso selemong sene tlhile re fitlhile gare re tlhile re qhaqholole re re gantle temo ke eng ka gara naga ya Lesotho ga e qale fela kapa ga e felele fela go mosotho ya tshwereng mohoma kapo ya nang le terekere kapo kapo ya nan le plantere

0: bua le ka setsebi se dutseng ka ofising sentse se batla hore na hore le sotholetse bo ba le timo e phethaitseng ho tsanela ho hoetsa le jwang re bua ka motshayane ya shebileng ditaba tsa bohlale le maganga hore na hore le sotholetse bo tshwana le matshaba a mang ke dintho difeng tseo e leng hore mohlomong bona ba ka diqapa ho thusa sehwai se hlahisang jwale re boetse hape re le bane ba bona monyetla wa hore tlhahiso ke ene se le teng re isa jwang marakeng kapo tlhahiso ke ene se le teng mohlomong maaka hoo re e baballa jwang hore e tswele pele ho thusa mosotho ga a tla tse bona a ntse a una molemo yona tlhahisong eno. Hello? A ke sa utlwa.
1: Na.
0: Okay, ke kwene no hla.
1: Oho. O bontsitse hore ka nako e fitileng ho ne ho kopana ka letsatsi le le leng fela. Mme selemo sena le ikeleditse hore e be matsatsi ana a ka isang boneng ka ofela ho ntse ho buisana. Tse ka go ka matsatsi ana manana, re lebeletse gore dihwai tsena tsebe di thakelana ka malebela dintlheng difeng.
0: Ke le bona. Ke hlakise fela rona ha re qala ho rera mokete go rerile ile matsatsi a mane mme ra isa morero na rona lekaleng gobane re ke ke ra etsa mokete wa lekala le sa nke karolo mme ntate motlhobogane o ile a hlagathepetsa haholo a re mme matheka ke a utlwa dintho tsena tse le di buang le le batla go keteka fela le keteka jwang go na le diqholotso tse tsontseng o bua ka tsona tsa gore go na le mohlomong borogo bakeng tsa dihwai le ditsebi bakeng tsa dihwai le thuto jwale a ba re qholotsa gore e ke le nyoleng le bone gore na mohlomong le ke ke la etsa moka kapo mokete o nang le mo e leng gore re qala pele re bua re diqholotso pele re ka tlotla re thaba mme re ile ra kgutlela morago he re le lefapha ra shebisana gore okay ga re ntse re etsa tshebetso ya rona ke dihlopha difeng tsa temo tse re bonang di godile fela di na le diqholotso kapa di na le matshwao a gore di ka gola haholo fela diqholotso di le teng di le ngata mme ra be re dumellana hore re tla shebana le temo ya fagalane le seiboko re shebane le temo ya bommaditshibana re boele hape re shebane le temo ya dijothollo re shebane hape le temo ya meroho jwale ke hona mo re tlotla re ntshanang seinong teng re tlotla re bua mathata re bua le diqholotso re be le hore na gore re nepe re le naga re tshwanetse gore re etseng jwale maopane go ne go bua ka falane le seiboko le temo ya bommaditshibana mme re ne re na le ditsebi tse tlhang sekolong se segolo sa setšhaba ka ditsebi tse fapaneng re tsheditswe haholo ke lefapha la bona la agriculture faculty of agriculture mo ehla ba ne ba tlile ba tlotla ba bua gore na mohlomong lesotho re ebe re ntse re sa sebetse hantle ke yona mona mo ileng wa hlaela gore ehlile re itshetlehile haholo ka matšhaba ga re na di-research tsa rona re le lesotho mme ka godimo go mono re ne re na le mafapha a ikemetseng re na le lekala gape ka bolona ka ditsebi jwale le dihwai di ne di le teng ke ne di sa tla ka bongata haholo ga ke tsena ebe gobane mohlomong kobane e ne le harabeke kapo kobane e ne e qala ntho ena jwale mohlomong molaetsa wa feta ka nako ga ke tsebe empa letsatsing la kajeno jwale e ntse e tswela pele re tlotla re bua ka temo ya dijothollo goseng mo ka o qala ka hora ya borobong o fela ka hora ya bone ga e fetile ka metsetse masome a mararo jwale goseng go tlo bua ka ditaba tsa dijothollo re ntse re na le ditsebi tse ikemetseng jwale ebile letsatsing lena jwale ebile re na le bana ba tsamarangrang le mahlale gobane re bua ka mobu re bona lefatshe le sebedisa AI go thusa go akofatsa temo

0: mme ka mogatina re kgatla be re shebile re shabane le le mirogo jele ke o seng ke nnete e sele ka mogana go re lekile o kgalamelaetsa mme re sentse re Basotho go kena mahala dihwai tsa eso ga re teng gobane le na le dipotswa le na le dikoloto tseo le tobanang le tsone jele ba ditsebiki tsena ge di bitsitse mmuso ke one go bitsitse maabane go ne o le monate agolo
1: motlhomore ke re gutlwa le gona maobane re bua ka temo ya bomaditshibana eo re tsebang gore motseng o mongwe le o mongwe kore e teng empa ga o bonagale etlhile e gola jolo ka ga one o ka wa lebelela re ntse re na le ntho eno ya gore batho ba tla kenya dikgoo fela gobane e tla ba paseka ra dumela gore go tla ba le batho ba tlotla ba reka le ka keresemese le jalo mo na le reng ba reng dihwai di reng ga di bua kapo yona sona sekolo se sego sa setšhaba se re se bone ka bothata bokae gore re tle re fitlhe moo ga na le batlhaisi ba bomadisibana ba tsitsitse
0: dipuisano tsena ile yaba tse golo gagolo go qadiwe pele gwa toboketswa ka tsela ya e nepaetseng ya tlhagiso jalo ka ga o bontsha tsela ya rona ya tlhagiso fela e ntse le tsela e e sa nepagalang go ya mmarakeng ge ntse re lemela go fa maisane ka dipena le go ja empa di-standard di sa phagama gore o ka lema ya ba o isa lebenkeleng jale ga ke a goa ke kene ka botebo ke tsela ga o le motlhophisa ke go tla kena o tse o kene empa re ne re gasa life jele e teng marangrang a ona lekala la teng gore ditaba tsena di bue fela dintho tse ka godimo ka setlhogong tse neng tle di bua ke gore dihwai lekgetha mokgwa wa ditsuonyana jang le o baballa jang le o boloka jang le o fepa jang ga o na le mafu le o alafa jang ke tsona dikgolotse tseo go na le ke lebanta lebanta la tlhagiso go fitlhela ge be re le o fitlha mmarakeng jale tsebo e e nepaetseng dipatlisiso tse e nepaetseng go bue ka nnete dikolotso di ile tsa fana le dihwai tse neng di le teng ka mone le tsone di bontshitse gore motlhomong ga bana support e lekaneng gore ba ka tla ba tlhagisa ka scale se godimo gore ba tlhagisetse gore ga re seke ra tlhagisang fela ra tlhagisa ka paseka
1: motlhomong ba bua ka tshetso e e tswang mafapheng a feng
0: di a fapana ba bangwe ba bontshitse gona go se tsebe gona go se be le mokgwa wa gore ba fitlhele ditsebi le mokgwa wa tšhelete ke tsone dintho tse ba bontshitse gore le ga re batla go tlhagisa ga re tsebe gona jale tšhelete e re tla fitlha na re tla ba le yone ee
1: ga re kereta lefapheng la Faralane leo re tsebang gore re bile re le naga re ya rorisiwa gore ba bangwe ba dinaga tse tlhagang godimo gagolo motlhomong ditabeng tsena tsa leruo la dikhutshwane gagologolo ke utlwile gore dipoding tle re tlhaa number two ka boya le ga dinkung tse re le moraonyana bona ba reng
0: ka mona ka sekolong se tsholo sa setšhaba go bue gagologolo ka gore re itshetleile matšhabeng ka breeding re santsane re le morago gore go na le mo ntseng re lata teng ga re se iketsetse ga re soka re ba le lego le rereng lena ke lego le ntlafaditseng mo nagang le ntlafaleditse gore temo ena ya rona e tle e tsebe go tsamaya ka dirame tsa rona ka metšheso ya rona ka metsi ya rona ka magolo a rona jale ya ba go ba le ba magolo ba bontshang gore temo ya rona eo ga e sustainable gobane ga re na mokgwa wa rona wa go iphepa re tla ba successful gagolo ga tlhabula le leteng magolo a na le jwang a na le botala empa gang ga fela phetho ya legodimo e fitlha re se re ba le bothata jwale be ha re tsebe gore na re tswela pele jang ho tswela pele ho di fepa di faralane ena rona le sehoko ena rona re di fepa jang dinku re di fepa jang dipodi tsa rona go di ne di tswela pele jwale gona ho rebe magolo a rona a ya hodimo a ya tlase jwale ha re na mokgwa wa rona o phetaetseng wa ho fepa ke tse ding tsa diqholotso tse tobanang le dihwai tsa rona hore e be re a e hlane ra tseba gore mo boya ba rona bo ntse bo nyoloha mme bo tla tswela pele go nyoloha gape ka godimo go mono ke a gola go bue le ka ditaba tsa gore le ga re se re tlhaisitse re ntse re na le melaonyana e ntseng e le ya gale re ne re na le ntateng Timo FAO a neng a tlhile a shebile le gorena melao ya rona ke e feng e etsang gore tshebetso ya rona e be bobebe jele go ntse o na le melao e ntseng e le ya gale e sakang e sokang e fitlha mme tlhilane jalo ka ga ke bontshitse gore mo ka balkeng tsa maobane ga mmo letsatsi lena re tlo ntshana seno jeletlhe go bue gagolo le ka melao re le koranta e a re ga ditaba tsena kao fela di qeta go fela re tlo ntsha raporoto e e bontshang gore na letsatsi la pele go bue jang dihwai di itseng ditsebi tsa reng diqholotso tsa reng mme taba ene re tlatla re ntsha e fitlha setšhabeng jale ke batla go dumela go tla ga re se re qedi re tlobela gape re ba le monyetla gore re tshitshete raporoto ena ke a lebo
1: e re re ke re fe bamamedi ba babedi fela motho a ka rata go tseba gorena o theo se go boleletse gona koranta se atlholo yone e lebeletse go etle e teke ditaba jwang kapo e etseng ka mogao phutheo ena seabo sa lekala la temo mokeng ke se fe
0: theto e tshabeyang jalo ka ga ke bontshitse gore rona re ne re tlhophile fela gore re lo keteka re be le competition tsa bana ba sekolo ka labotlhano re tswele pele ka mokete wa rona wa farmers pizza jalo ka ga go tseba jale gore fela ebe ntate motshwabogane le letona la temo o ile a re qholotsa gore ga re seke la tate la go keteka fela le qale ka thuto ditsebi tse teng gona di-paneleng tseno boholo ke tse tswang lekaleng ke tse tswang mafapheng a fapaneng a lekala ga mmogo le di-project tsena tsa lekala SADP WAMCOP e ne le teng le lekala lane la environment le yona le ka lebaka la gore o keke wa ba ba le environment ya ba gaue le lekala la teng so le bona ka nnete ba kentse letso ga le ke mmuso ka makalana mabedi gagologolo lekala la temo ka tshetso e golo gore ebe matsatsi ana kao fela a bile teng ke a gola gape ke bontshe metshepang gore ga dintho tsena kao fela di ntse di etsagala ka gare ka mane re ntse re na le exhibition ka ntle eo basotho ba neng ba rekisa dijo kapa ba ntseng ba rekisa dijo e seng papa le mogo le nama mme ke bontshe ke ditlhaisa tsa basotho metoo jalo jalo e le gore etlile mokete ona ke mokete o re retseng gore lebanta lena la tlhagiso ya temo re batala se mabala gore ba tlhagisang ba re fe gobane ke mokete o batlang o fapane ga re na catering company ra tseba gore go na le di-nutrition club ra tseba gore go na le dihwai tsena tsa agroprocessing jale tlile re ntse re butse sethala seno gore ga re tswa ka mane ka convention center ditsebi tsena di qeta go bua re ya ka ntle ka mane go losheba ona ebe re ka phomosetsa jwang jale re ntse re tswela pele gape go ba mena empa di-stole ka nnete di a rekisa go na le moo re ntseng mokgwa wa gore ba ka bua le rona teng
1: gore mohlomong o ba tlhakisetse mohlomong ba ntse ba na le thaselo gore ba tlo tla e ba karolo ya lona mono jolo ka go ntse go le ntse le botsima madi se ka kwala mamedi a re kena ka +26659933 re na le mme Lerato Matheka o tswa koranteng eno kapa lesedinyane leno le bitswang seatlholo leo le ntseng le sebetsa le bano ba farmers pizza ka tsentsentseng di etsagala mono setsing sa diboka sa manthabiseng senatsi wa utlwa ge gore moka o qadile matsatsi a maobane go lebeletswe re be moka wa matsatsi a mane ho fapana le ka dilemo tse ding tseo ba

0: ba kopane ka letsatsi le le leng fela. Mamedi,
1: re ya o amohela.
2: Mme wa ka kgotso.
1: Dumela ntate.
2: Ntate Masilo, mme wa ka.
1: Ntate Masilo.
2: Ya mme wa ka.

0: ke sa tseba mo jo mo mo sala sa ma ne le ana dina ke go ba ne mo ke ngongo re ya go na hore e sa itse ana mo na mo tso mo ba go ya u kwa wa bua ka di tsatsa la mpa ha ku tsetse le nya taba tsa hai ke ga hona le security ba e bua ka taba
1: ha le hande te masilo ga tla ga mpo nya tla tla ke no yena ntate ho ba ne le nako ha e kae mamedi mong le yena ha ebe a le teng a tla di botla ka bogutshanyane re tla re tsebo family ga to mo nya tla hore a tla ke ne te bentsa lona se bile re kwala ntla ena eo re ntseng re bua ka yona plus 2665993 mamedi khotso
2: hello
1: ndati
2: eh ame a ke ho tsone tsana ka ne tene ke re di taba tse mme la ga tswa di buang ke di taba tsa re thabisang ka le di hwae tsa re thabisang ka le na a go lolo ba chamba tsela ka ha ka go taba tsena ka teng le mpa e ke kena ho yona nna ha se poso ke go lehetswe ka bogotsanya ne fela go di hwae ka di kanga tsoche go ka ha ke eng compassion center ka nete ha se go bana ge tshetsa mo ketwana wa se ya hlolo empa go bana ri ya le go tula ditaba tse molemo tse tla re thusa gore ga morao se bone re kenya letsogo ntlafalong yana ga go tlhaitseng dijo dijala ka sa bontshitse mme ba ba ankgatlhane re boge magangkang empa go gotla ga re ya mane selo ino sa kang gore tseba go tshwaela ka nako ditabeng tsena tsa botlhokwa ke a leboga
1: ntatelepiane ditaba tsa e ne le tlatsetso motlhomong ga re ke a ditabeng tsang tete masilo
3: ditaba tsang tete masilo ke bontshe fela gore go na le mo o qalwang teng mme mona mo re teng re qalong ke nnete go na le diqholotso tse ngata haholo le rona fela go tlhophisetsa moketona re ile ga ba le diqholotso tse ngata haholo tsa gore re qala kae fele mo re qalang teng ke gore ga re qaleng ka go nnepa taba ya tlhagiso tsena tse ding gape re na le monyetla ga re se re qadile selemong se jale re tlo gotla re ye morago re lo shebisana gorena ke dikholotso di feng gape kapo ke dikeletso di feng gape tse gore ntse re di tholang go diwae e le gore na tsela ya moka o re ka tlhaga ga ema selemong se tlang kapo ga tlhaga e tswelisa pele e le puo e le tsela ya gore gore re tsebo nepa re be le tsona gangata le gangata le gangata mme ko ke bontsha gore ehlile mone ke mo re qadileng ga ke re ntho e tse ga eo go nona le show gale kwa but ka mogana go etelele ga eo ga o soka re ba le mo re buang ge re ehlile mathata a rona re le temo ke a feng fele ga re se re qadile tjena a sa buile tjena tse dingwe tsa dikgolotso kore ba gole e le dihwai go na le dihwai tse dingwe tse gole go na le ba fitlhile mao bane ba tswa qatšha ba bile ba sa rera re sa ba rerela le bone ga ba fitlha ba re jele le rere goa ba le kae ke tse dingwe tsa dintho tse e leng ke dikgolotso gona tsena re se re tseba gore ga re gotlela morago ge le o bua le mafapha a mang kao fela ndate lepiane kannete ke a leboa ge le o bua le mafapha a mang kao fela re re a se ntho ena ehlilane ke lenyora le teng temong fele ga re bone gorena re etsa jang ke a leboa
1: ga lebogame ka lebaka la nako tlhe ge tla nne re le atamele le ntse le le teng moo
3: ke kopa fela gore kere ke ba meme le ka labohlano rena le competition tsa bana ba sekolo fele gape ba tle moketeng ona wa rona wa moqebelo ba tlo tla re kete ka dihwai ke a leboga
1: lebogamela gato mamete re dumelela re setele lefapha la ditaba ga kopane gang ka morago ditaba tseo tsa gore a botshelena
4: ke tabeng ya gore ge ke re botele ngwana moshanyana setshwantsho sa gore na a kopile batho ba feng mme re qala ka rona go ikikisa go ba banna bao e ka reng ga ngwana moshanyana a mmona go tloa ka tlong go ya motseng go ya setšhabeng bonyane a ba tsamaya metlhaleng ya motho a kekeng a mo latlha kapo a kekeng a etsa go bophelo ba ga bo be bosuta e le gore ka tsela eo rona re ikikisang go utlwisisa bonna le go bonagatsa bonna ke karolo ya dintho tseo re sireletsa ngwana moshanyana ka tsona e le go re ba di-intentional role model gobane ngwana moshanyana o gola ka go bona ka go shebelela
5: o fumane banna ga ba le mmogo ba lla ba tholla dikeledi ke boima boo ba bile

0: Hantle di mahlogo ga ke botshelela seyalemoya ke sa Lesotho. Ditaba o di ballwa ke mola yentladi mmamedi ke o dumedisa. Ba phatlalatsi ba ditaba ba lokela go qoba go tlaleha ditaba tsa tlhekefetso ya bong fela, empa ba thusa setšhaba go utlwisisa gore tlhekefetso e bakwa ke eng, e ama mahlatsipa jwang le gore e ka thibelwa jwang. Sena se boletswe ke ofisiri lekaleng la tekano, Batjha le Ntshetsopele ya Setšhaba Mofumahadi Mamodibe Dingakane thupelong e mabapi le tlhekefetso ya bong. O re baphatlalatsi ba lokela go ela hloko polokego le seriti sa mahlatsipa ga ba tlaleha ditaba tsa tlhekefetso. Moeletsi ditabeng tsa tekano Dr. Mosiwa Ramakwele o kgothaleditse baqolotsi go ba le tsebo e batsi ka ditaba tseo ba di tlalehang. A re bophatlalatsi ba ditaba tse hlokolosi jalo ka peto bo lokela go utlwisisa dintlha tsa botlhokwa tse kenyeletsang sebopo sa mmele wa motho go fana ka ditaba tse nepagetseng. Thupelo ena e totobaditse botlhokwa ba go tlaleha ditaba tsa tlhekefetso ya bong ka boikarabelo, go sireletsa mahlatsipa, go fana ka ditaba tse nepagetseng le go thusa setšhaba go utlwisisa le go nena tlhekefetso ya bong. Modulasetulo wa lekgotla le lwanelang ditokelo tsa batho ba nang le bokoa PWDAC Mofumahadi Matshepiso o re thupelo ya matsatsi a mabedi e tshwaretsweng baphatlalatsi le baqolotsi ba ditaba ya go buella ditokelo tsa mantlha tsa batho ba nang le bokoa e reretswe go ba hlahlella ka ditsebo tsa go di tlaleha ka nepo. Mofumahadi Matshepiso o ipileditse go baphatlalatsi ba ditaba gore ba lwanele batho ba nang le bokoa gore ba se kgethollwe, ba kenelle menyetleng ya bophelo ka kakaretso. A re o ananela selekane sa PWDAC le mokgatlo wa bophatlalatsi tikologong e boago Aforika mme sa Lesotho sa nako e telele se e reretsweng go tsebagatsa gore bokoa ga bo setise gore motho a fitlhele ditoro tsa gae. Mookamedi wa Misa Lesotho Monghadi Kgotsofalang Koloi o ananetse kwetliso eo PWDAC e etseditseng bophatlalatsi. A re ba ithutile go tlala ditaba tsa batho ba nang le bokoa ka tlhompho, ka nnete e ka sitana le ka ponaletso. Ditabeng tse di setsebi sa matamo sa khamphane ya metsi le dikgwerekgwere Wasco Monghadi Mateteletswela o re ba rerile go matlafatsa dipuisano le balekane ba setšhaba gore ba utlwisise ka boleng ba metsi le taolo ya mehlodi ya metsi go itukisetsa nako ya komello. Tsena di tlheletse mokeng wa naga wa tekolo ya boemo ba legodimo wa setsi sa thibelo le taolo ya dikoduwa DMA e ka setana le lefapha la bolipi Lesotho LMS o reretsweng go fana a tlaleo go balekane ka ditaba tsa morao tsa boemo ba legodimo ba selemo go matlafatsa boitlhopho mafapheng a fapaneng. Setsebi sa moruo DMA Monghadi Hlomohang Matopile o re temo ya pone e bonagala e fokotsegile ka dinoko tse 30 a motso mo legolong. A re naga e tobane le qholotso ya maemo a sa tsitsang a boemo ba legodimo, mme dihwai di kgothaletswa temo e mamelelang boemo bona ka tshebediso ya dipeo tse matlafaditsweng molemong wa kanetso ya dijo. Ke a phethela. E le go kopanya dihwai le ditsebi, batsetedi le mafapha a fapaneng, morero o reretsweng go hlahlella dihwai ka ditsebo Farmers Pito o gakotse dipuisano tsa matsatsi a 4 tse e reretsweng go gogela batjha go kena temong ya diphoofolo maseru tlasa mogoo o reng go keteka bogabane, go ntshetsa pele temo le go fetola bophelo ba setšhaba. Lebitsong la Letona la Temo, Kanetso ya Dijo le Phepo e e nepagetseng, Mookamedi wa Temo Monghadi Mabusetsa Makau o re Farmers Pito e fana ka sethala sa mmaraka le mawala a go tlhola diqholotso tseo temo ya diphoofolo e tobaneng le tsona. Setsebi sa leruo la diphoofolo sekolong se segolo sa setšhaba NUL Monghadi Setomi Molapo o re dihwai di itshetlegile gagolo ka disebediswa tsa matšhaba tseo di senang ditsebo tse batsi ka tsona, mme tsena di ama tlhagiso. a re ba teng ho fana ka boeletse ditabeng tsena ha mookamedi wa morero wa tsosoloso ya tikoloho le ntlafatso ya bophelo roll monghadi mofihli motshetshego le yena o tiisitse hore roll e teng ho tataisa dihwai mme di sebeleqe ho kopa thuso. Motateng ona ha re lekole hore Loti le ntse le sebetsa jwang kgahlanong le ditjhelete tsa matjhaba. Loti ha le bapiswa le dolara ya Amerika ke maloti a 16.6 le sente. Ha le bapiswa le ponto ya Britain ke maloti a 20 a motso o mong le disente tse 60 a metso e robedi. Ha le bapiswa le euro ke maloti a 18 disente di 60 a motso o mong. Loti ha le bapiswa le dolara ya Australia ke maloti a 11 le disente tse 55 a metso e mehlano. Athe ha le bapiswa le yen ya Japan ke disente tse 10. Ditaba tsa hora ya botshelela di fella mona. Mamela tse latelang tsena horeng ya bosupa.
1: Batho ba Modimo nna ebe a se o sekekanya bana ba rona na ka go bana bjelo ba o rutwa ka dikgetho sekolong ha di tlo ba tswela molemo kang bo mme a ke leng karabeleng ha le go tja bana batho ba ba batlang mokgetho a bona na bona le na le sekolo sa bona ga ba qeta go kgetha ba lokela go sebeletsa setšhaba jwang e tlo go thusa ka ntho bana ba rona ba rutwa ka mosebetsi wa gore na ba iphedisa jwang.
2: Ke na le bothata ka baphatlalatsi. Baphatlalatsi ba rona mo welesen. Ko re ka re lele, ke tlhokomelo ya ka, kampo ke a fosa. Ga ke le ntlhe ga e sa le re lla ka yona le re bitse ka kampo e re bua ntho e le nngwe gore di-passport-o ke tseo ka moo di rekisetswa batho di stakile. Ga le kebe le ka moo ne le boikarabelelo ba lona gore ke sa tota re sheba ntlhena ka mona re le baphatlalatsi ke ke re shebe sello sena ka mona le ditse tsa batho bana fela kore ga ke bone wele sena setlhabeng sena e tswela basotho molemo ka gore le ye ka mone le baphatlalatsi le ke le ke gotlietse taba o e batlhomphei e ke le etse mosebetsi wa lona le lona le na le tokelo eno ga e ba ga ke foo
3: gobane ga o ithuta gangata batho ba futsaneileng ba kutlwana di magetleng bana ba potongwane di matsutla ba melala e meholo ba ripitla le go ranthanya bana ba futsaneileng ebe go sejetswa ka lonya le bokgopo fela gore enwa ena a etse ntho tse mo gatelelang motho ga ba tshwa ke lefu la pele ke ka gona kile ka tlameya go tsobitsa boketsa melao ke tlo utlwa gona bona gata ba dile jalo ba ka re kepe sena se wele ka kang.
4: Ke taba ya hore re ke re botele ngwana moshanyana se tshwantsho sa hore na a kopile batho ba feng. Mme re qala ka rona ho itikisa ho ba banna bao e ka reng ha ngwana moshanyana a mmona ho tloha ka tlung ho ya motseng ho ya setšhabeng. Bonyane ha ba tsamaya mehlaleng ya motho a kekeng a mo lahla kapo a kekeng a etsa hore bophelo ba hae bo be bosuta e le hore ka tsela eo rona re ikisang ho utlwisisa bonna le ho bonagatsa bonna ke karolo ya dintho eo re sireletsang ngwana moshanyana ka tsona e le go re ba di-intentional role model gobane ngwana moshanyana o gola ka go bona ka go shebelela.
1: O fumane banna ga ba le mmogo ba lla ba tholla dikeledi ke boima boo ba boinetseng mme ditaba tseo e ka gotsa di tlisa matlho godimo go shejwe batho ba bomme ka nnete e tlile banna ke batho ba imetseng gagolo jale ke batho ba bileng ba nang le maatla a magolo physically go e leng gore ga ba se ba phatlhwa mane e tlile ba etsa sotlhe e ba jale ba bega ba bodiseng ba bona tokotsing e leng bana e ka setana le basadi e tlile bana ba lekana ka matlhako otlhe ya gore ga le go ne o thwe monna ke nku gale ke ditaba tsa maobane e setsa gona jale 2026 mme ga re ka godisa ngwana na le ngwana moshanyana ka tsela e nepaetseng e lekanang ga ona ba le letlhare le na le ore le bonang.
5: Ya o qetela ntate ke ya dimpho tseo re di nosang bana bana ba banyanyana bana re bua haholo ka bona bana ba bananyana. Tsatsi no la le na re lebetsa taba e kgolo ya rona.

0: bana ikamohele amohelang ka mo le leng ka teng le amohele le malapa a bolong le sekebe la batla gore sekolong moo mo le kenang sekolo teng le batla gore kaofela a lona le le jalo sekolong moo kaofela le tshwana le lokela gore le utlwisise gore le tlabe le tlhaa dibakeng tse fapaneng taba eno bolela gore le malapa a bolona a ke ba ba tshwana se ka batlang gore tsatsinyana ga e ba nna ke fuwe scafting se etsang 200 o sane mme wa wena o fuwe 500 ya ba o batla go a lwana o lwana mona o sa tsebe gona bela go tla emane o tse ka taba gore le wena o ntse o batla go fuwa 200 o tsebang gantle gore lapeng mono ga sentle bana ikamogeleng le tlwele go amogela dipho tsa ditšhelete tsa moya tsa di-data le tsa ekgotlhe.
1: Batho ba modimo nna e be a seo segekanya bana ba gona na ka go bana bele ba o rutwa ka dikgetho sekolong ga di tlo ba tswela molemo kang bo mme a ke leng karabeleng ga re rutsa bana batho ba ba batlang mokgethwa bona na bona le na le sekolo sa bona ga ba qeta go kgethwa ba lokela go sebeletsa setšhaba jwang e tlo go thusa ka ntho bana ba rona ba rutwa ka mosebetsi wa gore na ba iphedisa jwang ke phetho ke tum ke a lekwala dikgai ke na le bothata ka ba phatlalang.
2: Mama tshe rena le metsotso e le shumele metso e medi ka mora hora ena ya botshelela ga kena ka go lenya bobedi ya lenano la sepinyo hlengile nyona e go fa ntla kholo ya ditaba tsa rona tsa letsatsi la ka jeno le fa phala bolipi mo ho le sitsi sa thibelo le taolo ya dikodi ya DMA ba ile ba ba le moka le mafapha ohle ana le seabo ditabeng tsa komello e tlhalositsweng gore e tlatla e ba teng ka gare go naga ena ya Lesotho le tlhabuleng lena. Sepheo sa dipuisano tsena se ile tsa tlhaloswa e ne e le go ya gala gore na lefapha ka leng le itukisitse kapa le itukisetsa boemo bona jwang bo re seng re tlhalositse gore go itse bo lebeletse gore bo tle bo qala gona kgweding ene ya Lwetse go ya fitlha isao kgweding yane ya Tlhakubele ga e ba ke fose ntate Lepiane ke sa re o jalo. Mafapha a bile mokeng ona a ne a kenyeletsa makala a bontshang kapa a kang lekala la metsi, lekala la bophelo, lekala la temo ka netso ya dijo le phepo e nepaetseng mmoho le lekala la tikologo le mego. Re sa sie ka thoko lona lefapha leno la thibelo le taolo ya dikodi ya DMA gobane ke lona le gokaganyang ditaba tse ka bang di ka ama dikoduga ka gare go naga ena. Le mafapha ana ka o fapakana jwa kwa kse ke bontshitse mamedi a ile a bontsha gore na ba hopola gore ba tle ba atamele kapa ba itukisitse ga kae go tla atamela taba ena e bangye fela o ka tla ya e ba jalo. Ke hopola ga re ne re buisana mona le letona la tikologo le meru Mohlomphehi Thabo Mofosi ka lekala la gabo la tikologo o ile a bontsha gore tebelelo ke gore ha matsatsi a ntsa e ya mafapha ka bomong a tla teke motlhomong taba tse ka bang dikenyeletsa gaga tse dintaba tsa dikgakanyo tsa ditšhelete mo go lebeletsweng gore ga ka morago gore batle ba teke gona ba bone ka batlo sebetsa jang ditaba tse ntlo isiwa lekaleng lane la ditšhelete gore mo e ka bang go ka tlhokagala gore go tlo go be le tlatsetso ya ditšhelete jwale lekala le tle le thusane go tsejwa gore na bothata bo jalo bo ka tlholwa ka sepeo sefe. Me ka jeno he lenano la rona la sebopeng ge gatlhilwe ke gona gore re ke re tlotla re bua le dihwai ka botsona go utlwa gona tsona di itukisitse ga kae boemong bona bo re seng re ntse re tlhalosa gore go itswe go lebeletswe gore kae kae dibakeng tse ka bang kapo diterekeng tse ka lene re ibe ga ke tse kapo itse le re ibe thaba tse ka le tse ding go lebeletswe go e ka ba pula empa e tla felela kae kae dikgweding difengfeng e tla ba motšheso wano o mongata o tla tlisa le ditaba tsa komello mme go ya utlwagala he gore mono tlatsetso e tla tlameya gore e be teng ga go ntse go etsala ditaba tseno empa le ditaba tsa bolipi tsona kapa lefapha la bolipi lona le go kae go eletsa setšhaba sa basotho le dihwai nakong e eo boemo bo ntseng bo le teng ke mane mo go ebileng ga utlwa he ka Mohlomphehi letona le lena tikologo gore ka lefapha la gabo la LMS la bolipi le setsi sa thuto ya e phahameng National University of Lesotho ba ntse ba le morerong wa go aga setlhaiswa seo go lebeletsweng go setle se tlotla se thusa dihwa.

0: mohlomong ha re ka ga hlaha ka yona re etse etsetsa lagata ho tla ba le ho sisinya kwano ka hare ho naha ya habo rona. Mme dintlha tseo re neng re di beha tseneng dipotapotile taba eo, re ne re beha dipotso fela hore na bahlomphehi ke nnete hore boemo bo ntseng bo hlaloswa marangrang mo dingolweng ke matjhaba hore bo tla ba teng ba El Nino ke fela e le nnete. Haebaneneng bo teng bo tlotla bo ama ditlwaelo tsa rona tsa temo jwang. Kutlwisiso e ne le hore ha re etsa ka nako eo e tlotla e re thusa hore re be le meralo ya nako e tla re qobisa hore mohlomong ho tlo se ke hwa ba le meralo e fosahetseng haholoholo ho rona maneneng re le dihwai, hobane mme ke supe hore leeto la rona re le dihwai ha re ya temong ha re qale hona jwale. Ha ho thwe ke September ho ya masimong, ebe re re jwale moralo wa rona re a o etsa ke be ke masimong. Moralo ke leeto o ntse o hopola hore ha ra dihwai tse ngata mme haholoholo kwana mahaeng metseng mo nna ke tswang teng, boholo ba rona re iphedisa ka temo. Ha hona mekgwa e meng e re etsang ya hore ebe re fumana tjhelete e ka reng ha o thwe ae jwale boemo ke bonana bo re hloka technology e itseng ya ba hanghang re se re reng ka ipokotha ka ntsha tjhelete ya ba ke reka technology eo. Ke a kgona e ne le hona ho sisinya hore ha re etsa dintho ka nako e se ntse di re fa monyetla wa hore di-programme tsa rona ka ho fapana re le dihwai e be tse nyalanang le maemo ano. Mme ke ya baneneng e nngwe ne re e bontshitse ke hore ho ka nna hwa hlokahala hore ho be le diphutheho le mafapha a kenyeletsang di-agro dealer e leng bana ba re fang ditshebeletso tsena tsa temo hore le bona ba tla ba lemoswe ha ba lemositswe jwale ba tseba hore tataisa hore na ha ba sa ba lemositswe ho tlakile mme hore re tla fumana tse nepahetseng ho bona mane, hobane boholo ba disebediswa tsena tse re yang masimong ka tsona kapa tse re di fepang diphoofolo re di fumana ho bona. Mme ha ba se leseding ba se sehlohlolong sa hore na maemo a lepjwang na ke a feng, ba re fosisa o tla fumana hangata bona ba ntse ba kganna business ka tsela e tlwaelehileng ba sa ikamahanya le maemo a. Ke re ke tse dimme tsene re di kenyeleditse go kenyeletsa le tlhokomediso go magana le makhanselara e le bona ba re thusitseng kalosong ya magolo. Mme ke ne ba ke supa fela gore rone ga batla re tlile pejana mabapi le go lemoa gore taba ena go thuye teng, empa jwale ne re na le dipotso tseo re neng re sita go ikarabela re le dihwai. Empa mme ke supa gore ya re ga ntse re letile taba ena gabe re bona mohlomphehi mofosi a santsa a leka go e qhakolla o ne a sa qhakolle tsena tse re reng ke dipotso tsa rona. Empa nene le yena o na bua go latela lefapha la gae a beha le setšhaba leseding ka gore go na le maemo a lepjwang a ka nnang a tla ka tshobotsi ena. Mme ke supe gore ga morago mme fela ga bona phuthego ye nngwe yeo jwale fela ga ba karolo mo e ne tlhophisitswe ke e nngwe ya dibanka le lekala la temo mo jwale go ne tlhile ka kotlolo go tlotla go sekasekwa ditaba tsena tsa gore jwale ga ya le netefaletsa gore e tlhile El Nino e tlotla e ba teng e ne le ka bo di 13 tsa August ha ba ke gopola hantle. Empa mme ke re gona phuthegong eo e go la nna go ba le dikgaelelo gobaneneng go ne go thwe ga ba soka ba ba le gore nki hantle ka ditabeng tsa bona tsa bolepi gore na sekgatlha sa go tsena go lepjwang e tlotla ba sa mofuta ofeng le gore na nako e tlotla e tloa neneng e felela neneng le gore na mohlomong e tlotla e ama naha ka go pharalela go le go kae e leng tsena tseo o di latlhetseng mme ga o etsa kaletsa ditabeng tsena tsa gone mo o supang gore go sethe e tlotla e tlala ka othoba go felela ka bo matšha kere le gore go na le ditereke tse dingwe tse ka nnang ya ba le ga ba di tlotla di amea ka go fela go na le tse dingwe mohlomong tse ka nna
1: tsa bona mafafatsane nenne
0: e yame tsa bona mafafatsane nyana. Empa nene mme ke re le gore sekgatlha sa yona go tlhakile gore go itswe dipula e tlile di tlotla di ba tlase naga ka kakaretso a kere mme le motšheso o phagame
1: kere. Empa nenneng kapa ke phega go ntho tla kubela go hola le ditlalebelo
0: ya go tla ba di go hola mme jwale re ke a gola mme mona na mo re leng teng jwale ge ka re ke mo jwale naha e seng e na le taba e re godisang ge le setšhaba se alositsweng ke babusi gore jwale maemo ke anana a tlotla a tshwarea jena kapa a tlotla a le tshwara jena le setšhaba jwale itlhopheng. Mme ke supe mme ke re ke ile ka ba le monyetla wa go mamela habedi ha bahlomphehi banong ba rone ba le mona radiong mohlomphehi mofosi le mohlomphehi mogosi le ha ba le thelebišeneng e tlile ke re ke mamele ditaba tseno tsa botlhokwa hantle go se ka ba ga ba le tseo ke di misang. Mme ke supe mme ke re ke la ka utlwa ba fana ka thuto go rone re le dihwai gore na mohlomong re lokela gore re itshematlele jwang mabapi le taba tsena tsa boemo ba legodimo eo re reng ke thutegi.

0: golfo kadimo ka boikarabello ho na le melawana le dipehelo
1: kgweding ena ya lwetse leeto la boya le tla fitlha streaking se gaufi le wena lo o tlo o shebelela go otlwa le o luo ga boya ka matsogo natefelwa ke mino o binwang ka kotlolo ke dibini tsa heno selebaa le go apara ka botle ba diaparo tsa setso sa basotho tlo o kopane le nathane le chege batlaisi ba babedi ba basotho ba gaang dikgwebo tsa bona ka bule le mohe go tla ba le dithupelo tsa mahala le menyetla ya mosebetsi bakeng sa botlhe ba ikemiseditseng go aga dikgwebo tsa bona ka bule le mohe baqapi dikgwebo baithuti le batlaisi ba diaparo tlo go tlo kopana le setlhopha sa rona go ye nngwe ya diketsagalo tsena tse tlhano go ithuta golanyane ketsagalo e nngwe le nngwe ke mahala ka la 11 September Berea, ka la 14 Leribe, ka la 18 Tshabatseka, ka la 21 Mahalosuko, mme ka la 24 September Maseru. Romela molaetsa ho 5758-9953 bakeng sa dintlha tse ding. Leeto la boya ke karolo ya WAMCOP e tsheheditsweng ka ditjhelete ke mmuso wa Lesotho le IFA, mme e phethahatswa ke ITC Ethical Fashion Initiative.
2: Kana le metsotso mashome a mabedi a metso e go bedi gelebile goreng eno ya bosupa ke itse re ntse re buisana jalo le monghadi le pheana setho sa mokgatlo wa lenafu e le se re ikarabelang tabeng tsa mananeo a lenafu tabagolo ke boemo bona boo ga tlhalosetsong gore se re kene go bona ba El Nino bo tlisang dikgola le ding ka dinako tse ding ka nako e nngwe e be motshesono o ka qetelelang o sentse le dijalo. Me gene re re ka morao re hebe muso la gapalatsa gore na o bona ditaba jwang ba hopola gore ba tle ba sebetse jwang le dihwai ga gatlwa gore mogatlo ona wa dihwai lena fulona re ke re utlwa gona dihwai tsona di utlwisisa boemo bo di itukisitse ga kae gore boemo bone ga bo fitlha di tenne di tswele pele le gore na boemo bona jolo ka ntate le pheana a tlhalosa botlo ama ditlwaelo tsa bona tsa tshebetso jwang kapa tsa temo jwang ee ntate
3: ee ama ka nnete ne se ke le go yenonong ye gegeng ka godimodimo ge a ka ditaba tseno tse buiweng ke batlhomphei ge di thabetse mme re tlotla re tswela pele go di phethatsa empa go anepagala gore ge tshwaele ge le baeletsi e tswe mme ge karolo ya mogatlo o bitswang Lesotho ge le lenafu gobane neng Lesotho ga o kala hotele tsamaiswa ka molao wa motheo e bolela gore ge setšhaba se re ikanang ka mogatlo o thengke Lesotho mme jale mmegege e tlhile ge karolo ya gore ge kenya letsogo ditabeng tse ntle tse baetapele bano ba gone ba di buileng mme
2: ga o tlo kena ditabeng tseno ke batla ke tlhake ka le monama o tlhalositse gore lenafu ke setho sa mogatlo wane o mogolo o o tlhalositse o le kopanya le dinaga tse dingwe jalo ehe le latlha la bona bona ba latlha ba etsa phatlhalatso motlho mo ka dinaga tsa bona wa ba bue ka naga ya ke Zambia gore e latlha etsa diphatlhalatso taba eno mo motho yo mongwe ntate pheana ka rena ya ba lona le reng le ga e kaba le ne le so ka le utlwa gagologolo ka letlhakogeng la lona kore le latlha la etsa motlho mongwe go lokisa le dihwai tsa lona ha le ntse le emetse o tata utlwa phatlhalatso e tlhagang ka gare go naga ya lona kore lona ne sentse le etsang go leka gotlhe le itukisetse boemo bo
3: ee ka nnete mme ke re go lema le temo ke ntho tse pedi tse fapaneng gone ka letlhakogong la rona jalo ka ga okule ke re dipolelo tsenone tse buiweng ke batlhompheng tse dingwe tsa tsona ge ne sentse re ile nna ga di buisana ga ga gone ge le dihwai gore go tlhokala re etseng go tlhokala re re etseng empa tse dingwe ka nnete ke ananele gore ke matlhale a tswang go ditsebi ka gare go mafapha e re a nkileng go tswa go bona batlhomphei bano ga ba re tlhatlhelele empa ne jwale mme ke bele ke supe gore go na le tse dingwe tse e seng taolong ya rone le ga re ka ba ra gatlhwa re le dihwai ke ne se ke ntse motlhala monana tabeng enana ya magulo mo otho magulo a rona a tlotla a ameya mme re re mona mo otho magulo a tlotla a ameya e tlhile ga ananela ebile ke ntho re e tsebang gore magulo a tlotla a senyeya empa jale mona mo go buang ka bogore re lokela gore re maatlafatse taba tsa rona tsa phepo tlatsetso e leng tlhagiso tsa bo difuri tsa boeng o ka nna fumana gore kaekae go na le dikgaelelo tse re setang gore re di arabele e le gone fela re le dihwai tse tlhokang mafapha a mangwe go kenya letsogo ge re na dipeo tse go buang ka tsona tsa bo difuru na di a fumaneya ga bobebe ka ga gona ga e ba ga di fumanege go etswa mekutu efe ya gore di fumanege molemong wa gore dihwai bale batla ba tseba go ba di fumane ba o tlhagisa difuru gobane o swantse o bona gore mme ka dithabeng ka kona difuru tse re buang ka tsona ka nako nngwe ke difuru tsa magola tsenana tsa bo magola a bo dibere belete bo dipone tsenana bo ditlhaka tsa tsona jalo.

bo di habo re letsena tsedi ha ba ho thetemo ya ka nna tlatla ya amea ho tlakile hore di bakeng seding o ka nna fona go mefuta ya di foretse re di tloaetseng di ka nna tsa tlatla tsa amea le tsone mme jwalo ka sejalo sefe kapa sefe se re reng se tlotla se amea ho kenyeletsa le bona jwang ke hore na ebe re tla ba le seding jwang re le dihwai hore hona hore hona le di foretse itseng tse mohlomong tsona di ka kgonang ho mamella maemo ana mme re tla tseba ha e le fela mme ho na le botataisi bo re tataisang ka tsona ebile ho na le botataisi bo entseng hore di fumanehe ka hare ho na ke a kgola ke e nngwe mme ene ke re ha re na le moralo o hlakileng re le setšhaba re kopanetse taba ena ge sa re mmuso fela empa le private sector ga jwalo ka a fela ga bua ka di-input dealer ga di-agro dealer ba etsa gore dintho tsena di fumanehe ke tseneng tse tlatla di tlatsetsa godima go arabela taba yanane ya gore magulo a tlotla a thefulege empa neneng re re taba e nonang ga re e beya fela ge re dihwai le mang difuru ge lebala mafapha a mang a tšhang a tshola ka gare go taba eno ya difuru o ka nna fumana gore re beile dihwai leseding fela ka ntho e ba sa atleng gore ba e fumane e le gore e lokela gore ge gapelele ke ka gona gane ke re ga re na le matrix bo nonong wa risky le plan ya gore na re tlotla ge e manager jwang ke mane mo e tla re thusa gore na ka bomang mo e tla etsa gore mafapha a mang gape o seke a fumana gore taba ene e se kare ke ya mmuso fela le development partners mafaphana a tlatsetsa mmuso tshebetso empa o fumana gore le ba neneng ka nako nngwe ba ka lebalegang ka phoso ga re na le matrix yo tlhakileng e tla etsa gore re ba gopole mme le bona ge ba gapelele ditabeng tsena mme ke supe mme gore e nngwe gape ke taba e amanang le ditaba tsena tsa metsi gore metlhodi go tlhakile ga pula e qepha motšhiso o phagama metlhodi ya gone e tlotla e etsa kwang e tlotla e ameya mme gege ga se boikarabelelo ba rona fela re le dihwai gone wa rona kore re tlobise tse ka silafatsang kapa tse ka bakeletsang go tha gononong gwa metlhodi gore diphoofolo tsa rona di seke tsa o trapa mekgwabo tsa o trapa didiba tsaneneng jwalo jwalo go be le dintho tse re di etsang go di tlobise empa ga re shebe gore na ntho eo e tla be le boikarabelelo ba setšhaba seo fela ge re ae ga e baneneng ga go nepaetse mme ke gore ntho e kareng e nono ya be metlhodi ga e lokela gore e tlheetsetswe a national program mme ha re re e be a national program ge re go na le ditsi tse sebedisang metsi ka gagolo ka gare go na ka mona re ka reetsa motlhala ka setsiki sane sa thitelo ka monono ka tlase ge boela re etse setsi sena se fanang ka metsi metseng mona e leng sa wasa ko re na ga se nako go gona jwale ka di-social responsibility program tsa bone ba ka baleke gore jwale ba di etse align ba di channele gore di ke di emaneneng go arabela qholotso ena mme re re ga e setse e le boeletsi fela bo e kakang ke ba dihwai ke dihwai tse di kelang gore di tlhokomele metsi a molemong wa bona le a molemong wa setšhaba se seng go kekeletsa di company taba e nonong e etsa gore ge di ye go bona botlhokwa ba mosebetsi o ne go etsang empa direng ga e le ntho e gereng ke godimodimo e re tobileng re le setšhaba jwale le ba bangwe ba na ntse ba sa che ba tshola ka tsela e direct pele ge bona ba kenya letsogo e ka ba motivation e ka ba tsosoloso go kgone re le dihwai tse amegang ditikologong tseno gore re tle re tibise kepe go feta go lemoga gore go botlhokwa gore re babelele setlhodilweng seno se metsi e se fela molemong wa gone mo didiba tseno di phogaselang go tlhaga teng empa re tseba gore metsi ana ke a basotho botlhe mo noka ena e re e sireletsang mona motlhoding e le go phogasela go fitlhela teng metsi ano a sebediswa dipetlele mme a sebediswa dikolong a sebediswa gotlhe mona ke ka gona ga rere ke e nngwe e tlhokang gore go kosetswe gore na programme e national e tlatla e gapelela di-social responsibility program go tlisetswe setšhabeng kore ya mafaphana a tšhang a tshola na di haya ka motsela tsa mofuta ofeng taba ya gore dijothollo di tlotla di ameya kapo dijo di tlotla di ameya e tlhile mme ge a e tseba e lana ya ameya ka 2015 le gona jwale gaufinyana mona ka 2024-2025 e lana ya ameha mme kgothaletso ko gore ge sebedise dipeo tse potlakileng jwalo jwale le tsene tse amanang le tsona ge re ga e ananela taba eno e buiwang ke batlhompheng mme fela jwale taba e ntse le gore na bona bane ne bao re reng ke di-agro dealer ba re fumantshang dipeo na e be ba leseding la taba tsena e tswe mme taba ena ya go fetisa molaetsa e ntle gona jwale ga ntse re bua le wena monagetiong ga se o bolela gore re bua le mosutho e mong le e mongwe e le gore go nepaetse mme gore ge tsebe gore na ke mang e re buang le ena a le go kae ge bua le ena go fitlhela eng mme tla re thusa gore re tlhophise ditsela tsa gore na ge tlotla re mo atamela jwang ge bua le ena ka sebopeo sa mofuta ofe e le gore go ka nna gwa nepala mme gore ebe diterekeng ka go fapana go ba le di-sešhene le di-agro dealer

0: bana ba o gegeng ba fumantsha dihwai ditshebeletso tsena tsa temo gobane ha se botlhe le ba bana le mogatlo e ka gageng ke di-membera tsa mogatlo ono jalo ka ga lenafo gona jale e se dihwai tsotlhe mme tse e leng di-membera tsa rone e le gore go nepagetse mme gore go shejiwe mekgwa e fapaneng ya gore na ditaba tsena gore ge kene ka sefutho ka nako e le nngwe ka maatla ee ge di atamela ka tsela ya mofuta ofe mme taba e ka ba e nono mme ya gore motlho mongwe go tlo boela go shejiwa gore na ba gapelelwa jwang e le gore ditaba tseno tsa gore dipeo tse potlakileng tse ka potlakelang nako go phemisa naga go tla gatlhamelwa ke godimodimo ena ge tsebe go di fumana ga bobebe le go bona
1: na nako e sa le tendelelopeng kore ga o sheba nako ya temo motlho mo re ipapisitse le sebopeo sa naga ya lesotho tse mo go tsebang gore ba ka dithabeng tebelelo kore ebe kgwedi ena e fetileng ena ne sentse e le ga ba kenya mehoma mobung ko re sheba gona jalo kore nako e ntse e le teng ya gore bona barekisi bana ba dipeo leng ba ka tseba go thusa dihwai
0: a tsa mme taba ena o e buang ke botlhokwa gobane yona taba ena ya boemo bo letswang e sentse e tlo gotsofatsa taba ya temo kore ka bogutshwanyana gobane ga e ba gothe e tlo tla e go otla ka othoba go fitlheletse ka mmatšhe wa bona gore ne re lokela gore ebe batho ba sa ba ile masimong ka pelenyana kere kapo ba bangwe ba tlo tla ba ya masimong ka pelenyana ba ne ba lemang ka bo December o santse o bona gore go tla ba thata go etsa jwang mme e le gore taba ena o e buang mme e supa ka kotlolo sena se ke se buang gore ge dieile go phamela marole gore ebe nene ditaba tsela tsentle tse re di buang ka jeno ebe di ile tsa bua ka nako gobane gone jalo ka ga re bontshitse potso ya gago ya mono re na ge entseng ge re latlha ga e thokola ka di 21 tsa June gore hela taba ke enana e sentse ge e bona e tlhaga go matšhaba ebile sengwalwang ke sena se tlhagang go Agriculture Institute of Zambia mo ba santsa ba eletsa setšhaba gore na go tsiwa le go ka
1: le ne le e thokola go ka dithong tsa lona go bomang motho gobane ke batla gore na dihwai check nnete wa bolela ga se botlhe bo e leng ditho tsa lenafo empa na go latela boemo bone bo go tlhalosetsang gore itlhe ke ka ba boemo bo bobe bo e ka etsang kore ee lona ditho tsa lona e le gore le se le itukisitse gore re malalalaotse re emetse boemo bo
0: ke tlhalositse gore go na le dintho tseo gere di taolong ya gone ge le balemi empa go na le tseo di re amang ge le sectara mo gegeng tseno di tlhoka mafapha a fapaneng mafapha ano a fapaneng ke a fanang ka ditshebeletso go gone ge le dihwai motlho mongwe le a fumanang ditshebeletso go gone ge le dihwai e le gore mme gere taba ena ya temo e tshwarisana empaneneng go lema ke go a gone ge le dihwai ke gona ba tla ya masimong ke gona ba tla ya masakeng go tlhagisa diphoofolo moo ke supile mme gore go na le boitlhopho bo re ne sentse re nna le bona re le dihwai empa bo fitlhileng ba maatlafatswa ke dikgothaletso tsena tsa batlhomphei ga ba bua thelebišeneng maoba le radiong mme re ka nnete ke ditaba tse re di akang tsa botsebi bo botle bono bo teng ka gare go mafapha a bona gore ka jeno bala batswa ba le babedi be ba tlotla ba re tataise mme re re ke ditaba tse re di celebratang tse re di thabetseng gagolo empa jwale mo re e buang ka tsona ke gore e ka nna ba di diedieile ganyanyana go fitlha e tswe taba tsenana tsa El Nino wa bona gore di ka botsona fela di gotsofatsa taba ya temo mme ga banane di gotsofatsa taba ya temo e bolela gore information e kareng eno e ne ka nna ya ba botlhokwa go feta botlhokwa ga di bona bo e nang le bona ga e ne ba ela fitlha pejana empa ga re re ga e botlhokwa yona e botlhokwa empa ge re nako e ka nna ba e diedieile go re itseritsetsa morago gore e tle re thuse gore motlho o mongwe ga re programma ka mafapha a gone ka go fapana ge le dihwai ebe nene ntho e nngwe le nngwe ntse re gotlhe-gotlhe nako mme go qoba taba yane ya gore El Nino e tle se ke a tlatla re gotlisa ka gao letho masimong
1: boitlhopho ba lefapha le na le fanang ka boeletsi ba lo tlhokometsa dihwai kore LMS lefapha le na la bolipi boitlhopho ba bona le go le thusa le dihwai ka tlhokomediso kgafetsa-kgafetsa-kgafetsa taba eno na e botlhokwa ga kae
0: em e botlhokwa mme ka gare go ditaba tsa temo ge tlwelela tsena tse dintse ngata tse botlhokwa e nngwe e ka setlhogo ke tsona ditaba tsa bolepi etswe ga re bua lesotho mo nageng re etsa temo

se modimo ka hore temo ya gone ge be ha mane neng ha ga tlholego e tla be le moku kwa tlholego moya kwa tlholego metsi a nwesetsa mbogolo ke a tlholego go go hwa itseng ata ka gona mme o sentse o tla go metse o tla bo o ditseba e bile o di bona e tla be le mobu le tsedintse ya mana le lona empa tseding hape tse o sa ditsebentse o sa di boneng go kengeletsa ona magotho di anwe ga lebeletseng go tlhaja go ntate modimo a o hangata ga tla be ge eletswa ke bolipi mme re re ha bolipi bo ile ba bua ba re eletsa go ye go nepagale mme gore taba eno e se kaka ke bolipi bo re eletsang ka diphatlho gore a go sane go tla tšhisa ebenneng ore ae re ke shebe sekipa sana sa ka setse seo kapo go sane go tla bata e bontsha mofijone jale re re a ha o nepaetse ga bolipi bo buile e tlhoke gore e fuwe moyalelo wa temo interpretwe setemo ke ba amegang ka gago go lefapha la temo mme ga ba sa ba ame ba e kgakololotse ke gona moo jale e tla re fa moyalelo wa gore na gone re le dihwai gana re tswa ka magalo a feng e re reetse motlhala ka bona boemo bona bo lepšwang ba komelelo ke a tseba gore go ye go tlhome mafu e banene le ka diphoofolong kapo ka dijalong gone mafu e re a tsebang ke ya histori gore ka 2015 wa tseba go nobetsena ka 2024 2025 ka nako ya komelelo go nobele 1 2 3 ge ke be ga ba ga tseba go nyalanya dintho tsa nene tse ileng tsa e tsala nakong ya go feta motlhomong letse gereng ke di-possibilities e leng tse ka boelang tsa tlhaga gona jale empa neneng ditsebi tse teng ka gago lekala la temo motlhomong le ka gago sekolo se segolo sa setšhaba bona ka botsebi ba bona ba ipapisa le segatlha sena se bolelwang sa El Nino ba ka tseba go ba le kgakanyo ya gore na go ka nna gwa ba leng go ka nna gwa ba leng e leng tseo re naganang gore go botlhokwa gore ba boele ba re tataise ka tsona go dikgakolola gore a tlhokomela 1 2 3 ge etse motlhala mme ka selmo se fetileng gonne ne re sa tsebe re le digwai gore pula e ngata ga e kopana le mofuthu o mongata e ka tlhagisa lefu lane le o thenkelelang piskin lane la magopo diphoofolong tsena tsa dikgomo empanene ditsebi di ne di tseba gore go na le kgonagalo e jalo empaneneng jale ya ba ga ba communicate ga ba fetise molaetsa go gone re le digwai gore e tswe taba ya mofuta o nonong e ka ba le mokgwa o thibelwa mme o a bona gore e la qetelela e se tlotla e tlhaga e le national program e le programme ya naga mo jale mmuso o lokelang go ipokotha go lo thusa digwai gore diphoofolo tsa bona di seke tsa šwa ka segatlha ya ba nne go thefole ya moruo mane malapeng gante ga o ne go nepaetse mmerere bona e le ditsebi ke bona ba lokelang gore go tse dingwe tsa dintho tse re setang go iketsetsa ge le digwai ge ipapisa le ona maemo ana a lepšwang e be bona ba di hulang thau ga e ba ba re le lokela gore diphoofolo le qalelelego gore le di fe meriana e tsena e tsena go di tlobisa mafu a itseng a ka tlang e le kgatlhamelo ya motšhesona o lepšwang ke tshwanela go e be dintho tse e tswang mme ke re mme lefapha le leng le re le tlhomphang ke lefapha la bophelo wa tsa lefapha la bophelo ga o kala go bua o tla kwa sentshethe bana ba seke ba bapalela letsatsing dikolong mane ba ye ka metsi a mangata enyeng ga o sheba ka mona ka temong ga ona dintho tse tlhileng di kenang ka botebotebo jalo ge shebile ka mona ka lefapheng lena la bo diphoofolo moo jale ge lokelang ka kotlolo go tataisa gore na go tlo tla go etsa go na le kgonalo ya go etsagaleng jale ge qobisiwa jang ke ne ke re ke tse dimmetsengpang di tiisa fela gore mona mo ono re na gone re le dihwai re etsang ge re go na le tse taolong ya gone go na le tse e seng taolong ya gone mme tse e seng taolong ya gone gore re seke ra fetlela ya ga gao le tsenana ya ba ke gona ba bolagang dithepa tsa gone tseo re di fumanetseng sonong ge ela ka tseo ge amoele gore ge tataise mme jale kere taba ena mme e supa fela gore e tlhile taba ena ya ditsebo ke e nngwe ya botlhokwa e re re di a tlhokala ka gare go taba ena e re reng re bua ka ena ena ya El Nino mme re re ga re na le moralo o tlhakileng wa gore na go na le kgonagalo ya eng ke mane mo ka ga tsebang le go mepa gore na ditsebi tsa gone di tlhalakane go le go kae ka gare go naga ka mona tse ka re thusang go tlatla re thusa dihwai mabapi le boemo bo itseng gore ba itshematlele re na le ditsebi bo ka nale re na le ditsebi bo ka go kae mme e ka ba gore fela ga re se re mepile gore na go na le kgonalo ya eng e beneneng jale ge gaga di-teami tse nonne tse motlhomphe mofosi a neng a bua ka tsone e se ka ba di-teami tse ka reng di-task force fela tse mona tse tlwaeleileng eo tla thwe reng ka mafapha lenafu ga e emelwe mang ga a emelwe fela o fumana gore ka nako nngwe ga re a isa batho ba ditsebo tse kgetheileng go tlasela ntho e itseng e re tla re thusa gore re le dihwai re le setšhaba

0: ibe nene mohlo mong re builder taba ya absorptive capacity gore go amoela maemo a no go re phele le ona kapo preventative capacity gore mohlo mong rena re a phema jwa o fumana gore ke committee fela kana kongwe e re ka ga enkanye le committee ya setšhaba mme re re mme ha ile ge e radile e le taba e hlakileng e ka tseba gore thusa go na di team mono no re tshela bo mang ka go fapana gore na ba shebane le ditaba tsa mofuta ofe ka megatlhelo ya tsona ka go fapana mme ke taba e rereng e ka re thusa mme re le dihwai e rereng ga e tlhoka go tla re matlafatsa mesebetsing ya gone ntseng re etsa empaneneng bosio ba tsona mme go tlhakile gore re tlo tla re bona le rutle ga le ja masimo a gona mane e be neneng ga re tla le lona e be motlho mong ke ona go tla tla go gaua dintho tsa mofuta ono ntse o thweng di tlotla di sebetsana le go phemisa dihwai ko kotsi e ne e batobileng empa ga o nepaetse gere kore di kale pele ge ba tlokwetsing a kere e be neneng ke dithime tse dulang di le malala a laotswe mme di tla ba malala a laotswe ga re na le matrix o tlhakileng wa gore na di-risk tse ka tlisiwang ke maemo a nananana ke di feng e be gere one e tlhoka bonyeo two e tlhoka bonyeo three e tlhoka bonyeo e be kao fela jale re sentse ge ba bega e le dithime tse a lwesitseng maemo ano le gore motlho mongwe ba tla seke ba fumana a sa le pele jale a sa lokela gore a etsisellang piskine e be nene jale ga lokela go kenya pokotho ka gare go tšhelete ya mmuso mme re bontshe mme gore tlholotso e bakwang ke ditaba tsa mofuta ono tse ka ga di qobang ya ba fela jale ditsebi ga dire letho tšhelete mohlomong e sebedisitsweng go a phekola lefule eno la lumpy skin o kana fumana gore ka nako nngwe e setisitse tse ding tsa dintho tsa bohlokwa tse re re naga e ne tobane le tsona gore lokela gore di address re bua ka qholotso gona jena ya batšha ba tlhokang mesebetsi re bua ka diqholotso dipetlele re bua ka diqholotso go kaya kere mme wa bona gore ha diprograme tse ding tse re nang le monyetla wa gore re ikalose re be re di kobe go sabe jalo e tlile kgedula e le gona ba ntseng ba tutlela naga morago ditabeng tsena tsa moruo ditabeng tsa development
1: ga na le metsotso e tsheletseng pele re fitlha goreng ya bosupa moamedi ke ne ke re ditaba tsa rona le tate le pending ata re ka bua tsatsi lena le gosane ge ntse re bua ka ditaba tsa temo ko fe monyetla wa gore re sebedise ditsebe tsena le tate le pending tse boka mamedi go fe monyetla wa gore o boso o ba karolo ya rona motlho mo re ke re utlwa rona lona le reng le utlwile taba e le bone ka le ka thusea ga go ka ga etsagala jwang gore re tle re fumane ditaba tsa temo di sa angwe gampe ke taba e ya El Nino e tlhaloswang e le teng mme re bontshitse ge gore mmuso se ileng sa phatlhalatso le go lemosa gore na ke ditaba difeng tse dihwai di lokelang go diela tlhoko ya ba rereng tate le phena ka tlotla bua go kore na bona e le dihwai ba bone ka ba ka thusa jwang le gona ba itukisitse ga kae ha go fumane he nomoro yena mohala 2231649 plus 2665933 boemo bona ho thwe kana ko engwe botlisa dikgohola le ding kana ko engwe e ba motšheso o no mata o ka qetella ngwa me dijalo ya ba dia omella ga wa mohela mama medi
2: la la ba
1: ndate se komo tu
2: ka ga mo ngaka
1: ndate
2: e ya me re a utla ga ba emo bona ga mpa ge ya hola ke le kala le tsa re thusa bona ha e le mona bo ya mo bona bo bolelwang ke le bo e ba ga go bona ga le e ba ka ba e tsapa mo ho mo ya ga thusa ho tswa ka ga be ba bona fiala lo tsana go yila e sa kwa bo ho na e ka ba e si
1: se bua ka kala se bua ka kala la tim
2: e ya nne ke re bona ntle le piana le ga yo ga ga di tibi ba ga re thusa ho bona ga le ha ile mona go le tlwa bo ya bona bo tlang na re ga se re ja mo futa o fengwa di teo o ga tsela ho mandela ga ga komello e ga ga bo ya mo bona bo lelwa
1: o ntate
2: o ile wa yo ga ga ga ga se o fela yo e da ha se le botata e se mo ya se le pele se ta ita ho ngera mo na mo na le mo tonya mo mona e da ho ngera nga e le ho bona la ga re thusa o ha la go nna ga ithuta mo mong ga ga ga ba ga tsana ga se go mo itse ga tsama ga tsama tsala le bona ba ga thuse la ona mo futa wa le ha ile mo ba ma ile bona e ga ba go ga thusa
1: ke tsakile
2: go mo nna ba
1: ya u tla ntate se go tloga le bo hantate mme se e mihlano mo mamedi re le bile go reng eno ya bo supa le nana o ke la se buping salmeng sal sotho ho seng ho tsatsi la ka jeno lwena o ka fana ka maikutlo a ha o ka papotso ditabeng tsena tseo gentseng re ditshotla go wa metse mamedi.

0: adiyo o tla ya go gegelle ka komello mabala ne mo metulu nyirienu le le tamu o ka etsa miralo e tla kgilenya go meja e masimo ka nna galla ka komello abala ne se ka ba hulengwa matlo masimo ha o tla me ile go go etsa miralo ya go masimo mmane jona mo hlaisang khaiso teng mo sala le ntse le bua ka dikgogola tsa mobu mo aka ka dikgogola e le go dikgogola ditlong ka mobu masimong le dibakeng tse senang jwang le mo dibakeng tse nang le jwang mane mo phatlhoang ga kere o jalo nta mediman
1: eyantato
0: empa yo ngwaga wa matlo masimong mo e kageng ga dikgogola di ntile mobu ono yaba ge ao late ka moo kage ka male ka ditipa gago godietsa masimong moo kgatlhano le le dimola mo e reng tshimo ke ene ke shebile letswapong ke ga e ka ya go golwa ke dikgogola yaya a tla kitela ka kgotlhwaneng ka molo gore re tla re godietse mobu ono sekanagang ka lemo tse tharo ga ke sa re tlabelesoa disa ditodi ke dikere tse kae go tletsa mobu ono mo di dikgomo tse kae
1: bjale o reng teng
0: saba ka ke ena ona tate le phiane le batlhomphei le mega tsotlhe e buelelelang ditsibi tsa lesotho mo di etsa jang gore ntho e re nang le yona e re phedise metsi a e masimong a go tshelela obana mangata go fa go gaa matlo masimong go lokise mesikong ya dithaba mane e be e gona mo batho ba mane ge ise temo fela e le gore o tlo tse ba isa metsi a ile go tshelela mo masimong gobane go na le ditsela le mekgwa ya go tsamaya le go fitlha mo dibaka di di teng tse tse sireletsang go etsiwa jang go gole jalo naka nnete re tla etsa ditaba tse monate tse lemo se se le se se le se se le se se tsala ka nke go ntse o senyega e ne ke tlhakile mmetinang
1: eyantate o tlhakile
0: a ke a lebogang
1: galebogantate pedi mamedi re suthela lefapha la ditaba ge ke re di behe mogatla kgoti mona ka ditaba tse tsa ntate pedi re tlo gotla ga nka moga ditaba tsen tsa goga bosupa le ntate le phiana re tswela pele
2: ke tabeng ya gore ge ke re botele ngwana mošanyana setshwantsho sa gorena a kotite batho ba feng mme re qala ka rona go ikikisa go ba banna bao e ka reng ga ngwana mošanyana a mmona go tloa ka tlong go ya motseng go ya setšhabeng bonyane ga ba tsamaya metlhaleng ya motho a kekeng a mo latlha kapo a kekeng a etsa go bophelo ba gae boke bosuta e le gore ka tsela yeo rona re ikikisang go utlwisisa bonna le go bonagatsa bonna ke karolo ya dintho tseo re sireletsa ngwana mošanyana ka tsona e le go re ba di-intentional role model gobane ngwana mošanyana o gola ka go bona ka go shebelela
3: o fumane banna ga ba le mmogo ba lla ba tholola dikeledi ke boima boo ba boinetseng mme ditaba tseo e ka gotsa di tlisa matlho godimo go shejwe batho ba bomme ka nnete e tlile banna ke batho ba imetseng gagolo jale ke batho ba bileng ba nang le maatla a magolo physically go e leng gore ga ba se ba phatlhwa mane e tlile ba etsa sotlhe e ba jale ba bega ba bodiseng ba bona tokotsing e leng bana e ka setana le basadi e tlile bana ba lekana ka matlhako.

0: mmeleng kae kapa kae ho sa etsahala letho. Ha o bona matshwao a tshwanang kapa a batlang a isa ho wena, atamela ditshedi tsa bophelo tse pela hao. Kapa o ka letsetsa dinomoro tsena 6876-0396.
1: Molaetsa ona lo tisetswa ke Lekala la Bophelo ka tshehetso ya mokgatlo wa Hemophilia Lesotho.
2: Atamela ka tlo ho sebela. EcoCash e se ena le EcoCash mokgatlo. O se o ka bulela mokgatlo wa lona EcoCash mokgatlo account. Ho sebetsa ka ponaletso ho bohlokwa. Ka hoo, setho ka seng se ka itjhebela balance ya pokello ya mokgatlo ka fonong ya sona. Ho kenya kopo ya tjhelete, tsebiso e etswa ke ditho tse tharo. Ebe e ananelwa ke setho se le seng. Ho romela tjhelete ho tswa pokellong ho ya ho setho, ha o sa hloka o ya Econet Shop. Ebile ke mahala. Ho ngodisa, o tla hloka ID tsa ditho tse 4 le ho tlatsa di-form Econet e haufi le wena. O bule mokgatlo account. Sasai Econet Financial Services. Simplified payments. Every day, everywhere.
3: Batho ba modimo nna e be a se o ferekanya bana ba rona na. Ka gore bana bjalo ba o rutwa ka dikgetho sekolong, ga di tlo ba tswela molemo kang bo mme a ke leng karabeleng. Ga re rutya bana, batho ba ba batlang mokgetho a bona. Na bona le na le sekolo sa bona ga ba qeta go kgetha ba lokela go sebeletsa setšhaba jwang. E tlo go thusa ka
4: ntho. Ba ba tlhokomela metsotso go bedi ka morao ho hore ena ya bosupa ka golo ena e go kenang ho yona ke ya ho qetela ya lenane la sweeping. Re na le ba mamedi ba babedi, ntate le Phiana ke ntate Sekoboto le ntate Pidi. Re re nke e mong e tle ha o tlotla o kena dikarabong. Kapa ba bang ba babedi ntate re be re tlotla ba matahanya le bona. Mamedi ka kena nomorong eno ya 2231-6429 kapa plus 2665-9933. Ke tsona dinomoro tse pedi tsentse o ka kenang ka tsona le wena o botsa potso ya gago kapa o fana ka tlatsetso go wa metse mmamedi ntate gagolo ntate ke Dr. Nalidi o ntate tswela
5: pele
4: sebang tsa 2231-6429 le eo e latelang ya 5-9-9-3 mo mamedi kgotsa
6: halo
4: ntate
6: ha go mma ka mogolo ntate le pia
4: e ntate
6: ke le tetsuwa
4: ha phela ntate o phela jang ke ntate mang

0: Tate mokgone ne Takatso, ke la neng a wa Mohope.
1: Tate Takatso?
0: Ee, ya mme.
1: A lebohang tate, tswela pele ka potso ya Tate Takatso.
0: Takatso ya ka o mpehele hore fela o teng ntho e ke e bonang ke ya hore mmuso ka taba tse ntseng ntate le Phehana a di buang, ntate le Phehana ke kwa mokgatlo wa Potato Lesotho.
1: Lenafu.
0: Wa lenafu.
1: Ntate.
0: Oye mmuso o ne ukwadisitseleng leano la bona ne se hore ha ba la petoletse bo bana no sa diphallelo ba tla ba tsebe hore ba re kgethe. Taba tseno tse ntate le Phehana ntse a di buang di ka tsa ka sebetso. Mme ka lebaka la hore leano la mmuso ke hore ha ba la petoletse bo bana no sa diphallelo ba tla ba tsebe hore kgethe.
1: Na ho jwalo ntate, re a nepa re ka re
0: tshwere ntate ka tsona. Ke tjho tjena hoba mme. Ke ntho tse ngata haholo tse re dang re ntse re di fuwe re di bontsha hore di molemo tse amanang lekala la temo. Hona jwale ka mona ka maloti temo ha ba o felella fela ke hona taba tse ka reng tsena mmusong tse hore re ntse re itukisa selemo se seng le se seng ba re re ntse re itukisa ha ba tlameha hore ba re thuse ka tse bang ba ka re thusa ka tsona ebile re sa re ba re phallele re re ntho di tle haufinyane re di reke fela o tla fumana le mafito a thata bona bo ba ba re ba re thusa ka ditoo tse ba ka rang ba re thusa ka tsona di fitlha re itse ka tsa ongwa di fitlha masela go di a re shome re ye na yone go na le thuso ya go re thusiwe ha ona thuso ke ka ona ke re leano la mmuso ke lona leno jale re tla dika re nonosa ka ntho tse mo tse e leng gore di botlhokwa ga di bua fela dikeke tsa ba tswela molemo ke ya le bone.
1: Ka lebogang tate, ntate le Phehana ga re kereke diteng tsa bangwe ntate.
2: Gamme ke a leboga re tla re kale ka ntate Takatso. Ee amme ke re taba tse tse ntate Takatso a di buang le ga di beile ka mantswe a mangwe fela ke taba tse kgolo tse tlhokang gore di ele tlhoko gagolo. Ge e tse motlhala mme re re boemo bona ba El Nino ga bo ka la botlhaga fela ke setshosa go dihwai tse ngata ba tlotla ba tshaba ya masimong. Ga e ne ba dintho tsenana di entswe ka nako tsena tse neng tse di tlhaga radiong kapa thelebišeneng e be gela ga di utlwa galenyana e ka be le tsosoloso gape go fa dihwai maatla gore ga re gama leng pele le ga e baneneng maemo ke ana a tla re tobile. Mme wa bona gore mme e ne se fela gore ge bua re ba eletsa ka mantswe ke go tla ka megalo e tlakileng ya gore na ke dintho di feng tse re lokelang gore jwale re di behe paneng go tholetsa dihwai e le motivation gore ba ye masimong. Ke dintho di feng gape tse re lokelang go di tshela ka maneneng ka gare go menu wa subsidy monana thekisong ya dipeo ka tsela ya theolelo e leng dipeo tsane tse ontse thena tse itshematlelang ke di feng jwalo jwalo. E ne tla be le hantle gore le bona bane ba temo ya ka dithabeng e be ba reng ba sa ba qadile go lema e be haeba ba lokela go fumana kgatlhametso e le go ba tholetsa go ba ya masimong e be di keneletse ka maneneng ga kere gore ba qobise go tshaba go ya masimong gobane mme ga re sa ye masimong ka sekgatlha taba e nonong e tlotla e ama taba tsa kanetso ya dijo ka gare go naga ka mona ge tlotla re fumana dijo ka botogo go kenyeletsa le lone mmetshepang ba sa ye masimong le tlotla le reka diphofo ka botogo gobane ge tlabe re sa di fumane e letse tlhagisitsweng ka gare go na empa e letse re di fumanang go tlhaga ka ntle go na e tlotla e thefula le boitshepo ba naga ya gabo rone gobane naga e phelang ka go kgatlhametswa ka diphalelo ke dinaga tse dingwe e ba lefala dinaga tse enonong go tloa megatlhelong e mengata mme wa bona gore e tlabe le gone ge le dihwai ba ntseng ba tlhaga e kaka ge rekisa naga gobane re sa sebetse ka thata go tlhagisetsa naga ya borone dijo mme ke re ke tse dimme tseo re ka ga di gapelelang ditabeng tsa ntate gore ke ditaba tsa botlhokwa tse supang fela gore taba tsena tse ntle tsa botlhokwa ga di a bua ka nako e nepaetseng mme ke supe mme ke re gona jale go bue ka taba ya gore makala a ntsa a ipokeletsa motlhomong go isa dikopo tsa bona kapo ditlhagiso tsa bona manene lefapheng la meralo mo motlhomong ga morago go tla ba le tshupo ya gore na go tlotla go tsiwa le go kae ka mafapha ka go fapana ga ke go a bona gore ge tlotla re kena ka go isa meralo gong le El Nino. El Nino ga e fitlha e otla temo ke nako e le gone e leng gona ge ntseng re tlhophisa gore na go isa meralo ya gone jwang re le di-section kapo di mafapha ka go fapana go isa maneneng lefapheng la meralo go kenyeletsa le bona ba DMA ka ditšhelete tseno tse o theng ba di beile le dikgakanyo tse ba tlotla ba di sebedisa tabeng enana ya go phemisa setšhaba taba tsena empa ga o se o sheba ka kutlwisiso e batsi gore na tšhelete tse enonong di tlotla di sebetsana le eng o ka nna wa ba le gakanyo le se ho ya hore e ka nna ba di tlotla di sebetsa e se le matshidiso ho batla ba ba ameile ha di tlotla di sebetsa hore thusa hore re se ke ga tlatla ga ameha mme ke mane mo etla ba le tshwaetshwaetso ditabentsena tse buang ke ntate Tankiso hore na o thuletseng ha kodua etla o sa nthuse hore re e pheme jwale o tlo tla o nhlakola meokgo ka morago ke re ke taba e nngwe mme e gegeng e bohlokwa e seka ga baetapele ba rona ba ka e utlwa e be nene ba e phamolela godimo gore taba tse mofuta one ga re tlhoke go di utlwa go tlhaga melemong ya setšhaba mme e nngwe mme ena ya Dr Molete ke re motlhomong o qadile moraonyana a re fumana ge sentse re bua ke bontshitse gore leeto la rone gona ka tabena re tlhaga kgweding ya June mo re la gale ka ho etsa mekutu ka ho fapana ka dipotso tsa ne tsene re di beile hore na na ke nnete El Nino e tlotla e bateng e tlotla e gahlamela ditlwaelo tsa rone re le dihwai jwang le re thusa jwang le mafapha ka ho fapana le re fa tshepo jwang hore re ya masakeng re ya masimo mo re reng ditaba tse nonong di ile tsa thola ho fitlheletsa re tlotla re fuhla mane moo jwale re la ga kwala tona mofosi ya bua ka yona nneneng gwa ba le phutheo ya neneng e hlophisitsweng ke banka yeo le yona e ne e sa arabele ka kotlolo gore na komello ena e tlotla e qala neneng go felela neneng segatlha sa yona le tse dintse tse e potapotileng ke enana ya maoba fela mo go utlwileng go tshwana le go lokodisa gona mme ke supe mme ke re gone re le dihwai ga na le boitlhopho jalo ka ke se ke bontshitse bo amanang le gone leveleng ya gone gore na tse taolong ya gone ke difeng empa tsena tse dingwe ga di taolong ya gone re ka reetsa motlhala mona mo go tlhagang kgothaletso ya gore ge bokeletse dijo re seke ra ja dijo kao fela kapa ga di rekisa kao fela ko gore na ge di boloka go kae gobaneneng gone mane mo ge di boloka mme ge di boloka ka kitcheneng ka sitting roomo le ka bedroom gobane ga ke re megogong ya ga bo gone mola wa tseba go abesetswa go aphelwa go tlhapelwa ka teng enye di lahlelwa ke boleng di hlaselwa ke tshupa jalo jalo empaneneng bakeng sa go haha modiko wa dijo tsa Basotho e leng Food Bank National Food Bank setogo ke seno mme se dikgala dintle hafo somono seo motlhomong e kabe le nako ye nepaetseng ya go jale se notlollwe e be bana ba tšhaileng ba ntse ba sokola gore na ba isa dipone tsa bona go kae e be DMA ka tšhelete ena e ntse re e tlotla e reka jale e reka e haha modikwa e haha Food Bank ye gereng Food Bank enono mosebetsi wa yona mme ke hona gore DMA e tlotla e gatlhametsa ba tla ba ba letlokotseng le go stabilisa di-price go wa naha go ba neneng ha re sena dijo tse re tla bege di oga go hlaha mo dikongwane wa gone re tlotla re sita gore naga laola di-price jwang go bana dijo tse re tlotla re di ja mona e tla beletse kenang ka ga rona di hlaha dinaheng tse ding moo di sentse di setetswe di-price motlhala ke taba ya mafoga ga re tlhagise mafoga ga re na taolo godima mafoga a ne a tsamaisang dikoloi mme le dijo ga re sa itlhagisetsa tsona ga re tlo ba le taolo godima go neutralisa go stabilisa di-price mme ke ne ke re fela ke tse dimetse nka ka dithetsang tabe nka nna depete mme ka bogwitshwanyane o buya ka taba ya metsi ke re ha se metsi a nonong a bo metolong fela mme ao ge ke lokelang gore re buya ka ona kapa a matamo empaneneng ge re na anana a didiba haufinyana le rona mane metseng na ge e sang ka ona ge sa ge ge etsetswe empa le gone le gone ge ikgolotse re le setšhaba re le dihwai ka go fapana gore na ge e tsang mo sireletsa metsi ano gore a re tswele molemo temong e bakete
1: metsi mona go nna le matamo ana a tshikuo gore batho ba haufi kapa ba motsi ono ba bele sebaka seo ba tsebang go fumana metsi matamo ana ke ra uka a bokeletse metsi nakong tsa dipula ga komelelo le teng le tseba go ditaba tse di la tsa felela kae
2: yama ga re sena dintho tse gereng di teng go sireletsa dibaka tsa ntlafatso gore re retse motlhala mme ka mane ka magolong fela ntho e bobebebebe gore bile ke enonong e lokelang gore e be teng go alosa ditaba tsa tsamaiso ya magolo e sale e hanella maneneng ka godimo ka maneneng gore e fete a kere ye re reng ke ka yona mme e tlotla e re thusa go alosa dibaka tse re reng ke tsa ntlafatso motlhala ona jana mo re reng ke letobo go beuwe ke sebaka sa ntlafatso se lokelang gore go be le dintho tse tlhakileng tse sireletsang empaneng jwale ga o fumana gore ka nako nngwe gatlabe re na le go go etsang go ka re difatofato tsena tse tshebang matamo tse e tsang jwang fela di emagaletse ka reng tseno tse re retsong go phedisa setšhaba o fumana gore ga di na melao le melawana e di tsamaisang e di sireletsang e tlhile ga di kata go fela mmuso o foralela o ya sebakeng se seng ka fatofato setšhaba mo onono mme di tlotla di senya fela botshagolo ke tsaane ya ke go a bona gore ga o sana matamo mme re re ke dintho tse dingwe tse re naganang gore di lokela gore di shejuwe re seke ra bua fela ka bo metsi ana a bo metolong a boeng ko gore na a nonong a fetang ga bo gone mono na go thweng mekgwabo mme ga e somane ne semongkong ke sebaka ke tikologo ya mekgwabo go thewa ka thababotswa ka bona go a dikela esita le sona sebaka seno se bi

0: re ke yona ya bohlokwa mme e nka ka fetang ka yena mona ma buang ka taba ya history ho ne re hlahisa haholo kgaleng na ho la ho senya ka ke re mme history kana ko nngwe ha o ntse o thefela mehleng ya mamang theketswa fa o bua ka lebitsoleng gona ba bang ga e sheba fela ebile ha o ntse o bua ka yena ge ke ba ditsebe gobane ge re ha o nepaetse ge tshwanela gore ge re mehleng ya mamang kapo mehleng ya kgale go ne go tšhauwa jwale re tshwanela gore ge bele taba e tebang ya gore na go ne go tšhauwa gobaneng jwale re sheba gore na gona tjena ga o sa tšhauwa ke nnete ga o sa tšhauwa gobaneng ga re bapisa le di etsagala tsane tsa ka nqane ebe jwale ga re keta go measure dintho tsena tse pedi ge nka tse re reng dintle gona jwale le tse neng di dintle kgale kgetogo ya moralo wa gore na ge ya pele jwang mme ke yone e tla re thusa gore moralo o nono mme ebe o ba le bophethatsi o ba le boalosi bo jwale bo tla re ntshetsa ka nkane o ka na fumana go na le kaekae mo dintho ne di etsiwa gantle kgale gona jana ga di sa etsiwa gantle mme ga re di nkile le dintho tse pedi tse re di bapisang ke gona mo re tla tseba go tswela pele e sita le bona dihwai tseno tse ba reng go ne go tšhauwa kgale ga e a tshwanela gore e be taba e ba e buang fela le statement se bokolokolo e tshwanela gore ba supe gore go ne go tšhauwa gobane go etsiwa jena le jena e tseba gore nyanyeletsa e re moo re ntseng re ya ditabeng ka go fapana jale re tseba go tshwaela ka dintho tse tshwareyang gore go thwe kgale go ne go tšhauwa gobane go etsiwa 1, 2, 3 mme ke a gola ke boeletse go yena gore ka moso ga a kena a tle ka taba e tshwareyang ya gore na gobaneng go ne go tšhauwa e se ka ba ntho e buang fela e le bokolokoto gobane ga e tshware ebile ga e buee kae kapa kae ka ntle gore e tla bua ke eta ya gore kgale go ne go tšhauwa
1: ge a lebogante delpiana ke sa go falane kwa go o kwale
0: ke lebile mme
1: ka ke a tshepa re tla leboela re ntseng re bua le lona boleleleng ba nako ena ga di etsalang tse di etsagala e se fela gobane motlho mongwe re tlotla re etsa impentse le gona go lemosa diwai gona di ele tlhoko dintlha di feng
0: ga ba emasimo mme ka segatlha ga lebo fela ba nepe ba kopana le lekala la
1: tengmalefamotiane le mmogo lepheana ebile bona batlhaisi le botlhophisi ba lenaneo la rona la o sengwa tsatsi la kajeno ke ne ke sebetsa le ntsane monyane ka mane ka metšhineng ebitso la ka ke tshepang tsimane re qeteletse ditaba tsa rona buisana le setho sena sa mogato wa lenafu ntate lepheana ka ditaba tsena ga re boele re kopane letsatsing la o sane momamedi ka nako e tshwanang.

0: Ke a o dumedisa momamedi wa sealemoya sa Lesotho, ke Moroke Moroke ho tloha bankeng e kgolo. Ke o amohele hape hape lenaneong la banka, lenaneo le fanang ka thuto tabeng tsa ditjhelete. Ke o hopotse hanyane feela beke e fetileng re bile le mme Matshidiso a bua ka ditaba tsa ho beha paneng thepa e be wang paneng ha motho a batla mokitlane, mme hara ditaba tsa hae ntlha e kgolo a ileng a e supa e ke e ratileng haholo ke ha a supa hore motho ha a na le thepa ya boleng bo itseng a ka nka mekitlane e fetang bongwe ha fela boleng ba tjhelete ya thepa eno bo ntse bo sa fella ka hara mokitlane wa pele. Bekeng ena re na le ntate Thabiso Moshweshwe, mme yena o tlo beya tabahadi e kgolo hape hape ya sesiu sa manane a mekoloto. Ntate Moshweshwe, a ko dumedise mo mamedi o beye ditaba. Ntate
1: ke ya leboha. Ntate Moroke, ke dumedise bomme le bontate ba mamedi malapeng moo. Ke sebile ke kena ka hare ho ditaba jwale ka ha o so fane ka kaletsa ntate Moremono. Kajeno re tlo amela Mosotho ka ditaba tse amang taolo ya manane a mekitlane kapa karolelano ya dintlha tsa mekitlane kapa manane a mekitlane. Taba ena ke mosebetsi o ileng wa qala re se re na le nako jwale ho tloha ka selemo sa 2011 ha ho ne ho thehwa mosebetsi ona ka molao o bitsitseng feela Credit Information Act ya 2011 le di-regulation tsa yona tsa 2013. Mme karolelano ena ya manane a mekitlane ke tshebetso e etswang ho bokella, ho boloka le ho arolelana dintlha tsa mekitlane ya batho le dikgwebo ka mokgwa o laolwang ka ona molao. Ka hara naha Lesotho, tshebetso ena e tsamaiswa ka sepheo sa ho thusa ba fanang ka mekitlane hore ba etse diqeto tse nepahetseng tse theohilweng kapa tse thehilweng nalaneng ya mekitlane ya moadimi e le Mosotho ha ya ditshebeletso mane tse fanang ka mekitlane. Mme re ka hlalosa mona hore tshebetso ena e etsahale, ho na le setsi se dumelletsweng ka molao se beilweng e le sona se bokellang manane ana. Mme setsi seno ka mantswe a sekgowa se bitswa Credit Bureau. Re se re ka ra supa hore e bokella manane a amanang le boitshwaro ba baadimi mabapi le tefo ya mekitlane ya bona. Mme dintlha tsena di bontsha hore na motho kapa kgwebo e kile ya adima hore na e lefelletse mekitlane ka nako kapa hore na e bile le mathata a ho patala. Sena se thusa ho aha setshwantsho se hlakileng sa nalane ya mekitlane ka hare ho naha. Mme sesiu sena re ka bontsha hore se sebetsa hammoho le ditsi tsohle

kare ho naha tse fanang ka ditshebeletso tsa mekitlana. Mme ditsi tsena le tsona di tlangwa ka molao hore di boele di fane ka dintlha tsohle tse amang nalane ya mekitlane ya batho bohle ba teng dibukeng tsa bona. Mme dintlha tsena kaofela di arolelanwa ka mokgwa wa tsamaiso ya marangrang e le ho boloka ditaba tseno tse amang setjhaba kapa mabitso le dintlha tsohle tsa boitsebiso ba bona le nalane ya bona ka mokgwa ho di tsamaisa ka mokgwa o bolokehileng o sa dumelleng hore ho kenakenanwe le tsona. Re ka boela ra supa hape hore botshepehi ba dintlha ke motheo wa tsamaiso ena e kgolo. Ke se ke bontshitse taba ya polokeho ya manane ana nako eo a fetisetsanwang. Bafani bohle ba manane ba lokela ho netefatsa hore manane ao ba fanang ka ona ho setsi sena kapa sesiu sena sa pokello ya manane ya mekitlana se felletse ebile se nepahetse. Ke hore ba fana ka mabitso a nepahetseng, ba fana ka dintlha tsohle tse nepahetseng, ba sa se taba tse ding tse amang moji morao. Mme ha eba phoso e ka fumanwa, setsi se faneng ka dintlha kapa manane ana se lokela ho e lokisa ka pele hore rekoto kapa lenane la moadimi le dule le ntse le nepahetse. Ka moo tshebetso ya karolelano ya dintlha tsena e etsahalang ka teng ho tjena. E le ho utlwisisa tshebetso ena, ho bohlokwa hore re tsebe hore na ke bo mang ba nkang karolo. Re ne se re supile hore ho na le setsi sena seo e leng sona se bokellang manane ana le ditsi tse thusanang le sona hore e be tsona tse fanang ka manane ana. Mme karolo kapa bantho ba nkang karolo ba sehlooho ba kenyelletsa yona credit bureau, ditsi tsena tse fanang ka mekitlane e ka ba dibanka, mekgatlo ya kapa ditsi tsa di-microfinance, di-company tsa di-insurance le ditsi tse ding tse dumelletsweng ho fana ka tshebeletso tsa ditjhelete ka moo Mosotho a ka ditsebang ka teng. Mokgwa wa karolelano ya dintlha tsena tsa mekitlane o sebetsa ka tsela e tjena. Bafani ba mekitlane ba tlameha ho romella dintlha tsa mekitlane jwale ka ha ne se ke bontshitse hobane ba credit bureau ho latela melao e sebetsang. Mme credit bureau e bokella manane ana, ya hlophisa ebe e hlophise hape le ditlaleho tse fapaneng tsa mekitlane. Ditlaleho tsena e ka ba tsa motho ka mong, tsa kgwebo ka nngwe kapa tsa kakaretso ho bontsha mokgwa wo mekitlane e sebediswang ho lefshwa. E sebediswang le ho lefshwa ka teng ka hare ho naha. Re ka boela hape ra bontsha hore mohlomong re fane ka mohlala hore e le hore Mosotho a tla utlwisise hantle rona taba ena e sebetsa jwang kapa a ba ipone ka hare ho yona. Nako eo moji kapa Mosotho a yang ditshebeletsong tsena tse fanang ka di a ya dibakeng ditsing tsena tse fanang ka ditshebeletso tsa mekitlane, owae a fane ka boitsebiso ba hae. Ebe bana ba fanang ka ditshebeletso ba nka boitsebiso ba hae ba bo kenya marangrang mona ka sepheo sa ho fumana rekoto ya Mosotho ya jwalo hore na makileng a nna a nka mekitlane teng pele o ile a sebetsa jwang. Mme ba bang ba e ba ba jwetse hore ae ho bonahala o la nka mokitlane sebakeng se itseng, mohlomong ha o soka ba o qeta ho lefa jwale taba eno e sitisa hore qeto ena ya kopo ya hao e felelle. Re o eletsa hore mohlomong o kgutlele mola o lo lokisa ditaba tseno, o bonahala o so sa salwa ke tjhelete mohlomong kapa e kae, a ko leke hore o e kwala o tsebe ho kgutla hape. Taba eno ba bang ba se kile ba teana le yona, mme ke yona e bontshang hore neletsano ya manane ana a mekitlane ke ntho e teng hobane o a ba ile setsing se seng
ebe mono o jwetswa ka hore nalane ya hae ya setsi se seng kwana ha ya ema hantle empa e le go ba mosotho matswana ha se hore ha fela motho ana le mokitlane sebakeng se seng se itseng a kike a dumellwa ho boela a bula o mong hape sebakeng se seng ho ntse ho dumelleha hore motho a ka ba le ditshebeletso tsa mekitlane tse fapaneng tse kolokileng ha fela a ditshepahalla ka ofela a ntse a di lefella ho sena moo a ntseng a tlodisa teng ha motho kapa kgwebo e etsa kopo ya mokitlane he re se re ka ratjo setsi se fanang ka mokitlane se kopa tlaleho ya mokitlane ho bano ba credit bureau mme tlaleho eno e thusa setsi seo ho bona nalane ya tefo ya mokopi mekolotong e teng le hore na mokopi o kile a ba le mathata a ho patala ke yona taba eo re neng re fana ka mohlala wa yona ka lebaka leo moadimi kapa eno ya fanang ka mokitlane moadimisi o ba le hona hore a tsebe ho etsa qeto e nang ana le tsebo ka mabapi le hore na mokitlane o lokela ho amohelwa o hanelwe kapa o fuwe o fanwe ka dipehelo tse itseng ha eba mohlomong yeno ya kopang ho bonahala hore e ka nna ba ka moo a neng a kopa ka teng a ka nna a ingwelwa sena se thusa ho fokotsa kotsi ya ho fana ka mokitlane e kekeng ya lefshwa le ka lehlakoreng le leng ho thusa ba nang le nalane e ntle ya tefo ho fumana mekitlane ha bobebe mme re se re ka ra boela ra feta he ra bontsha mosotho hore ho seng ke karolo tabeng yena ya neletsano ya manane a mekitlane ha se taba e dumelletsweng kapa ke taba e ka kotlolo e hanwang ka molao ho seng ke karolo e ka ba hore ditsi tse fanang ka mekitla ka ditshebeletso tsa mekitlane di seke tsa fana ka ditlaleho tsa mekitlane eo di faneng ka yona ho se setsi sena kapa ho se siu sena sa pokello ya mekitlane mme ha ho fumaneha hore ho na le ditsi tse ntseng di fana ka mekitlane empa di sa neheletsane ka record ya mekitlane eno ho bana ba credit bureau ke ditaba tseo ka kotloho di tsamayang kgahlanong le molao mme ba jwalo ba ye ba nkelwe diqeto kapa ba nkelwe dikgato tsa molao re ne se re ile ra bua ka taba ya polokeho ya manane ana mme ha re ka ra bua ka taba ya lekunutu la phano ya dintlha tsena se re ka ra supa fela hore ditaba tsohle tse amang moadimi di lokela ho sebediswa ka lekunutu le ka sepheo se dumelletsweng fela ha moadimisi a kopa dintlha ho bana ba credit bureau o lokela ho fana ka boitsebiso bo nepahetseng ba mokopi hore ho qojwe phoso ya ho fana ka tlaleho ya motho o sele ho bohlokwa hape ho hlakisa hore sesiu sena ha se lethathamo la batho ba sa lefeng mekoloto fela ke tsamaiso e bolokang le ho arolelana dintlha tsohle tse ntle le tse mpe tsa mekitlane ya bakopi mme re ka tisa hape ra re tshireletso ya dintlha tsena e etswa ka mokgwa e medi kapa ke re e meraro e ka ba mokgwa wa molao hore neletsano ya ditaba tse amang moji e be e dumelletsweng ka molao fela ebile e fuwa ba nang le kopo ya bohadi kapa ba dumelletsweng ho etsa jwalo ka tsela eo ha ho ke re ka re ho sontso ho dumelleile kapa re ka amohela hore ka baka la molao batho ba senang tokelo ya ho sheba ditaba tsa baji sesiung seo ha ba na kgona ho etsa jwalo sena se kenyelletsa taolo ya hore na ke mang ya ka fihlelang dintlha tsena tshebediso ya mekgwa e sireletsehileng le yona e a kenella mono ke ntlha bobedi hore tshebediso ya marangrang ke yona tshebediso e nepahetseng ya ho ya setsing moo ho lo fumana kapa sesing moo ho lo fumana dintlha tsa mokopi.

0: ebe jwale bana ba ileng ba fumana dintlha ba thola reporto ka patlaleho ebe ba e sebedisa ho etsa qeto ya hore na ba amohele kopo ya ena ya mokopi ya mokitlane kapa ba mo eletse ka tsela e itseng ya ho lokisa manane a hae. Hape re ka boela ra bontsha hore moadimi le ena o na le ditokelo ebile wa sireletswa. Re ka supa hore sesiu le baadimisi ba na le boikarabelo ba ho sireletsa ditokelo tsa baadimi. Mme moadimi o lokela ho ba le tokelo ya ho tseba hore na ho bolokile dintlha difeng ka yena. Ho kopa hore dintlha tse nepahetseng tse sa nepahalang di lokiswe le ho netefatsa hore dintlha tsa hae di sebediswa fela ka mokgwa o dumelletsweng ka molao. E le ho hlakisetsa Mosotho taba ena, re ka supa hore ho latela ona molao wa Credit Reporting Act, Mosotho ka mong o na le tokelo ya ho fumana hangwe ka selemo ripoto e mabapi le yena ya mekitlane yohle ya nang le yona e tlalehilweng sesiung sena. A ka ikatametsa ho bano ba fanang ka ditshebeletso tsena tsa taolo ya mekitlane, ya taolo ya manane ya mekitlane ka boitsebiso ba hae. Ha bao ba ikgotsofaditse ba tla mo phuthulela tlaleho e teng e fanweng ka yena ka mekitlane yohle ya nang le yona. Mme ke moo he moo Mosotho ha a ba le maikutlo a hore mohlomong tlaleho e nngwe ka hare ho pokello ya ditlaleho tsena tse buang ka yena ha ya nepahalang, e ka ba hore e bontsha a ntse a le morao ditefong tsa hae kapa a so qete ho lefa yena, mohlomong a tseba a sa qetile ho lefa, o na le tokelo he ya hore a ka bontsha hore o hanana le tlaleho eo e itseng ka yena, a fana ka mapaki a kgotsofatsang. Mme sesiu sena se tlangwa ka molao hore ha se fumane tletlebo e jwalo, se sa le morao se ikgodise hore e fela Mosotho taba eo ya e bolelang ya hore e ka nna ya ba tlaleho e itseng ha ya nepahala ho fela ho le jwalo. Ha ba ikgotsofaditse ba lokela hore jwale ba lokise tlaleho eno, ba tlose dintlha tseno tse neng di sa nepahala. Ka mohlomong ho ka boya ha boela ha etsahala hore e mong a hlahane ka ho felletseng hore o na le mokitlane sebakeng se itseng, a bontshe hore mohlomong nako eno fetisetsana mabitso kapa di ID number kapa ding ha o ka ba ho fetile ditaba tse sa nepahalang, le moo Mosotho o na le tokelo ya hore a fane ka bopaki bo a nang le bona. Mme bana ba taolo ya manane ya mekitlane ba lokela hore ba sale taba eo morao ha tlaleho eo ba fumana hore e hlile ho fela ho le jwalo, Mosotho e ne se yena ya neng a lokela ho tlaleha a na le mokitlane, a ka boela ba tla e lokisa tlaleho eno. Mme tlaleho ka mang le mang e dule e nepahetse. Ke dumela hore ha ke fane hakana Mosotho, ke fane ka ditaba tsa mantlha tseo o ka lakatsang hore mohlomong o tlo re botsa dipotso hodima tsona. Haeba o ntumella ntate Moroke, re tle re ba fe monyetla o jwalo, re tle sekebe ra alala le mephate ntate.
1: Ke a leboha ntate Moshweshwe o di beile. Ho na le ntlha ena eo baji ba bangata ba ratang ho lla ka yona ya hore o blacklisted ba e beya ka senyesemane se re botse bare o blacklisted. O e hlakisitse ntate, ke yona ntlha e ke e ratang haholo hore momamedi a utlwisise hore na setsi sena sa pokello ya mekitlane se sebetsa jwang. Ke ratile ha o supa hore ha se fela setsi se setseng lethathamo la batho ba nang le mekitlane, empa le boetse ke setsi se supang nalane ka kakaretso ya hore na motho kapa kgwebo e sebetsa ditaba tsa yona jwang tsa mekitlane. Ha re fe momamedi monyetla wa hore le yena a tshwaele jwalo ka ha o

0: so chulo tate o tlo ba bulele ka mo ka go ke me o ne ka se le me a sa kene ka mo ka mono ka mo ga metšhini o tlo ba bulele he ba tle ba kene ba tle ba kene ba mamedi le bona ba tshwaele tabeng ena ya gore na ditaba di sebetswa jwang ka mono ka setsing sa polokelo ya mekitlane ntlha e ke e ratileng gagolo gape wena ntate Moshweshwe ke ga o supa gore mona ditaba di ne le tswana ka lekunutu di sebetswa ka lekunutu ka marangrang e leng gore ga ona motho ya nang le monyetla wa gore a ka kena ya ba o sa a fitlha a nneta motho e mong ka gore o na le mokitlane gadi o mongwe o boima kaekae fela a tseba gantle gore ga ana ona mme ke ratile gape ntate mona mo o supileng gore ka nako e nngwe diphoso di di biteng o fumana gore ga go a ka ga nkuwa dintlha gantle ka botlalo nakong eo go ngodisiwang mokitlane wa motho mme mo diphoso di leng teng le teng ka tsela e tshwanang go ntse go bua le setsi motho o kenya tletlebo ya gae taba tsa gae di tlhatlhojwe ke setsi sena se laolang se sesa mekitlane mme e be go lokisiwa ditaba letelelong motho ya neng a sena mokitlane kapo eo ditaba tsa gae di neng di sa tlhaga gantle ka mono di lokiswe di tlhae gantle ntlha ena e kgolo ya mekitlane eo ebileng tate ke rata mona moo e nang le molemo molemo wa yona ke gore nalane ya motho ya mekitlane e tsejwe gobane ka nako nngwe motho a ka nna a ba le kgaelo ya tšhelete a batla go ralo kadima ditsing tsena tse kadimanang ga di fumana gore ke motho ya a nang le nalane ebile ke motho ya a nang le go lefa gantle ga a na letho le sa tlhokang ka gara rekoto tsa gae go a bolela go a tlhaka ge gore motho ya jalo e ba motho ya a thusiyang ga bobebe tabeng tsena tsa mekitlane momamedi o gana o kena kapo kena momamedi wa sealemae sa lesotho le wena go tshwaele ee ntate Moshweshwe ke difetlha tse golo tse o batlang go di toboketsa ga bamamedi ba ntse ba itlhopha
1: ka leboga ntate ga bamamedi ba ntse ba itlhopha re ka boela ra ba bontsha gore mosebetsi ona wa go bokelela le go arolelana manane a mekitlane o na le melemo gape le ka gare go naga ka kakaretso re ka bua ka ditaba tsa botsitso ba ditsi kapa ba ditsi tsa ditšhelete ka mantswe ya sekgwa re ka bua ka financial stability ga ba ra boela gape ra bontsha gore meleletsano e ntle ya ditaba tsena tsa manane a mekitlane e boela e thusetsa gore le dikgwebo tsena tse fanang ka mekitlane di bolokege ka gore di seke tsa fa batho ba sa tshepa le mekitlane ebe jwale he ka tsela eno di fokotsa ditatlhegelo gape-gape ne se re bontshitse gore manane a matle a mekitlane a boela thusa baji gore ba fumane mekitlane ka mekgwa e bobebe e le gore he mosotho ga a le mahaemane a ile a ka tshepalela mekitlane ya gae ga a sa batla go kena go a boela a tlhoka mokitlane o mongwe o se le boima kapa o se le mogolwanyane ha bana ba etetseng a etsa kopo ya mokitlane go bona ba ya setsing mane sesing mane ba fumana gore atšhe tlaleo ya motho enwa e ntle ba phuthuloga ba tseba gore ba mofe mokitlane ka mokgwa o bobebe ebe jale enwa o kena kgwebo kapa o kena tshebetsong ya botlhagisi kapa ya mofuta o mongwe itseng e le go godisa moruo wa gae le moruo wa naga gape-gape taba ena ya neeletsano ya mekitlane e boela e thusa gape ditabeng tse dingwe ga se re ka ra bua ka tabeng tsa boikgakanyo kapa fraud fraud detection and prevention ka gore ba bangwe ba ka ikgakanya ba tla motlhomong ka di-ID kapa dintlha tsa boitsebiso tse sa nepagalang ka sephiro sa gore ba etse ditaba tsa botsotsi empa jale bana ba fanang ka ditshebeletso tsa ditšhelete ga ba kena marangrang mane ba kenya dintlha tsena tsa mosothweng ba tla fumana gore atšhe di-ID number ena ga e dumelelane le mabitswana kapa nalane e nngwe e itseng e motho ena a e bolelang ka gare go setsi ka mona e bonagala e le ka tsela e fapaneng ebe ke moo he ba seng ba phamisa matlho ba bona gore e ka nna ya ba ditaba tsena ga di sa nyalelane jena e ka nna go na le ditaba tse dintsi ba di fueng tsa lefofo go ne go thusa gape le gore ba etsang ditaba tsa ditlolo tsa molao ditsing tsena tse fanang ka ditshebeletso tsa ditšhelete ba boele ba thibelwe ka go supa tjena se re ka ra bontsha gore le ditsi tsotlhe ne se re ile ra supa mme e se le o toboketsa gore ditsi tsotlhe tse fanang ka ditshebeletso

0: tlisetse se siumane
1: e ya da ke ina yo we we qeta ho be ya eng ho putsa taba e hlokwa mona ho mamedi taba ya hore molemo o mong wa hore ditsi ntsena tse fanang ka mekitlane di fitisetse manane menyetla ya hore baji ba imelwe ke mekitlane. Ho na le batho ba ratang ho nka mekitlane e mengata, motho a nke mane, a nke mane, a nke mane. Jwale ka ha ho le tjena ebe nako eo hulwang ditjhelete tsena ebe o se a setse a kgola ha o letho, mme ha ditaba di kene hantle ka hara setsi sena ho a hlaka hore tla botho ha lo batla mokitlane, ha a fitlha setsing se itseng a shejwa ebe ho a bona hore mona moo so le teng o so koko a tseba hore o fuwe o fuwe mokitlane o mong ka hodimo ho yena eo sona le yona e le hore ena a moji ka boyena a bolokehe a se ka iphumana e le lehlatsipa a phela mesarelong ka baka la ho imelwa ke mekitlane.
0: Ho jwalo ntate.
1: Eya ntate.
0: Ho jwalo.
1: Ee atjhe re a re habile qetellong ntate re ntse re butse monyetla wa dipotso kapa hore momamedi le yena a ka tshwaele a lahlele wa hae molangwane ditabeng tsena tse ntseng re bua ka tsona fela tsatsinela ke hona ke bonang hantle hore na setsi sena sa pokello ya mekitlane se bohlokwa ha kae.
0: Se bohlokwa ntate.
1: Ke rata mona moo o reng se boetse se kenya letsoho hape tabeng ya financial stability botsitso ka hara ditsi tsa ditjhelete. Mosotho o sa ka nahana fela rona ha e le ba batho bana ba ratang ho kadima haholo ebile e le mamenemene jwale ba bane ba ka kadima mona le mane le mane le mane ka hara ditsi tsena tse kadimanang ka tjhelete na ebe naha ena ya rona e ne ka kena bothateng bo kae. Ka motsotso ntate Moshweshwe a ko o di akaretse fela re tle re tsebe o di beya mohatla kgwedi.
0: Ga le bohang ntate Moroke ke kopa hore re supe fela he hore ha re bontshitse tjena re se re ka ra etsa kgothaletso he hore Mosotho a tle a ke a rwale dieta a ke a bone bana ba credit bureau a ikele mono a tshwere boitsebiso ba hae a fihla a fela ke kopa nke ke bone tlaleho e entsweng ka mabitso a ka nke ke bone gore na mekitlane yohle e fanweng nalane ya mekitlane yohle e fanweng ka nna na e eme jwang. Hono ho tla mo fa monyetla wa hore a tle a lokise ha e ba a hloka ho lokisa mekitlane e meng ya hae a ntsa tseba hore e ntse eme ha a soka ba e qeta kapa ha ka fumana rekoto e sa nepala a tla nke kgato ya hore rekoto e jwalo e lokiswe. Ka hoo e tla mo thusa hore tsatsi leo a hlokang ditshebeletso tsa mekitlane e se ka ba hona ba mo thibang ba mmontsha hore atje rekoto ya hao e na le maphempe a ko e lokisa a hla e lokise ho sena letho le mo tlamang kapa le mo emeng ka morao hore le mo tatisang e le hore mohla le lebe a ba tseba hore ditaba tsa hae le mane sesiung di eme hantle ha ona letho le tla mo thiba ha ka hloka ditshebeletso tsa ditjhelete ka mokgwa o tatileng. Ha ke tshwenye jwalo ntate Moroke ke dumela hore file Basotho le fupu le letle ba ka phuthela ba ya.
1: Ke a leboha ntate Moshweshwe ka mehla ena leo lena la banka e kgolo ke moo moji a reng a ithute a be le tsebo mme a be le boiphihlelo ba hore a tle a etse diqeto tse nepahetseng ditabeng tsa hae tsa ditjhelete. Letsatsing la kajeno ke dumela hore taba ena ya tshebediso ya seipone ka hara sesiu sa mekitlane e tla tswela bamamedi molemo ho fihlella labone le tlang. Bae be kgotso. Oh my God.

0: 3rd National Music Awards, 19 September 2026, Antabiseng Convention Center. General ticket, 200 Maloti, 350 Maloti Golden Circle, featuring Ntate Stana, Sanere, DTPLR, Ikgetheleng, Chris Teko, April Mahasi, Silwani Thakanyane, and Patrick Motshwenyi. 3rd National Music Awards, 19 September 2026.
1: Mamedi mizutsu ya rona e mehlano ka morao ho hora ya borobedi ke la bone wena mamedi ke la le 10 kgwedi ke ya borobong selomo ke sa diketetse pedi mashume a mabedi a nan le metso e tsheletseng jwalo ka tloelo wena mamedi ha ile la bone tjena o dumedisa jwalo se almoeng sa rona ke rapela ngwa radio ngwana ke rapshini ke re ke mohlakwana wa maphulo a disema ma ile ngwa thela majapulo kwentse le ka ofela motho e reng ha tlatja meriti the ya ho ba o theya le minyana ya di otlwana mme wena mamedi jwalo ka mehla ka nnete ha ile la bone tjena wa tseba ka nnete re tlo fumana jwalo sidika di queen sa di papadi yeo re reng ka nnete a ka refa o rena yena a ka hara lefapha leno la haela dipapadi e be tsebo ya hae ka nnete e ogile matla kae mmele ore ka nnete e be o mono mo a seng a le teng e be ditaba tsa rona re qeteletse re fitlhetse mono moo a teng ka tsela e jwa mme mamedi metsotso ya rona ha e le mona ka nnete moeti wa rona o sentse a le teng kwano moiti wa rona o santse a le teng ngwana mamedi mme ka nnete re tlo mo fa monyetla gore letsatsing la ka jeno a tlabe karolo ya lenaneo lena la rona le wena mamedi wa tseba re tlo tla re o fa monyetla gore ka nnete ga e ba o na le dipotso tse o ka di botsang motlho mongwe o botsetsa bana gobane boemong bo o seng re le go bona ka nnete re tlabe re fumane gore moiti wa rona o re fa ditaba tse e leng gore ka nnete di ka re ntlafatsa tsala ka letsa ba bangwe ba karolo ya ditaba tseno tse jwalo wena mamedi mme ka nnete le wena re tla o fa monyetla o tlo o botsa dipotso o tle o tlatsetse mo o tlang go tlatsetsa teng kapa ka nnete o tholetse mo o lokelang go tholetsa teng mme wa sheba ka nnete metsotso ya rona e tsheletse fela ka morago hora ya borobedi moeti wa rona o santse a le teng ka mona mme ka nnete mamedi re tlo mo fa monyetla e tle e be karolo ya ditaba tsa rona a o siwa ka o phela hantle
2: tumela bo tirapela
1: a o swa ga ke phela hantle ka nnete ke phela hantle ka nnete o ke shebile taba ya bohlokwa fela hore ke matsatsi nyana nyana mona ha ene le hore ge di jacket ge di jase hona jana ge di kipa re amoela ntho thing ke sama re amoela sama ka nnete
2: wa chisa o hoto
1: ka nnete ga itse ya motho go go fa monyetla gore o dumedise mmamedi wa seamola sa Lesotho o mo jwetse na o mang o hlaho kae mme lefapha la gao la dipapadi ke lefeng
2: no mana bo tirapelang ke kale ka o dumedisa wena ke dumedise fele ka nnete le botlhe ba okametseng sealemoya sena sa Lesotho kwano nna lebitso la ka ke Neo Chapole bampitsa chaplin ka mona ka ro dipapadi jwale ke tlhaga kwano a ke tsebe go na ebe o ne o batla re bue ka volleyball kapo ka taekwondobane ke botho a dikatsutsuteo
1: tlhaka taba tsena kao felaa momamedi o tlo ba monyetleng wa go tseba taba tsena le dijalo kao fela ka lefapha
2: lagagoa jwale ka ngwana mosotho e molemong a tlileng a ntse a godiswa bo ena bo dirapela le mamedi ka nnete sentse ke inama hohle mo mamedi ga le ngwana teng jwale ka ngwana le taekwondo ke iname ka nnete ke ba tlhomphile hohle ba mamedi hohle mo ba leng ngwana teng jwale ka se ke thule lebitso la ka ke Neo Chapole ke tlhaga ka mona ka ro dipapadi ke le sebapadi ebile ka go le leng ke le e mong wa baphatlhalatsi ba dipapadi ke se bohodi le nna kae kae tsona tsa dipapadi jwale he ga itse re yaka ka jano ke moeti he e ka nnete jwale ka ngwane molemong wa mosotho a godisitsweng ke godisitswe jwalo ka nnete tlasa leitlho le ntshotsho gagolola batswadi le matitšhere jwale ke mona moo he talente e ntse e itshema teng kapo e tlhileng re e bonang jwalo ka nnete e itshe mme gona teng mane sekolong mme he ka go se kgatha le maatla motlholo mongwe motho la nna a bitswa gantse o le sekolong kwana o bitsetswa masego kwana o tseye motho a ne o le mahalosuku kwana ga e se ke mahalosuku silwe thabanang tota ga o le sekolong mono sekolo seno sa silwe ga o sheba lekgaleng tla sa thaba mane ke ona lapeng gona mono ya jwale ga o ntse go sheba he ga o ne o ka bitswa masego mona go thwe o ka ga sekwate sa naga e ne ba motlotlo gagolo o ne o utlwisisa gore o emetse mogalosuku ka o fela o emetse strike ebile o emetse le sekolo sa gago jwale he ke moo he talente e kileng yena itshema gona teng fitlheletse he bophelo bo ngagela ka go go masego jwale mme ga ke fitlha ka go masego ke ne ke bapala papadi ena ya taekwondo gagolo batho ba ntse bang ba ntse ba ka dikatsutu gagolo ka volleyballeng ka mona ba ntse ba tlhile ba ipotsa ba ga chaplin o fitlhile jang ka mona ka ro dipapadi ehe jwale itse tshe ha ntse ke ya ka nnete tsa tae konto dile tsa nhlola mo teng heng ke ileng ka robea hampe ha holo ke a tseba he balatedi ba ka ba tse ba gona ho ile ho etsala jang le gona ke tswa kae e ya ka nnete mme he pholonyaka mo teng ke ntse ke fola teng ke mona makileng ka kopana le lehlabathe mme lehlabathe ha se fela hore ebe lile la nthusa hore ke fole ha ka kang empa jwale ka ha ke tshoke re pholonyaka ke ile ka kopana le lehlabathe ine le ho bane le ngaka e ntwetsang hore o tlameha go lotulena hore le tle fole ka ha le go be le tae go ntongwa le tle fole go go kene ka ga lehlabathe no le tsamaise ka ga lehlabathe empa itse ha ke fitla ka ga lehlabathe le ka sebapadi ke ile ka fumana hore gona le papadi ena ya thweng ke beach volleyball ke nnete ne sentse ke bapala volleyball ke bapala sekopa sa ne sa LMPS empa fela vele ka nnete boemong bona bo ke leng go bona ka nnete go qala ke qadile gona mono ka hare o tsena tsa lehlabathe ke ise ditebogo go ntate ke mokotlisi ba bale ka coach Killer ntate Mabuye ke ena motho a ileng a ga chaplain ke tlo fa monyetla mme le wena o ko ntumelele jwalo ka mokotlisi gore ke tle ke o thuse gore o fole ebile le o foleng wa gago ke o thuse gore o tlo be mongwe wa dinaledi tse re di bitsang dinaledi gana jale ka gare go papadi ena ya beach volleyball e bapalwang ka ga lehlabathe ebile o bapala re le babedi fela
1: jale taba botlhokwa e mona he re tle re bege go tloa sethathong kgolong ya gago legato la gago nne le le taekwondong papisong le volleyballong nne le le ka taekwondong gagolo ya ba mathata ke ona a fitlhang a obeya ka
2: volleyballjale
1: ke mona o se o le ka gara volleyball re e kale ka qalo ya volleyball go fitlhela o ya o qala volleyballo ka pelo ya gago kapa o e qala ka gore ke se ke le boemong bo e leng gore botsena e re ke shebane le gona ke fetela gogogo o e qala ka tsela jwang
2: How le taekwondo? How le taekwondo ho di stress taekwondo ba taekwondo a tla o jwetsa ka ntle ka kwana hore we believe ho hona ntho mo lengwe ka o hlolang. Mme ha ke kena ka go volleyball le ka mane ka ho o tsena tsa ya volleyball ena re bapalang re le 6 ka mane mo ntse ke tshwa ke re ke bapala sehlopha sana. Sana ha yes ke bapala sehlopha sana ha ibile ke bapala sehlopha sa LMPS. Le teng ha ke fihla ka mono ke le ona ke qalang. Ke nete ke nentse ke sa tsebe. Empa ka tsela eo o ne goreng ga o nshebelela ka teng o ne o bona gore motho eno ona o leka ka sotlhe gore a tsebe jale ke ka tsela eo he motlholo mongwe ke ka tswang ke re le taekwondo le a bue ka teng tate ga le tshabelele motho o ya fela o ntse go fela ngwane nwa ke bantlhola eno le gale
1: goba ntlha ya gotla kwa tsewa e ke ithutileng yona ka batho ba taekwondo ke ntho o thweng ke discipline le sebete seno sa gore ke batla go eetsa ke gore thaselo eno ya gore ntho e itseng yona ke batla go eetsa jale ko wena eno wa kena ka ga volleyball o tswa mane mo re kareng ke leratong la gago la pele jale o kena le relationshipping ya
2: bobedi
1: go adapta go ba bobebe ka tsela ewa
2: a go ne o se bonolo le gona jale go ntse o se bonolo ebile nka sere go na le nngwe ke e ratang go feta tse ding empa ga jale tsenana go na le nngwe e mphang menyetla go feta e nngwe ntse ke di rata di dipedi empa bele ke tlameya go sebedisa menyetla ke nang le yona gana jale e leng ena ya beach volleyball ne re bapala bele ka ketswa ke qadile ke bapala ka mane ka mone ka mo re bapalang re le 6 ke la nna ka bitswa ka ga setlhopha sa naga se ke tswa bo Cameroon kwana papading tsa African Champs ka 2023 ka mona go tsena tse bapalang re le 6 ehe mme itse ga re gutla ka 2022 re qadile mona temong sekolong sena sa temo sena wena ngwaneso mo teng go neng go tshwere tournament e kgolo gagolo ya zone 6 dinaga tsena tse re renke tsa sadaka tsena tse ka nqena ka mona ka saufu e ne e tshwere gona mono re e tshwere re le naga Lesotho ke mo teng kileng ka qala go bapala gona teng mme ga ke qeta go bapala motlholo mo papadi di fedile ka tsatsi la sontaga manta a fela coach Killer ba santse re bitsa lebaleng go lo qala mosebetsi mme go tloa mono ya ba ka nnete ya ba o santse a re thusa go fitlheleletse gona jwale mo teng he re seng re fitlha re ise re bitswa setlhopha sa naga re seng re bile re ba tlasa botshietsi bo bogolo gagolo bo ntseng ke bole bua le gana bale jena e leng Lesotho National Olympic Committee le LSRC le mogatlo wa gaeso wa Lesotho Volleyball Association ga jwale jena se bile re le setlhopha sa naga se tlhileng a se leng leitlhong le ntshwatshwa golo la mokotlisi mogolo le komola le ntse le tsamaiswa jalo ke ena mme Masegonyana ka nnete re ba leboa ka tsela e kgethileng haholo mme ha o ka sheba ka gare o tsena tsa beach volleyball wena ga itse raka o ka tshwa gore motho mona mo re leng ngwana teng ke boemong ba pele Afrika
1: wena o le motho
2: setlhopha sa rona setlhopha sa rona ga ke tsamaye ke lemong ke tsamaya le mogwe setolofi Eh re bapala re le babedi fela. Hona jwale as we speak ke boe mong ba pele ka hare ho continent ena ya Africa ka di points tsa rona re hona mono. Mme bo mong ba lefatshe re ne re le bo mong ba 129. Mme hona jwale tsena ke motlotlo hore re boe mong ba 99.
1: Lefatshe. Batho re reng re ka re ke bona ba emetseng volleyball lefatsheng.
2: Ke bona ba emetseng lefatsheng. Lesotho le hlaha bo mong ba 99. Afrika mona bohlabo bo mong ba pele o hopola ga rena mohlolo mo motho a ka ipotsa ga ha ona beach le sotho kwa empa re nka beach re itlisa temo e re nka ha fela rena le hlabathe re ga ona bothata ke ka tsela o bona ngwe ka nete talent e teng ka rona ha sotho
1: hoba motho e mona nana go ha ntse o bua ntse e qala motho e mong tsana nana go le sotho mona ga na beach e be ba etsa bang ba ya bo pelano ka mo
2: e ba pela bonoka ba etsa
1: ah
2: ka nete ho nkuwe le hlabathe ka nete le teng ha ke go tla bo so kgethuwa le hlabathe ke bang kuwa le hlabathe fela la fihla la tshelwa mo no timo la itswa ha itswa le bala le ke tshwankere le international le bala le eno le ile la tshwara dipapadi tsona tsena tsa zone 6 tseo ha jwa le tsena re ntseng re le bo mo ba pele ho tsona me re bo mo mba pele ho zone 6 ile na hatsena tsa sadaka re bo mba mba pele Africa re bo mo mba 99 le fatshe ka se hlopha sa rona tolofi mo go se tolofi le ne o chapola ele ngona me ke ka nete re ntse re na le ba bang ba ntseng ba e bapala ha se rona fela empa ka tshebetso ha ke re wa tseba he ga tla bentse re na le ba bang ba ntseng ba hlile ba tla baleka ba tla ba etsang me mohlolo mo motho a ka ba ipotsa ha holo go na taba ena etswa kae ha holo holo ha o sna papadi tsa leaky hae mona tsa beach volleyball ka nete LVA ileng Lesotho Volleyball Association re bone ka nete ila na etsa matsapa hore ho be le dipapadi kapa ho be le leaky kapa ho be le ditlhodisano tsena tsa volleyball ka rona ka kwana empa ke se

0: rona ebe ho hana kae a ke tsebe bane ke opoleka ka gone nne mmone ho la ka nna ha thwe tlhopha se seng se seng se ingodisitseng le LVA sentse diba se etse team ya beach volleyball mme ha iyo mme kwetliso ya rona e ntse e le pakeng tsa rona le mokwetlisi le ba bang bo mphato wa rona bontseng rena le bona mone ke ka tsela e re fumanang kwetliso ka teng mme o so ka ipotsa rona ha o so ka ba le leaky ho ba le ditlhodisano ho rona re ka etsa ba ee tlhopha sa naga se kgethuwe hoduma setlhopha se sentse se le teng se sentse se tlile se le hodimo ma se ntse se tsamaya go ja e ba gola gatho tlhopha sa naga sa beach volleyball ga se be teng e le gona go qalwang atšhe ke nagana gore go ka bosomone ka be le gona go ntseng go tlile go qalwa go qalwa gobane go bonagala gore motho e molemong ka nnete um bona se na kgatlhego e kalokalo gobane go ja ke ne ke re bana le kgatlhego e ka be se jwale ba qadile empa he ke motlho lo mongwe go hana ka bogolong ka maane bo re sa tsebong gona e be go hana kae gore e be qetelelong go ba le dipapadi tse na tse kang tsa beach volleyball go tlo go be le leake
1: ee go ba ntlha ya botlhokwa ke shebile boemo bona bo e leng gore ga o se o ka etsala go thwe wena le partnera ya gago le qetelela sotho ga le sa leyo le a tswa ka gare ke dipapadi nna go e tsalang kore boemo mola bo re tlwa number one le aforika mona go tla mona mo e leng gore jale ga o sana motho kore ke e shebile boemong ba gore na go na le monyetlwa gore ditriki mmola go be le dipapadi tse reng di gokagana gore di tlo fitlhela masego mona jale di tsamaye di ye kaekae
0: taba e jalo um ke bone kakare ke gona LVA e ntseng e leka ka di-regine empa e leka ka mona ka gare go tsena tsa indoor games ke bua felo ka volleyball e e tlwaeleileng e bapalwang ke batho ba six ke gona ke bona kakare ke gona e ntseng e leka gona o ka mona ka big divisione ga e be ke bone jalo gore e ntse e leka gore e tle e ye ditrike mona e bapale di-regine empa ka beach volleyballeng ka mona ga che qa empa ga e motlholo mo motho nna toro yaka toro yaka abdi rapelang ko gore um dikolo mmona kao fela ga tseba gore mabala a volleyball na a tlameye a be bomong bo jwang empa ka lebaka la tlhokagalo ya gore mabala a volleyball a loke a etswe bosamente a
1: etsengga
0: re na disebediswa empa ke re ga re sebediseng se re nang le sone ga e be go se o na le ntho thweng ke beach volleyball e bapalwang ka gare lotlhabate sekolo ga se leme lebala leno bana ba sekolo ba bapale gobane nnete ga re se re bua yona e na le bokamoso bo bongata go feta bona e na e bapalwang ke batho ba tsheletseng gobane nka etsa motlhala fela ka go thusa dithuso di katla di le ngata andate rapelang o ka suta go thusa batho babedi
1: okay ke ne ke re ke tshona mono e le gore e shebue ka tsela ya gore motlhomong wa bonala gore ditshenyelo
0: ga dingata ka nnete nka re dikolo mmona kao fela ba ka nna ba se baga fela ga rena volleyball ga rena gona mono lepatleleng moo fa ba leme a ke re re na le bana ba sekolo nkang difotholo re le meng mono re etse gore fela go be le kwete re bapaleng beach volleyball re tla bona gore ka nnete losotho mona go na re le mo re yang teng gobane ga e be re tlhola south africa e na le beach volleyball re tlhola botswana e na le letlhabathe re tlhola mozambique e na le beach volleyball namibia e na le beach e na le beach e na le mawatle ntate ke batho ba phelang
1: moa ke re motho e mongwe a ka nna re lona lesotho mo letlwaetse o tsamaya ka magopo jale ba e tlaela ke batho ba makeišeng
0: taba ya rona rona ano ke tsona taba tseno a bodirapelang gore ka nnete um toro ya ka e sekang ka re qetelelong dikolong mona re ke seswabe le mabala a rona re le beng ba dikolo go jwale ajale lebala lena ka nnete ga re na volleyball obane ga re na lebala gona mono fela lepatlelong mono ga ba chepe ba agele bolo itšhe ka nnete obane talente e
1: ngata jale re qala gona mono he ke bana ba basotho he sekolong um motlhomong go gone kwana high school ba qadile ba bona ae re na le lerato la ntho ena go utlwile um ao se ne wa bua ka taba yaneng ge etsa jwang ga re tloa moo re le motseng he re motseng mole ge sa bone go atamelwa motlhomong ka ditho tse re kare ke di-competition ba etsa jwang gore jale batle ba qetelela ba fitlhile ka gare masego jale ba ntlafala
0: re na le mokgatlho wa rona wa lesotho volleyball association ee matichere a ke re ga e ba ke setlhopha ke nagana gore tlale tla be se eteletswe pele ke matichere mme matichere ka mekgatlho ya bone ya bodilepsa ba tseba gore um go na le mekgatlho e jalo e tsamaisang dipapadi ba tseba gore ditlhopha tsa bona ka tsela e tshwanang tsa bo di-netball tsa boeng ba tseba le matichere gore go na le their mother bodies ga di le jalo mme ba tseba gore ba tlamehang gore ga e be ba na le setlhopha se jalo ba ingwedise kapo ba tsebise lesotho volleyball association ebile ke thabe ke nana gore e ka thabela go ba thusa ke tshepa gore ebile lesotho volleyball association ka yona kgweletso eno e ka thabela go ba thusa ya gela bolotse pedi mono ya ba

0: ha ile ha se le nthwe thata o kareng e tshwana le yane e kamane ya batho ba 6 gore re ka traina di trill tsa teng ha a ka nete ha e bapala le ka dieta ntate o bapala ka loto
1: ke ya gola yenwe hobane boholo bana go sosheliwa tabene a di nthotseding tsa sekolong kana le bana ka pabatsa be reng mohlomo ba ketong la di form 5 ba pedi ha ba re ba sheba ntho tsa bona ga di tsamaye hantle ba dutse ha emane ba utlwe ba bua ka volleyball ba re ne ntse ke e bapala volleyball sekolong menyetla e ba ka una molemo e jalo ka tsela ya gore ba itswetsa le bona e re iketsetse lebalanyana leno jalo ka gautshu gore ba qetelele ba tlile kwano mokgwa wa gore ba tle ba une molemo ba tle kwano o sebetsa ka tsela jang
0: ele setlhopha bele se re tswile ka ga sekolo
1: e se re tswile ka ga sekolo
0: ele setlhopha sane sa motseng le bona e batla e se ntho bonolo haholo empa ke nahana hore ba ka ha ba motho a kileng a bapala volleyball o na le ma le motho thongwe lengwe na le motho mo ka tswang teng hohle ho na le motho mo ka tswang teng hore ke kopa o nthuse hore ke batla ho etsa channel channel channel channel mohlolo mo motho a ka re ke batla ho kopana le motho a bapalang volleyball ha e ba o hlotse o na le setlhopha hlotse ee a ka tshware ke batla go kopana le motho a itseng wa volleyball ke mang a bapalang volleyball a ka fumana gore na communityng ya bona na ke bomang ba bapalang dipapadi tse kgethileng tse kang botswanang di-volleyball boxing eng ba ka kopana le bona e ba ba joina ditlhopha tse jalo
1: go ba ke shebile gona tsena Basotho ha ba lla nako ena ka go fela Basotho ha ba lla e le papadi efeng kapa efeng ba lla ka ntho re kareng ke infrastructure ya dintho wena o le motho o kare ka ga o nagante o bona e ka ke bothata gore re ga o tswela ka ntle kingswe mona o thole lebala ga o tswela kae kae kgobitswana maane o thole lebala o utlwa e ka ke ntho e leng bothata ge sa shebe lena la volleyball fela ge re di-activity tsa dipapadi
0: ga itsela motho nkare ke taba ya mmuso wa rona ka o fapana ba boholomane ke bona ba tlameng gore jwale e be ba kenya papadi styleng ke tla tsho
1: jwaloga
0: re sa tlameha o itlhabolola ka nnete obane jale re tlo latlhelwa ke dibapadi tse ngata gagolo ka nnete re tlo latlhelwa ke dibapadi tse ngata gagolo motho ga a sa kala a tla a tlhalela ka magetla tlo a e siana ga e ne a tsamaye
1: gona jana re shebile kgaitsediane ya ka Michelta ke eno tla o thusana le
0: kewampato kewampato ya ka eno ka nnete gano o sena le haeba go jalo tšhe nna ke tsebe fela ke tshwe kere ga e ba go jalo ka nnete ga ke
1: moatlhole
0: ga ke moatlhole ga ke moatlhola ga ke go entse ntho nepaetseng kapa o entse ntho e batlang ele e se gantle gobane tšhe motho o na le mabaka a gae jale e tlile ka nnete
1: wenagoba mabaka a beyang ke ya gore naga ya rona ya Lesotho ha ana tshehetso
0: naeaeyo yona e tlile gaeyo ke gosane mona gosane ke gola ka ka la 22 ka di 22 ke tlameo re be re tsamaile mona re le Mozambique mane ene ka di-points tsena tse re nang le tsona tsa gona ke re re bo mapele Africa tournament eno ke ya go qetela ntse re bapala ntho thweng ke zone 6 dipapadi tsena tsa zone 6 ka sokeng ka mona ke gola motho e mongwe a mametseng a ka ke mo bobofaletse fela gore ke ntho e kang leake ke leake jale e ya fela godinge e tlang mme wa tseba gore ga leake e fela ga e ba o ne ntse o le number 1 o tlameya gore papadi tsa go qetela o di attende o a tseba gore go na le ntho o tla o e fumana gobane wa tseba gore number 1 o e fumana bokana number 2 e fumana bokana bele re sa ntse re di number 1 ntate gana bele tsenanang re tlile re na le mathata a magolo ga bane fela ke tlhopha tse pedi ga di le jalo re sitwa go tsamaya gona bele tsena go ya Mozambique mme transport ya rona ga eje le kete tse tlhano
1: fela ya lena dithuso le ya kena le ya dikopa
0: ka tebelelo ene le gore ga ga dula fela gore ga ga dula fela go tloga tlhopha sena se theuwe ga ga dula fela jwale ka ga ke tshwa kere ke lebue Lesotho national Lesotho Olympic ka nnete e le ya kenya letsogo gagolo ke engwe e ileng ya kenya letsogo gagolo fele ga bele tsena ka nnete ga e sere ka nnete gona bele tsena ga gona letho le gona re kena gotlhe mona re kena gotlhe mona re kena gotlhe mona gore ka nnete re lokise taba yane ya rona gobane ga o ke se wa ya mola dipontse di a tsamaya ntate ande toro ko go fitlha kae di-olympiking ga e le gantle re tisitse
1: gore
0: lo fitlha ka ga di-olympic jale menyetla e kangye tsene ga ga tlameya go e tloela go gang ga itse di aka
1: jale ke gola Mosotho a ka botsa gore na ga e le mona le sena ya sele gae lona monyane se retse gore le kena jalo bane sentse le di-number 1 Africa goba motho e mongwe a kare go tla qalwa gae mona leye le fitlhe le be bo mampodi gae mona jale le emele sadak motlhomong le le

0: tswang politikeng mm. jwalo jwalo mm-hmm. lona le ya se le ya fela mo hobane mo ha e mona halala
1: ha ona league ha e mona hle ha ona league jwale ke tshoke hopola ke itse hlopha sena se tenne se bitswa national team hobane e le hlopha sentse se sentse se le teng senentse se se hile se sebetsa ka thata ha wa kgetha ke tla ha wa kgetha ho supuwe
0: o ho supuwe
1: eh ri peile mona ho ntso thu hlopha sena hlopha sena hlopha sena ho fitlelletse go thwe e ka nete ka nete hlopha sena ha re se tsietse ke be re se bitse hlopha sana hobane ka nete re ntse re sa re ntse re le tlasa le hloleng tshotsho ha holo la mokotlisi coach Khila Mabue jwale a itse bala ha re se re bitswa se hlopha sana ke nnete re nentse re le tlasa teng o tsamaile ka mabaka a hae ka nnete ampa a re sia hape matsong a coach moholo le komola bela re se re le hlopha sana se bile nsenang le technical renang le metiemo renang le mokwetlisi jwale re seng rena le mogwa wa gore di tournament tsena ka ofela tsena tsa league tse ene re bapalang re gona gore re fihle empa ile bo madimo abe ba go fela gona jwa le tsena ine ya o qetela ka nete go tloa selemong se fetileng go fihlelletse go tloa bo January kwana ha e sa le gantsi re tsamaya gantsi re bapala league ena go fihlelletse re ipeya mona mo re leng ngwana teng jwale ke leoto la go qetela lena le setseng le tlatla le bapala pele kgwedi ena e fele jwale e tlile go le gotho gobane jwale ka ga ke tlhokere ha gona mokgwa wa gore re se re kotoditse tse ding tsa bo marobalo re se re kotoditse ditse ding tsa bo ngodisa go ngodisa bana ke re papadi engwe lengwe o tlameya go fitla mono o ingodise se re kotoditse tsotlhe mme e re e fotang e ne le yone eno fela ya transporto ya gore re ka fitlha a tseba go ja e ba go a kgone go fitlha ka maoto re ne re tla fitlha gobane ga a tseba rona toro ya rona ya gore re be re bokeleditse dintlha tseno rona di botlhokwa ga kae bophelong ba gore
0: mamari metsotso ya rona e mašome a mabedi a nang le metso e robedi ka morago go gora ena ya borobeki a bona megala yaka e sentse e panyapanya mona mamari ke tlotla ke nka megala ka metsotsong e mašome a mabedi pele re fitlha jalo goreng ya borobong re tle re qete ditaba mona e tle ga ga o kena o be monyetleng o kenang o nka jalo ditaba e le tsa gago ke a gola ausneo taba ya botlhokwa ke ga na le dicompany tse ngata ka gona ga ka mona tse kgolo tse re ka reng dikgolo tse mabitso ya gona ya tsona re a tsebang re ka bo itsang ha o sheba o bona e ka go tla ntse sela papadi ya bolo ya maoto e le yone e ntseng e tshietswa re ntse re e bona e na le ditshietso tseno tse itseng tse di gobaneng o kare ka gona ya lesotho ka moo wena o le motho o bona e ka o kare papadi ya bolo ya maoto ke yone e shebile go feta kapa e na le advantage go feta tse ding gobaneng
1: papa di bola maoto ina le advantage ngata ga itse ya ka go latela tsamaiso ya teng ho tsa go latela mogatlo wa teng ke se ke sa ikenye ka ha go mmuso ha kalokalo e ka ke mmuso ke tla ke mmuso ka boyona ka go dipapaji
0: hobane ina
1: ya ha jole ka tsaka gona ka gona ka mona ka ha rutsena tsa volleyball ka rutsena tsa boxing gantsi re ikemetse gantsi re ikeme ka bo tennis gantsi re ikemetse re ka ngwalla megatlo e moholo go ba re thuse mme ko rona ha ba sa ba go thusetsa na ga tla tshepagala ka dibukana ga tla tshepagala ka ditšhelete na jwale mogatlo o moholo o kang Lesotho Football Association ke o nka e le mogatlo e meng ya megatlo e meholo e tshepagalang dibukeng tsa yona gobane ga e kwala e kopa thuso fela megatlong e meholo ya lefatshe e fungwana dithuso le ga e be mmuso ore ga ke na le thobakeng sa gore nka le isa kae kae kae kae ba tseba gore ba tla kgona go iketsetsa seno ba tseba gore ba tla ikhaela mabala ba tseba ha se le taba ya gore e be mmuso o ba shebile kae kae ke nagana gore e tlile ga e le gantle ona mmuso o tlameya gore ka nnete o mpo o ithute go gongwe ka ga ka dibuka tsa Lesotho Football Association gore na papadi tsamaiswa jang gore o tlo be o qeteletse go na le tšhelete e itseng gore na go uwe pele ka tsela le sebopeo se jang megatlo ya rona le yone ntse na le menyetla ya o etsagala jalo empa o fumana e le dikgulagulano tse o sa tsebeng gore na di lo fela ka yo bane ke nete tlo utse pele ha dilwana mo seng yang ke motho ene motho ke go hona eh jwale ha o be ba bemba gona ba tlebe ba gula gulana mane ba gula gulana mang ke mang ke mogatlo wa mofuta ofeng wa lefatshe o tla go thusa komiti ya naha e o sentseng e lwana ka beyona ha ona dithuso tse jwalo tse ke ba tsa fihla kgaitse di aka
0: ke u go tse ding tsa diphephetso dingata ka ga volleyball ka mo fela ha re tle ho wena o le motho he ka ga sedikadikwe sa volleyball o e bapetse volleyball nna go na le game o kareng ena it stand out gore ke kile ka bapala game e tseno ka nnete ka utlwa gore ke bapetse papadi ya volleyball mme ka ba motlotlo wa ba motlhomong go na le tse matse o ka di lakatsang gore ka utlwa e ka ke lakatsa e ke e kabe le recorded motlhomong kapa ntho tse itseng
1: no dingata gaholo ga itsela motho gaholo

0: ke captain teaming yaka jwale a ke le captain ka nnete ke nka ke tlamea gore nako ene ka ofela ke sebetse ka thata jwale papadi engwe lengwe lengwe lengwe lengwe lengwe lengwe lengwe ke bapetseng kapo e tlang go nna ke ishebile ke tlamea gore jwang kapo jwang Janka pojwang ke itjetsa fela go janka pojwang ke nna mona a tlameng gore ke tlhopha sena ke sebe ke sebe ma hetleng jole ka nete dingata ke tsebe nang ka hlalwanya dife empa e mona tena tena tena tena tena tena tena ka ofitisisa a ukwa hakere ke ne ke e ka re ka recorde empa ke re ene e le monate ke ne ke ikutlwa ke le motlotlo ke ha ne re bapala le tlhopha se seholo ha holo sa Kenya re le Cameroon kwa wa bona ho kena ka hara le bala le no fela ke ne ke utlwa gore jwa le mona he ba mpone gore ke tseba volleyball lesothokwana ba mpone ha ebe ke moo lesothokwana ba mpone gore ke tseba volleyball gobane ke ka ga setlhopha sa naga jale ke mona jale ke tlile ke nna enwa ke a bapala ke apere sekipa sa naga ke shebane le jale letlhopha se segolo se kang se ya bo Kenya se tsamayang ka gara di-world champ se tsamayang ka gara di-olympic ke maobane mona bekeng tse fetileng ga na ba tshwere African championship gona mono Kenya ba tlhaile bomo ba borago jale ke tse ding tsa ditlhopha tse golo gagolo ka go Aforika jale ka nnete ke nngwe ya dipapadi tse ke tshwang kere a mona he ka nnete mona he ke lwane motlholomong ya o qetela he ka mona ka rugby volleyball e ne e le papadi ya e neng e nthusa gore ke phunyeletse go lebaka mona ka dipapadi tsona tsena tsa African champs tse ke tswang go tsona maoba mona ka mane ka nageng ya Egepeta ee mme re ne re bapala le South Africa mono mme e la ba challenge e kgolo gobane team ya South Africa ke team e nngwe e reng ga re tlameya go bapala le yone nako ene kao fela e be ya re tlola and-e e re tlola ka tsela e re sa tsebeng le rona utlwe re sa tsebe gore gao batho ma modimo team e re tlotse bang empa itse ga re ya re shebane le yona ebile re itjetsa gore ga re qeta go tlola team ena fela re qualified we are qualified gore re ka tsamaya re nkile re na le tekete ya gore re ya di African champs mane Egypt mme itse ga re qeta go e tlola point ene ya go qetela eno ga re keta go e tlola ke tsebane re le maputo mane Mozambique itse ga re qeta go e tlola ashe ke ne ke ukwa ke sa tsebenang ka ipatlang le nna ka nnete ne ke ukwa gore re sebeditse ka thata hoo ebile re ne re bile re bapala papadi tse re reng ke double header gobane go ne go bapala dipapadi tsa zone 6 go bapetso tsane tsa di-qualifier pele itse ga re qeta go sane bo qala tournament nngwe re ntse re le gona mono Mozambique mme ra ntse ra tlabo mo ba bobedi ka tshebetso eno e tlhileng re nantse re e sebedisa re ke goe re nkile matsatsi a ka bang a matlhano kao fela ga ntse re bapala letlhabatheng boemong bo chesang bo tsamayang ke gola di-percentageng tsa bo ma 32 bo ma 36
1: o se o nana gona ga e mona re imelwa ke bo 25
0: ka ga letlhabathe re babedi mme re ile ra e lwana ga e lwana go fitlheletse bjale go thwe jale lesotho ke le na le qualified gore re tsamaye re ka mane ka Egepeta mme Egepeta ke nnete go gotlile maoba mona re ile re bone gona ka mona ka dinageng tsa Aforika na e bapala ba mme ne lekgetho la rona la pele ebile ne re le setlhopha sa rona ne le setlhopha sa pele sa basadi sa bapala dipapadi tseno tsa African champs mme ga e ka sokeng ka mona ke rata gore ke nne ke itlise ka mona ka sokeng jale mo mamedi a tla a utlwisise papadi tseno e ne le boemong bane ba Afcon ka sokeng yaha e ne le boemong bane ba Afcon mme ga gona ga o sobe le setlhopha sa nkare ga o sobe le ditlhopha tse dintse ka bapalang boemong bone ba Afcon ntle le ka mona ka go volleyball re e bapetse mono Cameroon re bile re e bapetse gape gona jale tsene ka mona
1: kaemong a na le sotho mono ke volleyball o fele ntseng ipabotse gore e fitlhe boemong bone
0: e fitlhe boemong bone ba Afcon ee
1: jale taba ya bohlokwa ke gobane ga ke o mametse ke ya ukwa gore motlhomong bo ntho e kang bo sefofane jale wena o sentse 4+1 bana ba mametse ke ya gola batswadi ba mametse mane ba ukwa ga volleyball
0: ke yone
1: isang motho gotlhete ya bobedi ba boela ba mametse gore le ditoropo tse kore ga ore maputo e ka re gore ka nqena ga
0: mafaaaoane ke fitlha ka maoto ga itsere ya motho tlhe ne ka baketse le ngwana jale ke le ba teng
1: jale ntho ya botlhokwa ke gola how do you motivate o bua le batswadi jwang gore ba ke ba convince bana gore e tlhile dipapadi di botlhokwa e tlhile bana ba ka ya bapala volleyball ya ba tswela molemo ka gona ga golo ke shebile taba gore boemong bo o buang ka yone menyetla e ka re salemeng a thobanega e soka phake gagolo
0: nna ke re fela ka nete go batswadi ga re batloeleng ga re batloeleng ga re batloeleng ke ile ka bale ka ke nkile nako e telele ka mane ka re go taekwondo re ntse re ithuta le taba ya boitshwaro ba bana re ithuta boitshwaro ba motho gore na motho ka moqala kae gore o atla a ba le talenta e batlang go etse ga re ba tloeleng batswadi ba ye ka go dipapadi re be re ba tshietse tshietso ke ntho kgolo gago.

0: ngwana a fitla re mekgwa khotsa ka difedile hle ha se le ka potlako ha kwalo kwalo fela mo bontshetsetso gore o ka direka ka po o direkile di teng mo tshietse papa dingwe lengwe ke nne totla ne o qokele yena o ga ena o rata soka ka po ka boxing ke bone ka ka boxing o mmeleng yana o motle o ka mogothatsa go mmele mmelo ha o motle man o tshwana le wa se bapadi se itseng se itseng se bapalang bo mong ba lefatshe jwale ke ne ke nagana gore ga o ka fetola wa bapala boxing wena ngwana ka kapa wa bapala volleyball ke bona ka kare ebile nka o thusa ka go rekela dintho tse itseng le tse itseng nka ba o ka o thusa wa etsa jenale o mo thuse a etse jalo empa ka mora matsatsana ke a ba tseba batho bano ba
1: jalo
0: kua sa sa batle motloele mo thuse ka mane ka mo wena a batlang ka teng o tla ba iphumane empa fela go botlhokwa ko gore batswadi re ke re taleng bana dipapadi ba santsane ba le banyenyana gobane bele ngwana ga sa qala papadi a le bodi mo di 15-16 wa fumana bele tlile a se a tlotla a sukodisa le ka taba ya boitshwaro ba gae se e le personal boitshwaro ba gae bele se bole se re ratche bele mona re tlameya o thiba ga ntse re mo ruta papadi bele re ntse re mo ruta le boitshwaro ka ntlele empa ga re sheba gore ga o kala o lokolola ngwana o tloa 5 years ya tsamaya ya dipapading a kena ka gara dipapadi o santse o mo kruma gore papadi ga a tseba gore ga ke mo jetsa ke reema mono o a tseba gore ke reema mono jale e mongwe a sa tsebeng le tlotlo gore na obaneng kapa nkutlwisa botlhoko a se ka nkutlwisa botlhoko
2: ke a gola e nngwe ya dintho ke gore mmamedi a kare bana ba bangata ba na le marato ano wena o le motho dipapading o la kenywa kapa o la ba le legato leo ya baneneng tsena tsotlhe se ditla ka morago
0: ka o jetsa gona papading nna ke dikene ja gobane ke ile ka kgatha o ba ka gare go dipapadi ga e sokwana silwe ke na le malome wa ka wa leponisa e leng se Chapole ke malume sa ngwela Chapole o na ena le banta le letala ka dika ka uthupong ka diphahlontsa hae tshwele ke ipotsa ke le banta le nakela lena busiu ka bo 9 8 9 o tla ba le ka ntle ntsa gaya kutukutuku sefate ya gaya na etsa di na thatela sefate mono ka dintotsene ka disagasaga a di setse letlhabate o tla ga mono kutukutuke tla nne ke nyagele motho yo ne tsa etsang ga le seyo bo motsheyage ke ya sefateng seno sa gae ke logaeke logae ka tsatsi le leng yaga ga ke le sekolong ya ba go ba le mogwetsana e mongwe notho ke moseletsha bane ga ba letseng ke le sole o ne a dula a ga kwa dimeda le metlha e ne assembling ga e leng mantaga o ntse o thotswa masekuta e ko ntong jale pelo ena yaka ya ba botlhoko kara ke tlo tlhodiswa ke ke ngwananeo nna a le gale ga ke tlo fetiswa ke ngwananeo ya ba ke a tsamaya ke re o ntho ena ke yane e ntse rawa e le goreng malome wa ka o ntse raya ntho ena ke yona nthoena ya ba ke a qalelela jale ke kopana le security le ne le tlhile le jimisa gona sekolo mono seliwe ya ba ka nnete sentse ke kena ka ga train tsatsi le leng ga ke tswa sekolong ke kena ka ga train o fitlheleletse ke bapala ke kenelela ke bapala dipapadi tsena tseno tho ke ding di vision 2020 wa di hopola aha qadile gona mono empa he le mabelo ana ntse le teng talent e ngata gona mono le netball ba ka o jetsa ba ga chaplin o la ka nna re thusa dihlopheng tse itseng le tse itseng mana ntse ba mpika mona ke tsamaya ke bapala netball le mabelo motho thweng ke bufu wa mmona yo bapalang LCS o na le mobeka mabelo he ha o notha a no ka thomalo supu itswile he ka dipapadi bana ba tseba gore ba ka nqena bo ka bo le ribe mona bo masego mona bana ba botsa pele fela malo supu o tlile mang o tlile bofu kapo o tlile bofu tsa male chaplin o na le mobe he ka mabelo jale le nna he ne ntse ke ja mabelo ka nako eno empa he bele ka ke tshwa ke ga bophelo itse ha bontse bo ya bofetola ka iphumana ke se ke le ka masego ka kwano jale ke ntse ke ipitsetswa ka ga national team ya taekwondo jale itse ha ke tlile ka masego ka mona ka fumana gore ha ebile ya drainela gona go betswana mona ke ga ke a qala go joina team ya go betswana bela ya santse dibetswa
2: ke a gola ntlha e nngwe ya botlhokwa momamedi metso tsa rona e leshome le e nang le metso e robo momamedi re tle ka mofemonyeta ntlha e nngwe ya botlhokwa ga o shebile go tloa ka administration ya naga matla a mangata ga se ya batho bona ba tla re tshwarela ga se ya batho ba masegomo kore ga ke tsebena gobaneng fela bjale masegomo ona ba na le di-resource tsotlhe

0: nang le tsona o ba ka iphumela batle lo ka re ntho e ba kwa ke hore motho a itlhaelang bo mantshunyano ba monyetlong wa go ape buisanang motho a hlang katšha motho a hlang lebe e ba eng eng ka dipapadi o ka re ntho e kang eo e ba kwa keng psychological mohlomong
1: aftirapelang masego mona se a bo rona so ntho e tsagalang gore ke yona fela eno o tla fumana fele ka nnete gore o tlo iphumane ka nnete o batla gore um jale ke sebetsa ofising ena nka etsa gona le gona le gona le gona le gona o tlameo ke nagana gore ke taba ya o impressa gaufinyane pele o ka ya kae kapo kae o gopola gore fele ka nnete ba bangwe ba bakgethwa ke tse motlhala fela ba bangwe ba bakgethwa o fumana ga a sa kgethua tswa kwana ga eso mašaleng kwana ga a sa mašaleng gobane fele ga ona tsela o ituletse masego mone jalo o ntsa impressa masego mona mantsi bua o ngwathela bana bana ba senang le gae mona o ntse a tla o impressa gona ona ona masego mone fele ke
0: tshwakele
1: kwana ebile ba tlhoka le tsela le sekolo jale masego mona ga se ga bo rona ka nnete nna ke a ukwisisa e mo le mong o tlame gore um kapo e mo le mong o tletse fela gore a tlotla e ga mogogo e se le taba eno ya gore ka nako ngwe wa fumana most of dibapadi di tlhaga ka ntle e ba he ga di fitlha mona he batho ga di thabela maobane mona ne ntse ke bua labuti go ragatlhane o tlhaga ka mona ka nthong ka mafiteng ba bangwe ba tlhaga ka mane ka bokatšha ba bangwe ba tlhaga ka bontho ke tlhaga mahalo seuku ke annete fela ke nne enwa ke masego ke na le nako e ngata ke le
0: masegoebile
1: batho ba ka thoa ga batho ba bua ukwa bara papadi tseno tsa lona ke tsa masego ke ba o nkuwe batho ba masego
0: fela mamedi metso tsa rona e leshome le e nang le metso e supileng pele re fitlha jalo goreng ya borobong nomoro ya rona ke 2231 6429 le plus 266 599 33 o tlo ko o agele wa gago molangwana o botse a o seneo mone rona sotlhe se o batlang go se tseba ka nnete rona ditabeng tsena tsa volleyball mtlho montse o ka wa boela wa nna a kenela le go tsona tsa neng tsa taekwondo bane ke ithutile ntho nngwe e maatla ke sa ile ka ba le moeti wa taekwondo mona a nna a bua ka taba ena ya discipline ya golo e le ntho tse batho ba bangata ba senang tsona gagolo ga re tla dipapading kwano a bontsha gore ke mmotsa gorena maemong a mona a go le motho wa taekwondo fela bjale o bona gore mona nka lwana fela bjale taekwondo e re ga o na lebaka la go lwana gore le ntle le go ba le yamare o bala game ka pelenyana empa ga o le monna fela wa mosotho le o sena discipline eno ya papadi o utlwa e ka o ka ikagela ka ga ntho e nngwe le nngwe e be neng o bakela kotsi
1: a gaisera motho a se le taba o baleya ga kalokalo chang ka tsho kere ke boswasi ga kere nka slice ke taba ya o beya maemo taolong ka beya taolong maemo ya ba o qeteletse o fumane gore le motho yo ne a batla go lwana ga a sa qeteletse a lwanne o kutletse bothong ba gae o ke mo kgotlhisitse maemong a gore e be motho re tlositse bogale ba lebane ba le go bona re bo tlositse fela re bo beile fatshe gobane ka nnete motho a ka sengwe otlhe ke shebile kwana
0: ya
1: ba kere nna ke taekwondo fela ga ke tlo lwana ke tla lwana ke tla lwana nna ke tla e betsa face ke tla e betsa upchaki ke tla e betsa jale um ke taba ya gona fela ka nnete maemo o ne a jwang ke taba wa sesa maemo ga ka nnete maemo a ne ga sa le tsena a batla fela gore ke a
0: bebofatsa
1: ande re rutiwe mokgwa o bebofatsa maemo a ne gore maemo a sa le tsena ngwane so bebofatsa maemo pele o ka bitsa kutu
0: gobane ka nako nngwe e nngwe ya dintho o tlo thola gore le nto ntse o ka e tlola wa bona lwena nka e tlola fela jalo o tla o sheba ditlamorago tsa yona le ga o se e tlotsa ka ba difeng ga itse di ya motho jale e nngwe ya dintho ka gara papadi ena ya volleyball di-tournament tsena tse le tlabelere le tlo tla le ya go tsona motlhomong ka tsela e ne e le yang ka tsona gore kapa re bua ka ene e bobebe fele ore o santse o na le diphephetso tsa ditšhelete ga e ne ba go na le motho e bang a ka mamela a utlwa gore na o tlhoka ntlha tse ka godimo tsong bo kare o ka tlhoka thuso ya tsona ke di
1: ke tšhelete ya go ya Mozambique o bona ga itse daka nka iphumana gore ke fitlhile Mozambique ya dijwa ke tla e bona he re tsamaile nako ge re tsamaile ge tsamaile ka nnete re hihile ka gare go papadi ena gobane re e rata jale ka lebaka la di-points tseo motho ngwe nang le tsone ka nnete nka se tlotla ke tlwaela di-points tseno mono ya ba qetelelong ya ketelelo ga ke tlotla ke attenda papadi tsaka tsa go qetela ke sebeditse gantle go tloa leake ga e qala e be qetelelong ya leake be ya keye gobane ke a tseba jang kapa jang ebile ko gore nka re motho a ka tlhag mona go a nthusa

0: nkare nka baka tsa malela a lo mpona a lo bona ha ke ha kwa medal wa overhaul go bane leaking thing janka pojang ke number 1 jole na hana bile ha seng ka ya hona jwale ke lo ke lo stay hona mo di points ntse ke lo ba number 1 empa bile ha ke se ke sai o ha ba pa di points di tlotla go etsa ka nna ka hla number 2 ka nna ka hla number 3
1: di points ha o so sa ya di a theo
0: di a theo wa ho hopole ha re hopole league ena South African ya bolo ena e fedile Mamelodi Sundowns le hana ke mo mabakane o ba hopola gona ba qeteletse ba hapile league jwang Sundowns sentse le shora ka o dimo dimo re hapile empa bele ka nete pheretse la etsa mohlolo ka ntane le yona ya fihla qeteletse e tshe hlotse fela ma e se le go fela ka nete Mamelodi Sundowns e qetile o bapala jwale pheretse ne so ka iqeta o bapala jwale ke ntwe e ka etsa halang hana jwale tjena ka nna hore ke kopa hore manga pa manga ka hla ha mona a nthuse ke re transport ya ka ha yetse ya gola ha sotho ingata ke ketetse hlano ngwe ke iphumane ke tsamaile ka mono ke
1: ho ya lo khu
0: ke pala mamona re ha ebe re for ka pore ka ba babedi ka team ya ka ke batho ba babedi e le nna le mogosi Dolofi jole bana ba bang ke team ye sentseng e le teng jole ka ha ke tshoke re ka se re ka se basimo rao bo bane ka nnete re ntse re le nongena tsa sibale le leng empa fela ka baka la maemo o ka nna o fumana vele ka nnete ga basia gobane rona re le team ena e ka godimodimo ga jwale re itlhoka mane diolompiking mme ka nnete di-points tse tsena ka nnete re ke ke ra ba ra di busa go gang
1: jale taba ena ya di-points ga o bua ka yona e ngotlisetsa potsong e nngwe ke ga e seba ntse re na le di-points tse jwang motlhomong o kua se le sena maatla go na le moloko o mongwe o songolokela gore ba kena ka points tsone tse tsa
0: ba kena ka ke team ya bone ba tlameye gore ba iketsetse
1: ntle
0: le ganka ka swapa partnera gobane ga ke tsamaya ke tsamaya ka ntlha tsaka ga e ba ga ba letsena ke etse motlhala re na le dintlha tse ka lo ka 250 e ba 250 mono e ba ke di-points tse kapo 200 e ba di-points tseno ga re sheba ka go fela ke 200 ke na le points tse 100 mono partner ga ka o na le di-points tse 100 ee e ba ke a tsa ga nka ka tsamaya yane o sala ka tsa gae yone o sala ka tsa gae le motho yo ke lo kopana le ene o tla ka tsa gae ee jwale re se re tla re kopana jwale ka nnete ore ebe re iphumana bele ka nnete motho o se o swapile partnera ha re boemong bono ba ha jwale ka nnete bona se ga ke nagane chese tla etswa ke mokwetlisi gobane ke ena motho a sa ntse a tlhile a ntse a disitse setlhophaka lemong se na motlholo mong kapo lemong se e tlang a kare a echaplini ga ke batle ga go partnera le morwe e sise ke batla gore fele o partnera le motho a itseng mme ga ke etsa jalo di-points tse di sa latlhee ke ntse ke tsamaya ka di-points tsaka tse ke tla kopana le motho yane a ka nkane ka points tsa gae
1: boemong ba ga lefukutla mong ke gola motho ga e shebe le boemong bo ke eng e o kareng letla le yona e beneficial ga kalo go wena le malapalo
0: ke tšhelete tšhelete e teng mono le ga e se ka kalo ke tšhelete o motho o ka nka o etsetsa motlhala fela go yo patalela rente e felelana mono ko ga se tšhelete o kareng ka reka koloi oa ka mane ka masegoto yeto a fitlha reka koloi ke tšhelete eo o kekeng wa e fumana ka gona ga ka mona le ga o ka ba wa gapa league ke tšhelete eo o kekeng wa e fumana ka gona ga ka mona le ga o ka ba wa rwala medal wa gold le ga o ka ba ba number 1 in Africa tšhelete jalo o keke wa ba wa e fumana ga o fitlha borogommane o thwe kapo moemedi company e nngwe kapo mmuso o kore tshole o number 1 Africa re kopa gore o putse ka tsela itseng kapo gore o kgothatse ka tsela itseng tšhelete jalo o keke wa e fumana ga ukwana kere ke tšhelete kae e ka o lefelelang rente fela ke utlwa gore nka se e lose ka lebaka leo nka se lose tšhelete eno ebile nka se lose e ka godimodimo a tseba kgaitsedi yaka kesa ke a bona ya tšhelete e ka godimo ke dintlha ya ka godimo ke dintlhaana ga o na mo nka baka
1: dinkaoa ntlha ya botlhokwa kore o lwanela seriti sa nagae kore bo emong bona kore o lwanela seriti sa nagae
0: ke re ga o ka ga motho a mongwe a ka sheba ke na magang ga mono a sheba gona number 1 in Africa gona ke nagae feng go tlotlha naga lesotho ga o tlotlha bitswelaka ga o tlotlha bitswela dolphine kapo la mogwese go tlotlha ga flaga lesotho go tlotlha lesotho
1: fela naga ena e wena bitso la gago le e lwanelang tse naga ga e go lwanele ka tsela e ne o batlang go lwanela
0: ka modisane go jalo
1: kanete taba ena ke utlwa e sa fitlhe ya monate gagolo ga o sheba gore

0: na wena ebile ke gore ke shebile thasello ya gao le chesego e o nang le yona gore na wena ntho ena o e lwanela ga kae fela jale ga o bontshe ebile e o tswela le molemo ka tsela e kalokalo
1: mme fela ka ketswa kere motho o tlameha o sebedisa ntho ngwe le ngwe e teng ha eba ga ona ntho o itseng o na le ntho e itseng e sebedise gore o qeteletse o fitlhile mo yang teng ke ne ke tlameha gore bonyane nna ke ne ke ipetse standard seno sa gore ke tlameha gore ke iphumane ke ile di-olympicing ka papadi ya taekwondo empa go robega o ile wa ntho la tseleng ya ba ke a robega ba ga ke sa kgona gore ke tswele pele ka taekwondo empa modimo wa nthusa ke nne eno gape ke fuwe monyetla wa bobedi wa gore ke bapale papadi ena ya beach volleyball mme ga ke re dilemo na di kae ka mona ka beach volleyballeng ga gona o gona o ntse gore dilemo wa tsaya go na le batho ba tla fumana ba ntse ba re ga o di dilemo dikana ga o di dilemo dikana o ke se bapale ga o le mo dikana a ke mmele wa gago motho e mo le mongwe o tseba mmele wa ae oa tseba ee kapo a re motho ena o motenya kapo motho ena o mosesane a bapalang ko wena ko gona o ingwelwa ke eng kapo go bobebe kae ka nnete jale dikgothatso tse dintsi tsona a ke tse photlang fela he re tla nne re gatelele pele gobane ka nnete ga di disiko go thatso tse ka ntse jwalo tse photlang ge ke ra tswela pele tlameya gore banna ba re tsipetsipe ka morago mona mama ba mona ga re le egypt mono ga re qeta go tlholwa ke nigeria ga qeta go tlhola di-comment tse dingwe di-facebook mona ne di itse ko bana re tenne thaetse tse telele
0: tsa
1: gotshwane obane ebile ke letlhabathe mmane jale ke gopola ke re na motho oa gopola gona ga o ngwela taba e o a tseba gona seaparo seo se re se apere sa se bonang re se apere se tswa kae wa fumana go se tswa ka ga dipokotho tsa rona re sea gae mona re sa patala dirente motho ya lebenkele mane o lo
0: rekaobile
1: o nka yona folaga naga o e petha gona mono motlho lo mongwe motho ga o bona o tlhaa ka gara naga lesotho empa bele motho ga a tlhaa mano tlare modimo ga ba apara gampe le gale empa a sa tsebo gona aparo tseo dintswa kaeyena
0: a sa etsa le effort ya gore
1: a bone go tlhopha seno se apara ee motlho le mo motho a ka tshwangaga gae ke bona le sa apara gantle ke kopa gona e be ga nka ka le thusa ka tsela itseng le itseng gona le apara ke gare gwa le dieta ga re apare ko ga re apare ka tsela e o ka goreng ka mane ka volleyballeng ya e batho ba bapalang ba le sixy skipper re bapala ka bra ga ebe o le comfortable o ka bapala ka penty ga ebe o le comfortable o ka bapala ka mese e mone e menyanyana o ka bapala a ona ke gore 500 ke jesi ya setlhopha
0: goba wa uka ga eba ebile gore le dieta
1: ga di tlhokagale go bapala ka bra ga bapala ka diveste ga bapala ka mese ga bapala ka dithaetse tse gotshwane kapo tse telele go tswa gona tsatsing leno gona comfortability ya gona ya o apara na yo kae ke re 500 maluti e apesa setlhopha ga ke re motho ka
0: bore
1: le babedi ya re apesa ga o qetabe motho e mongwe ka yona 500 maluti eno reka data ka yona ga qetabe o commenta jalo
0: gaobane
1: o le tena tena ba joe gobane tena le tena le tena le tena fela he anomane bele ka ketshwa kere tse dingwe tsa dintho di tlameya gore di ne di tlae gore tsitsinya gore le rona re tlameya gore re ne re seke ra itebala mane mo re teng
0: metsotso ya gona e metlhano pele re fitlha jalo goreng ena ya borobong mamedi ke tlhokometse ka nnete gore ditaba tsa rona ke tseno tse jalo mme o sene o bontsha ntlha ya botlhokwa ya gore tse dingwe tsa diphephetso tse o ba teanang le tsona ke tse e leng gore o le motho o kare di ka thibeya kapa o le motho o kare ka nnete re na le ntho e re kareng tse dingwe re ka di tlwela fela kore ga o tlhokale le gore e be o commentile kapa oobane jale ga o tsebe seo motho a bileng le sona gore e be o fitlhile moo mme tse dingwe tsa diphephetso tse a builweng ka tsona ke tsa tshetso tshetso fela mmamedi ke ntlha ya botlhokwa ga o sheba batho ba bangata dipapading mona be ntseng re ba le bona ba bontsha taba e ka godimodimodimodimo e le taba ya tshetso e le taba eno ya re reng ke ya bomabala fela ga o sheba ga o ka thwe go na le ntho e tsena e etsaetseng mona rapelang go etsaetse tsena ka ena ba tla ba fitlha ba tshetsa ka ntho tse dintse jwalo ga o thwe rapelang ka ntho e motlhomong re neng re kare ke ntho e nneng e ntse e ka laolega rapelang o tla a sa ya taptapong kae kae ge a kgona go tsheetsa bamamedi re be re etse ntho e tsalang e nepaetseng fela tse re reng ke tsa botlhokwa gore nna gana jena thas

0: hlano fela hle mamedi go rempe re ikela wa tsebala o ka refa kolo ya ha o mohlolomong re ikele re re tla bona ke re magogo magogo re sentse re bona gona re swata jwang di jwa sentse re bona gona re swata jwang registration e yona e tle se re le shore ka nete yona e patetse re ntse bonnete
1: ma ntlatse ka ntse o tsa bo di registration mo hlomong ha o chef ke ntlatse ke chalete tse boima go bokana
0: ka khola ke ntwe ka 1000 rand ka ba 900 e renka hona mong
1: ho ya ka hona papadi matla yona maka
0: ha ehile hona mono ba ne jwale ke di dollar ke 50 US dollars e jwale ha se re convert ka nkane ka nna re fa 800 eo 2900
1: boemo bo lokelang hore ebe o ipatetse ha re chalete eno jwalo mohlomong o tibello gore ha o sotlo ya di Olympic e etsa bang ya nyoluwa le teng
0: chalete ya registration
1: e
0: ha ke se ke ya
1: ho ya bo mohlomong re mona o fitile mogahlolono re leng ho ona o ya bo di Olympic
0: hey ndate minya tla di Olympic e mingata ha ho lokana ka ngwa ha o so le se bapadi taba tse jwalo ga ke di bone lo di bona ee ha o so etsa lataba tse jwalo tsa ha re se re ke nahana ha se ke kene mokgatlhelong ke leng shore ke ya di olympiking taba tse jwalo ga ke a tlameha go di tseba gogang ke le sebapadi one ke taba tse dintsi tse kang jang ka kelelong ya bapapadi ya ka gaebe gantle ee jale ga ke se ke le boemong bono se ke le boemong bo katueng ka tsela ikgethileng bo tlileng bo nang le ke potopotue ga golwanyane ka tsela o ke potopotue ngwana jale ee jale se ke tlo jetswa fela go wena o tlame o tso ka nako itseng be discipline ya nako be discipline ya ho ja o tsebe gore ba discipline ya trainer ke phetho gona ho ngodisitswe kae ho etsala jwang tseno ha ke sa kenakenana le tsona gobane ke tse dintsi tsa dintho tse jang sebapadi ka tlhongwe tseba gore fela gore ho ntshwe tšhelete e kana e registration ene ha nka ka siwa ke tlo
1: ngwanywa
0: ke tlo ngwanywa kapo joe ho ntshwe ke apesitswe ka tšhelete e turu phatlho tsena tse ke di apereng di ja bokana jwale hai anga ka etswa tsena e tlile ke tlotla ke ikutlwa ke le jwang jwang ke tlameya gore ke tlo ukwa e kakare motlholo mongwe o tlo ukwa e kakare o kolota association kapo o kolota naga ya heno gore ebe o mono mme ga o ba kolote ke bona ba tlameng gore ba o bone gore
1: monobane
0: o sebeditse ka talente ya gago ke talente ya
1: gago
0: tlotse kapo o sa tlola
1: mantswe a gago a o qetela gaitsedi ya motho motso ka motsotso fela o kareng o akaretsa ditaba tsa gago fela gore re phethele ditaba tse tsa go
0: Olympic Committee LSRC LVA ka kotloloa tate president ya rona ka nnete ke lebile haholo mpha monyetla o nang tate sentse re fela ka nnete ha uwe mabaleng Saturday sena re na le papadi tsa volleyball ka mane ka Roma so re sentse re shebile bele ka nnete gore re tlatle re kopane gona teng ka nnete ke lebile haholo
1: e re mamedi ke eno wa o qetela fela a tlhagang re tse go utlwena ebe ena o nare radio kgotso kgotso
2: mme
1: e
2: ke teacher-a sekolong sa Majamatsho
1: e go jalo mme
2: ya ntate ne re kopa gore bana ba rona ba tle ba tlase ya le moemono ka di-20
1: mamedi metsotso ya rona ka nnete ke eno e ne e fitlha goreng eno ya borobong mme ga itsedi yaka ka nnete ke le bua ditaba tse o bileng le tsona le gona mme ka nnete re sentse ga go lakaletsa mahlonono go tsotlhetse o tlang go sebetsana le tsona re tle re utlwe gorena ebe ka nnete katlego ya gagwe e ka tswa jwang mona mo o tla bong o ya teng
0: ke lebile gagolo ka nnete botlhe ba batlang gore tshehetsa ba ka kena ka mane ka leqhepeng la rona la ka la Facebook e le Neo Chapole Chaplin ke mo ke fumaneng gona teng ka nnete ke tshaba bitsa dinomoro tsa ka jale batla go fumana gona ka mono ka Facebook nyaka ke Neo Chapole Chaplin ntle le mono ke ye nngwe ke morwesi tolofi ke Dolphin ka nnete o fumane gona mono ntle le mono ba ka ikopanya jalo ka nnete le presidente ya Lesotho Football Association kapa coach ya rona e leng tatemogolo le komola gore ka nnete ba kopana le bona ka nnete ke lebuile gagolo mamedi lebitso la ka ke Neo Chapole ke tseo ka

Metsotso e mmedi ka mora hora ena ya borobong. Ditaba o di ballwa ke Molaentladi mo mamedi ke o dumedisa. Modulasetulo wa lekgotla le lwanelang ditokelo tsa batho ba nang le bokowa PWDAC, Mofumahadi Matshepiso Mokgurumeng, o re thupelo ya matsatsi a mabedi e tshwaretsweng baphatlalatsi le baqolotsi ba ditaba ya go buella ditokelo tsa mantlha tsa botho tsa batho ba nang le bokowa e reretswe go ba hlahlella ka ditsebo tsa go di tlaleha ka nepo. Mookamedi wa MISA Lesotho Monghadi Kgotsofalang Koloi o ananetse kwetliso ya PWDAC. A re e thusitse baphatlalatsi go tlaleya ditaba tsa batho ba nang le bokowa ka tlhompho, ka nnete e ka sitana le ka ponaletso. E le segopotso sa go keteka dilemo tse 60 Lesotho le ipusa. Setereke sa Berea se bile le mokete wa thapelo maobane go rapelela kgotso, bongwe e ka sitana le boetapele ba naga. Moruti Douglas Stephen Magetha o ipileditse go setšhaba go inehela go Modimo le go kgothaletsa bagodi go ikitlaetsa mosebetsing wa bona wa bagodi. Tshebeletso e ne e tlhophisitswe ke Lekgotla la Dikereke Lesotho, mme ya atlegiswa ke boteng ba bahlanka ba mmuso, ditsi tsa tshireletso e ka sitana le setšhaba sa Berea. Ke a phethela. Baphatlalatsi ba ditaba ba lokela go qoba go tlaleha ditaba tsa tlhekefetso ya bong fela, empa ba thusa setšhaba go utlwisisa gore tlhekefetso e bakwa ke eng, e ama mahlatsipa jwang le gore e ka thibelwa jwang. Sena se boletswe ke ofisiri lekaleng la tekano, batjha le ntshetsopele ya setšhaba, Mofumahadi Mamodibedi Ngakane, thupelong e mabapi le tlhekefetso ya bong. Mme o re baphatlalatsi ba lokela go ela tlhoko polokego le seriti sa mahlatsipa ga ba tlaleha ditaba tsa tlhekefetso. Moeletse ditabeng tsa tekano Dr. Mosiwa Ramakwele o kgothaleditse baqolotsi go ba le tsebo e batsi ka ditaba tseo ba di tlalehang. Ditaba tsa hora ya borobong di felela mona. Mamela tse latelang tsena horeng ya 10:01.

Mamere re ke mo lebohe jalo he molae ntladi ka ditaba tseno tsa hora ya borobong tse wa qatang hore ba lla tsona ka boqhetseke bo tsote ha joale mothating ona ke nako ya hore re fetele lenaneong la merapelo hopola hore le tla ho wena la bone le leng ha nka mo ga ditaba tsa hora ya borobong.

nkgule ka dikgole tsa lereko o ntebatse tsa lefatshe lena. Ke o bohe ke hlakole meokgo, ke betla mase le seng le wena. Mamari wa salmo ya salisotho hle ntumelle ke nke monyetla ona ho dumedisa le hona ho amohela ka diatla tse mofuthu hohle mo mametsentsebeletso e kgolo ya setšhaba o le hona teng. Ke labone bekeng labone le halalelang, kgwedi ke a lwetse e hlola fela matsatsi a le leshome. Ke ke tshoka mehla le matsatsi ngwanangwanana ke re re bolokilwe ke mohau ka teboho, ha ho tso ho rona ke mpho ya Modimo. Ha se ka baka la mesebetsi ya rona momamedi, ha se ka lebaka la hore na mang ke mang setšhabeng. Ntho re bolokileng e nngwe fela qha ke mohau wa Jehova Modimo ka baka leo ho se be le motho ya ithorisang. Lebitso la ka ke Maletuka Taonyane wa mohau helwa ka seboko ke mosia ke motho batsi ke motho wa mantshentebedi wa medicine na duomela mokgwabotlo. Ke nare ha ke ipate ke thewa ka leribeleletle le letalana la mamosa le molapo. Ke ngwanana wa dihlaba tsa peka. Bateng ba tla o qhwaela wena moratuwa wa ka. Ere metsotso ya rona ha e dutse hantle tsena fela ho e robedi. Re furaletse hora yena ya borobong ho seng ho hotle mamamedi. Khatle ke renke pina ka kwano fela mogatu wa ka ele ha re qala lenane lena mama medihle ke le bo ha o gentse getho ya ha o di almoya dingata hampe ha o no rata ka bo uimamelletseng qengwe empa Modimo a re yetsetsa mohau wa hore nna le wena re tlotla re kopana ka lebaka lena hle ke taba e kgolo yena ke a le rata.

jale e na le bopaki ba lenyosa le phahameng la manyesema empa marena a ka tlase go mogela sehlogo ya meyane ke yena a neng a ba supisa dibaka tsa bona jale morago tjena ga o e ba le dikgwebešana kapa pele ke tla morago tjena ke re ka yona nako yona eno dikgwebešano ga di ba teng morena e mongwe a sa tlola sebaka sa gae jale a tshitimela ka sebakeng sa mogaisane wa gae morena wa sehlogo o na ntse a na le maatla a go etsa keto gore a ba agole a tlise kgotso a etse keto ka moagolo go mamela mahlatlhobo a mabedi empa ka morago go sekgomatiso se ileng sa etsiwa ka morago go 1970 yaba marena a sehlogo ga a sa ba le tokelo ya gore a okamele dinyewe tsa ditekisano tsa marena a tlasa bona yaba jale marena a tlasa bona a phatlaladitsweng ka molao ga ba na le dithirišano le go se hlakelo ga meedi ya bona taba yeno e se e bewa go letona le ikarabelelang tabeng tsa borena mme letona le e sebetsa ka o gore nako le nako ga go tlhaga tlalego ya gore morena a le morena di ba tsekisana sebaka mane moedi wa bona ga ba sa o tseba gantle e be letona le thea komiti komiti eo e aya ilo tlhatlhoba taba e kopanya matlhakore a mabedi e be e ba mamele ga e ba mamele fela e be e seke e ye tlhatlhobong sebakeng se tsekwang ga e be e le gara naga kwana godima ditšhaba e be e yo fitlha teng e tsamaye le matlhakore a mabedi e mongwe le mongwe a supe jale ka morago gore ba supe ebile go mametse le mapaki a bona jale komiti eno e thekeng ke letona e etsa tlalego tlalego eno e khutlela go motho ya e thekeng e leng letona letona ba le tlalegele ga le kgotsofetse ore mosebetsi o entse gantle jale le fetisetsa tlalego eo e bileng e nang le kgothaletso tafoleng ya motlotlei kgosi mme motlotlei kgosi o tla fitlha ananela tshebetso eno e entsweng jale a e fa tlhonolofatso jale e ntano go khutla e o ballwa matlhakore a ne a tsedisanang basotho ba tle ba le mongwe gore tshebetso eno e nka tsela eno e ke petang go e salosa ke amanang feela le marena a phatlaladitsweng ka molao go sa tsotellee gore na boemo ba bona ke bofeng jalo ka ga ke ne ke salose gore boemo bo tala ka tlasetlase go ramotse a phatlaladitseng bo fitlha go morena wa sehlogo e le yena setlhotlholo sa borena tikologong eno ya gage jale ga o entse jalo e tla balwa mme tshebetso eno ga e fenolofaditse ke mokokedi empa jale ke ilo sebetsa ka molao setšhaba se tla e tlhomphišwa e be balwe pepeleleng ya marena a mabedi le setšhaba sa bona jale ba tsebe gore ka jeno motlotlei o supile moedi o pakeng tsa morena eno wa lona le yano wa lona gore o tsamaye e jale e ba ditaba tseo le dikgang tseo di fedile ke petele ka o gore re a tseba gore lesotho mona borena bo a gotswe dikoto tse pedi go na le borena bona bo o kentsweng ke re bo phatlaladitswe ka molao ka ntle go bona jale go na le borena ba moetlo ba boramotse ba moetlo baano ga ba tsekišana dibaka tsa bona tsa metse ya bona morena ya pha

0: salary change ka hodima bona ya ikagamellang ka hodima bona le pele ba wa sehlogo. Yena ya patsalari change ka hodima bona o na le matla a gola kgang ya mofuta ono a ba bee mmogo jale ba bua taba tsa bona ba be ba di tlhalose ba be ba se utlwe gore na e mongwe gopola e ka moedi o tlameya o tsamaye kae o ganyetsana kae le e mongwe mme ga a ba mametse o tla fumana se e lokelang go etsiwa na ke sefeng o tla supa moedi ke sebopego seno mme ga ke tsebe ga e ka ya ba mohlomongwe ke tla ja nako ya bamamedi jale ba botse fela ka bokhutshwanyane seo re buang ka sona tsatsing la kajeno ko gore na mo kgang e leng teng meeding ya marena e sebetswa jwane ke a leboa mme
1: ke a o leboa morena mekia ntate ke sa je nako ya bamamedi motlhomongwe ka tšhebo ya gago o ye o bone e ka e ka reng ke eng e tsang legala la gore morena e mongwe a utlwe a sa galla gore a batle gore a kene ka gare o morena e mongwe
0: mešeng ya pele gwa ne ga go ntse go ena le dibaka tse bulegileng ka ga naga ena eo morena ya mogolo a neng a ka nna a ntshetsa motho ye mongwe bang ke ngwana gae kapa mohlabani wa gae kapa motho ya ileng a mogasa e ba ona ka nna a mo abela borena lefatshe le na le santsane le bulege meedi ne sa tsitse ka marena e ne e se ba boditso gobane e ne tla re morena ya setseng sedikadikwe sa gae mona gosane morena ya ka godimo go yena e re o a se fetola o se a se tsepa kagolo ye itseng a tsepa le ya motho e mongwe ye itseng jale a bopela e mongwe wa bogago sebaka sa gae sa puso jale taba eno e ne e bakile tlhokalo ya botsitso meeding ya marena gobane e ne e dula e fetoa go se motsheare mantsiboya taba e nngwe e neng e tsagala e ne e le gore le ga dibaka tse buleileng fela tse sa abelwang batho di ne di ka tsatlhaga jale ga di se di fedile di a bue kao fela batho ba beuwe morena ka nako e nngwe ga a na le bana ba bangata go feta bonngwe ga ke re eo wa pele o ne a tla be a ikarabelela a emetse gore ntatae ga a tlhokagala jale e be o dula setulo sa ntatae jale morena wa bobedi morena o ne a tla sheba go bogametse ba gae e be o nka ka motse number 5 a nke ka motse number 6 a nke ka motse number 4 a ba bokelele nkae le nngwe kore ke tshoka dibaka tsa bona jale e be o re a moelang mora wa ka ke eono a le tlo ikarabelela go yena ka dibaka tseo tsa lona jale ke le fokoletsa mosebetsi wa o gore le tloe gole mono le nne le tlisa ditlaleo go nna mona le be se le tlareela mogae wa ka e re morena godima loma jale empa taba eno ga e ne e tswa gantle go latela mekgwa le meetlo ya basotho moga eno o na sa petle nngwe godima batho bano go ne go tshwarwa dipuisano pele ba bokelelwa morena ya mogolo a ba kopa gore baeso ke na le baka ba babedi moga eno wa ka e mong ke gopola gore ke mo fa boikarabelelo ba borena jale ke mo kopela go wena morena ga motseng eo le wena ga motseng eo le wena morena eo bao ke le buisang gore karolo ya naga e matsong a lona ka yona le ikarabelele go moga eno wa ka jale e be yena ya le buisang taba tsa lona ditlalewe ke yena go nna mona ntho nngwe le nngwe le ikete le yena jale ga a keta o etsa jalo e be o isa kgothaletso ya gae go morena e mogolo ka morena wa setlhogo ya meyang gore moga eno wa gae a nanelwe jalo a be a hlae phatsalatsong ka kananelo.

0: ba me re di ne sa di di ha o ntse o etsiwa ba ho fihlela ha ka 1966 wa le re ke na motheo ngo motho wa ho ipuso motheo ono ho fihla o be a mokwallo ho ba le pele motheo ono o kenwa tshebetsong ho ne ho ya ke tlhopho ya ho botella manane a magana a Lesotho mora ka ofela a ba ngolwa ka hara buka e phatlaladitsweng ka 1964. Jwale hwa etswa ketso ya hore ho se ho poloko hwa hlola ho thehwa marena a mang a matjha. Naha ena ka mahlakore ohle ya yona e se ntse e na le marena. Morena ya nang le baga ba fetang bonngwe e ke ke be ya ba marena kaofela. Ke a le morena moholo ya seng a tla kgohlela dieteng tsa ntatae ka mora lefu la ntatae. Bana ba bang e se ya ba bana ba morena fela ba ke ke ba ntshwa dibaka. Molao wa motheo wa 1966 o theile mokwallo o jwalo. E ne hore ho nyaebe ka morao ho molao oo wa motheo wa 1966. Jwale ebe mmuso o ile wa kena ditshenyelong tsa hore meedi ya kgelang yohle ya marena e potielwe hobane o mputsitse potso ya hore na sena se bakang hore marena a iphapanye kapa a lebale meedi ya bona na kisetsweng lebaka la pele mme mmoho le Basotho ko re meedi ena e teng ya marena ha e ya potielwa jwale ho tshwana le ha o ka ya fuwa setsha se sa potielwang se sa kenyetswang leisi ka letsatsi le reng o tlo sitwa o bolela hore na ha o re mohaisane wa hao o tshetshetse ka hara tshwasa hao o bolela eng empa ha se potietse ho tla shebwa le tseo ka mahlo a disabonweng fatshe ho tla shebwa le mmapa o entseng ka molao o eteletsweng pele ke ditlhophiso tsa bopotiela hore na ya fositseng a tloletseng ka hae mong ke mang. Jwale taba ena ya hore meedi ya marena ha e ya potielwa ke sona sesosa se seholo hobane jwale ha ngwana morena a kena pusong o tla bontshwa fela ke batho ba hae ka nako ye nngwe batho ba hae ba tla be ba mo kgelosa hobane nnete e salang karolo ya itseng ya sebaka sena sa hae ba mo time hore e sene ntatae kapa baholo ba e ba sene ba ya mui ka molao ya abelwa morena e mong ya ileng a tla ka morago ho ntatae.
1: Ke a leboga morena Nicky ya kutlwa kae ka re o nkarabile. Bamamedi ba sentse ba le teng mogaleng mona ba tlile ba batla go botsa mamedi wa seyalemoya sa Lesotho re metsotsong ya 20 a nang le metso e robedi re ya re lebile mane gorenyane ya 12 lenano lena ke la o reng molao moeti wa rona ke morena Mikia Molapo re bua jalo ka taba yena ya boemo ba karolelano ya meedi. Dumela.
2: Hello?
1: Kgotso.
2: Ramapepe mohae ka mokgotsong.
1: Ntate Ramapepe.
2: Ke ne ke re ke botsa morena Miki ya mono hore taba ena ya meedi ya marena marenana a o qetelana e a o thweng ke borametsi jwale go e na le gore morena e mong ka gare go sebaka sona seng sa ga motse ya jwalo ebe go be wa morena e mong gape ya phatlaladitsweng ka morago go eno jwale meedi e seng e seuwe go ho atweka ba kgetholla jang sebaka sa eo ke sese sebaka sa eo ke sese ke tsho jwalo gobane yena morena Miki ya ka boyena o ile a ka tlapaela itlhatswa mona go ena le marena morena a ileng a hlaga ka gara morena e mong jwale a dula sebakeng seo a sa kgetholang ho sona e le mo e leng ha hae jwale e le gore gare mona o dula bakeng sa motse o qetelletseng o bus.

0: ena metso tsenya mashume a mabedi ananga le metso ero e o le mong ke a re libile mane hore nyane ya le shume le metso e medi e re kolokole mogana mikia o tlohlo kene ditabeng tsa ntate Matsaile
1: ana ka ba bo ya ntate Matsaile e khutshwane ra motse wa motho e ka ga bo kurwe e a ka tsekisa mogana ya phatsa la ditseng ya ka setete fela a ka tsekisa mogana ya phatsa la ditseng ka huduma hai e seng mogana ya medi nye ka thoko ho ya mogana wa hai wa sebaka hai le mo mogana wa hai ya phatsa la ditseng mogana ya phatsa la ditseng ka huduma yena e le mokamedi wa hai yale mogala yeno a sa senekeletsa ka motse eno wa moetlo dikobo molaleng a moamoa ka boro eitseng ya bodisa ba hae e tlile o na le maatla go tseka mme ga a tseka go tla lamola mogala wa setlhogo a sa amee gobane re ke kebe ra re mogala eno wa molao ya phatlhaladitseng a ikabele toka godima ka motse ya sa phatlhalatswane ka mokgwa o tshwanang mogala wa sebaka a ka tsekisana sebaka le mogala wa setlhogo mo medi ya bona e fitlhang e kopana teng jale a belaela gore mogala wa setlhogo o foletse ka go yena e file ba ka tseka ka kotloloo re tle gopola gore mogala o mongwe le mongwe wa setlhogo ka ntle le go busa mogala wa setlhotsa ka ga tikolo ya hae ebile o na le sebaka sa hae moo e leng ramotse e leng mogela wa sebaka mogela o monne ya mongwe wa setlhogo o bile o na le sebaka seo go sona e leng mogela wa sebaka a ka tseka magela a mangwe a sebaka a tlasae a ka tsekisana sebaka le ena ga e be ka baka seno mogela wa setlhogo a kenelela ka ga dibaka tsa batho ba jalo ke a leboa mme a ke tsebe a e ka ba re gaui
0: e ne pa o na le ntho e sa etsagaleng ka mona dumela
2: ke ra mapepe ka mogotsong
0: nata ka mapepe
2: ee wa tseba ka nnete re batho fela ba gautisising karolelo yone e ne ya marena ke re go tloga go mogana a setlhogo go tla go a sebaka e tle tla ba ga motse bapa gona ke tseba ga o the mogena o kgasatete ke ene re reng o fumana ditiane go tswa mmusong jale go na le diphala tsena te metseng kwana tse sa fumaneng letho ke tsona tseo mogena mmeke a bolelang gore ke bona ba moeto bao kapa le bona ba ntse ba fumana lethonyana go tswa mmusong la ditiane na
0: ke bona bano ke bona bano re mpe ke molemong wa nako ke mpe ko agabela gore o itse bano ba seng gazetted ke bona beeleng marena a meetlo o tshilo jalo o eagabile
2: o ke bona ba seng gazetted okay ke a leboa mme
0: tanki ntate metsotsong e leshome le metso e robedi jwale pele re fitlha gorenyane ya leshome le metso e mmedi lenaneong lena la oreng molao mogana miki
1: mme
0: go na le ditabeng tsa gago mo o ileng wa bolela gore ga diapo dielwa ditaba tsena o ne o bua jalo ka ditaba tsa barena a setlhogo kapa ditaba tsa marena a le a metseng ke bua tse gore re ka fumana gore morena wa ka wa gamama ke morena metšhele mama a sa tsekisana jalo le morena wa thaba gobane ke bona ba gaisaneng re ka bona go ba le tseko ya gore na jwale ba se ba felela kae motho eo o mo sebeleditse jwang e le motho wa gamama fela jwale mo sebeleditse thaba bosigo
1: mme pele ke ba kua baba ga ke a baba ntate ka mapepe gobane ke bone gore na o lashea go kae mme le wena o tlomamele ga ntse ke lemarena a phatlaladitsweng ka molao a cassetted. Ha ke bue ka ditiane, Basotho ba tlwaetse ha o qala o thwe cassette ba laolwa ke ditiane. Ke hola le taba ya ditiane, ha ke bue ka ditiane, ke bua ka cassette, ke bua ka yona ke re molala o cassetted, ke bua ka molala ya phatlaladitsweng kuranteng ya mmuso. Ka molao, ke motlotlei kgosi. Jwale taba eno e kgetholla molala eno ho molala e mong osele ya sa kang a fumana kalalelo ya motlotlei kgosi. Yeno a sa kang a e fumana o bitsa morena wa moetlo. Yane a fumaneng kalalelo ya motlotlei kgosi o bitsa morena wa molao ya cassetted. Ke ne ke re le utlwile ha ntse ke tsamaela moetlo ke bolela ba sa hlahing phatlalatsong ya mmuso. E seng ditsiane hobane le bona bana ba sa hlahing phatlalatsong ya mmuso ba ntse ba fumana ditsiane. Ke marela hobane ba sebetsa ba garela setjhaba. Fela phapang kore ha ba sa hlahe ka seteng ya mmuso ba bitswa marela a moetlo. Jwale ke fetela potsong ya hao mme Selobodi se Kgabane. Aa, mane mo ke buang ka ho potielwa ha meedi ya marena eo ke reng taba eo e dieletswe ho tloha ha e sa le re ipusa re le Lesotho. Aa, ke bua ka marena ohle ho tloha wa sehlooho ho a kela ho ramotse wa ho tatela ya phatlaladitsweng ka molao ya nang le kalalelo ya motlotlei kgosi hore ha re bone di nepahetse ho ne ho tlameha ebe meedi ya bona e etseditswe dimapa e potietswe. Jwale lebaka le ba la hore ha ya potielwa e mong le mong a ka nna a supiletsa moedi wa hae ka hara e mong ka phoso kapa ka boikemisetso. Ke taba tse tla fumanwa ke lekgotla le sebetsang wa rola dikgang tsa meedi hore ena o etsa ka phoso le ho hloka kutlwisiso empa ena yena o etsa ka bomo. Re ka nka momamedi e mong a ebe nako e sa le teng
0: pele ho momamedi e mong mohlomong kotsi e ka e yeng e hlahe tsokong e ya naha kapa ya meedi e ebe efe.
1: Hele mme e ba dikotsi tse mpe ho di kekeng tsa bolelwa. Ba bang re di sebeditse tse ngata e hlile batho ba bolayana. Hobane morena e mong ke fala ka mohlala. Ha a sebedisitse naha ya hae kaofela ho so sena lekgulo ka habo ho yona. Jwale batho ba hae ho se moo ba fudisang teng. Ha bona morena ya fokofokolang a le pela hae. O lakatsa lekgulo la eno e be o sare le letsoko lane ke laka e ne e le leso. Jwale wena morena o kena hampe ho lona. Jwale a laela Basotho ba hae ho ba o fodisa mono ka ntle ho tumello ya morena a ikarabella mono. E be taba tseno di baka hore Basotho ba nkelane dikoto le dikwakwa le mahumo. Jwale ho tsekwa letswako la legallanyana le senang le ha e le ho kukunesa. Jwale ebe bana ba batho ba ya shwa. Re bone ntho tseno empa morao tjena setjhaba sa Basotho se tla bolela hore ditaba tseno re ile ra leka ho di lwantsha ebile di se di sena sekgahla se kang sa dilemo tse fetileng. Fela dikgohlano tsona ntse di le teng tse susumetswang ke babosuwa. Ebe ba nyetsa morena wa bona hore aa o se le ya morena o thotse motho ke a re nkile naha ya rona mane ha o etse ka naha ha o lata naha. Jwale ebe ho madintwa tse mpe ebe setjhaba se a bolayana e sile taba eno e tlisa dithokotsi tse sa hlokahaleng tse bakelwang naha ena ka mabaka a siyo. E ka re taba ena meedi ya marena e ka hlokomelwa ya fuwa boemo ba hodimo fa bokellwa mekgwa ya hore meedi ya marena e potielwe jwale e be le dimapa e le hore ya tlolang moedi a tsebe ho kgalengwa ka thata ka molao hobane o tla bakela Basotho.

0: Judy Tokoji, ke a leboha.
1: Mamadi wa Salome ya Salesotho, re saletswe ke metsotso e leshome le motso o mong pele re fihla mane horenyane ya leshome le metso e mmedi. Re na jalo le morena Mikia Molapo, mme letsatsing la kajeno re ntse re bua ditaba tsena tsa meedi ya marena le hore na di ye di sebetse jwang hore di tle di seke tsa baka dikgohlano. Mongana Mikia, ka tjhabo ya hao, ke utlwile potsong ya ntate Ramapepe mane hore o ye mong wa batho bo ha dikgohlano di le teng baeng ba bitswe. O ye o bone ka ekare ka ntle ho taba e ya le kgulo, ke eng hape etse hore morena a be le lehabe ya la hore jwale a lo kena ka hare ho morena e mong?
0: Ke ditaba tse mmalwa, mme ke tla hopola hore naha ena e ya hotse ka dibaka tsa bodulo, ebile e ya hotse ka dibaka tsa temo. Ka nako e nngwe o fumana hore marena a fapaneng kapa marena a mmalwa a ikemetseng, sebaka sa temo sa bona se kopanetswe. Batho ba morena ya ka Ntale ba lema sebakeng sa morena ya ka Ntale, ba ka Ntale ba lema sebakeng sa morena ya ka Ntale. Pele ho boipuso, re ne re na le mokgwa wa puso o no mo bitswa dipaballo. Hobane jwale morena motho e mong le mong ya nang le mobu sebakeng seo e seng sa morena wa hae e le sa morena e mong o se. Molao ono wa dipaballo o ne o re mobu ono o bitswa wa dipaballo. Jwale ka nako yano ke hobane ha motho a na a batla ho ya ba le mobu karolong ya morena o se le ka ntle wa hae, o na tlameha a se a falle ka ho morena wa hae, a o ja ka ho morena eno ya tla mo fa masimo a maholo. Jwale taba eno ha re kena boipusong re ba le molao wa motheo o fupereng ditokelo tsa batho, ya ba wa bula ho hlakolwa taba tsa dipaballo ho thwe Mosotho e mong le mong o na le tokelo ya ho phela hohle Lesotho. Ke ka lebaka lena o tla fumana motho wa lebidi a na le setsha ka hara masego. O tla fumana motho wa haeno mane wa mahale ba mang a na le mobu ha masefuane e le wa ntlo kapa e le wa tshimo. Jwale ditaba tseno le tsona di tetella di tswala hore jwale meedi ya morena e selekane. Morena e leng sa lakatsa hore a o tseka tokelo ka hara mobu wa morena e mong o sele, jwale a hopola ho tla se ya bopaki ba hore o na le batho ba hae ba lemang mono, o na le batho ba hae ba haileng mono, e tswe sebaka seno ha e sa le e le sa hae. Ke ditabanyana tsa mofuta oo jwalo, mme wa ka. Ke a leboha.
1: Ho nona le bomamedi mona fela ke bona e ka re o sa abeile mohala fatshe. Ntumelle ntate ko lokolle o tlo o akaretse ditaba tsena, mohlomong o so hapella le tse fetileng tse bang mohlomong ho ile hwa ba le mo ho salasalang hona teng, re tsebe hore re phethele ditaba tsa rona. Nyana fela momamedi yane ne ntse ke mmona ha ntse o araba mona o se a le teng hape kgotso.
2: Nka mpoloke
1: ntate.
2: Nna ke ntate Gadieta kelene, ke a kgola nka nna ntse e le metabanedi fela ne ke batla ho etsa sa mohla letsholo ho ntate Mikisi.
1: Ntse le ditaba tsa mmedi.
2: Potso ya ka ke ena, ke re ho ntate Mikia a ka re thuse mona qakeng ena e re sa tsebeng na e tla rarolwa neneng jwang. Re se re na le di-AD hana jwang.
1: Ntate Gadieta.

0: Mamedi ha go wele kgabong Sesotho Media and Development ntse e potolohile le ditereke tsa naha ka sepheo sa ho ruta le ho hlokomedisa setjhaba ka ditaba tsa tlhekefetso ho ba thusa le hore na tlolo ya molao haholo kenyeletsang tlhekefetso le mekgwa e sebediswang dibakeng tsena tsa tlhekefetso ka sebepeo sena sona sena na ditlaleho jwang le hore na makgotla a sebetsa jwang esita ditabeng tsona tsa boahlodi hore na hantle dipuo tse buang ditabeng tsena na ke di sebetsahala ka sebopeho sefe. Mamedi, ditaba tsena di hlaloswa jwalo e le ka senyesemane ho bitswang mood courts mo he ba reng ba batla ho ruta setjhaba le ho ba beha leseding ka yona mekgwa ena ya hore na makgotla a sebetsa jwang ho lwantsha ditaba tsa tlhekefetso kapa ha ditaba di se di le ka kgotla ka manna ho bua jwang e le hore mahlasipa le ona a be le lesedi la hore na ho tla bua ditaba ka sebopeho sefe le mokgwa wa ho ditlaleha ditaba tsena tsa
1: a mabeka
0: metso
1: medi 2022 le ka magotla gore di sa re feditse thuto e nanana ka molao o nanana morero le o shebile agolo gore na molao o ga o le teng o ntshitswe selemong se ke o se boletseng na mathata ke a feng a gore o kenywe tshebetsong ka ga o bontsha gala e le molao o motle o kentseng dintho tse ngata tse o e leng gore melao e meng e bileng teng pele ke ne ke sa di hlokomele ditlolo tsa molao empa gona bele tjena molao ona o sekenyeleditse dintho tseo kaofela le ditlolo tsa molao jale ehlile mosebetsi o mogolo wa rona ke gore re shebe gorena e ka ba go kgitlela kae gore re tle re bona molao ona o sebetsa o kentse tshebetsong.
0: Ee, ke a leboga jale le kenya taba tsa magotla ditabeng.

0: ha re na di-TV ha re ha hona metlakase ke mathata fela ga tla ditibanya ke kopa fela ka ntse mono go na ka ga lenyalo ke se jang jana ha motho a sa ha o nna sa ngamela ka dikobo go ha a sa ha na fela ena a itamela ke ba gata ba pelwa ha ya futela i thabile nna ke ntse ke
1: Ntate Mmoso ka nnete o diotlhile mogolo wa ka e re ge e tle re fetela go ye mong bere tla fumana dikarabo ke lebile ntate ke ntate Mmoso ka mang ka madimo a batsho ga re fumane mamedi e mongwe wa bobedi mamedi nomoro ke 59933 ke yona nomoro ya mahala yo o tla kena ka yona dipotso tsa gago di botlhokwa le ditlatsetso le tsona di ntse di botlhokwa di a ananelega re na le metsotso mmedi re na le metsotso e mashome a mabedi le metso e meraro bo le go fitlha gorenyane ya rona ya pele re sana le nako he ya gore re tle go amogele mmamedi wa ka kgotsa mo mamedi ke a o amogela kgotsa mme mantebeleng
2: ke tsa rona kapa yona tabe ne tsaletse tsa di na ba di sala morao gore di tsetele di sebedi kapa ya le se di dima tseng a tsene a seng a sa amane le bona ba ne se di tsa di se di tsela tsela ke le ya le ha sala le sa se di tsa ba nna o tshehe a re ya le tsitse ha ya ya mo nna e tsaba
1: ke lebile mme mantebele ge nke mmamedi wa borago ge na le ntate Mmoso re na le mme mantebogeleng ga re fumane mo mmamedi wa borago jale a tlhagisa dikarabo ga e ba go teng ke ile ka ra nomoro ya mogala ke 59933 mmamedi wa kabakeng sa dipotso tsa gago di botlhokwa di re thusa gore mo re sa finyelelang teng ka dipotso jale dipotso tsa gago tle di thusane gore go tlo toboketswe dintlheng tseo ba mamedi ba bapedi ba keneng tate Mmoso le mme mantebogeleng Thaba ke bona ba seng ba kene ga re fumane wa borago ke le ka re nomoro ya mogala ke 59933 ke yona nomoro ya mogala eo o kenang ka yona he bakeng sa dipotso tsa gago ditabeng tsena tseo re ntseng re di qoqa le mongadi nompa jana lefapheng la molao gona go tswa Sesotho Media and Development ke yena yo re nang le yena he ka kwano he mamedi wa ka ke yena ka nomoro yone ya 59933 o tla tseba gore o finyelele ka kwano bakeng sa dipotso tsa gago le ga o le jalo ha e ba mamedi gayo re tle re fetela ka dikarabong ke a tshapa o tlile dipotso tsa ba mamedi ke a leba ke kopa re kena dikarabong tsa tsona
3: re kale ka potso ya ntate Mmoso ka madimo a batho ke gola nke ke ratang go ikeke galesa ntate motlhala kore go kotsi gagolo go nka molao matsogong ebe motho ga a tlhokometse ntho e bang ga yo mothabisi e leng gore tšhe yena ka leke o tla bana re pikele go yona ebe jelo o batla gore a ikele molao matsogong ke ntho e tlileng e leng kotsi gagolo go ntse na le ditsela tse e leng gore hi ding ba te banyana le molekane wa hi ebe o sa timana ka dikopo ebe o ntsa kanka ditsela tsa molao tsa gore a ketelletse a tlobeletse eo mme gore ka molao gore a tle a fumane teo e leng ditukelo tsa hi empa go ntse go etsala gore o tlo fumana gore motlhomong ntate o tla ba batsa dikopo empa ebe ke tlae yaka tlola mofuta o feng batho ba nyalana go na le dikgolotso tse bang teng ka ramanyalo tse di tlabetse o se tshepagalane kapo ga o sa dula bo mmogo kore dintho tse dingwe tse ngata tse dingwe o tlo fumana gore tse ditshepo tse taba ya go utlwana bakeng tse ba tshwana lebe mo bone bo jalo ebe motho o tlabe a batla ditokelo tseo tsa gae ka mofuta o ga se ntho e amoelegileng ka tsela eo mme le ena o tla bantsana le pitelo ya gore ya ka nnetegano go latela maemo ano kaofela a ntate jale ke nka ka kgothaletsa ntate yano ka yana kore a atamele molao ebe o rata fana le thuso ga o le jalo e seng a ikele molao matsogong ebe jalo o sa iphate dipelo tse

0: ena ya bobedi ya mme mantebeleng e re nna ga re keta go nka ditaleo tsenana re di fela morago go jalo re sebetsa le mapolisa gagolo re sebetsa mate mapolisa gagolo jolo ka kila ka sabesa gore re sebetsa diterekeng tse tsa lesotho kao fela re etsa bonnete ba gore dibakeng tse bang re tla re sebetsa go tsona mohlala gona jale ga e kene go tswa mahopong re tlabe re sheba gore na motebo wa sepolesa o gaufinyane o sebetsang le motse o kapo o tlasa taolo ya motse o tlasa taolo ya motebo wa sepolesa na keofinkeleberetatare sebetsa le mapolesa a tshwara sebaka seng jale re tlabe ntse re letsa selo kgantse re letsa le seng gona fela ntse re letsitsera letsetsa tse dintsi ne ntse re di sala morago re tseretse bonete ba gore re di sala morago re kwe gore motho yo bangwe o tla late o fumana toka eo a e batlang go latela project ena rona e ntse re sebetsana le yona le go na le mo e tlhokang go tseba gorena tse dingwe tsa ditetebo tse re di setse morago ke diseng le gorena di se di fitlhe petelelong le gorena petelelo ebile ya mofuta o feng sele e sele re di tshala morago.
1: Potso ya ntate mmoso e nngwe ke mona moareng jale le gantse re a tlalea re tshaba lo ya mane molaong jalo ka gautse ba ye molaong ba re tsheya le ona maponisana ga o tlalea o le motho wa ntate ditaba tsa tlhekefetso bontate ba bangata ba na lolola ka yona taba eno le go tlalea fela le go tswa fela ka gara malapa fela gore ebe wa tsamaya o le gore mohlomo molekane o tima dikobo go motho wa ntate ke ntho e ditlhilong yona eno ka bo yona ba yona gobane e tlhagisa mona e ka o a fokola ka go lapa naga ka taolo na ke eng boemong bone go lokisa dintho le eletsa jwang molo na le le batho ba sesothomedi
0: ke a leba ntate ke gona ketle ke tlhalose go ne na le morero o montšhe o seng o fedile ke a gola sena mo tsedileng o ne sele o sebetsana le taba tsa gorena maponisa a tshwara ditaba ka tsela mofuta ofeng ke toboketse ka nnete go ga sentle ne ba itseng gore go go etsala ka tsela mofuta oo mme keletso e re fumane gangata kore ga e beng motho a sa kgotsofala ke tsela eo a ileng a sebeletswa ka yona sepodiseng a kope motho a ka godimong enana mo thusa le ena ga e beng a sa kgotsofala lebe tse lentse renyelwa methatieno fela reile mo nang ka gore mo go tatlaretsaleya botshwaro botla ba tla botlhotsi ka sepolesa nakong e wa tlotla a tlela ditaba tsa gae le sebetse balo mme ka nete re sebetsa gagolo le maponisa ene ke rata gore ke itoboketse re sebetsa le maponisa gagolo le ga e ba o tla batla le ditaba tsa ga rona mona ga a sa fumana thuso e mo kgotsofatsang re le ke gore re letse re letsetsa mapoliseng mo ne go ko rona e ka ba bothata bodile kae ga bene re tlhoka gore le rona re tle re data itseng date gore na kapo motho e bangwe o tlaleile ebe ga kgotsofalela tshebetso eo a e fumaneng re tle re mo data itse gore a tletla a ka methatieno fitlhelela a fumane thuso e bangwe a e tlhoka godimo monanana mo go laolang botshwaro ba mapodisa.
1: Ke a leboga re tlang ka mokgatlhele o mongwe wa bamamedi ke eng e le bonang e ka e ke sesosa sa ditlhekefetso gagologolo ditlhekefetso tse tsa motabo.
0: Ke a leboga ntate wa tseba e golo gagolo kapo ga e le golo digolo kao fela dibakeng tseo re di tsamaileng re le ka diisana le bona ra botsa gore na ga e lang tentle ke eng e leng gore ba bone e susumeletsa gore tlhekefetso ya motabo e be godimo ka nnete re ntse re na le dintho tsano tsa gale tsa gore ga mme a dinne ka tsela e itseng jale o gannela bo ntate gore a tle ba moetse diketso tseng mo empa dibakeng tse dingwe jalo ka sebaka sena sa bobedi mane thabatse ka moo re sebetseng teng gape ba bontshitse gore go na le metse e qakologane gagolo mme o tlo fumana gore motho o tsamaya tsela e telele ebe tseleng eno a e tsabantse a tsamaya yona ga ona metse gaufinyane bo e leng gore motlho mo ga ka a tlhaelwa ke bothata ka go letsa jadi bongata ba batho ba se ba ikela monyetla gona mono mo e leng

0: ho pakele ho ho le limiti be jula ba sa ba tsa dipotseng ne ke ke yona e le ka o di modimo re fumang ka ha re le di bakeng tse leng hore di di hare di di fitse ha di fitse ha bo bebe e nngwe hape ke taba tsa hore bana ba bangata ba sa ba sa kene dikolo haholoholo ka ka mona ka maluti ba ntshitse dikolo ka mabaka a fapakaneng jwale ho dula fela hae ke nngwe hape e leng hore ho thwe e ba jametseng ya hore ba hlekefetse ka tsela e nang botako.
1: Ke a leboga ditaba tsa magaogao tje ditaba tsa marangrang ke tsona tse batlang di sebetsa haholoholo mohlomong batho go di shebella le go di latela di-Facebook-ung Twitter X kapa di-WhatsApp mona moo batho ba tlabe ba qoqa hona teng ditaba tse di e ba ke sekgatlha se phagameng sa ditaba tsa tlhekefetso ka sebopego sefe gagologolo tlhekefetso ya motabo ke tsho tsena gobane ka nako tse dingwe batho ba e babe seboko ka gore gagolo batho ba banna mokgwa o bomme ba qoqang ka ona le gona go bua gona di-social media mona ke mokgwa o gogelang batho ba bontate ka tsela ya gore ba qetela ba utlwisisa gore ka nna ya ba motho wa mme ga ntse a qoqa mono ko bane fela sa ntse a lebeleletse tsona ditaba tsena tsa thobalano melaetsa e tla be e beiwa mono banna le go kae le itsang le itsang dintho tse kao fela di susumetsa jwang gore jale batho ba banna ba qetelele banka motlhomo motho wa mmele motho a dutseng a sa ntse a ka fetwa sesebediswa ka ditaba tsa thobalano gobane baka ka nnete ka nna ba le bona ba ntse ba kenya letsoo batho ba bomme mokgwa o ba buang ka teng mokgwa o ba itshwarang ka teng le gona marangrang mona ke mokgwa o e ka motho wa mme ke motho a ka tlaba a lebeleletse gore fela ga bona motho wa ntate se le ditaba tsa thobalano jale e re nako yana a re ntšhe ebe jale o tla ba a sebedisa maatla gae go etsa ditaba tseo kao fela.
0: Ke a leboga ntate. O kata o bua taba ya bohlokwa ya gore motho ga a sa itse tšhe ebe jale e be ntate o tla ba sebedisa maatla a gae go etsa ipare le re ile thaba tseka ka ne re ntse pontsi ya ka magotleng moo ditaba tsa gona ne di gona godima taba ya tumelelano moo ne re bontshitse batho ba babedi ba leng ka ga dikamano tsa lerato tseo ba ileng ba dumelelana ka tsona ba dumelelana gore ba tlatla ba kopana ka letsatsi le itseng mme go kopaneng ga bona ba tlatsa ba etsa ditaba tseo tsa tshwabalano empa go kopaneng ga bona e mong o ile a bontsha sa sa thabele o tsela pele jaledi ntate o sa sebedisa maatla a gae gore a iphumantshe taba tseo ntho ya botlhokwa e ke ratang gore ke bue ka yona kore tumelelano pakeng tsa batho babedi gore o etse thobalano e botlhokwa gagolo mme godima e le botlhokwa a kalo ke ntho e leng motho a ka e gola nakong yotlhe ke thuto e re lekang ka matsatsi le matsatsi a re ile metseng mola gore re toboketse gore le ga ebe jale re se re tlobotse re se re le boemong ba gore ka etsang se se tshwarane go tshola le metšhetso le eng kao fela ga e mong a re a e kore ga a sa re ke batla go emisa ona mo ehile o emisa ona mo mme go e bang e mong wa bona a ka go etsa ga o se motho a sa go tumelano ya gae ke tlolo ya molao ga e le jalo so ke rata gore ke tlhalose ena e o katsang go e bua gore ka nako nngwe motho o tla bantsha ngwana ditaba tse itseng ebe jale bontate ba ba le mogopolo wa gore motho eo e bontate ke na le taba tokelo wa gore ba be le go ipeya gantle e thobalo go ba jale qetelelong bato keteletse ba tsheo ga motho a ngwetse ditaba tse bang o di ngwetse ka taba tsa thobalano ga se o bolela go pele o sa fane ka tumelelano ya gore go tloetse ditaba tsa mofuta ong kore le ga ebene bile a ka dumela pele a ka gola tumelelo eno ya gae mme sotlhe se tlabe se etsagala ka morago ga gole tumelano eo e tlabe se letlolo ya molao.
1: Ka nnete ra leboa ge mathuleng a go tle re fere taba tsa gona mona motlhomong mehato ena eo le nkileng le ntse le potoloa le naga ya lesotho ka tsona ditaba tsena tsa fana ka thuto ka ditaba tsa tlhekefetso ka ditaba tsa gone na tlhekefetso golo ya ka malapeng.

0: mdlalo wendaba molaika o mogolo o tshaba sa ba sutlo gore thekefetso ha se ntho eo re tlamang ho e tholela ka tsela mofuta o feng kapa o feng hobane e na le ditlamorao tse mpe haholo mme tse e leng hore ka nako yohle e etsahetseng re se ke ra ikgolela morao ho na le engwe hape re itlhokometseng metseleng e tsaneng e re tswang ho yona hore batho ba basotho kapa setšhaba sa rona re le basotho re na le ho ikgola tabeng ya ho ba dipaki gore ke ntho e basotho ba tshaba haholo ho ba dipaki mme ka nnete ditaba tsena tsa dipontsho tsa ka makgotleng re lekile hore re bontshe basotho hore ga se phoso ho ba paki le motho o tla tlana a emele ho bona gore ditlhekefetso di a theoha karame tsa rona mme ka nnete ka tsela mofuta ofeng kapa ofeng.
1: Ka nnete ke lebile seabo sa hao lenaneo lena la rona ho bile molemo ho qoqa le wena ka ditaba tsena tse bohlokwa mme tshepo ke hore re tla nne re hokahane le lona le le ba Sesotho Media and Development ho fana ka lesedi ka ona mokgwa ona o no etsang ka mokgwa wa ho qoqa dipale le tse ding.
0: Ke lebile haholo ntate ka nnete le rona re lebohela monyetla o re o fuweng hore tlotla re bofa Sesotho ditaba tsena tse o keketsang ho fana ka tsona.
1: Mabiri ke monghadi nompatjana eo ke neng ke buisana le ena lefapheng la molao go tswa ho Sesotho Media and Development re qoqa ka mekgwa ena eo ba ileng ba tswa letsholo ka kopanelo le sepolesa sa Lesotho le mafapha a mang a sebetsanang le ditaba tsa toka magotla bo masterata le babuelli go tswa mane legal aid ba ntse ba botoloa ka mokgwa wa ne o ba butsang dipontshiwa tsa ka magotleng go na hantle na puo e buang ka magotleng ditabeng tsa tlhekefetso na e bua ka sebopego sefe na go sebetswa jwang jolojolo kao fela ba etsa dipontshiwa tsona tseno tse thusang go fetisa kutlwisiso le thuto go setšhaba sa Basotho. Mamedi re gagala mothating wa jwele tle re potele fela go tlo balwa ditaba tsa go raya pele re tla kopana ka moka nako eo he Mosotho e motle re se re tshwere dintlha tse dingwe.
2: Bua ka morena ya ileng a ipha nako ya boitshuto bo bongata go bua ka ditaba tsotlhe tse amanang le setšhaba sa Basotho a tshwara ditshupelo a tshwara ditshupelo tse amanang le naga ya esita le sada o tla ba a betsuka ena ya kose o nonotse another development for sada another development for Lesotho a leka go nonya maikutlo a ditshupedi tsa naga ena gore naga go nepa ee e ka ba naga ya lesotho e ka tsamaiswa gantle jwang puo botlhabe kgotsotlhe ditsita le direge boetapele ba gae ga bo ka babo ba dumelwa gore bo bonagale gobane jwale golomoe gae ba ditlopo tsa gara puso tsa ditsita e e fapane setšhaba sena tsa basotho se tla gopolawe ka sedimo se se sa 1970 o na ba a lelekwa a itswa netanese ka se sesong ya sesone a lelekwa a ya lata fela kere a ke le moo ke ka bona a go tshwana le ba bangwe puso ya motho ya sepameng eseng ya seo a se dumelang gore ga e ba tumelo ya ka ee puso ya sedi ya setšhaba ka setšhaba ke lelereng wa tsediso ke lokela go tholola bosedi e nyologele godimoso eo fitlhanang pula e phela taba eno mme ra bona ga a e sa gore memengwana basotho ba tlalelle go bua ba bua ka magotla ntlafatso a tseteletseng a fetile di-councele kapa di-community councele tseo re nang le tsona ka keleng.
3: Ke ne ke tla go basotho ke tle ka

0: le tsona di kopane ka ofela di tsali ke ya sa rutse tsa teng ke ke kopane le tsona ka ofela ke tsali le kala le tsuwa le ba o se ba a mehang di tsale megato o se ditsana tsa ba tsena lo fetola historia ya le so ka go lonyena ya thuto e phame o re ka nete bo lemba yona
1: o nwa o heto na go ya ka ofela go ka bona le ntse tse tswa sentse go thole ka ntse re ha ba le teng re a phepa e nna re ga thetse ke ba tsaya ka
2: da le tumo ha ona ntheng ha e tlhwa e tlhwetse le nna ha o ka tswa o tsontso e tsa o tso fosa ba re o e tsa nne ba ho tsena o itsa ke me se le ke bo so kwa ho go ithupe go tsebe go etswa ho ne pa iseng go bane o tlwa o ya le masenke a thema senke a so ka le tsile ntse so ka lang ke maje le sepino go tsebe go hautwa me ho tloetsiwa jwalo mme empa ke re mo amoele mme wa ka go bane a se ba tlhoshe ba bona ntse ka tsela yo ba tlhoba ba bona ntse yo e bile ha o no sena batho ba ka o a ka o a tanga menwa na di bo ke ne re se mo ho etsa di potentse ka ho phetla ho bo a the ha ona le motho a ntseng a supa mona o re ka go ba le phoso mona o re ka go ba le phoso e hlile wa o suputa ho suputa ho o phetha hase
0: e hlile ha ke le na batho ba ba ne ba tsitsa le ba ka ka nete ha se lo ba le ke mo sotha le so ho ka ba ke simeleka ha ke tsebe na ba ka ba batho ba ne ba tsitsa pe e mo ya excited go bona go tla ha matuna mona le mo hlomphe go ja tshelete e bo ka ka nete se ha ke go ha
3: ha o tsene ntate
0: a nna ke tsebe ka nete empa so ke se tsebe ba bona ba le tsena ke hore ha e ba go fetisa ho no go tsela pe ha ke hana le ho ha ke na le botshaka le hona e bile ke a tseba e tsekile le lefe tlele ke re rona re e phamoletse go di bofeta gobane ke mona mo kereng re bile re tswa ka diofisi re bokella setšhaba re bokella bagwebi botlhe ba nang le tshutshumetso le madiologo ba tle ba tota ba gakisana oa tseba mme ke felela gakalo ga ke na le bothata ba gore go ne ntse o tswela pele go etsiwa jwang go etsiwa jwang ke bolela ka seo nna bolaoding ba ka ba setele ke kgona jwane.

0: Ke ngwa ba phatlaletse ba ditaba o neng o tshwaretswe ntlogolo ya sepolesa Maseru a bontsha hore ho se fumane he ha monghadi bolwetse ho bo ho emisitse diphuputso ka ha hona di ka ha ai ka hona a ipiletsa ho mokgatlo wa ba phatlalatsi Afrika e Borwa Lesotho Misa Lesotho ho ba fa menyenyetsi ya hore na ebe eo setho sa bona ho kae. A bontsha hore sepolesa se ikemiseditse ho fana ka tshireletso ho monghadi bolwetse ka ha ka hlahella mo ebang elorol monghadi bofihli motshethero. O ipileditse ho setjhaba ho baballa makgulo. Sena se hlahelletse dipuisanong tsa dihwai tse reretsweng hore tse reretsweng ho di hlahlella ka ditsebo tsa tlhahiso ya diphoofolo tshebeletsong e bileng Maseru mo monghadi motshethero a hlalositseng hore paballo ya makgulo e fokotsa ditheko tsa dijo tsa diphoofolo ka ha dihwai ha di reke dijo tlatsetso. Mofumahadi Motshedisi Mahlehle lefapheng la phepo sekolong se seholo sa setjhabanal o bontshitse bohlokwa ba ho hlahlella dihwai ka ditsebo tsa ho lema furu e tla sebediswa e le dijo tlatsetso tsa diphoofolo. Ditaba tsena di fella mona. Mamela tsa senye.
1: Kotsa hao. Hore na o rara lenyalo. O keteka lengolo la thuto ka ponchafatsa tlo ya hao. Re teng ho tshehetsa nako tsena tse bohloko bophelong ba hao. Etsa kadimo ya ho fihlela 700,000 maluti. O lefa ka nako ya dikgwedi tse 120. Etela www.expresscredit.co.ls. Kadima ka boikarabelo. Ho na le melawana le dipehelo.
2: Ka nnete taba ena ya hlaha le mollo. Ebimbaka ha ona moetlaisa naha ena ya moshoshoting hobane e senya tsohle kaofela dihlahiswa dihlodilweng tseo mokanaba dihlaha mme re boloke tikoloho ya rona hobane ke yona e tla thusa hore nako e tlang re se ke ra bona lesotho la rona le ntse le re lahlehela.
3: Ho la ba letaba tsa bo dikhombo mona motho a reka koloi license na license ntho tse hlabisang ditlhong kore o ipotsa ona bahlanka jele bona ebe banna jo yena horeng ha e tsa tabe hlabisang ditlhong a kalakalo hobane ka molao ya fanang le ya moelang ke re sheba tshwana molaong. Ke dikolo di amola ba le babedi.

0: le bolelle ke a gola ka parlamenteng ka mono batho ba o thusisang democracy they are only 2% bogolo ba lona le undemocratic ga le tsebe ga o thusa setšhaba ka setšhaba molemong wa setšhaba o itsetse ka mono botlase ke ka ona naga ena e na le mantsong ya makanakana e ntse e futlane ya go ya pele go sa bona a le mo ya mane mo o reng one o tlwetse botona o le letona a entate faele ke a tsebatle ke tlhaela lesotho mona ke tsofalela lesotho mona so bane o ne o tsheetsa moetapele wa gago wa letlee ke lona lebaka lona le nobane kara a tika dipoloti go thewa matulana ke mongwe ba tlabele ba mothetsang ke mongwe ba tlabele mothetsang phapanyetsa seo le se etseng gore tiro sebeletsa naga le setšhaba sa yona
1: ndadi lefanonnete ga ke nao senya nako o yena gobane o bua maikutlo ga ke fane ka maikutlo a ka ke maikutlo a na a na le bona ka nnete ke kopa gore a sale a tshwere go le jalo ore re ya democracy ga ke na senya ko gore ndadi lefanonnete a ka salosa lentswe democracy ke na ke ga re nao fitlhela dituela ga o ka tseba go na le e democracy o motho gobane o latela gona o shebile eng o ne o moditse ntho e botlhokwa ya 2% ona o bile a ka tatang ka dipalo 2% ke palo ga o e bue fela kena o tlameya nke go na le o etselwane o kopane o etsetse tlhokalang ebe go na wa re ke 2% ga ke dumele a sa ilaisa ntho eno fela utlwa a nolofalelwa a se o tla bua ka 2%.

0: ke ne ke tla go ba sotlo ke hle ka ntse re tabele re go lekanya gore ebe bana ba rona ba ntse ba sha ba tla thungwa ka lebaka la mesereferense e etsa gala ka ga ditsetsena tsa rona gore ebe ditšhelete tsa bona di ya go fitlha molemong wa thuto e ne fa e sobane e fa bana kgatelelo ya maikutlo ke e tshabeyang mme ke nka setisa fela ge le komiti enana ya boiketlo ba setšhaba ka mane ka parlamenteng ya social cluster so re ka thata mme re tla tshware ka thata gagolo mme re tlo ikemisetsa go tse re bona gore dikolo tsena tsa rona tsena tse boemong ba thuto e phame motlhomo ke re kopane le tsona di kopane kao fela di sa leke ya sa rotse tsa teng ga ke re kopane le tsona kao fela di sa le lekala la thuto le baoshe ba amehang di sa le mekgatlho go shedisana ditaba tsena le go fetola histori ya lesoto kagolong ena ya thuto e phame gore ka nnete boleng ba yone re tlamehile ge bo boloke bo le gantle mme re tla bo boloka gantle ga bana ba ka dula ba le sekolo go sena metsherefere go sena go tshwako fa dikolo mme o sena dinyewe tsena tse ngape tse kgatlhanong le dikolo kapo tse kgatlhanong le baithuti
1: nna yena o theoletsa batho ba ntse ba eta go dia o eta nako ena ka go fela go sa bona le dijo tse e tswang ga ntse ba theoletsa ntse re ga ba le teng re a phepa ee nna re kgathetse ke batho ba etang
2: tate tumo ga ona ntho e reng ga e tlhoa e tlhoe sentse esa ga o ka tloa o tshwantse o etsa o tlo fosa bane o tlo etsa mmebe ga o tsene na o itsaeng mme e file ke botlhokwa gore go ithutwe go tsebe go etswa go nepaeseng gobane o tloa o ya le masenke a the masenke ga a tlhokale efile ntho e tlhokalang ke maje le setene gore go tsebe go gautswa mme go tlo etsiwa jalo mme empa ke re mo amoele mme wa ka gobane a se batho botlhe ba bona
3: mamedi wa samasa lesotho re mogatlhelong wa bobedi ga o gora ena ya pele eo re leng go yona ga jale re na le metsotso e lesome le motso o le mong re furaletse gora ena ya rona ya pele re atela pele lekala la ditšhelete le megalo ya ntlafatso ka tshebedisano mmogo le banka ya naga kapa banka e kgolo ya naga le mafapha kapa le mafapha a mang a ikemetseng le latswa bosedi he mosotho e motle ka ditaba tsa boithuto go fumana gore na motlhomo nna ditshebeletso tsa ditšhelete le bokgoni ba basotho go fumana tsona ditshebeletso tsena tsa ditšhelete metseng le metsaneng ya naga ya lesotho go potolwa le naga ena ya lesotho na di sebetsa jwang mme o tla gopola he mamedi kapa kitle ko obege leseding gore motlhomong boithuti bona bo ile ba etswa nakong e fetileng jalo ka mosotho a ya re thebe e seelelwa godima ye nngwe boithuto bona bo tla etswa bo ka senyesemane bitswang Financial Scope Consumer Survey 2026 bo tla etswa ba tlatla ba tlhalosa he mosotho e motle ditaba tsena ka botebo gore na gantle go tlotla go etswa eng rego le sepheo ke go utlwa gore na ditsi tsena tse fanang ka ditšhelete na ba tle ba di fitlhelena ba tla tlhalosa le dintlha tse dingwe mme ka kwano ka matlong a gaso ya mosotho e motle ke na le mofumagadi Masebongile Phangwa go tswa lekaleng la ditšhelete le megalo go boetse re na le monggadi Thabiso Moshweshwe yena go tswa bankeng e kgolo ya naga mme le ntate ke ala amogela.

0: Tsare lena la ka jeno re tlo qoqa ka ditaba tsena tse molemo tsena tse di nthata empa ka lona di tla nolofala.
1: A le bontate.
0: Ke le ka ithuta hore nakong e fetileng tsona ditaba tsena di ile tsa etswa ha re se re 2026 ko bane ho na le tsa nako tse fetileng tse ileng tsa etswa boithuto bona bona bo etswang ha ke le re hlalosetseng hore na hantle ha re bua ka ditaba tse Financial Scope Consumer Survey re bua ka eng ena ke ya 2026.
1: Ra leboha ntate Mpho re dumedise ba mamedi. Ke kgola ha re thoma ditaba tsa rona re ka bontsha mesebetsi ya rona le ntate Moshweshwe re etsang. Nna ke hlaha lekaleng la ditjhelete jwalo ka ha o boletse le meralo ya ntshetsopele ka lefapheng le bitswang Private Sector Development and Financial Affairs. Mme ka kotloloho ke tswa ka ofising e bitswang Financial Institutions Unit e ikarabellang ho patalatsa mabala hore Basotho le dikgwebo tsa bona ba fumane ditshebeletso tsa ditjhelete e be ba di sebedisa tse fumanehang ha bonolo dibile di fumaneha ka ditjeho tse tlase. Mme ke sebetsa ha mmoho le ntate Moshweshwe o tla hlalosana yena o sebetsang pele re ka qala ho hlalosana Periscope ke ntate.
2: Ke a le bona ntate Msala, ke bile ke dumedisa bamamedi ba seyalemoya sa Lesotho, lebitso la ka le se le boletswe. Ke tswa bankeng e kgolo ya Lesotho ka lekaleng la bodisa ba ditsi tse fanang ka ditshebeletso tsa ditjhelete.
0: Ke lebile ntate.
2: Thank you.
0: Re wele gabongwele go rona re bua ka taba ena hantle re bua ka eng ha re bua ka Financial Scope Consumer Survey 2026.
1: Ga lebo ntate Mpho, e bitswa FinScope, tle re bitsa FinScope Survey. Ke Financial Scoping ha re calculate. Mme FinScope Consumer Survey re ka e bitsa ka hore ke boithuto kapa diphuputso tse re di etsang ho sheba boemo ba ditshebeletso tsa ditjhelete le hore na di sebediswa jwang ke Basotho, re sheba le diqholotso tse teng mekgahlelong yohle ya setjhaba. Ditshebeletso tsa ditjhelete tse ke di feng? Ke dipoloko, ke mekitlane, ke matsete, ke di-insurance, jwalo jwalo. Mme ha re etsa financial scoping, re batla fela ho fumana boemo setjhabeng sa Basotho hore na ditshebeletso tsa ditjhelete di teng, ebile Basotho ba di sebedisa. Ba sebedisa difeng? Ba di sebedisa di hlaha ho kae? Diqholotso tse teng ke difeng? Ba sa di sebediseng, ha ba di sebedise hobaneng? Ke kgola ke ka bokgutshwanyane na FinScope Survey ke eng? Ebile re re ena ke consumer hobane ena re tota re shebana le baji ka kotlolo e seng dikgwebo hakalo.
0: Ke rona ho hobaneng re lokela hore re fumane rona Basotho ba sebedisa ditjhelete lwa.
1: Ntate, ditshebeletso tsa ditjhelete ha o sheba letsatsi le letsatsi ke tsona tse bohlokwa tse thusang Basotho ho phela letsatsi le letsatsi. Ha eba re bua ka dipoloko, ha eba re bua ka mekitlane, re bua ka matsete, re bua ka di-insurance, ke ditshebeletso tsa bohlokwa. Mme ka hoba mosebetsi wa rona ke ho batalatsa mabala ka ho etsa meralo le ho etsa maano, re tlameha ho ba le dipalopalo tsa ditaba tsa ditshebeletso tsena, re tsebe ho thusa Basotho ho etsa meralo e tla ntlafatsa phano ya ditshebeletso tsa ditjhelete ho setjhaba ntate, e arabelang ditlhoko tsa bona. Ke a leboha.
0: Kannete ra leboha. Mamedi, metsotso ya rona ke na le 10 minutes. Re fereletse gore na ya rona ya pele kwano serving sa Lesotho. Ke kopa ke tle ke lefe sethala sena he, dipotso di tla latela. Fela re tle go utlwe gore le hlalositse rona ke eng, sepheo na ke sefeng. Fela re tle go utlwe gore na mosebetsi o etsiwa jwang, boithuto bo etsiwa ka sebopego sefe, bo etsiwa go kae.
2: Okay, re a leboha ntate Msala. Basotho ba tla elelwa gore hore re etse boithuto bona ehlile re lokela ho ya ho bona. Mme re se re na le sehlopha sa bomme le bontate ba Basotho ba hlileng ba itlo kena ka hare ho metse mane, ba etsa mosebetsi ona wa ho kokota malapeng, ba bolela ba itlhalosa ka mokgwa o hlakileng, ba itsebisa ka mekgwa e hlakileng e sa patehang hore na ke bona bomang ba tshwere mekgwa ya bone ya

0: boitsebiso ba semmuso mme ba tlabe ba tshwere nka re lethathamo la dipotso tseo ba tla diqoqa le bomme le bontate malapi mane tse hleng di botsang hore na Basotho ba fumana ditshebeletso tsa ditšhelete hokae ka mekgwa e jwang, le ba senang tsona ba itlhalose hore na ebe mabaka a etsang hore ebe ba sitwa ho di fumana kapa ha ba dinke kapa ha ba di sebedise e ka ba afeng. Mme dikarabo tseno di tla boela di bokellwe mmoho jwale di tlotla di theha ho e tla ba tlaleho ya kakaretso ya hore na ho fumanehile setjhaba se bontsha se amana jwang le ditshebeletso tsena tsa ditjhelete ka mafapha a tsona ka ho fapana.
1: Re sa tsa tloha palong ya setjhaba ya ena e akaretsang e entsweng ya 2026 e tswang ka mora dilemo tse ding tse ding tse leshome. Na mokgwa o wa ho fumana hore na batho ba sebedisa ditjhelete jwang, na o ne o sa kenella ha se tse ding tse neng di kenelletse dipotso tseo mme Phangwa?
2: Ya leboha ntate. Wa tseba rona ka kotlolo taba tsa palo ya setjhaba ka nnete re di tseba boemong bo generale ba Mosotho e mong le mong. Empa ha re di shebile hobane ha di so fihle deskeng ya rona hobane re sa sebetsane le tsona ho hang rona ehlile re sebetsana le tsena tsa ditshebeletso tsa ditšhelete. Mme ke a kgola ke tla araba go tswa ho motho a ne araba dipotso ka nnete ne di sa kenyeletsa ditaba tsena tse re di buang ka tsona. Rona ya rona ehlile e tibile e keneletse haholo gobane re sheba mekgatlholo e mengata ya ditaba tsena. Ka ha ke boletse gore re bua ka ditshebeletso tsa ditšhelete tse ngata, re tlabe re na le di-section ana di bitswang ka Sesotho. Re tlabe re na le mekgatlholo e fapaneng, re tlo botsa ka dipoloko, re tlo tla go botsa ka mekitlane, re tlo botsa ka insurance, re tlo botsa ka matsete, re tlo botsa ka ditshebeletso ka kakaretso re tibile. Ehlile rona re batla re tobile haholo ditabeng tsa ditshebeletso tsa ditšhelete ntate. Jwale ehlile ha e amane ho hang le palo ya setšhaba.
1: Ke a leboga ntate Moshoeshoe.
0: Atjhe, ke kopa hore ke hle ke ikamahanye le karabo eno eme Phangwa a e hlalosetseng. Rona ehlile re batla hore re tlo fumana ka botebo ho tswa ho Basotho rona ka mokgwa o totobetseng tshebetso ya bona ya ditjhelete e jwang. Mo e ka bang dipotso tsa mofuta o nang di ile tsa ba teng palong ya setšhaba, re tla ba setšhele kapa ga re na ba le pona ke reng ga re na fumana ditlaleho tseno gobane jwale re le ka thoko ho tshebetso eno ya mofuta ono. Ehlile rona ke gore re tlo tseba ka mokgwa o tlolileng re le banka e kgolo le lekala la ditšhelete gore na ditshebeletso tsena Mosotho o di fumana jwang.
1: Ke dumela e se boithuto ba pele bona bo e tswang bona ba 2026. Na ho ile ha ba le boileng ba etswa nakong e fetileng mme ha e ba bo etswa selemo le selemo kapa bo etswa ka mora dilemo tse kae kae, a ke le re hlalosetseng hantle bo etswa ka mora nako e kae ha e ba ho na le nako ileng ba etswa.
2: Ka leboha ntate. Ntate Moshoeshoe o sa tla ntlatseletsa boithuto bona re la ra bo etsa ka 2011 selemo sa 2002 le metso le mong. Hantle-ntle e tla nne ya re ka nepo re etse dilemo tse ding tse ding tse hlano ha eba re etsa maano, re sebedisa dipalo ho etsa maano le meralo, re tlameha ho sebedisa dipalo tse leng nakong. Empa survey enana boithuto bona ke boithuto bo ditjeho di hodimo haholo. Ha re ka ba ra kgona ho etsa ka dilemo ka mora 2011, ha re ka ba ra kgona ho etsa ka selemong sa bohlano, empa re la ra boetsa hape ka 2021. Empa hona tjena ke mokgona ra tlo boetsa ka 2026 ntate. Ntate Moshoeshoe o tla sa a o fa dintlha tse keneletseng tsa rona re la ra fumana diphetho difeng ho tloha ho 2021 ntate. Ke bontshe hore ehlile sepheopheo sa ho etsa Finiscope ka 2026 tje ke ho bona le re tlhoka ho sheba trend hona ha e sa le ho etsahalang.

0: re tsebe go bona gore le bafani ba ditshebeletso tsa ditšhelete ba tlhagisa ditlhagiswa tse arabelang ditlhoko tsa Basotho. Re shebe le gore na maano a rona a ntse a arabela ditaba tsa Basotho tsa ditlhoko tsa ditšhelete kapo re se re le ka thoko a teng, a sa ntse a le teng e sentse re ya implementa na ona le ona ga re tsebe o bona gore na ga entse hantle na, mme re tloetsa re tlotla re thusiwa ke dipalo tsena nang ntate. And ntate Moshoeshoe o tla ba sa go a ofa gore na re ne re sebeditse jwang ka 2011 le ka 2021.
1: Ke le momamedi metsotso ke ena dilago e mashome a mabedi le metso e meraro go feleletse gore na ya pele tla ga e le mashome a mabedi le metso e tsheletseng re tlabe re suthela ba lefapha la ditaba ba tlo go bala ditaba ka Senyesemane re tlabe re gutla ka morago mo ntate Moshoeshoe. Ga re ke go utlwena boithuto bona ba nako tse e fetile na bo ile ba simolola eng ntate 2011 le 2021.
2: Ka leboga re lebile a golo ntate Mosala. Ka mokgwa mema sebonkile a sa akareditse ka teng tlabe se keteba go tloa gona monong. Go ile ga fumaneha gore ka selemo sa 2011 boholo ba setšhaba bo ka etsang dinoko tse 19% 19% legolong ba ne ba sitwa go fumana ditshebeletso tsena tsa ditšhelete. E leng gore ga re fetola re ka re legolong ba 80% a motso mong ke bona ba neng ba fumana ditshebeletso tsena tsa ditšhelete ka mekgatlholo ya tsona ka go fapakana. Mme re ile ke dumela gore e meng ya maano a ileng a tswalwa ke ditaba tsena a ile a thusetsa gore kanetso ya ditshebeletso tsa ditšhelete e eketsege kapa e gole, mme ditsi tse fanang ka ditshebeletso tsa ditšhelete le tsona di ile tsa itatlhela haholo go akofisa phano ya ditshebeletso tsa ditšhelete go fitlhela boemong boo ka selemo sena sa 2021 re ileng ga bona bane ba neng ba setwa go fitlhela ditshebeletso tsena tsa ditšhelete ba fokotsegile haholo ka palo. Re ne re bontshitse gore ka 2011 e ne le 19%, empa ha re boela re etse boithuto ka 2021 re ile ra fumana gore ba ntseng ba le ka thoko ho ditshebeletso tsena tsa ditšhelete ke fela batho ba 90% e leng 9%. Hono ho bontsha gore ba neng ba keneletse kapa ba fumana ditshebeletso tsa ditšhelete ka mekgatlholo ya tsona ka go fapakana ba ne e se e le ba 90% a motso o mong legolong e leng 91%. Re se re ka boela ga supa gore ga re ntse re bapala ka dipalo tsena go nobile go na le mo re ka ra bonang gore ditshebeletso tsena tsa ditšhelete ne di kenyeletsa tseo ka lentswe la sekgowa re ka reng di-formal e leng ditsi tse theilweng gantle tse tsamaiswang gantle ka melao e di amang, e be gape go na le bana bao re ka rang ba informal e leng megatlho e motlhomong ya boikopanyo kwana metseng e senang botsamaisi bo itseng kalo-kalo kapa bo tibileng ba molao. Hape-hape re ile ra fumana gore ka selemo sa 2011 re ne re bona batho ba ka bang ba 20% 22% e ne e le bona ba neng ba sebedisa re ka re mohlala ditsi tse amanang tsena tsa ditšhelete ebile e le tsena tseo e seng dibank. Empa ka selemo sa 2021 ha re boela re etsa boithuto bona gape re ile ra fumana gore mokgatlhelo ono o gotse haholo go tloa go bane ba 22% go ya go 48% e leng ba 40% legolong. Gona go ne go supa gore ditshebeletso tsa ditšhelete tse e kang tsa mobile money tsena tse re di fumanang founu ke tsona tse ileng tsa kenya letso haholo go anetseng ditshebeletso tsa ditšhelete go Basotho, mme ke mona mo go ileng ra bona kakaretso e gola ya Basotho ba nang le ditshebeletso tsena tsa ditšhelete.
1: Ke a leboga ga re di beya felwane fela mona re tla ga tswela pele. Mamedi, ga tlo tla go tswela pele ka ditaba tsena ga re keta go balwa ditaba tsa Senyesemane. Ke lo ka metsotso ya rona dile go imashe mo mabedi le metso ya bobedi re ifugaletse gorena ya pele. Re dumelelege re tle re suthele lefapha la ditaba ba tlo go balwa ditaba tsena tsa Senyesemane re tle re kopane ka moga o mong.
3: Re bua ka Morena ya ileng a

0: Bane e senya tsohle ka ofela di hlahisa di hlodilwe tso mo gara badimo a re ha re fileng tsone e ba sotho ho hle mo baneng ha rate ha re thusaneng ka matsoho o tle e rena lona ho bona hore re ne na taba ena ya saha me re boloke tikolo ya rona ho bane ke yona e tla thusa hore na go itlang ke se ke ga bona le sotho la rona le ntile le re lahlehela
1: ho la ba le batla go di khumbu mona motho ha re ka koloi license na license ndo tsa fetsa di tlhong ko re o ipotsa bana ba hlanga ke le bona ebe bana bo itshwara se bo nyetlo fitlala mo mo zo sa nane le motho yo re go ha fela ona le kuno e fumanang go re wa ketela wonje taba tsitse mme ana motho yo ena o reng ha itsa tabe hlabisa ntlongwa ka le ka lobane ka molao ya fana le ya mo ena ke tshe ba tshwara mala go ke

0: ebile he ka tsela e tshwana le ba fanang ka ditshebeletso tse dingwe motlhomong tsa matsete le tsa nkare tsa di-insurance le bona ha ba fumana ditlaleo tsena tsa boithuto bona ba tla tseba go bona o ebile re na le karolo e kane ya setšhaba ka tsela e tshwanang le rona re le ba bang re kgolo Lesotho e re thusa gore re tsebe gore na ebe ditshebeletso tse di ntse di fitlha setšhabeng mola ka dipegelo kapa ka ditjeo tse amogelegang re tsebe gore re gotlele go bana ba fanang ka ditshebeletso tsena re ithutile gore setšhaba se sita go fitlhela ditshebeletso tsa lona motlhomongwe bane le di beile godimo kapa le fana ka dipegelo tse ba inelang ba lakatsa go di fitlhela empa jale le di beile ka mokgwao ba sitwang go di fitlhela bebofatsang dipegelo tsa lona e le gore di tle di ba anele ditshebeletso tsena ga le wata
1: mamedi metsotso e dula go e lesome le metso e mekae lesome le metso e merago go le go fitlha gorenyane ya bobedi mo go tlo beyang go tlona teng re re tle go memehemo mamedi wa ka nomoro dipedi tse o kenang ka tsona ke 2231642959933 bakeng sa dipotso tsa gago ditabeng tsena tseo re ntseng re di otlolola ga jale a re shebile ditaba tsena ba tla tse ba galang jang ba sebetsi ba empa re reng ke mamedi ke ino teng mamedi ke wa mo ya potso o sa bile a baleile mo mamedi o sa bile a baleile re re tle re mo fumane ke le ka nomoro ya mohala yo kenang kana ke 2231642959933 nomoro
2: tapa e so re ke tsisa le batho ba sa kwaleng ho nna le batho ba sa kwaleng ba re tsela ke ba

selemo le selemo e be jwale ba arabelwa ka tsela eno mme se nka ka boela ka bontsha hape hore ha re hlile re ile metsemane go long ka dikarabo tsena le bona bana ba fanang ka ditsona ditshebeletso tsena ba tlo thola kakaretso ya ditlalo tsena ba tlo iphumanela gore e hlile setšhaba selela ka ditjeho kapa ditifiso tsa ditshebeletso tsa bona mme ha ba leka gore jwale ba di anetse ba tla tlameha gore ba fetole mokgwa o jwalo wa ditifiso e le gore setšhaba se tle se tsebe go nka ditshebeletso tsa bona. Ntate Mtshala o ne a ile a botsa pejana gore na boitsebiso taba ya go thibela boikgakane batho ba e ka bang ditsotsi e ka ba efeng diofisiri tsena tse tlabeng di tlile di tsamaya metse mane le rona re ya re kokota ba tlabe ba na le mekgwa e tlhakileng ya semmuso mohlomong di-name tag di-ID jalo e hlalosang gore ke bona mme ga ba no tla gangwe ga ba ke gopola gantle mme Masibongile ba tlatla pele ba itlhalose ba kena semmuso ka gara motse mme ba bontsha gore re kopa re tlotla re etsa moqoqo wa ditaba.

mohatlong wa Alzheimer's Disease Association of Lesotho ile mothehi moho le mokamedi wa mohatlo mena ha tsa maelemong o tsa mahamonate le mema makamane ena ke motlatsi wa modula situlo

0: ka go sheba mafu yana ke ntho tsa tsama ga go tsa
1: tsama ga e ya
0: ha ha ha di yo kwana mo ba holo holo ba gona
1: ba tswanteng
0: ba ihlokala ba le 100 and mambo 2 years a le bo 99 le sa motshwara ka bakala fela la megwa yo ba nemtse ba ja ka yona ba bang se yona tlokomelo fela ke ga ntse re hola ga tsama ga ma ha gona se re mo sia le monlape mane ne sa ituetsa le mo
2: le a o sitlalane ge ntse re qoka ka tsona ditaba tsena tsa dementia ka pa bo le badi ke ke batho ba sembale ba holodile mong ka pa ihlile a o sitlalane jwa lokaha ile yena yeo le

0: iketsetse letho ba jolo ka ha o tshehile ba fehla bohala so ha ba re a ere go thuse ka dijana re mo tsa ah nthuse ka nthaona bothato tla bo nthusitse magatu a di hlatswe tsona ba la ba geta go bala o tlo di phetape ba tla botse ba ga tsha di hlatswe sisa ka pa ma o ke kopantse mafura le di gala sele but e ke yona tselo ka yetsang ka yona ga e o nne modume dumelo ga e bantsana a batla go ikapesa mohlomong a batla go nke ke itlhapisetsa tsene mo tshelle metsi hantle o ntse o dutse pela hae o a u ko mo shebella ha go itlhatswe le ha go wa mothusa o ka fela a ka go thusa ka morao ka mona go iphihlele a ka go nke go thusa go tlotse ka pelenyana ga tatile hona le moriya go re ka ba fela o ye le yena jwalo o tloske wa modumela o re be jwe le ha o sa modumela ha sa dumela ho etsa letho ho hang hang hang
1: okay Mamedi wa selama sa Lesotho e ma jwalo ho metsotso e le shumele metso robong ga ga lebile ho reng ya boraro ka kena jwalo no moreng ya mhala 2231642+2665993 ke hona mo o ka kena nteng ya ba o ba le potso ha e ba eteng be bomme batle bana ena ya 2231642+2665993 ha re ntse re tswela pele bomme hona le batho botla fumana hore le ha sana le bothata o dia go amoela go bothata boteng gore hona jwale re bona hore a tshiki gono hlile wa kula mona velo lokela go ya setsing e be ena o tla hlaga na ha ke kuli ho hang kutlwa eka go ha ke tsebena go ba neng ba bagata lentswe la go boswa batho ba nang le bo le ba di bagata go boswa ha ke tsebe gona go baneng ge moya ka diboko jwang hore a qetelle a ile kalafong le hore na bohlokwa ba gore a e kalafong ka pelenyana ke bofe ana ha ile kalafong ka pelenyana o tla thusa gore le fule le fole ka pa ha se le fule ka fola nke kopa ke nke mmamedi ge di dumela
2: khonne
1: khotsa ntate
2: ke nna ke se khona go nyana
1: e ntate
2: ka nnete ke mabetse taba tsa go tlhoka ba batho ba se o le buang ka mono ka ba tibana ba go
1: e ntate
2: motho ba ile tsebe fatshe o sontse o sheba ba bo phela le bona mona hore ha e ba o ka bona mang a matshwao a jwalo o bo so o bona hore ka

0: Na ebile re bitsitse e mong wa bomme ba maparamente a dulang le mme wa hae wa boemo bo nonong a leka gore a jetse batho yone experience e ne o buang ka yona. Jale ke mo kgona re reng ka ga program ya rona e tlile re na le programme yane e nonong e tlo tseba le gore e thuse bore ka nnete ga motho eno a le tsenatlhe katame e ngwe wa tseba mme e etsang ke yone ene ya gore pele re tseba bothata ge laka ga itlhokofatsa rona pele ya ba re sita go mo amoela ee ga se re botseba jale o sa utlwisa botlhoko yone ene e mmeana ka ta bua gore o sa o lebetse o le ngwana gae ntho tsana tlwetse e botlhoko jale ke yone ntho ane ba tla tlhoka gore re na le team ya batho ba cancelang ba tla tsebago ba bua le bone mme le ga e le ya lentse re le loga gore re tla ba le lona go tlo ba le manese mone go tlo ba le batho ba cancelang ba etsang e le gore gona go imelwa go nonong botlhoko bone ba gore mme gago ga sa o tseba mme wa gago o sa o lwantsha nenneng ka tlong ka monana ba bee mo le bona ba ka fitlhang ba dule ba tlabololwa ge be le di-massage places mo ba ka fitlhang mone fela ba fitlha ba fiwa di-massage ba e tswang ba fodisa gore hela go tla loka kore support ene ga e tlo ba go motho eno a kulang fela e tlo ba go di-caretakera tsa bona ke mo kgonang re le motseng re tle re yanetse gore le motho wa motse fela ka i-volunteer tsatsinya kare a ko tsamayang ke tlo o phomotsa mokudi eno a re monkele wa setšhaba e seka ba wa ka kile mong ga a sa le teng ka ga ntlo
1: ke kopa le re fe dinomoro mo le ka la fumanegang teng le gore na le fumane marangrang go ka e ka pelenyana fela nako ya gona e sele
2: okay nomoro e re ka fumaneng gona ke 6211 2368 ke 6211 2368 e fumane ka di-call le ka WhatsApp marangrang re teng Facebook re teng Instagram re teng Twitter jwale motho a ka gela fela molaetsa mme re tla o bona o marangrang mono ke page ya rona ke Alzheimer's Disease lebitso la mokgatlho Alzheimer's Disease Association of Lesotho
1: thank
0: you

nako ke hora ya boraro sena ke salama ya salesotho ditaba tsena o di ballwa ke malababa o majoro mo mamedi ke hwa marume hape lengusa la melejia mo hlomphe dato ya bazilan yosaf o nehelane ka mangolo a borumwa o motlotleletsi ya boraro lapeng la borena bo boholo masero ka jeno motlotlei o itse dinaga tsena tse pedi di na le ditumelo tse tshwanang tsa go netefatsa boiketlo ba ditšhaba tsa tsona a supa gore ba tla tswela pele go tlhatlhoba mafapha a mang a tla matlafatsa bophelo ba ditšhaba tsena a tlakisa gore setswalle sa bona ke sa go tloga selemong sa 1988 se ahilweng godima go tshepana Ho tsedi le sotho le bile le seabo mokeng wa matona wa tlhatlhobo ya lenaneo la tshebetso la Doha la dinaga tsa Afrika tsentseng di gola moruong o neng o tshwaretswe Addis Ababa, Ethiopia o sepheo sa ona e ne e leng go netefatsa go kengwa tshebetsong ga lenaneo la selemo sa 2022 go isa go sa 2031 pele go tlhatlhobo ya lefatshe e tla tshwarelwa Doha Qatar ka Hlakubele isao. Ga re phethela mookamedi wa sepolesa sa Lesotho Advocate Deborotho Matsoso o bontshitse gore ga go kgatelopele mabapi le dipatlisiso tsa go kwetelwa le go tlhokofatswa ga mongadikananelo bolwetse ka ga go na le dintlha tseo a lokelang go tla di tlhakisa mabapi le tlalego ya eo a e entseng sepoleseng sena Advocate Deborotho o se boletse ka jeno mokeng wa baphatlhalatsi ba ditaba o nneng o tshwaretswe ntlogolo ya sepolesa Maseru a bontsha gore go se

0: Rapshun
1: Shabu Zeti
0: Ke la bone vandag wa utlwa he ga di classic ke di classic fela
1: ke di tropa tswa tate
0: go utlwa Rapshun na ga ba tshegelwana tsena ka jeno kwa no tafleng ya di papa
1: e tsara so wana me a ka nete ga le nna ke boela ke nne di sema medi e le tsatsi nya la bona ka nete ke bo ntse ra e se tse rona go ka mamma tsatsi ntse e phuthetse ngwana nne e ha o sheba yo mo ditse ba tse teng kwano e ke papariane ya stop pass a di ga batho e ka nete mahala ga se ba go se le Africa borwa man ne ka go thulana jalo e le papadi ya stop pass a nsa na hayane ya Mauritius mo re mo re ka nete a ke go ka hopola gore lotlo la pele le ne le tshwaretse jalo na henyane ya Mauritius ne ba tla ba pala jalo pele ka lotlo la bobedi mo ba tla ba pala le sehlopha sa ne sa naha ya Madagascar e leng CFFA le ka tsinyane la Moqebelo ne ka nete lotlo la bobedi le tla tshwara na Dobsonville Stadium e leng gore ntlha ya bohlokwa teng le jalo ke ya gore ka nete bahlankana sehlopha se bontshi jo raya ka nete boitlhophontse le bo boholo bontseng bo tswela pele mono Dobsonville mme ka nete re lebeletse gore ka nnete le bona ba tla boela ba retlela tlholo ka morago gore ba tlholo jalo ka ntlha tse pedi ke sehlopha seo se jalo ga o sela gona nengwe ditaba ke ya con qualifiers mo e leng ka nnete papadi ya bona ya pele ba tla bapala jalo le sehlopha sa Aforika Borwa e leng Amajita naga ya gona ya Lesotho ka sehlopha sa yona under 20 ka nnete e leng Makwanyane 11 se tla qala dipapadi tseno tse jalo e le go bapala jalo le sehlopha sa Aforika Borwa mme tlala e boetse e bontsha ka nnete ra papadi ya bobedi e tla boela e tlatlamana jalo ka gore ka ga ba sehlopheng sa Aforika Borwa Angola e ka setsale Eswatini papadi ya bona ya bobedi ka nnete e tla boela e tswela pele letsatsing lane la Lamanta wa la mashome a mabedi a nang le motse o le mong mme tsena tse bontsha gore papadi ya bona ya pele e tla bapala jalo ka la 19:9 kgweding ena ye godimo mme ba tla boela ba qetela jalo papadi tsa bona ba bapala jalo kgatlhanong le naga yane ya Angola mme tsena tse dintse e leng gore re ntse re shebile gore re tla go korona ebe naga ya rona ka Makwanyane 11 e tla itlhopha ka tsela e jang gore ka nnete batle ba boele ba retletse jalo letlholo batho ba retlele jalo letlholo mme o sheba ngwana mme ye nngwe ya ditaba ka nnete e re shebileng tse re le gaekwano ga tlhokometse gore ka morago ditaba tse ngata tse etsaetseng ka sehlopha sa Marwala Football Club ka morago thiwa ka nnete ba fumane jalo monyetla gore ba be le mokwetlisi e motšha re bua jalo ka monghadi motlatsi Masiela e le mokwetlisi wa

0: sopa e ga bona solo e mongadima sela ka nete o nka jalo e kanena e ka mora hore e mokotlisi mongadima le batsi mothuli a re wanele sehlopha mafelong a liki ena ha e ne e qala mme re bua tsena e sehlopha sa marwala se le ka hara liki yane ya A division mme ka nnete tshepe ya bona gore mokotlisi o tla boela a sebetsa a tla ka malepa a matšha gore ka nnete re bona naebe tabatabelo ya sehlopha e tla sebetsa ka tsela e jang tabatabelo ya sehlopha e tla sebetsa ka tsela e jang e nna ditaba tse teng ona mme tse ntseng marata tse ditaba ra re le jalo ka mane ka Aforika Borwa taba e ka godimo ke yane ya dikgetho tse tlang go etsagala ka South African Football Association e le go kgetha jalo komiti le moporesidente a motšha ka gara komiti jalo tlhopolo ka nnete e ntse e teletse jalo ke monghadi Danny Jordan mme ka nnete go utlwile gore tse dingwe tsa dintho ka nnete kore monghadi Zungu ke ene e mong e leng ka nnete o kuthisana letlhoka jalo le yena jwa jalo ka ena e le e mongwe wa baikarabele le ba sefafatsane sa AmaZulu mme ka nnete ka tsa gore na ebe o tla kgetelela Aforika ka tsela e jang taba ya bohlokwa ditabeng tsena ka nnete kore monghadi Zungu o bonala ka nnete a shebile jalo gore bonyane a ka tla le ditulo tse ngata empa taba ena e re ba bangata ba bontsha ka nnete a sena menyetla e mengata ka ga mohlomong batshedi kapa ditho di bonala ka nnete di batla gore di ne di ntshetse pele monghadi Danny Jordan mme ditaba tse re tla di bona gorena mafelong ana a beke e leng ka moqebelo wa la 12 ebe ke ditaba tse tlatla di re tswaleletse namanejwa nna re tla boela gape utlwa gorena ebe letsatsing la manta se re diphethela ga tlatla re tshwara rena ebe mohlodi ditabeng tse jalo ke mang mohlodi ditabeng tse jalo ebe e tla be le mang mme ga o sheba ngwana mme e nngwe ya ditaba tse teng kwano tse ntseng ke di shebile ke tlhokometse gore Aforika Borwa ka mokotlisi wa yona naginyane ya Kenya ka bjalo ka monghadi Benny McCarthy ka nnete bona ntsi a gona le ngongorego ka gara papadi eno ya naga ya Kenya ka mokotlisi wa yona ka sereng dipolotiki tse ntseng di etsagala ka gara dipapadi kapa dihlopha tseno tsa naga ya Kenya di tlotla di tshwarisa monghadi Benny McCarthy mathata ka ga tabatabelo ya gae ya go iphumana a ka sebetsa gantle dipapading tsa AFCON e ka nna ya ba e ya neya ka boikotliso ba e leng gore ga bona e tsala gantle o tla gopola gore engwe ya ditaba tse ntseng di etsagala jalo nageng eno ya Kenya yane e leng gore sehlopha se teng mona gothe ke kiriwe Bangi Sharks se e leng ka nnete se santsane se na le ditaba tse ngata kgatlhanong le mokgatlho wa papadi ya bolo ya maoto nageng eno ya Kenya mme ka nnete taba eno gore bahlankana ba yona ga ba sole moetlong wa gore ba ka nna ba tswela pele go bapala mme taba eno McCarthy go bona etse ka nnete gore e ka nna ba moetlong wa gore e ka ama jalo dipapadi tsa naga eo e jalo gagolo ke yage le be jalo mogoteng ona wa AFCON ye nngwe ya ditaba ngwana mme ga o sheba re ntse re le ditabeng tseno tse jalo mokotlisi wa sehlopha e le kapa qhopi ya sehlopha sa ntsha Kaizer Chiefs re bua jalo ka monghadi Dr Khumalo o bontsitse ka nnete gore sehlopha sa sebelele se entse qeto e mpe yagolo ka o leleka jalo monghadi lehlonono seema re bua ka yona tsena e le mongwe wa matswalelo a naga ya rona kwano monghadi lehlonono sa go etsa qeto mono e fositse go etsa qeto ya mofuto jalo ka le reng lehlonono seema kwa re di ba kotlisi ba mmatla ka go fetisisa mme diphoso tse ba mohlomong ba ne ba di bona ke tse e leng gore ba ka lenne ba ile nna ba dimamelela gore a tle a iphumane a ba fitlhetse boemong bo e leng ka nnete sehlopha se ka qetelela se ba boemo go bua tsena sehlopha sa sebelele se sa farolo jalo ke sehlopha sane sa Kaizer Chiefs sa boela sa fatlhiwa gape sa shapiwa gape ke sehlopha sa Mamelodi Sundowns ka tsela e leng gore ka nnete ga e kgatlhise mme taba eno e re sehlopha sa sebelele re tla lebelela gore na ebe mokwetlisi wa sona e tla ba mang re tla lebelela ka nnete gore tle re bone gore na mokwetlisi wa sona e tla ba mang ye nngwe ya ditaba tse di tlhokometseng ngwana mme ke tsane tsa UEFA Champions League ga ga ditaba tse dingwe tse teng kwano UEFA Champions League re tlhokometse ka nnete gore di bapetse letsatsing la maobane tse dimo e leng go bone ka nnete sehlopha
1: ha re diela dikgala ngwana monna ke mafelo a beke wa tseba o sane e seletsa tsile le holo la malofa rwale ha ke tsa tsena nda de sentse la re diela gere ge re tle re diela ka bohale
0: e ya ha re tsa tsinya na re ketela tse matsong
1: e tsa tsinya na go re ketela tse matsong re diela ka bohale o tsebe hona le pina mona e reng

0: kopela ba babedi he o ba betse go na le DJ letse mona DJ letse mo hlophisi wa sa bia tlo mo shapa mona is getting carried away eh kopela ba babedi mona ka ba ga go mona eh
1: ke na le DJ letse mona radio le sotho masego ke kopela nkhono wa ka nkhono mampethe ke mo kopela hore a dule hae mo antsa le mona di hae mo le ga gadi wa ka
0: monna ha ke utlwa hantle ba duetse hape mona o itse ona le mang
1: ke re ke na le DJ letse mona nang
0: mhm
1: ke batla ho ba sibudi le yena sa busibu le mtsha
0: hey ya khona bona kha monate jack itharas what's it

0: kankana la ha re tswa ka la tuting pa ha re tswa ka mona re
1: ka
0: semongkong e go dikela kwana nyong ha tolo to kwana e be jwa le ga ha tsake
1: ke mane ba thebu ba bangata mo
0: empa he ba pele kwana mo tsheng ja duduma yo le ka tuting ka mona ka hana o bitswang ka tuting ha o lo tshela le di bolela ka mtsanya
1: oh se thebu a se ba
0: khona ye ha ja holela kwana re holetse mogo ho mona wa maseo kwa ke ba se go tshwere di chips le eng ka o fela e yanta
1: le di acha
0: e yanta te di palona tsa di yana di pakeng sentwich ya clash play
1: e a go je mo botsana la u la ke la khurisa da bodo ka blesotho
0: nkile ka e ba pala ke ka ba pala pejana na konya ne telele le bosibu ka o ala ntse ke penya ke sa qete mo
1: o tunki mega games
0: e ya nta te o ne di le me kgahlelo nyana tsena
1: bale tlhulisa ne ha o tla ikenela o no ikenetse ka tshepo ya go tlo ha o tlo ba le tshelete a dira
0: e ne le tshepo ya ka hore ke tlo ba le tshelete e la ha khala ya ha wa tsile
1: e ya data chele to no ile bele tse ka bo chele to reng hai wa tsama kile ka bapala mona busiu ka ofela ke nana ha bo rokome ka mfa bokana ke tla gona ke kwala mabakanyana 1 2 3 nyana ke be sharp e ka bo chele tika go re lo ngwa ke batla go tshiki ka tshe tla kwala mabaka lo re cheka ne te kile ka bapala motho mo bapetse ka 20 maluti ai ha la ka la khutisa ile 40 ke tla be ke gotsofetse
0: ke ne ke bapala ntate ke batla 200,000 isn't totally but 200,000
1: ke ona zaka o batla nje
0: ntate ne ke targetile ona ka bona e ka sechepe sechila ba ke sa bona ntle ka fellwa ka mona wele ka fahlwa wa
1: baby bjale ke kopa o botsa wana hai hanga ka o bunyane tjhelete e lengwe o ya happy le ka po o tla e fumana ke 8,000
0: ho bedi ke ka ba o thogobedi tse leshome banna ba tsa rena le tereke tse leshome mona ana le tloke tse le shone ya le ne ke re ka o tla tshwetse re shone
1: fela ntho mona ti ke hore ha o hapile ha nwa so ha ona hapa hape ho ya ka nna bana ke go tla ka 8 e ga ka tla o fa go bedi e wa kena hape bo o fumana 2 tlipele
0: o
1: we bona ba
0: a tshike a u kwanta te lo ya ne ke batla tereke tse le shone bana
1: eh ha re go pa go pa go pa fa dikidi tse go bedi
0: ke a itebohela ka nne
1: jela ha nka tao fa dikete tseno tse gobedi a ukwa tseno ke tsa gago a
0: ukwa
1: tseno ngore o tla pokothela e be jela o bapala tlhodisano ena go fa dikete tse ding hape tse thao tse o tla bapala fela tlhodisano ena ha e fitlha o wena e betsa dikete tse leshome le metso mo 11,000 bahut ke yona tšheleto e hapileng tate kajeno go Mega Games.
0: E bo ntate o re nna ntate
1: ke go hapile tšhelete ka la ka 11,000 maluti 11,000 maluti ke ya gago e tlo tla pokothong ya gago ntate
0: banna pula yana
1: ka nnete ntate maseo pula yana go sone jalo 11,000 maluti o ya hapile o ka lakatsa goreng go ba Vodacom Lesotho ka mpho e e kalo ntate
0: ka nnete wa tseba ka nako ngwe ga ntse ba bapala ka po o mametse batho ga ntse ba re ba hapile o ka nagana gore ba tsejwa e tlile ne ke le kagolo
1: ao banna nda le stebo banna
0: ntse o bana go le tla bontsha o gwatha o bona di feta o gwatha o hai nna go le se ke ba tsetse na go telele banna empa go le ke a bona wa tabe na tlile ya phela ena e keng ya go motho ka monga ka ikemela a ipapalla e tle ta ja te a ka ene lo to ya go go ntsa ane se o di mo
1: ibile thulisano ntse e le teng o ntso tla o ntso ka nna fihla mona e ne e tla go e sebetse ka puya mofumari le motivation ho gabe ke ha di le 11 e hle 200,000 e possible
0: e nyane o nka e fihle
1: ka nnete ntate
0: ke tlotswela pele ya mpa ka sentsela la sala mabaka ka nkha thofi timona ka nnete letsa mosebetsi o moholo tshabeng ke ke bo hela ha o o ba mamedi bo hle ba tsene gore a o ikemela go bo hlokwa ha gona kgethollo ya letho
1: ka nnete tabeno ibalo
0: 11
1: 11000 maloto 11
0: ke ntate makoko
1: ntate motibang nkoko
0: nkoko ke manela metla ena
1: ke ke motibang
0: le lentse ke a utlwa ke lona ke ra ntate nkoko
1: ke
0: Ah, ntate wa ka ke a leboa sa tsena mo ka pokela sa Vodacom.
1: Ah, se ke re bulela wena tsena go sane. O tla fumana mohala o tswang o basebetsi mo me batla o hlalosetsa gore na le tla sebetsa jwang.
0: Oh.
1: Eya ntate.
0: Ke a leboa ntate.
1: Ntate ke a leboa tsatsi le monate.
0: Le monate ntate.
1: Ke a leboa. Mamedi le qeta ho fana ka tjhelete ka la ka 11000 maloti. 11000 maloti. Me mamedi ka ntho so ntjwalo. Re mo lebohetse hle ntate Tebo re mo lebohetse happy tjhelete ka 11000 maloti. Ka ho kena tlhodisana ya Mega Games. Me mamedi wena o ka ba mo yetleng wa ho kena wa ho hapa. Ha fela o kena tlhodisana ina ka auto with the star 777 hash. Ka pita ke star 777 hash. Me ho ntse le mamedi o tsebana he o solo mo yetleng o motle wa ho hapa. Tjhelete mona jwale ka hlalositse mamedi o ka hapa ho fihlela ka 200,000 maloti monate o mokalo two clipa ha na o sontso tseba he mamedi na zinga pa two clipa na ho ka etsala jwang o sontso tseba mamedi ho ka etsala jwang a sanga hata two clipa 200,000 maloti e ntse le tenye mamedi me wena ja mamedi think about o tsore o ka ba monyetleng o motle wa hapa ka ba monyetleng o motle wa hapa ha fela o ke nna a tlhodisana ho pola hle mamedi ka 19 ta September re tlabela ka mane ka Maseru Club di nonyana di tlabe di dula batho di sa tsebena di bloma o kae e re ha o sheba mona le hetle mona on my word it's a bird on my shoulders there's a bird on my shoulders Okay, I don't know what you do silly hetle. OMG, there's a bird on my shoulder. Aga di sa tsebo ga na di dula kae tate ene ba tu fela ka mona ka Maseru Club go bona tle mamedi makone ke 30 maluti fela me ha o reka tikete ka 30 maluti o se lisa Vodacom mpesa o tla fona mo chao chile wa 30 maluti jole bana bona ba kena mahala ba le mo di go bong ho ya tlase 9 years and below ba tla kena mahala o tsa mang lo ba pala le bana ba bang le ikutlwise mona to ba tsodi ba rona ba sebedisa mampudi wa di network Vodacom Lesotho. Ke re kopana hape mamedi o be le mamedi bo mona te botla latela. Ho tswa ho nne motibang a nkoko a butiane a na le true love. Vodacom. Lesotho's best network. Ke go ba chaba bye. Ba re turu. Ba re clog it.

0: le tsamayang ka lefutso mme ke lefu le bonagalang haholo baneng ba bashanyana. Ke lefu le tlhagang ka lebaka la kgelelo ya dihwamesi tsa madi. Matshwao go bana e ka ba go tlhaga metopa ga ngwana a nkuwa, go ruruwa mangwele ga ngwana a gasa, go tswa madi mareneneng a sa emise, go ba le matšhatšhetsi go sa etsagala letho, go batho ba bagolo go dia manonyeletso, go tswa madi a sa emiseng leqebeng, go ruruwa le utlwa botlhoko mmeleng kae kapa kae go sa etsagala letho. Ga o bona matshwao a tshwanang kapa a batlang a isa go ana, atamela ditshedi tsa bophelo tse pela gago kapa o ka letsetsa dinomoro tsena 6876-0396.
1: Molaetsa o na le otisetswa ke lekala la bophelo ka tshehetso ya mokgatlo wa hemofilia ya Lesotho.
2: Amedi wa sema sala sa dohle lo gospel 5:5 tsena ka jeno hle lo tsema ka tsela e fapaneng tsa bonnete ba hore o lukisa potsotso ya hao ho tlo agabela dipotso tsa tsinga lena la ka jeno bona ge tlo fana ka ditekete e tsa moketo mmholo he wa gospel better.

0: uqale mani lehe mase go tlabo mafelong ana beke jole ha ba stage sentse se phame me e lo re ho tlo phathanwa ho tlo wadimo le class ke utlile ho hona le bo minister spokes ho na le bo
1: tlabe re thiba ka Jesu ka mono ho na le bo melle bo se gobela ga tlabe re na le Khaya Mthethwa ga tlabe re na le Soli Mahlangu ga tlabe re na le di artists tsa high mona tse re ditsebang Tshepo Gerentshane go isa motsamai le bona mo city ga tlabe re na le ntate Dupes tlabe re na le Tehile Africa ga tlabe re na le
0: ke batla ke re unpacke Tehile Africa.
1: Yes.
0: What gana le eng ka mo
1: Tehile Africa ke se hlopha se ileng sa thewa ke moruti Moshieng Maphoi a se thaka batsha ba Lesotho ke batho ba tswang dikirekeng tse fapaneng ba kopana mono ba bina ke bomme ke bontate ke ba letsang diletsa ke ba binang hantlentle sehlopha sena sa Tehile Africa se ehlile se hodisitse dibini tse ngata haholo ka gana hena Lesotho. Yes, ba qadileng hona Tehile Africa mono no
0: ke lo re ka ba headlineng ba bang ba sentse ba ikemetse le bona ka nna ba hona le ba bang ba tswang kana ka moo.
1: Definitely.
0: Oho, mohlala.
1: Mohlala ntate Dupes. Ntate Dupes ke dumela le Tshepo Gerentshane kana ko eng o na hlea le hona Tehile Africa mono no. Yes.
0: Jole lo re ba rati ba mmino wa sedumedi ba sentse ba utlwa gore na ha re bua ka batho bana ka ofela na re bua ka kapatse ka ya kere.
1: Batho ba baholo haholo.
0: And ke batla gore ke utlwe fela ga sebele go na o so itse VIP se fedile manyeo ga bona ka re tse ding monyetla ntse o le teng o le mongata kapa ehle o ya seleng out soon.
1: Hai, ke bona ke sa bone hantle tsena o latela ka tsela ke bona di tsamaya ka teng empa ka ha lebala le leholo ehle ho tla ba le sebaka sa motho e mong le mong ka hona ka general leng ka mono.
0: O buile ka intercession ke batla ho utlwa ona le gapeletse
1: pula. Pule ena na re thibile ka lebitso la Jesu re lahla ga ithiba gala ke go bona na whether re etsa tsi le jwang a se mhlolo ihle sa lentse re tla ka yona re tla ka yona re tla ka yona o ho sane ho tlamea ho bo futhumetse ke itse ho tla bo ho chesa ho feta jwalo ba bale o kwa le molotlwang mola di beginning o tla ka nqe ha o tla bo le matla ho
0: di consuming fire tla be di
1: di hey
0: e le tsona tse
1: ho tla bo bula di gogo ka
0: bo sa ba le sotho ke a tshepa tsa tsela ka jeno wa ikutlwela hore ho tla phathahanwa ho bua di mole tlase me ke ukwile hore me wa ka bitso la hao le leng le letsha o Mmedimpho.
1: Mmedimpho?
0: Ee, ke ukwile ho bitso ona ntho so tlong di fa basotho mona bale. With that, bitso la hao le letsha o so le Mmedimpho. Bale, ke batla hore re etse ka mokgwa o bonolo taba ena ya ho fana ka dimpho. Ha ke tsena o batla ho leader kapa o batla ke leader.
1: Atjhe, ke kopa o nke sebae ntate.
0: O nke sebae. Aye, mamelo se bonsa basotho. Malisa yane sa tlo sebetsa sa mona sa le sotho mona ke a thehile ke a jwetsa ke a jwetsa ene yona e fedile yena nantse ke bua ka lidi mona na o re se bae wa e busis so you know ke tawo njela la span ne yo lo ke le nna mpile le ka ntane ke ke tso etsa di advert tse bua tsho mamelo se mo sa le sotho potso ya rona ya pele he ya letsatsi la ka jeno ko rona hana re itse mokete ona o moholohadi ene re a bona re o bona ke yentse
1: I see what you did
0: yeah jwale kege mamedi wa semasala sotho 2231 6429 le plus 2665 9933 ke dinomoro tsa rona tsa mohala tsa letsatsi la ka jeno ga jwetse gona hana re itse mokete o moholo wa mmino wa sedumedi o letsatsing lefeng o letsatsing lefeng wa re jwetsa na o letsatsing lefeng Mmedimpho sa ntse o tshwaretse ntho ya hao o tla kena ka mono go be monate go phathane go bue godimo le tlase ka ja bona hosane tsatsing lane ka ja bona tabe ke apere sutu e rwang tate kapa ja lengwe le wapa sutu mamere dine
2: hallo
0: memeri
2: ke
0: a o tseba gore ehlile wena o fetoke dintho ampe wena
2: o ka ditelefo
0: halala halala memeri ke batla gore Melissa yena a tsho gore na o nepile kapa o fositse o ba ke utlwa go nkga
2: a ntse o go ke nepile
0: Ke rata ke rata se bitse re sa go kwa tsa ba go kimepile. Oh, Melissa Yant,
2: who are you?
0: What are you doing? I don't know what I'm saying.
1: A go ba ke ba ba go tlelela ha ile pinanyana ile ngo felang ke kutlwena bogele ke boteng mona re dilo sothuma.
0: Oho. Ho ke na tla ga binela.
1: Eh.
0: 2231642 9+26659993. Ke tsona no motsa mohala tsa se tsana tsona ka lo sebetsa lo sotsa tsina ka jeno. Ho tshuko go tlele ile ngwe fela. Ile ngwe ya motho a teng a lo bina male kapa ile ngwe fela ya ka ga binela.
1: A go tlele pina ile ngwe fela gospel ke go tlwena tla o tla ife.
0: Ha ke wa tlenge ba kopiletsa na ba le mpa he. How not that? You're going to have to go. Fella, I'm not going to have to go. You're going to have to go.

ya soy el comercial.

0: te fedile ene le ke 1.2 VIP
1: magelo re ha o le nna yo tla VIP se le tshore
0: she re ka botsa plan
1: all right mamba ba se masala so tlo o DJ letse ke mo ke ngwana bo plan so things are coming ke batla ho utlwa ga itse dia ka re sentse re qetela ke batla bona tsa tsile ka jeno gona hana re itse so far ga di fumana ho kae and for more details re fumana nanjwa.
0: Okay. Di ticket di fumane ya Compute Ticket, ShopRite, Checkers, di fumane ya Ticketbox. Di fumane ya Pick and Pay, di fumane ya DocSign Cardboard. O ka letsetsa office ya Afro Media, o ka letsetsa emongwa rona fela ba thehile Africa, re tla wata meletsa di ticket. Empa ha o so thurolo hlolele. Ke dumela le gating che, ha ke re ke sure. Ke dumela le gating ha o ka fihla ka nako. O tla fumana di ticket.
1: Oho. Fela pele ke a hana pele o tsama. Motho a bona bane bana ba biswa sa tsebo bina ba fumane
0: ke go bona o qete. A re fane ka yona.
1: 2231 6429 plus 2665993. Motho ya tlo kena mona. A na le bonnete bo phethaitseng. Ba o tla ba le teng eventeng. A tlo kena pele ga mo fa ticket. 2231 6429 plus 2665993. A kena mpele a na le bonnete ba o tla ba le teng eventeng ga mo fa ticket. Ke fana ka metsotso e mmedi fela ha le sa kene you already know since that the bawe rona re thiba ka Jesu a ke re here is Jehovah to give us give me heart my melody man mwana bo rona pepi how le tsena vel whatsapp wa le mala nga re tsena o tsebe wa le mala wa ba le hausa ke ni mona gona ge a feta ga tshaisa ona tsena sela mmamogao se ga hloka ditaba tsedi ho tlhola ba buti go isa ndabe ba le teng mo

0: Atch, no wa ke kwe kae kae batho bana ba eso banana. Ha ba le tsena ha ba le ditikete. Ha ke tsena o tla isi ya le nna na ke tla ba fa nenneng ka patshe. O tla gutla le yona mpa he. Ah ka nnete. Bona ha ba le tsena ke bana ba le ba ba le memory. And I'm 100% sure memory go ba teng mono na ke tla bo nete ba hore wa mo bona hore memory ke
1: o tla bo le teng lwana ke
0: most definitely jwang tla be ke le mono jwang ka pa bang ho ba ta ka pa o chase tla be ke le teng mono ke itse last week ne ba ile nthong tsa bona so ke na go a gona ya hore le gona ba ruti ke ya o tsa gona he mafelong a na be ke mme re dume
2: dise ina
0: ntate
2: Eh andate.
0: Why ba? Why ba?
2: Ke kopa tekete.
0: Oh, what's like o gatela? Ke o gatela go ikopa.
2: Eh andate.
0: Hala ke na dimang o ke?
2: Ke ndate Thabiso Ntwane.
0: Ndate Thabiso Ntwane.
2: Eh andate.
0: All right. Ndate Thabiso wa bona mo selemo sa Lesotho.
2: Eh andate.
0: Eh andate, how o itse fela o o tla di studio ntsa gona mona. A fa ndate Thabiso ka ba le botlhata ba mfana mo go tsa ha o hlegetse ntwe e bonolo.
2: Ke ke le bua ha ho le seven ba ka.
0: Ke uta.
2: Thank you.
0: Danko. Oye oye la tshe, la tshe so itse wa ikopa. La tshe so wa ikopa tikete. Ha e ba tlo wa ikopa. Melissa.
1: Ndat.
0: Wa tsama ho bile mona to ba lwana mo WhatsApp sentsa gaso tsa tsindile.
1: Ke a leba ka netlela na ke thabile ke nate fetse.
0: Ha ba tlo thobela le nna hape next time.
1: Sho ke tla ba teng ke fihle ka nako ma.
0: Ke o tsentse ke tshegele ke tshege le ntswela le fela la sethala o. O bona o ka tshwara na mo fela. A ja o le.
1: Ke tla loka.
0: O ka tlotla habe di fela gago se ke go sia ke le mo. Ke lo bona mama baka.
1: Ah ke a le bua ka nnete.
0: Ke lo bile.
1: Ke thabile.
0: Thank you.

Shikala baba baba.

0: ke etse mohlala fela gore re na le kokonyana e bitswang tshintshi, e leng gore ka tlosa mafu sebakeng se seng ya isa go se seng, ka gore fela e be e dutse sethelong seo sa rona se re tlo lokisetsa ka gara sona, e be ke ga go seo saleletse mafu e leng gore ke ra bona ntle le gore e be re jele dijo tseno tse tlhang ka sethelong seo se se thetsweng ka setshelong se sennyanyana ka paketengnyane, jwale e be se re bona ga re se re kula. Mohlalo o mongwe nka o etsang wa o ketela kwa gore ga re be re sa tsebe le gore na dijo tsena tsa rona di ntse di lokisetswa sebakeng se feng, jwale dibaka tse dingwe tsa rona di na le marole, mme le rwele o tla fumana le tsamaya le dikokwanatlhoko. Ga se di kene ka mono, ga re tlo utlwa motlhomong le gore dijo tseno tsa rona di alometsa gobane le sa kena ka segatlha, empa go salang gore le kene ebile le kene le na le dikokwanatlhoko. Jwale bokotsi bo bongwe ba dijo tsena tsa rona tse e leng gore di tshetswe ka gara ditshelo tse e seng tsa tsona tsa mantlha, ke ba gore ga re na le letsatsi la gore na sejo sejalo se ntse ka labo kae, mme se tla ba se tla felelwa ke nako e leng expiry date, kapa polokeo ya sona na e tla ba ka letsatsi le feng. Jwale go kotsi gobane dijo tse jalo di ka re tlisetsa mafu a gang gore ga re tsebe gore na dijo tse jalo gape di na leng e di entseng ka yona e ka tlholang batho ba itseng. Ke etse motlhala fela ka di-allergies gore ga re tsebe gore na wena ke letswayana kapa senoko sefeng se teng ka gara dijo tseno tse e leng gore se di tshetswe ka gara paketjana e nyanyana tse e leng gore di ka o tlhola. Jwale ge ntse re etsa tlhokomediso re le lekala la bophelo gore o e lefe, ga re sekeng ra jang fela, ga re sekeng ra galela tseno tse tshetsweng ga sa tsebe gore na setshelo sa teng se original kapa sa mantlhana ke se feng. E nngwe ya bohlokwa ke ya gore ga re se re tshetse ka gara ga re se re rekile ka bogolo bo ba ditshelo tsa samantlha, o tla fumana gore ka nako nngwe le tsela ya polokego fela ga ya nepagala. Dijo tse jalo di se di dutse dibakeng tse e leng gore se di etsa gore ebe go ka ba bobebe gore di bole kapa di utlwe botlhoko kapa di nkga mmoga letsatsi.
1: Eya mogatiwe ge kwalethe ka lebaka la nako empa re tla boetse re tswela pele gape ka ditaba tsena le nako e tlang. Mosotho gana ka le fumana go ka ya tlhoka buisana le lona.
0: Ke a leboa ntate. Mosotho a ka re fumana ga ke tsebe na ke fana ka dinomoro tsa mogala tsa ofising kapa ere ke seke ka fana ka tsona, ke mpe ke kope gore tsatsi le ka lebaka la gobane ga re a qeta ke mpe ke etse ditlhophiso tsa gore nna nako e tlang ga re tlo bua gape ga tla fana ka gore na Mosotho o tla re fumana kae.
1: Thank you man.
0: Ntate ke a leboa.
1: Mamedi wa semasala sotlhe ke a leboa odima tlhogo ga ke ya botshelela ditaba ka kgaitsedi ya ka Major e le ditaba tsa gora ya botshelela. Bye bye.

Mamidi wa selo mo sa tsotsi tsu di pedi sele hona ho amohela le tsatsing la ka jeno ge le tsatsing la re shome la kgwedi ya go kobong selo sa dikete tse pedi le mashome a mabedi a metso e tsiretseng re ke nna nna lo kwa tele ho ya mtshana ka le tsotsi ke dilengwa lo ho ile shome ka mora ho ga ya botsilela ho kwa tele ho ya mtshana se tsama pele o tsohle le nna nna lo tlhopisa tsa ka social media le sotlo le ditaba tsa mo ga o ga le nna nna lo parita ba hla makale le mo fapeng a muso me khapo e ke metseng metseng le betsaneng ka sotlo bo tla hisi bala ka jeno nana e bile ba dia tile ngatane la ka pisetswa khaso ke bime go pohledi o tlo lebelwa mo enke thabo sisa ka metshene ka tlo se metsa jwa lo le tsiwa tatolo mamiri dilo la go na go kwa gona ka jeno getsi ya tele e o tshwaretse dife.

0: re metso tsong e dilo go le go le shumela metso medi ka moga go ga ya botshelela ge hatala pele ge a dithagola le tsa tsela ka tshelo go dithagola ka taba e re mogatlo o batlanga ba setšhaba le lepeo o bile le moka beke e fetileng ka sepheo sa go thagola leano la mogatlo wa tekano le ditokelo tsa mantlha tsa botho. Leano lena le ne le thagolwa tlasa mokuo wo reng go potlakisa boetapele bo kenyeletsang mahlakore otlhe molemong wa ntlafatso ya bosebeletsi ba setšhaba. Ga dintlha tse tsa bohlokwa tseo mogatlo ona o itlammeng ka tsone ke go kgothaletsa menyetla e lekanang molemong wa banna le basadi, e ka sitana le go sebetsana le ditaba tsa tlhekefetso ya bong metseng le metsaneng. Re buisana le mongwe wa dikakaretso wa lepeo Mofumahadi Motebang Lebowela go ukwa ka botlalo ka leano lena leo ba le thagotseng le gore na mogatlo ona o ne o ile wa qholotswa ke eng gore o tle o inaganele go etsa kapa go tla ka leano lena, mme o sentse re se re ntse re etsa mawala a gokagokagana le ena, mme Lebowela gore re tlotla re tshwatlha ditaba tsena ga metsotsong e dilengwe le go lesomele metsemene ka moka gora ya botshelela. Sealemo ke sa Lesotho le ena naokela go tloa tele go ya metšhatšhane e ra ga potapotela ganyane ga bona gore na ge a tle ya go gokagana le mme Lebowela o sentse a le malala a laotswe ga potela ga gotla mmamedi.
1: Batho ba Modimo nna e be a se o ferekanya bana ba rona na ka go bana bjelo ba go utlwa ka dikgetho sekolong ga di tlo ba tswela molemo kang bo mme a ke leng karabeleng ga le go utlwa bana batho ba ba batlang mokgetho a bona na bona le na le sekolo sa bona gore ga ba qeta go kgetha ba lokela go sebeletsa setšhaba jwang e tlo go thusa ka ntho eo bana ba rona ba go utlwa ka mosebetsi wa gore na ba iphedisa jwang.
2: Ke na le bothata ka baphatlalatsi. Baphatlalatsi ba rona mo Welesing. Ko re ka re lele, ke tlhokomelo ya ka, kampo ke a fosa. Ga ke re ntlhe ga e sale re lela ka yona le re bitse kampo e re bua ntho e le nngwe gore di-passport-o ke tseo ka moo di rekisetswa batho di stakile. Ga le kebe le ka moo ne le boikarabelelo ba lona gore ke sa tota re sheba ntlhena ka mona re le baphatlalatsi ke ke re shebe sello sena ka mona le ditsetsa batho bana fela kore ga ke bone wele sena setlhaleng sena e tswela basotho molemo ka gore le ye ka mo le baphatlalatsi le ke le ke gotlhiletse taba o e batlhomphei e ke le etse mosebetsi wa lona le lona le na le tokelo eno ga e ba ga ke foo
3: one ga o ithuta gangata batho ba futsaneileng ba kutlwana di magetleng bana ba potongwane di matsutla ba melala e megolo ba ripitla le go ganthanya bana ba futsaneileng ebe go sejetswa ka lonya le bokgopo fela gore enwa ena a etse ntho tse mo gatelelang motho ga ba tshwa ke lefu la pele ke ka gona kile ka tlameya go tsobitsa boketsa melao ke tlo utlwa gona bona gata ba dile jalo ba ka re kepe sena se wele ka kang.
1: Batho ba Modimo nna e be a se o ferekanya bana ba rona na ka go bana bjelo ba go utlwa ka dikgetho sekolong ga di tlo ba tswela molemo kang bo mme a ke leng karabeleng ga le go utlwa bana batho ba ba batlang mokgetho a bona na bona le na le sekolo sa bona gore ga ba qeta go kgetha ba lokela go sebeletsa setšhaba.
0: Metsotso e dilo kwalo go ya leshome le metso supileng ka moga gora ya botshelela mme Lebowela.
4: O tsendate.
0: Ga tlhela le mathata empata ba tsa gona ke tsena dine pa itse re tswela pele ditabeng tsa gona mme ke o dumedisa le gona go amohela letsatsi la kajeno.
4: Ke a leboha ntate ka nnete ke dumedisa bamamedi ba sealemoya sena sa setšhaba sa Basotho e se ba tlaise le ka moga nako e teletsananyana mme ka nnete ke Lebowela o fuwa monyetla ona wa gore se ke re tlo tlabeya gore na re qholotswa ke eng gore bohle ba kenelele ka gara ditaba tsa bosebeletsi ba setšhaba e sita le ketapele le go bona gore ditokelo tsa botlhe dia a kwa ka hare o seletse ba setshaba ntate
0: a re tlere gene ho tsona ka kotlo wa mme seo se ithlenyele ngkholotso hore le qetelle le keleditse ho tla ka leano le ke ine le sefe
4: e ke a le bo handate wa tsaba kholotso e kholo yo re neng re bona e tloa fela le ditabeng fela tsa khiro ho hore ditaba tsa khiro ha go bona ha le ha di sebetswa di tla mo di akaretsang bohle ke a kwala taba ena ka kotloloho ha ke se ke hlile ke toba tabeng le kala la bosebeletsi ba setšhaba ha le na taba ena ye re nna bohle ba kenella jwang ka ga bosebeletsi ba setšhaba ntle le ena ya gore na jwale moo jwale

0: go seng go elwa hloko ditaba tsa go matlafatsa bosebeletsi ba setšhaba go bona gore maemo a tshebetso ke a loketseng botlhe ntle le tlhekefetso le ditaba tsa tshireletsego ka gare go dibaka tsa tshebetso. Na jwale re re ditaba tse di elwa hloko ka tsela mofuta ofe, ka nnete ga gona lesupa tsela ka gare go bosebeletsi ba setšhaba. Ke lebaka leo re ileng ra bona gore rona re le mokgatlho o eteletseng pele ditaba tsa bosebeletsi ba setšhaba re be le lesupa tsela. Jwale le tla tla le re fa gore na methati yoo re tlang go e nka re shebile ditaba tsena kaofela na e ka lokela gore e be e feng. Ke sona se re kgoloditseng re le mokgatlho wa Lepedi.
1: Ha re kena le yanong ka bolona molemong wa momamedi molemong wa kgwisiso le jere dintlha dife?
0: Ke a leboga. Leano lena la rona la bosebeletsi ba setšhaba le tshetse dintlha tse batlwang di di mmalwa empakela ka tsa gore ke tle ke kotsetse tlhano fela. Ya pele ke ena ya gore botlhe ba be le menyetla e lekanang ka gare go tshebetso. E leng gore re bone gore botlhe ga e ka ba ba lakatsa go igaga kapa go imatlafatsa e be taba ya botlhe. Ha re botlhe re bolela gore e se ka ba taba e shebileng batho ba bontate fela kapa e shebileng ba bomme fela kapa e shebileng batšha fela. Go bonagale mmogo mefuta ena e teng ya batho ka gare dibaka tsa tshebetso e fumana menyetla ka go lekana ya go imatlafatsa kapa gona go intlafatsa. Ya bobedi ke ena ya gore ha re sheba ketapele mona mo gegeng go na le botsamaisi ka gare makala mo go tlileng go etswang diqeto re bone re bona go sena taba ena e nang le tekatekano. Mme o tla e bona ntate tsisa gore ga o sheba ka gara bosebeletsi ka mona o tlo bona gore e bonwang le ke motho e mong le mong keng. Ga o sheba cabinete fela wa e bona gore na dipalo tse ka gara cabinete bomme ba bakae bontate ba bakae. Ga o ka go a sheba gape-gape le ona bangwedi ba bagolo ba makala o tlo shebe le yona ntse le taba e ntseng e tshwana o ya ka paramenteng go ntse go tshwana bontate ba bangata bomme ba fokola batšha kae kae ba teng kae kae ga tlile ga ba ye gohang. Empa jalo re ga go etswa diqeto ka gara naga go etswa diqeto molemong wa botlhe mme di lokela le gore di etswe ke botlhe kapa botlhe ba emetswe ka gara tsone. Ya bogago ke taba ya gore dibaka tsa tshebetso di bonagale e le dibaka tse bolokeileng sebakeng sa botlhe. Mme e ileng yaka ya nnyagela e bonagala e le kgolotso ke taba ena ya tlhekefetso ka motabo. Pula ka ga ba le study se ne se entswe kapa boithuto bo neng bo entswe ke gender links gwa ba ga bonagala gore e tlile dibakeng tse dinkgiro e sebetsa ka gore e be go tla tlhekefetswa motho ya memelwang go tla mosebetsing kapa ya kopong ya mosebetsi empa ka o tshwana gwa ba ga bonagala gore le setšhaba ka kapa karolo ya setšhaba ga e tlo batlwa ditshebeletso ga e se se sebeletswe kapa karolo eno ya setšhaba e sebeletswe go tla batlwa le gore go kenwe ditabeng tsa motabo e ba bjelo ko gona a tla fumantshwa ditshebeletso. E nngwe e ntse le ena ya gore e tlile kgethollo ka gara dibaka tsa tshebetso ka mona e bonagala e le teng boemong boo o tla fumana gore menyetla e meng e fua batho ba itseng kapa karolo itseng go latela boleng kapa bomong ba bona. Mme ditaba tsena di be di lebisi mo o fumanang gore e tlile ba bang ba ya ameha e seng fela mmeleng empa le dikelelong gobane jwale tsela yeo tshwago e bang ka teng go latela boleng ba batho ba jwalo ka gara tshebetso e ba ke ditaba tse qetellang di lebisa moo ba bangwe se bile ba ikutlwa e ka ga ba mosebetsing jele nakona kaofela ga o sheba ditaba tse ka bang ga di tsamaye gantle e sa ba gore e tlameya le motho a itseng kapa ke ka tshutshumetso ya motho a itseng. Mme bogolo ba nako nnete ge re bone re e bona mo o bonang gore ebile e kare le batho ba bomme ba batla go tshabiswa go ba ba okamedi ka gara dibaka tsa tshebetso go ba thata ga motho a mme a okametse batho ba bontate ka gare go tsebeletse ka mona se re re bone mo o tla fumana gore e tlile go ba thata gwa gore o mena o tshabiswa go etsa mosebetsi wa gae e ka go ntsa loketse go a laolwa ke bana ba bontate.

0: fela e le gore ga e le gantle ke ena a loketseng gore a supe tseba, mme re ra lakatsa gore go be le dibaka tsa tshebetso tse bolokeileng bakeng sa basebetsi esita le setšhaba seo re se sebeletsang. Ya bone ke ena ya gore ke takatso ya mokgatlho e golo go bona gore ka gara sethala sa dipuisano, o tla gopola nako e fetileng re ne ntse re bua ka gore molao wa basebetsi jwale o sokentse gore batlanka ba setšhaba ba ka kena dipuisanong le mohiri go latela molao. Se re ile re ka ba le mokgatlho wa basebetsi o ka kenang dipuisanong le go bona gore re nka karolo gotlhe moo bosebeletsi bo ameyang teng ka boemedi ba mokgatlho. Mme ke a tseba gangata re bua ka ditaba tsa meputso, re bua le ka ditaba tsa ditsiane jalo jalo, empa e tlile re re taba ena ya go kenelela ga botlhe ka gara ditaba kapa ka gara diqeto ge re ikitlhile ke taba e nngwe ya ditaba tseo go lokelang gore re ele tlhoko gore e a kenelela ka gara dipuisano tsa mofuta o jalo. Mme ketelong ya letsatsi re bone gore ka gara dibaka tsa tshebetso go na le maano a tlhakileng a gore na ditaba tsena tsa go se tshware hantle go latela bomong batho kapa go latela gore na ke batho ba sekametseng go kae e be taba e tlileng e nang le mekgwa e tlakileng ebileng e tsheeditsweng ke maano a gore na di tshwareya jwang. Gobane ga di sentse di etsagala di lokela gore le mokgwa o di tlalewang ka yona fela e be le gore ke metlha e sentse e tlakileng. Mme ditaba tsena ga re kene ka gara ditaba tsa ntsatsa tafole moo re buisanang teng le mohiri, ke moo re reng ae ga re tswa ka moono re tswatswa re tlakile gore na ke ditaba tse lokelang gore di tshware jwang go fitlhela boemo bo o rereng e tlile bosebeletsi ka gara dibaka tsa tshebetso di tla tseba gore di sebetsaga le gantle ditaba tsena tsa go se tshwaretshware gantle ka mabaka a mofuta o tsena na. Ka go qetela ke taba ena ya leng ya botlhano ntate, ne ke itsetsa ke o fetse tlhano fela ke se ee mme dingata tsona kere ya botlhano ke ena gore wa tseba ditokelo tsa mantlha tsa botho kapa tokelo ya mantlha ya motho ke taba ya botlhokwa e sita le tlhomphego. Mme mo rereng taba ena gore re ke re tlo sheba gore na re tshireletsa ditokelo tsa mantlha tsa basebetsi jwang, mme re be re bona le gore ditaba di tsela tsa basebetsi di tshwareya ka tlhomphego gagologolo ka gare go bosebeletsi ba setšhaba ka mona, ke nngwe ya ditaba tse golo tse o rereng re tlo tla sebetsana le tsona ka mogotlhileng o tlakileng. Mme ke bempe ke tlo ntate gore ga re shebile dintlha tsena kaofela rona ka gara mokgatlho wa rona ka mona re se re itukisitse dikomiti tsa rona go tloa ka gare go diterekere di bitsa makala, re se re na le batho ba tlileng ba tshwereng di-portfolio kapa ba tshwereng di-position tsena tsa gender and human rights. Re na le komiti e tikologong ya botšhabela bogareng esita le ka borwa jale e go kagangang tsona tsena tse ka gara ditereke ka mona, re na le motho wa jalo. Mme le ka gara komiti e golo re na le motho wa jalo. Taba ena efe ga re lakatse gore e be tabeng tse re re fela go lokela ba balela ditokelo tsa mantlha tsa batho jalo jalo jalo, e be tabe mona fela e re tlhang ga re tlhaga ka mekete re etsa menyakwe ya gore re teng re bonagale. E tlile taba ena re tlhoka go e bona e kenelela ka gare go ditaba tseo re reng go fetowe bosebeletsi ba setšhaba ka gore go tlo go be le metšha e sebetswang ditaba tsa mofuta o tsena, mme ebileng e kenelelang ka gare go melao yotlhe e tsamaisang bosebeletsi ba setšhaba. Gobane jale ditaba tsena tsa mofuta o tsena ke ditaba tse amang bosebeletsi ba setšhaba gampe. Mme ke a gola o tla opelang tate gaufinyane mona go tsotswa tlhaa ditaba tse jalo embasing e nngwe kwana kore ha se taba tsa gore fela gobane go tlhaile tseno tsa embasing e tlile ke dintho tse re ka reng di ka tlhaela, e tlile diteng ka gara bosebeletsi ba setšhaba ka mona. Mme re re re lo bona gore re susumetsa gore e be ditaba tse nkelwang tlhong, re susumetsa gore go be le kgotso ka gara bosebeletsi ba setšhaba, re susumetsa gore le boetapele ka gara bosebeletsi ba setšhaba go bona le bokenyeleditse botlhe. Taba eo e re taba ya go fetoa kapa go bopea botšha ba bosebeletsi ba setšhaba le katamelo ya bona ke taba e tla tla e se fapana go fapana le pele. Mme taba eno ga e le jalo ke tumelo ya rona e golo gore ntlafalo e tla ba teng ka gara bosebeletsi ba setšhaba, gobane le taba ya tsela yeo lekeno kapa di tiane re ka gareng di a fumane ka ga ba sebetse e tla ba taba o gareng ga ya ka nete ha hona le setjena se ka fumana le ke motho se ka fumana ke motho yo motona se ka fumana le ke motho yo motsiadi mme go tla hopola gore ka ga ditaba tsena gona le taba go batho ba bomme bona ka bona ka o kgethologa e tle ba tloka le taba ya ya tshireletso ha ba lebeletse bana e tle le ha ba se ba le teng tibello e ba gore ba fumana nako e ntle ya go anyetsa masea mme ba tshireletsegile le bona ka ga dibaka tsa tshebetso ditaba tsena ka ofela ke tseo rereng re tlhoka gore re bone di isamane moo go ntlafalang e mong le e mong molemong wa go sebeletse le bona bo tle bo tsebe go bontlafale e le gobane e mong le mong a ena le menyetla e tshwanang e mong le mong a ena le menyetla e lekanang mme taba ena e re le batho bana ba o rereng ke batho ba nang le bokoa kapa ba phelang le bokoa nako e kgolo ke batho ba e leng gore ga e sale etlile o bona ba rothetse tjena mme ga o sheba dipalo tseo re nang le tsona tsa bona ka gana o bona gore etlile ga ba teng ka o latela gore na ba teng e le setšhaba se se kae ka gara naga ka mone mme le bona re lakatsa gore re bone ba keneletse ka gara ditaba tsotlhe tse amang bosebeletsi moo go ka gwa lokelang gore go be jalo mme re lakatsa gore tabeng ya go lokisa kapa go bona gore bosebeletsi bo a matlafala e tlile le bona re bone go ba keneletse gobane nnete ya nnete re re ga gona se ka e tsalang gantle ga se sa etsiwile ke ya aneyang ka kotlolo tabeng ya mofuta o jalo gobane boteng ba motho ya jalo ya aneyang wa utlwisisa wa ikutlwisisa o tseba gore na letlhakore la gae ke lefeng mme o bolela ditaba tse e leng gore di tlile di mo ama ka kotlolo tsa seng a se a sa reng o ntse a phetelwa kapa gothwe kapa ba re ka ena ke tsela yeo re shebileng ditaba tsena ka ena mme re a dumela gore di tla re thusa gore botsitso bo tle bo be teng ka gara bosebeletsi ba setšhaba e seng nako e kgutshwanyane o dumela gore nakong ya bolelele ba bosebeletsi ba setšhaba ke taba tse e tla etsa gore go be le botsitso le tlhomphano e be teng mme re rekologelane go go lebe fela gore ga re sebeletseng setšhaba go feta gore be re sebetsa ka tsela yeo ditaba tse dingwe di nang le ditshekamelo kapa bogolo ba ditshebeletso jale go bona le di tsamaya ka ditshekanelo tsa ditlhakore le leng jale le sieletswe ka thoko.
1: Ke ya leboa mme re tlotla re re ya ka mebarakeng o ntse o tshwere jalo re potapotela ka bokhutshwanyane bo bogolo re tlotla re gutla re tlotla re tswela pele ka ditaba tsa rona.
0: Ke ya leboa ntate.
2: Nahana feela o streama di-movie le di-show tsa hao tseo di ratang ntwana di kena di-online class o sebeletsa hae empontso sa ipotse hore na ebe o setse data e kae jwale econet e o tlisetsa bothebelele unlimited wi-fi tharollo e bobebe ya lapeng baithuti batho ba sebeletsang hae le borakgwebo ka ditjeo tse tlase ntle le kontraka kapa ho emela nako ya installation mme o ka kgetha di-packaging tse mmalwa ho tloha ka 69 maloti feela ho ya ho 499 maloti ebile o ka natefelwa ke metsotso ya mahala no installation delays no long term commitments ke internet connection e tshepahalang nakong eo o e hlokang iphumane le package ya hao ya bothebelele hona jwale ka ho penya *100# ho bua le Mpoi ka econet app kapa ho etela econet shop e haufi le wena bothebelele unlimited wi-fi unlimited possibilities hona le dipehelo econet inspired to change your world
3: tlhokomediso ho bamamedi ba seyalemoya re le seyalemoya sa Lesotho re hlokomedisa bamamedi gore re ikamme go tlhompha melawana ya kgaso le dipehelo tsa dilaesense tsa rona tsa kgaso tse ding tsa dipehelo tsena ke tse e latelang go gasa mananeo a fanang ka ditaba tsa nnete go gasa mananeo a ditaba a sankeng letlhakore go fana ka mahlakore ka ofela ditabeng tsa botlhokwa go hlokomela gore mang kapa mang ha go buswe le go sengwa lebitso mananeong a rona go gasa mananeo a sa kgothaletseng kapa go tlhotlheletsa merusu le go tshireletsa bana go gasa mananeo ka puo e hlwekileng e sa tlhotlhontsheng ditsebe haeba bamamedi ba fumana a mang a mananeo a rona a sa fitlhele dipegelo tsena ba ka ikopanya le bookamedi ba seyalemoya sena mo re sa fitlheleng tharollo ya ditletlebo bamamedi ba ka lebisa boipelaetso go lekgotlana la ditharollo la ditaba tsa kgaso Broadcasting Disputes Resolution Panel ofisi ya lekgotlana lena ifumane ha Lesotho Communications Authority.

0: 30 Princess Margaret Road, Old Europa, Maseru. Kapa ba mamedi ba ka kenya boipiletso ka ho sebedisa methati e latelang. Ngola kapa ho ikopanya le mongodi wa lekgotla la tharollo ya diqabang tsa kgaso, Lesotho Communications Authority, 30 Princess Margaret Road, Old Europa, Maseru. Kapa ho letsetsa nomorong ya mahala ya 101. Kapa ho romela WhatsApp nomorong ya 62002021. Kapa ho romela email ho complaints@lca.org.ls. Kapa ho kenya boipiletso ka website ho www.lca.org.ls.
1: Metsotso ke dilengwe le ho mashome a mabedi a metso tsheletseng ka lebile ho renyane ya bosupa. Seyalemo ke sa Lesotho le nna na o tla ho tloa tele ho ya metsetsana. Ka tsakomishana go le mofumahadi le boela. Mme le boela.
2: Ntate.
1: Ke boela ke o amohela mme. Ke shebile dintlha tsena tse hlano tseo o di lokodisitseng. Mme ho a ipakahatsa hore le bontsha ha ditaba tsa tekano. Di bonagala go fihlela jwale di sa bonagale re toboketse ntlha yane ya bobedi eo ke akareleditseng ka gore o bontsha ha ketapele e bonagala e sena tekano a kere jwale ke batla go tseba boithutong ba lona kapa ga le seleng ya kogela ditaba tsena le bona e ka re go etsagala jwang bomme ga ka re ba sekisetswa kapa mohlomong e ka ba gore bona ka bo bona ba tshepela di position tse itseng hore ke tapele e ka ba ya bontate ka patswa
2: o sontso bana mohlala fela ka mogatlono wa high school ntate nna ke mongwe dikakagetso ha ke tsebo rena ka ha ga megatlo e fapakane nna o bone ba ngo dikakagetso e le batho ba mofuta ofe nna empa he taba yena ya ketapele wa tseba ke taba e qalang go tloa tlase. Ha ke go tloa tlase, ke taba e lokelang go hawa go tloa metseng le metsaneng. Bana ga ba ntse ba gola, go be le katamelo ya gore na ba fuwa matlafatso. Gobane a tseba motho a e le moetapele wa bonagala le o tloa le monyane. Ee, o ka nna re ga o ntse o golwa motho a ka ya ithutela bona, empa wa tseba baetapele nnete ya nnete motho ga a na le tlhase ya boetapele ka bona le tsela e tsang ka yona le ka gara bana ba ntse ba gola ba le bannyane. Mme taba ena ntate wa ka kere ke bona e ka se gaelelang ka gara naga ena ko gore ehlile ga re na letho le lekalokalo leo re ka rareng ga go na le tlhatse e bonagala go tloa bongwaneng fela ebe re sentse re tseba gore mona jwale re sentse re na le tsela ya rona ya go gaga ketapele ka nnete ntse re itshaletse le yona yane e sa leng e le teng gore bontate ka nako yotlhe ka o fela ke ditlhoo tsa malapa jalo e leng tseo re ntseng re re chanelao e tse batla e le teng e batlang e dithuathua empa mona mo ehleng re gagang ketapele ehlile ga re a tlhaka re le nagatabeng ya ketapele mme o tla ukwisisa gore jale rona ka gara union ka mona ga re le ka gore re otle re matlafatse ketapele jale ka batho ba sentse ba sa boptswa kapa ba sentse ba sa matlafatswa ketapeleng ehlile e ba mosebetsi o batlang o le boima empa re le kaka gotlhe go bona gore mosebetsi ono re a o phethatsa e leng go jalo ka ga o tshwa ntse re tswantate ehlile re na le mosebetsi ke mo gona re ne ntse re ehlile re tlo susumetsa gore taba ena a ketapele e kenelele ka gara maano a naga e le gobane re re go kobe le mekgwa e hlakileng ya gore na ditaba tsa mofuta o tsena di kenelela jwang ka gare go metšha yotlhe e ka lebisang gore bosuo ga bo sa o sasa taba ya ketapele se ka ba bothata gore tsatsi le leng e be re bona tonagolo ya rona ke etsa motlhala e se e le motho wa motšha tonagolo ya rona e se e le motho wa motsadi kore se ka ba taba e leng bothata gobane ehlile sesiu se gauwe sa gore baetapele re ba bopa ka tsela ena gobane bona ba teng morati wa ka fela bele bothata ko gore matlafatso ga e yo mme ga e ba matlafatso ga e yo o tshwanetse o utlwa gore ehlile go na le batlane ba ipone ba le letlhakoreng la gore ba eme hantle ka sepo se go ba banki ba itapele fela ba itshaba ka pa ba tshaba me jolo ka ke tshwaile ke mogalo o tlo lokela go rutisetse monahano e hlile go tlo go tibise kepi gore na ba itapele bo hawa go tloa go kae go fihlela mo re tla bona e se se taba fela ya gore bogolo ba ketapele ka pusong bogolo ba ketapele ka go makala muso bogolo ba ketapele di ba keng ka go fapana jolo go bona la ene batho ba batona go fapana le gore be jele ba batho ba batsi ya jolo ka ga le bangata jele ba tshale bona ba le bangata fela jele ba gaga ka ntle ditaba tse ka gare e le ditaba tse ba mang mme bao ba lokelang gore be banka ka go loka ga go tsona
1: ere renke mmamedi mme re tle ke go utlwa gore na yena a ka tshwaela a reng ditabeng tsena ntle le ga e ba go na le ntlha e utlwanye ka o kaka o a phethela ka yona pele re fetela go mmamedi
2: ee ntate ke tla lakatsa go etsa jalo
1: ee
2: ne ke re fela ke mpe ke tshwa gore gantlentle leano lena la mogatlo wa rona le wa gore re ke re fetise taba ena ya gender policy go tswang go yona mafelo ana a beke e tlile re lakatsa gore ebe taba e tlileng e kenelang ka gara di-institution kapa e tlileng e sebetsang e tlhakang le gore na e etelotswe pele ke bo mang e seka ba fela taba ya gore re ne re le mono re le mmogo re bua ka taba ya gender kapa ya tekatekano fela ga re qata go feta mono ebe ke taba e fetileng motlhomong re se re tla nne re e bone ga e ba ke le mose tlang ga e ba ke le mose katong se tlang e tlile re tlhoka gore e be taba e sebetsang e be nne be le melao le melano e tsamaisang ge be re bona le gore e a kenelela ka gare go ditaba tsa le dithala tsa puisano le ka gare dibaka tsa tshebetso re bona gore taba eno e teng gobane e tlile ge na le mananeo a sebetsanang le taba eno mme e tlile ka nnete re na le tokomane re sentse re tlile re lokisitse ona mananeo ano gore na ge re a tla tlhophe ka tsela mofuta o seng gore a tla arabele tlhoko ena yo mogatlo o bonang ka nnete botsweletsi ba setšhaba e ka ga ona ga bona yona
1: tokomane ke ena e teng maano ke ana leano ke lena le le bopile mothati o tlhatlhamang o ke ofe mothati o le tlhatlhamang o e lokela go ba ofe kapa e tlotla e ba ofe potso ye e tshware re e gapelele ya momamedi go kwa gona yena a ka reng mamedi ga o mema nomogong ya mahala ya +26659933 ke yona e kao gokaganya le gona e re go kwa gona wena o ka reng o imameletse ditaba tsena gotlhegotlhe mo teng mme le boela ke eno o se a dirapaladitse a kene go tsona ga o fa tsona ka botebo ka moo ba di tshotlhileng ka teng e re go utlwa gore na jale wena o ka reng ka tsona +26659933 ke no mogo e tla go kanya le rona go fa monyetla kapa mme le boela o ka mamela sealemoya mo teng re tle re ba bolela ka megala e le mmedi
2: ga ke na
1: sealemoya a se e re o ntse o tshwewalo ge tla ge o bone gore na re etsa jang +26659933 ra o bulela momamedi e re go utlwa gore na wena o ka reng ka ditaba tsena ge le metsotsong e dulang jalo go ya lesomelebetse go bedi re lebile gore nyane ya bosupa o ka tswela pele ka go araba potso ena eo ke e botsitseng ga re ntse re emetse momamedi
2: ke a lebontate jalo ka ga ke ile ka bolela pejana
1: kapa mme le boela ke yona o teng ya ge go utlwa go tswa mamedi ntate
3: abotisx ee ka nnete ndabesisa ke ratile mona mo mmele boela ga kalo lelekelela ditaba tsa gae a itseng sa le ba nyamela mme ka ntetlhile ke nnete empa ge ga ona taba ba fitlha ba gotla ka taba e setlhile e le taba e documented fele ka nnete sena boipiletse ba ka selogo ka nnete e se ka ba felelela fela taba ena e tle emelo ka maoto ka gala yo ngwe gape ke shebileng ke ena e leng gore chere ge le bamamedi tla bentse re sa mona utlwale batho pension fund mane ke na le sollo motlhomong ke re o ka fumana gotho ga sebetsa mona re ntse go hulela tšhelete eo e leng gore ke sebeletsa batho ba leng gore ba tlotla ba sala lefatshe mona ga ke kopisitswa kore tšhelete eno ke yaka e ne lokela gore e be motlhomong bo 3% LGBTQI community. Ba hlahela mona ditaba tsa bona ba di rapalla tsa mona empa ha o bua ka taba eo ya gender ha ikukuna bona mohlomong e le ba bang ba ba sebeletse ba mo sona bona ba kenella ho kae bona ditaba tsona tseo tsa hore ba bang ba tla fumana le di ha ba na le bana jwalo jwalo ka ho fapana na bona taba tseo tsa hore motho a se ikhumana hore o sebetsa nako le nako ha ona mohlang a lo fileng hobane jwale mohlomong a ka re ngwana ha yona bona ba tle ba ntse ba qhilelwa ka thoko ho le ho kae.
4: Ha sheba ditaba tsona tsena tse ntle tseo mokgatlo wa habo o lekang ho tata sebetsana le tsona kapa o so ntse o sebetsana le tsona. Ditabeng tsona tsena o entse mohlala ka batho ba kenang ka ntlong ya setjhaba ka mane hore ho bonahala e le bontate boholo ba bona. Jwale ke rena nthwe ha e sheba na e etswa ke ketapele kapa e etswa ke gone setjhaba. Re kgethang ka sebopeho se jwalo gobane ho na le taba yane ha ho kenwa ka kgekgethane ho tho mme ntate mme ntate e leng gore ke ntho e hlileng e bonalang gore e abetse bo mme toka jwale ebe bona ka bakala go ithabella gwa bona e le basadi ile ke yona ntse

0: talang taiwa ho kilo ha etswa le ano mona le o ho no ho thu ho na le mabakwana a tshaitseng bo mme fela tabeng yana pishwa ba e le bona se taba eno ka bona ile na ho thu ho batla ho fa batho ba molukui ho etsang ha pa ho etsang e ile a tsetile tiku switse empa hana wele hana le tabeng yana pishwa ba di tulo tsena tsa gegethana e ba tsa bo mme fela o bona ka ka taba eo ke ntse sa arabe le ditaba tsa bomme gobane gantlentle gape ga re sheba ditaba tsa modimo gantlentle ntate ga ya ipega gore e be ena tlhogo gantlentle ke modimo a ile a etsa ditaba tsena mme ga gona ka mogoo ka go a fetolang ditaba tsa modimo ka ga bone ka taba tseo ke tswa ke tshwana ke ona mabaka o nao na ke a le wantate
1: ntate ka mapipe ka le wantate mme le wena
2: Hey, ke a le bua ntate. Ke qale ka ntate Shakes. Ntate Shakes ka nne ke re ka sebetsa ka matla gore ditaba tsena di seke tsa felela fela. Mme o na sa bila ile a bua ka pension fund. Fela he nna ke ne ke lakatsa gore pension fund mona ke be ke tle ke mo beele qholotso eo ge e nang le yona ya gore wa tseba batho ba keneng ka nako e tshwanang ba gotseng meputso e tshwanang gona pension fund mo ga e le motho wa ntate o fumana tšhelete e ngata go feta ya bomme mme ke ngwa ditaba tse sentse re di etse tlhoko the o na buile le ka taba ya gore go hula lekeno la ke bona ka tšheo sa e tsa tlhagisa gole ke ditaba tseo ke naganang gore tshe re ka tla re tlo bua ka ditaba tsa pension fund re teba gore na re tswa go kae le yona e go kae mme re lakatsa gore re ye go kae le yona mme a ba boela gape-gape a bua ka setšhaba sena sa LGBTQI ga ke tsebo gore na ga ke tolokang ka re ke eng empa gege re a tseba gore go na le setšhaba e le karolo ya setšhaba yo o kareng e na le boitlhaloso bo itseng kapa ke batho bo o ka bonang a le tena a thekana ko nngwe ha go jalo go latela tshebo ya gago ya matlho mme ntate ba teng ke setšhaba se teng se bileng se leng teng le gona ka ga botlanka ka mona empa takatso ya rona jolo ka ga ke se ke ile ka bolela ga re lakatse go sia mang kapa mang ka thoko gobane ga diqeto di sielela ba bang ka thoko ehlile di sulafaletsa bosebeletsi kapa bona batho ba sebetsang ka gare go dibaka tse fapaneng tsa tshebetso ke a gopola ntate gore no ile a botsa le wena gore na jele re re mo go tlo qala gona teng na ke go kae mo go tlo qala gona teng ke mane mo re itseng ke sentse re phethela ditaba tsa go thewa kapa go ngodiswa ga dithala tsa puisano o sona le se seng se ngodisitse se segolo se akaretsang bosebeletsi ba setšhaba gona jale re sentse re qetela ka mona ka lekaleng la bophelo mme ka gara ditaba tsa rona tseo re tlo sebetsana le tsona ka gara dithala tseno ka go fapana e tlile re tloela tlhoko ditaba tsena tsa gore botlhe ba ya kenelela diketong mme leketapele e seke ya ba e sefetisetsang letlakore le leng empa ke a utlwa go ntate nnete ntho a llang ka yona gagolo ke tlhompho ga ke tsebe gantle gore na e be ha botlhe ba kenelela ka gara taba tsa tshebetsong mosebetsing e be ditaba tse di re e tla ba gore ga re re botlhala bookamedi ba lekala le itseng re na le bontate ba tsheletseng le bone ba tsheletseng ga e ba ba lokela go ba be leshome le metse mmedi kapa motlhomong go keneletse le bana ba bangwe kao fela fela re lekile go bona gore dipalo di a lekana taba ye e tlabe se e bolela gore bontate ga ba sa tlhomphiwa a e kante ke utlwa e ka ga go jalo fela taba kgolo ke gore maemong a tshebetso go na le ditaba tse ngata tse amang batho ka bomong le ka ditlhopha mme tse ding e di tsona tsena tseo re reng ga ba sa kenye letsogo diqetong e ba ga di no ba tshwara gantle mosebetsing mme tshe mona teng ke lakatsa gore re tla re agole ditaba tsa mosebetsing le tsa ka lapeng mme le tsona motlhomong go na le ba tsang batle gagolo ditabeng tsa gore na ka lapeng teng go lokela gore di go etsa gala jwang ke kente ke re ntate Ramatepe wa tseba taba ena ya gore na ge le bomme e file ko bane re e be re itshaba kapa go etsagala nna ke go feng ke se ke ile ka tlhalosa pejana.

0: yona mona hore tsela yeo re hotseng ka yona tsela yeo ho ho sebetswang ditaba ka yona ha ho bona le hle rena le mananeo a hlileng a shebang kapa le hona ho hlwaya hore na batho ka hara karolo ya setjhaba ho tloha fela re le banyenyane na ehlile re na le batho re re hahanjwang hore re mona teng fihlile ke sesiu sa rona sa hore ka moso re tlo haha mme se taba fela ya hore ke lehlakore le itseng e ba ke setjhaba ka kakaretso mme taba ena ha e tseba hore e etsahale ntate e tlo tseba hore thusa hore sesiu sa rona e be se tshela botlhe hobane hantlentle taba ena ya ho ba ketapele kapa ho ba le boetapele ke taba eo jwalo ka ha ke ne ke ile ka bolela pejana e leng taba e bonagalang le ngwana fela ha le monyane ga ntse a gola ka ga bana ba bang mme gankgolo ko gore na jele re etsa jwang go haha sesiu sa boetapele go tloa tlase jele ga re nyoloa jwalo e be le gore nakong e nngwe ga re re bomme ga ba ke ba kene mona di-counseling ke bona ba lokelang kena e be e tlile re na le sesiu sa batho ba goreng ee empa re na le bona ke banetse ba feba gore na ba fitlha ba gotlhela jwang ka gara dibaka ka go fapana seo re lebeletseng gore ba kenye letsogo kapa ba be le kabelo ka gare go tsona mme ke dumela gore ga ke ntse kolo ke di arabile ka go fela ntate
1: mme ka lebaka la nako ga go sa le tao re yang a ka reetsa ditaba tsa rona ga tsebe go arogang
0: ke a leboga ka nnete re na le molaetsa go setšhaba sa basotho gore botsebeletsi ba setšhaba bo batlang bo itukisitse ka nnete e ka ba gona teng fela mo basebetsi ba ka felang ba bolokega le ba kenya letsogo ka tsela e lekaneng mme raba-raba le ketapele e senang le ene mme petelong ya letsatsi ga ba ga bona le tlhomphego ya setšhaba se sebeletsang esita le sa basebetsi ka gare bosebeletsi ba setšhaba di nepagala di ba maemong a tsisitseng mme ao a ka tsebang go etsa gore ntlafalo e be teng le bosebeletsi bo be bote kannete ke yona mantswe a go qetela a rona re le mogatlo tate re a leboa
1: nne le boela ga le boa ke le boela seaba sa gago ditabeng tsa rona le ka moso
0: ga le boa ntate ga bogole bosebeletsi ga bogole
1: ga le boa mme mamedi ke ena mofumagadi mo tebang leboela ge ne re buisana jalo le ena tse e le mongwe dikakaretso wa mogatlho wa lepeo taba yeo re neng re tlhile re le go yona ke gore mogatlho ona wa gabo o ne o ile wa ba le mmoka bekeng e fetileng sepheo sa moka o jalo e ne le go thagola leano la mogatlho la tekano le ditokelo tsa mantlha tsa botho mme re tshotlhile ditaba tse e le ena a o fa dintlha tseo ba tlhileng ba di fitlheletseng mokeng onong mokeng o ba bileng le ona o re fitlha pheletsong ya ditaba tsa rona letsatsing la kasheno lena lelana o le tlhagisitse jalo ke Diatile Ngatane la tlhophisetswa kgaso ke Mmekopotledi lebitso la ke Thabosisa ka metšhini nka sebetse jalo le Ntshiwa Tatolo re sethola lefapha la ditaba ga se ebile gantsi ya rona ka letsang mabedi bo monate ba mananeo a tla latela a sealemoa.

shome fela metsotso re ya re fura letsejo le gore na ya rona ya bosupa ka mo thabadi leng ka teng a o hle ke la bone ka jeno go le ne o di mo ifela jalo matsatsi a le le shome go di nyena ya re leng ho yona ke loetse se le mong sa dikete tse pedi mashome mabedi a metso e tsheletsenya ya sentseng a ho a madube hle ka thabo le monyaka tse bidulo hang hang tsa go tsebo mba pelo ke nna ntate di eketseng ke meja e di kwa paka dumama hetla e misetlelo tla sa mahafi a sentabotse ngwana mme fuba sena sona hlile seng chapile ho ya kwana le kwana le lentse fela le tla opakela ga moradi ya letela mona ka nnete tsemeja ihlile o hula ka nzeng.

pusha jwalo ha monate e le la bone re pusha jwalo ha monate e le la bone re ya tseba la bone ke la mirape go tsa go re fela na le bile jwang la haule tsatsi la ka je le jwang hle ka je na o kopane le tsona tsa le fatshe mwana mme na o shapa ka pa wa di shapa na ntho di pedi ka je taba yeo ke elellwang le yeo ke e tsebang kore fela o motlodi gobane phefumolo ga e sa le tengso wa gape boesa o leke gapeo leke gape o leke ka maatla a mang a magoloobile o le wisa o le botlale ngwana mme o ithutile ka diphoso tsa gago o shebile gore na mo na kela ka fosa kae kapa kela ka gata ka lebata ga ke fitlha kae fahela o lejalo tsebelle ke tege phamisela ka letsoga tsolle na ke tla ke le otlolla ke le lebisa go bo nkgono le bontsa tse mogolo ba rati ba ka ba tsoba di tempelo nya ka ke ke tsengwe tsa le rata o ya kwana le bona le bo hlokwa tutile le tsabetswa la pele go ithuta tsentle tse mo le mogoso go lo

Who is that?

0: ka wa lekana jalo ka e ka re etsa hanye
1: ayamaso
0: be re nyonyol
1: jani
0: be re nyonyol
1: sa
0: ha ho ka fana ka hona ile boeletse kuri fela o dula le se ya le moya sa le
1: ayamaso
0: le la wiki tsa semolelo

0: malwetse.
1: O fadi. Tu. Wena mamedi wa Salama ya Salasotho, o hopola ke re ha ke re Salama ya Salasotho ke utlwe ke bua monate. E medeketse.
0: E ke a tseba. Ke ha o ka re Salama ya Salasotho ke sona feng.
1: Re tla tsa ba. Ha ke re mamedi wa Salama ya Salasotho ke utlwe ke otile yona teng. Fona nke tsa jwang le yona be ke etla mmakatsa.
0: Ha se ka ba mmakatsa.
1: E mmakaletsang jwe.
0: E mmakaletsang ka nnete.
1: Ach, nna ba tsa tse.
0: How you make that fair week well?
1: Huh?
0: How are you?
1: Hana gwege na gwege imu.
0: Kio nei.
1: Okay. Wena mamedi wa Salama ya Salasotho ke a o dumedisa. Lebitso la ka ke Mmabatlo kwa Maferekiso. Ha se ritedi se seholo se ritelang ka mahlalele ka boitshepo bo hlollang. Dr. Thabiso Mtshatso wa Mokwena o ritela Global Kio ka Nekremedi ba e ratang ba re ke Mampudi wa Pheko. Mmedi eketseng. Re selemong sa botshelela re phekola ka Global Kio ka Nekremedi. Ka ga Global Kio ka moo, re se re na le moriana, re na le Vaseline, re na le Aquase, re na le metsi, file re na le dipidisi.
0: Hey bo!
1: Global Kio e tshwetse Global Cancer House. Ya tswala Global ibile Global Kio if it le etswe jwalo ke Texas Construction ho tla me Honal Texas Construction ha ha matlama tle
0: o ne ke tlo botsana mon ho etswe ba
1: ka di plan tso hle di plan tso di
0: bata ena in charge le o bua ga ka ne
1: ya ba re fat Global Kio ka ne cremate Global Kio re fat Global Guest House Global Guest House e fihla fa Texas Texas e fihla fa Global Farm. O mametse handle
0: me. Eh, ya me ke mametse.
1: Eh. Ke madinyane. A handle mochatso mona a o.
0: Eh, la palene ho rile
1: o ka nna. Eh, la palena. Jela number 6 itse le eng tse ke ha ke phake ke ya e bona.
0: Ha
1: ke ha ke bo.
0: O shwa je. Re le bele tsa re le je.
1: Number 6 itse le eng? Re le bele tsa ngwana moshanyana mona o tla fihla. O tla

0: ka bua ka ena gore lebitso la ga ke leno
1: alala
0: re sala gatile mme wa ka baloi ba utlwa ba go utlwelela
1: le re reke phatlho tse jang
0: tse putso
1: o tshe ngwana moshanyana o shobole
0: eya eya ona mamedi wa selama ya Salasotho gopola ge go global kiwa ke moriana o nwang o tshesa batho ba ka mogotlong ka qutheng ka mahalesuku ka molaka maloting ke kopa go kenela ona gape ka jeno ke itse le bua le nna mona kata bua le nna mona le ntetetse ka thoko re tlhophe nna ke mangantšha ke mangira motšhakela wa tsa mene ke tseng re bulile bana o felela mo fela
1: ga ba ka ba baletse
0: go tloa mo ntate mogolo wa mogopola ileng a letsa ke yena fela ileng a ganagana moriana o fumana kae ba bangwe ba thotse ke itse le bua le gopolelano wa ga motlwang ekile ka wena ebile o motho wa motseng re tlisa moriana mahala ke re o ntse a thotse ga o na ntetseleagana
1: fela
0: fela ke babaditseo a ntetetsang mona ditaba tsa ya ke tlo dinka fela ke batla ka le kenotu mmana ka tlhophe re qeta kere ga o ne a letsetse
1: gona jana ntho nka ka oeletsang ka yona gobane ke obetsitse gore ntate o itse o bitsa dinomoro tsa ga ka pele o tlho ba fe gona bale batle ba oletsetse o seka a tata
0: ee
1: dinomoro tsa tse goreng batle ba oletsetse o tsone
0: oho ke go ba ko goletse ba mogotlong mmala ba katšha le batho ba tseka ke batshe
1: batho ba mogotlong thabatseka quthinya wa tsa quthinga mana ba sengondo sengondo ke dia ka
0: fitla ke so
1: batho ba sengondo ha ba kene mo
0: e o ba kene mana ba buya ka tlhaba ke ba buya ka mogano buya ka vaseline ba buya ka cross cream ga tla fitla mona ke fitla ga ba tlisetse wana o paki mega tswa se bapala ga tswa jang kutse pedi le papa
1: ha ke na tsa ke na ba paki jwa ngono ntsi
0: a empa wa tswa go
1: boetsa e ho ya go tseba ke a tseba fa ke no ba ka
0: ba pa wa ke ya
1: baba
0: ya
1: baba
0: wa baboena mo Simona atisa o re fihle ga ja mong a ka fihla fana ka chalete ka mono ya dingkutse tharo
1: ne malusi ene o
0: buile e ya mme go fela batho ba mogotlong ba qatsha snake ba quthing ba thabatseka bua le mafere ke enwa ka global kyo ka ne cremedi tla bona ga tla fihla holona a ga tswa gona ka loetse teng ya tse fihlang hohle
1: a wena di ga ma tse ba
0: ga tswa fokol ga ga tswa ho ha mme wa dinomoro tsa global kyo ke 5900
1: a e
0: re ke 5959
1: 00 00 00 00 13 13
0: le 62 82 82 82 56 56 61 61 601 4 601 4 063 hele ha di so feli a ine 063 063 954 954 62 55 62 55 ke fana ka tsa tsena tse o re ba uletsetse o
1: okay.
0: Yes. 6 6 6 6 8 8 8 8 0 4 10 0 4 10. Oru tla mama tla koma fere ha ba ke batlwa ga ngela pe kwana ke batlwa ka ke tla fitla ka tloba ke yo ka nkremeli ke la ishile ka magao ka mona ke hetla.
1: Khutlo semetsi.
0: Khutlo semetsi
1: ya ngelepe.
0: Ha ntla ho. Ke tla fitla.
1: Ke ne ke fihli mono ka fuma ho tshe we dinonyana. Me monga di tse dinonyana mono. A di tsa phala botshegile ya ka ofe. Be ka re mona ke ka e gore ba re ke khutlwa semetsi ya gang helepe isamriana mona ha ba ubitse
0: ha ba kena mme wa ka ba fe out ke tswa fela 2231 6429
1: 2231 6429
0: o thata ba bana ba tlo ntetsa ntse ke le ka mona rally
1: oh
0: ne ba sentwa letsa le ena ha ina taba
1: oh re go bone mo tletse re mo
0: ka mo bone ka mo ka 5900 0013 mme ka bitsa tsa selama ya Salasotho ba kena
1: +266 599 33 +266 599 33 ke nomoro tse batla kena ka tsona mono ba bue le mafere wa bona ba bue ditaba tsa le re bua hantle mo le fanana di address
0: fana mo riana fela re phekola fela ka mo riana mahala ha ba reki re ba fa fela
1: he
0: eya
1: ha tshe tshe hona ke mphu ya difadi
0: ba siling ata go mola haiso a kwa screaming ata gana di pidisi mme se gana di pidisi tsa global kio di pidisi tsa global kio mme di eketse ke di pidisi tse 60 ka ga khonthe ka ga botlolo e kwaelwang hantle e very salt di smasho me ya tsheletse
1: jole botlolo ena yona e re e bona ra
0: botlolo ena aha
1: mo mamedi khotso
0: ke dumela
2: ke mela mo gatu
0: khotso gatu
2: ke khono matsata matile mona di tlisi tsenta di tsala ka e tsola ntshu ke ndi ke ya thusa ngwane wa ngwanaka
0: ile ya thusa ngwane wa ngwana ha bothata ene bole ho kae
2: sefu wa bana le sefu wa sena se o melang sa mogogotpane
0: di pilisi di sala ma sego fela re soka di fihla di bakeng tse ding kholo ke 220 di mashome ya tsheletseng jalo o nwa pilisi lengwe ka letsatsi ka mora 30 minutes o jile
2: Hai hole global queue hai hole
0: Hai hole o go mate mate ye ka tsasna ke hana
2: mate ye ka tsasna ke mona matlakeng
0: Tsela ho batle ke go tshekela ngkhono
2: ke

0: tla ke mona mo thweng mateng.
1: O yang khono.
0: Ba nke ga tola kae o le tlobala.
1: Ha e le tlobala ka mo ka kacha snake matebe mo khono. Mogotlong thabatseka o ho kae kacha snake e setshwasitse o ho kae wena mogotlong o ho kae wena thabatseka. Ke ke utlwa gona wena o reng ke a tsa mogotlong vaseline e sebediswa mogotlong vaseline e sebediswa hona ho tshe dipidisena tsa rona di noa ke batho ba nang le mafu ohle ha re tsotele na ona le lefu lefu ka global cure fela dipidisena medien tso ka di hebo o kwa medieketse eya di
2: tlama
1: di entso ka ditlama e le go ke dipidisena tsoeng ka yona global cure organic remedy
2: ena jwale botlolo e yona ya ya dipidisena
1: botlolo e tshweu e ngotso ka botala global cure e boetse hape sekwelo sena sa teng ha o se bokare ka lebidi la threkere global cure dumela hantle mme wena o phela jwang
3: se teng ke ka mogotlong ka monana basedini se le teng mogotlong
1: ka go ntate kwa koropo
3: ea mme ya global cure
1: ga ke sa tsebe ha e fedile morati o ya sala ke tseba e le teng ga ke na tlala ya go e la fela o ne o ile neng
3: ha ke so e mme ke o kukusela hantle le bua kana nnete mana
1: ha e sentse le teng morati wa e teng ya fumaneya
3: oh ya mme e ka thusa le ngwana tsuleng di sohlong
1: ke re go thwe ke thutu tsena bele ke se dilang di petlana kwena ka ofela ngwana o di a hwama wa fola
3: ah ke a leboha morati
1: thank you morati wa waka ka mogotlong ka moke ka ba vaseline ntate kwa koropo o na le vaseline ka mogotlong ka mone ke tseba hantle ke tseba hantle mamele dumela ke kopa phone ntate ke ba fa nomoro tsa ntate kwa koropo ka mogotlong ka mono ke a tseba hona batho ba sena nomoro tsa ntate kwa koropo ka mogotlong ka mono e le hore ba bona hemme ha o ka radio ka mona ba letsa ba o bontsha hore ba mametse nomoro tsa ntate kwa koropo ka mogotlong ka mono ke 6411 1217 mamedi dumela
0: o hore di mata tsonte
1: hela nga o sua mogotlong ha o mpitsi na motlokwa nke ke tle ka mo
0: Moka batho o tata mphala sidi.
1: Ke tlo ufa mahala. O tsiba mahala na ke mphelwa.
2: Sheba ke ya uetse. O tsika ba mo fa o tla tlotsa magine kgwe ka yone.
1: Nne yo ba ka tlo ke monae. Magine kgwe ke ba.
0: Ke na kgwe
1: ke ye ke tseng. Ke magine kgwe.
0: O ka se mo tsikele si.
2: O tsitse mo ngari taba ke ke.
1: Ya go jwa o tsebe nkgono ke ne ke fedi ke dieketseng vaseline letswane a le letshwaketwe ke sepantsa a hlatswa phatlo tsa bagadi ba etse ngata a sa qete o fodile bela wena o se ka fuwa vaseline ke tlo o fa vaseline
2: ke gore o tlotsa marina kgwe le marina kgwe ga e tsotelele
1: o nna marina kgwe wa mothabisa ga motlotsi
2: hela o tlotsa ba motsa marina
1: a ke batlele o motsepe fela o ratwa ke mmempesi mmempesi o rata marina kgwe o bone sunela ena
2: a ke ke a yaga bana
1: Umpitsane nka mogotlong umpitsane
0: ke tata go wetsa ke ta o hlophela ke ta o bitsa
1: dino magotsa ka o dutlila ke re moratiwa
0: eh ene tanta tata kwa kopena ke dula a ufi motho
1: motlokwa
0: thank you
2: ke tota le ena ke ga o ba o bitsitse meditima
1: Fena nomoro tsa ka mane ka thabatseka tsa ntate sello ke 5914 0012 5914 0012 ke nomoro tsa ka mane ka thabatseka tsa ntate sello he wena mamedi wa selama ya sala se dumela
0: he go bana ndi ye ke tseng ha o tshinyeletsa ngwane mong ka mekhotlo
1: yena o fodile
0: sa papa wena o fodile wena wetsa
2: a ke nne mpe ke hlalosa fela ha ke na le ditaba
1: e mabe le go rena magina go ha thabisa
0: ke ya ne wa se ka mo wa tsaba ke ntse ke se sua se se u ntse sono a ti uti
2: Mama
0: mo tsela a tswa go wetse mama se wa tswa wa bolote wa bota mama se nna ba di dira ke se ba tsela le nne wa ka se ba tsere re tle
1: le ho kae
0: bolote bolote ba tlo tsaka te pedi mo
1: le ho kae
0: wa tse ba thaba tsaka mona nna le tsora ka ofela ntse ntse ba
1: thaba tsaka kae
0: thaba tsaka ka bo mwana mona ke me ba thabo
1: mpitse me ma thabo le hlophe ke tla fihla
0: ba di nieu
1: A ke re jwale ntate sello ka thabatsega ka mo yena hana thepa le fanyona ke nna tla le fa thepa e tlwang stogo jwale nna ke go fela shop ke tle ke tsebotla le tletsa thepa ka mono ke le fe mahala
0: o lokile o lokile o lokile ke tlo mo tsetsa ke na le nyetsa ha yena kwa tseba go ke
1: ah e utlwa utlwa ntate Sello yena ha na taba o hlopha le nna go watla nna ke nna a tlametsa ntate Sello ntate Sello mona mo o sebetsa ngwana ke tla sebakeng se itseng ka tsatsi le itseng
0: eh o lutile he
1: eh o na
0: le go tsana mai
1: eh ya ke tswa o tlisa
0: ka ba nna go sinyele tswa nna ntate di ke tswa nna go sinyele tsa mo
2: ka go tlhaba le tsela tsa Audi 40 den tabua
0: ya go be botle ya go be botle o bua le ntshotse go lo tla kana ka le melena ke batla a le pumi
2: a ke
0: o lo tla da sa ga tsareng ya thula o bua tso go lo go be botle
2: ke se ke thotse
0: o kwa le mlo mona ha
2: ke tlo tlhabela tsa Audi 40 ya ke re
0: eh a
1: di folle bang o tloetse ka tloba ke
2: eh o tloetse o la ntse
1: o fa fa
2: tsane la ha ile ya opa o tsene
1: ne o pera ke fa fa tsane
2: jwale ke mamele ditseng ka re le ho tsaba ke ka tloba ke yo
1: khotso dumela au na ke a dikela rena le motsotso eh mama di dumela
4: mera me
1: khotso ntate
4: nna
1: hantle ntate na
4: Eh ndate wa phira sa ga le dimela le ka momo ke bua ke kutu mo re iskop.
1: Eh ya sa mo re iskop o nda o thabile ka ka mo iskop.
4: Na le wa go ba iskop o ye.
1: Ha ke tsiba se ba pala mo re fela ha mangana wa sloho.
4: Se ba pala.
1: Eh ya.
4: O e me ke ke tsaka ka mo iskop.
1: Ke tlo etsang mo wa ke fihla.
4: A u se mo tsanya le ba sli.
1: O ya a e o tlo nkisa ke. O go tlo nkisa ntate.
4: Oh.
1: Eh ya ntate. O ye nkile ngwana
4: jeso. A kuti mo fumana ka se yo le nne.
1: Kuti le fumana ka tropong ka mona ho mmele swetsa.
4: Oh.
1: Ke ke fana ka ina mo go tsa mmele swetsa ka mo ga kuti ngwana magati wa ba ka utlwa.
4: Oh me. Me o ka le la ka mo we o tsaba ja ho le.
1: Ke re ke a motse ba hla dieketseng ke motse ba ntle ke o shwa thiwa.
2: Mo ne sa di homo.
4: Wa ka ba ba re. Mo ne
2: sa di homo.
1: Mama go ya mmele swetsa ka kuti nke 6411 2132. 6411 2132 e ba o batla go rekisa moriana ka bongwe e batla go reka moriana ka bongwe kapa o batla go reka stoko o ile go rekisa ke mma botlhokwa mafega lebitso la ka ke tswa ha seritedi se seholo se ritelang ka mahlale le boitshepo Dr. Thabiso Mtshatso
2: ya tsebang
1: mahlale le boitshepo
2: ka mahlale ha hai
1: le boitshepo
2: ka ritela sohle ka mahlale ya ka
1: wa tsaba Dr. Mtshatso re tla ka mahlale le boitshepo bohle ba nang le bona.
5: Hello me.
1: Wa tsaba na hore Dr. Mtshatso re tla ka mahlale le boitshepo ke ka ho ana le motsetseletseng a tsa phekola.
5: A tsena na le boitshepo
1: nwa. Haleluya. Amen. O na le boitshepo Dr. Mtshatso go re nwana ke a itseba ke a le ba mme ke mema go kae?
5: Ke nne mali shona sa ga tamona.
1: Ai motho ana sa re ke tlame go tlhela mo nkile ka ha pholwane ka ya bo kwana hanqheku.
5: Ke tlame ke se tsebile.
1: Ke tlame ya utla mo no mpitse, ke tlame ya ho fihla ho wena.
5: Ke se tsebile ke lo kwa he go fodisitse hle.
1: Ha.
2: Ithaba lona.
1: Itse mpitse pele ke phathana, ke pele ke tlo fihla
5: ho. Ke go bitse magadi ya nna hle.
1: Hala. Hey, bona ha ke bila ka kuti ke thoma santa pele. Dotsa ke tsantsona lona.
5: Eh, ke re go tsopisa mo radio ene mo ke.
1: Ke le boha, ke le boha mme.
5: Ke le boha.
1: Thank you mga tjwa. Me di ketse nhle. Re sebeditse le mamedi wa selama ya sala. So tlo tlhoka bana ba keng e tlang ka la bone. Ke mme ba tlhoka ma fere le bitso laka. Ethiopia le gibe kwa.
2: A ithekisetsang.
1: Qoqolo sing global queue ka ne cremate mampodi wa pay.
2: Global queue ya tswala.
1: Global queue fihle ya tswala Global Guest House,
2: Global Guest House ya tswala
1: Global Farm,
2: Global Farm ya tswala
1: Texas Street Management,
2: Leicester Quartwat Management.
1: Mana o tla runa. O shanya.
2: Ntwe e sho bulwe.
1: O shanya.
2: Eh? Ke ha o ntsebela ke na ba jwetse. Ha. Era le tsena bana ba ha Global Queue ba sentse ba hlahlandisa tsena pele le mosena se ya mafelong. Mwana mme ke tle ke nke ka sekaja go fefela jwa lopalo ya buka go bane ha o shebana go ihlile yona ya dumela buka ya ntsenyetswela pele ke chaka ke tsa halo ke ane ya leshome le metso e meraro re tla utlwa gore na ho etsa la jwang ga re etsa tje ke sia sena se folo ke se siela fela president maseme
6: president wa runa tate maseme le again.

0: Dioles
1: tsela wethu re selela gaolong ya boka ya gaolong ya borobong le qephe mashomo mahlano le metso robedi se hlosa ditaba sire ngebele malunga ba fika go jaka hore ndate mo follow he chaka ona kraetso phetela mae ditaba tsohle tse mabapa le dihlare tsa ngaka ya hae me hore makatsang ha holo ke bane ha ka ba bolella mae tsa kopano ya hae le isanose le tshebetso ya hae ho yena le ditshepiso tsa hae o ile a re fela ngaka ya neileng ya bolelwa o teane le yona e mo sebeditse empa bebola ditaba jwalo moshaneno a di okola godimo fela jela ntate mofolo mona ore mohlomong ore re re mohlomong gobane ga re tsebe gore ke lona lebaka mohlomong tšhaka o tshabile o bolelela mmae ditaba tsa isanose ka o tlala gobane a ne a kgola gore isanose ke molobi le gore mmae he o tla re a kgaoane le ena mme a thi ena he o ne a ikutlwa gore ga e ba isanose ke moloi kapa ga se moloi ga o na taba ga fela a ka fumana meriana le borena bo wa bo batlang yena he o ne a sa ipoleletse gore taba le ga e ka ba mpe jwang le jwang o tla etsa ga e ba e mo isa boreneng ba gae na le mofolo gore Tingiso yo ka morago go nto ene a zwete a lwana dintwa tse ngata le ditšhaba tse mo teetseng gare mme a nna a di tlhola a nto o dula he go phomotsa bahlabani ba gae zwede ga a bona tseno a gopola gore polo ya bahlabani ba gae se qephile o sa emetse o thiba magalwa ka morole o motšha mme a rera o futua taba di santsaneng di le jwalo motlhang o zwede he a kototsa setšhaba sa gae kaofela banna bahlankana maqhekwana le motlhankana wa lekejakejane ya qalang go tshwara marumo wa tseba gwa ba gwa ema le tsipa sehole

ntwa ya rero ka mogona he zwiti he o tla etella pele go ya tiana le tingizwayo me ke re ho ja he ntwa e hlakane mono a lole a be a boise go ile ka pele a netse jwalo mono a ntse a hulela tingizwayo ka gohlong mo me gahlelo he e tlatsang zwiti e patilwe nteng mono ka ramuru go bana mohlang o no na bile a memile morena e mong ho motlatsa mono mo thusa zedi ha e kere ha fihla megahlolo nyeno a bale e butla ntse a lwana e kere ba tingizwa yo ha ba feta ding megahlolo yeno e be ya ema e be se ba hlagile ka morao e be mo zedi ha bo yang sekwele hang ba lwantse ba tingizwa yo mono ba se ba ba tetse hare ba ba etseditse nthothong ke sakana la nkope hore he ho tlo hloka le le a tlola etswe ka tlase go tsela yeo zwiti he a neng a tla ba le ya ka yona e ne le dilomo tse mpe mono tse kgolo tseo batho ba kekeng ba theoa go tsona ga e se ga ba dielwa gona le kgatheng leno he ha zwiti a ntse a rera o futua go etsela taba e kgolo o ba a tingizwayo le a bona he ba ne ba sa tsebe jaaka a tswelela nokeng e sa le ka meso ka letsatsi la gae a ya he moshaneno go ya tola a qeta ya re ha qala go tswa metsing ha nyoloa wa tseba a bona bahlankana ba babedi ba fapaneng haholo ka dibopeo ba dutse ba tsorame ka hodimo go le bopola noka hona mono mo wa tlo feta teng ba kgotsitse bashana bano ba itse tu ba sa buisane ba tadimile go yena bobedi ba bona jaaka ba tadima wa tseba a ba tadimisisa mme a fumana le batho ba sele ba wa qalang go ba bona ke gore mofuta o sele wa batho e mongwe bona he ya bona la hantle mahlong le sebopeng gore ke mohlankana ya tshatsi mohale dintweng tse kgolo jaaka a bona hantle gore ka nnedino ga se wa fatshe la bokone le hanyenyane fela a bona gore o tswa ditšhabeng tse gole gagolo pheletsong tsa lefatshe o tswa ditšhabeng tsa diqhobane le difontshwane mme he gona mofuteng ono o jalo a bona mohlankana eno a ka pele go yena a feke fa batho ka lerumo a badia fatshe a iketsetsa lebitso le tumileng gara dinatla tsa naga eno e gole mokgwa o ya tsorameng ka ona o ne o bolela gore go matheng o matha sa phofolo ya naga ke setsokosane sa moya o na le dipotongwane a le tlhafuele kgokanyana mono magwa a lentšhotšho a sa kebe o a tseba magwa a monna eno ga a tadimana le ya motho e le magwa a motho ya goletse moreneng bongateng ya tlwaetseng go tadima batho ba mefutafuta o ne a tenne ditsobo tse ntsweng ka makgethe a le garetsana tlhogo mona a le boseka godimo go sephaka mme o bonala gore ga se mogale fela ebile ke kgabane galala yeo bona ba batho ba llang ka yona motlhankana wa bobedi ena ga ene le nyafunyafu obu o buedileng ditsebe e rephisitse melomo ditsebe ga di le kgologadi go feta tekanyo di le mahaha di kgakeleditse moya re ka re ditaba mohlomong he matlho a le mokedikedi a tletse bolotsana le botlhabaphio ka mokgwa o makatsang a gana o teana le ya batho ba bang a bile a fokola e re le a tadimane le motho mono a tlhoke ke maatla a o etsa gore yo a tadimaneng le yena a utlwa gore o tadimane le motho ne le mofolo mona o tswela pele o re ao ntate makgwa ana ga ye ka setshwantsho sa makgwa a motho fela moreri o le dikgobe o entse manyetse a thiba selelang ka matlhong le ka morago mme o tutisa bobe ba gae le o mmonatsa gore ga a felela gantle metlha re go gometse le diphobe seledi se kgopametse godimo matso a le malele le o feta tekanyo a le matenya empa o tile go bonala gore o maatla jalo ka difofu mo wa tshwereng teng ga tloele mmomo he e le monotogadi maoto he e le metswebebe e diphara ka maoto le ka lephako o bonala gore a kgona go matheng ga se mokoka ke ntho a e sele maoto e le ditlhotse fela tse manga gotlhe diretheng e ka se tsana le ka rabogato ga tšhaka a qala go ba tadima eno wa bobedi he o ne a inametse fatshe empa ya re ge ga magwa a tšhaka a fitlha tsepa maduma gae obu ya phaphama mono ya nyolola tlhogo ya tadima kwana le kwana ya tlhaafala ditsebe tsa eketsa go garea magwa a eketsa go tlala mano le go eka a qwabika mono jolo ka mpshe a nto o boela fatshe eno e mong he o na tshwere lerumo

le thekwe kgutshwanyane jolo ka la tšhaka yena re ya magwe a tšhaka a fitlha go yena a nonya lerumo la gae butle-butle mošane eno sefatlhao sa gatlhagang ditshika tsa rara mmeleng le magong magwe a tlerefala mme tšhaka ge a bonang ke gore banna ga se ba wa ka lwanang le bona go gang a ke ke a ba obesa wa tuka ya ba ya o boela gape metsing a tshwile a galetlhaka la noka a leebola ya re mo wa reng o bitsa isanose sehole sa ema sa tadima kwana le kwana sa golola molala sa nto boela fatshe ya ba eno he ya masene o re ela tšhaka o seke wa ikgathatsa ka o bitsa isanose monna re metswalle ya gago ga re dira tsa gago re dira tsa dira tsa gago nyolo wa he monna o ka utlwa ditaba o re monga buka ena ga a bua jalo go ne o le teng maatla a mang lentsweng la gae ao go se mokgwa ore bao he a ba laelang ba ka lesa o mutlwa kapa go dia go phetha telo ya gae gape modumo wa lona he o ikutlwatsa gore ke wa molaodi ke a tlwaetseng go laola mara a magolo tšhaka ga a utlwa ba mmitsa ka lebitso la gae a bile a utlwa ba bolela isanose ngaka ya gae le ona ba mmitsa le legatheng la go mmitsa yena isanoseno ba bile ba tseba gore he o bitsa yena a tlha gola gore e fela e le batswang go ngaka ya gae ao ntate a nyoloa ka thabo he ga a utlwa gore batho bana ba mofuta ba tlile go yena ke ba gabo ke metswalle ya gae a dumedisa mono a botsa ditaba ka pele ka moo motho ya botsang tsa mo a ratang a eng a etse ka di ya ba gore hela bo ntate taba ke dife tse tswang go isanose isanose o sa phela le tsebile jwang gore ke moo nokeng gona letsewa kae go sasasasa go yale ba mo agabela mona ba re taba ke ena he morena tšhaka re romile go tla dula le wena ke isanose go ntse a ipheletse gantle ka nnete yale taba rona re tsebile jwang re tsebile gore o mona ka gobane ke letsatsi la gago re tsoa ona a ranaga mona yale tšhaka wa botsa gore empa le tsebile jwang gore ke nokeng e le yona sebakeng sona se yale ba mo arabela le bona ba re re tsebile gobane re le matlhano a isanose re le ba bonang le lefifing le sephiring re le ba utlwantse gole re bile re le ba tsebang le go bona megopolo ya pelo ya motho jale ntate mofolomona gore ga ba qala go buisana segole sa ema sa tla dula ka morago he mong sa furalela sa tadima morago tšhaka a botsa gorena o etsang ya ba ba re ka mehla ga re bua le konuntu ntate re etsa jalo gore e mong he a bone ka morago e mong a bone ka pele motho a tla se ka ba a re utlwelela re kgaoletsa re santsane re itsheba a utlwa makonutu a rona tšhaka re lebitso la omang o botsa segole jale segole sena se ya mo arabela mona he se re ke ntlebe jale tšhaka ore ntlebe ke oreng kapa ko bane ditsebe tsa o di le kgolo monna jale ore a gobane ke utlwa gagolo tšhaka ore o utlwa gagolo ore ee o utlwa eng tsotlhe tse o tsebe ka di utlwang o romilwe go nna le wena ee o tla etsang go utlwela ditaba le makonutu gore o seke wa tshoa o konutwa nnate mofolo ore tšhaka o ne a belaela ka segole sena se buang le ena se ntse se inametse fatshe se gana gore batlha ba tadimane magong le ke dikarabo tsa etse kgutshwanyane tse ka ntsha motho ya sa rateng go bua empa ya phakisa mo godisa gore o fela a tlile ka ona mogono ono go a ipolelang ka ona jale he o botse eno e mong o re wena o ma gaele e re a santsane a mmotsitse jalo nna le wena re ke re emisona mona jale re tlotlwa ke gore na eno e mong ke mang lebitso la ka nna he ke President Masemane go fitlhela re kopana gape ka nako eo e tshwere kgotso ba bae.

0: bare ke na le ngwana wa moshema nyana tla ke tsamaya le yena
1: tsamaya le yena ke bona ga ona tsamaya
0: ali na ke na le yena wa moshema
1: nyana moshema nyana
0: are tabile ke ngwana ka wa moshema nyana
1: ne o sai
0: ke ngwana ka hle ke tsamaya le yena ke se mo sile kha
1: Ke
0: se rata ngwana ke se rata mma
1: ngwana wa mosi manyana tsamaya le yena
0: o re ka o jwetse
1: tsamaya le yena ba mo kuba tsamaya le yena
0: ke na se bolela hore ha ho le ka motla
1: ba mo kuba sing kana
0: ngwana aka arohananga

Sawubrada sa metso sa rona dula hantle fela go ya leshome le betso e supileng re furaletse hora ena ya rona ya borobedi ka mo utabadi leng ka teng re tsamaya jalo ga mona a tena le wena mo ke itseng re le bateng ke hantle gore nyane ya rona ya borobong gopola he gore nya borobong ga re fitlha teng a re tla re gefu gegenene re ye ka mane ka ditabeng tse e phethelang tsa letsatsi ga e le ga jwale ena nako ke ya ka le ya gago re babedi fela a re le babedi tena re lekane ke tsho ka metlha ke re a kanete wa boraro motho a re a tseba ena gore ke masenyeletse mme o le tena ga o sa le taoreyang re se re lokela gore re bone gore na re tshwarana ka matsoo jwang gore a fitlha mane mo reyang re tshedisane melatswana re tshedisane melapo wa bona e a ke gama mona wena o tshware gamelo e mong a kotele namane re tshwarisane ga mmogo ditaba tsena gore re qetelong ya letsatsi le be se le tsebe gore le dule ga monate re le o ja re fepe bana go be monna nate wa bona he ntho ha di kopane ke hona ha o nepaetse ha re ke re utlweng he ha re ke re utlweng he ha re ke re utlweng he.

0: ya jwale hantle taba di nepaetse ha o le tjena a nako ena le yona e etsang ha e ka e be tsamaya ka tsela e tjena a ke sa rata empa he re tla etsa jwang re tla etsa jwang re tla etsa jwang re tla etsa jwang ha o le tje re lokela ho etsa tjena ke ke re utlwa gore na hona le polelo e re itsebang e tlwaeleileng le yona bogolo ba nako ga e bua mona o tla utlwa gore a yena e tlwaeleile batho ba re matla a taya matla a taya matla a taya matla a ya taya ha yona e reng matla a taya ke ke re utlwa gore na motho a tauweng ke matla ha e ba o dumelelana le yona gore matla a taya ke ke re utlwa gore na motho a tauweng ke matla ge ka mmona ka diketso dife gore enwa motho ena e tlhile fele maatla a motaile ha motaile o etsang e re bontshang e tla re kgetholola gore gona ona go motaileng ke maatla ga se tse dintse tayang gona ona go motaileng ke maatla e fapana le tse dintse tayang ge tlo mmona ka diketso dife ge tlo bona ga etsang maatla ga a taya monate kapo ditlamogao tsa botawa bo ba maatla di bosula kapo di monate e ka re le gapu ge tla utlwa ka wena gore na o dumelelana le yona ge e kale mono ge dumelelane ore maatla a taya motho a tauweng ke maatla ge tlo mmona ka diketso dife ke di etsale dife tse o ka di supang gore o tlo tsho gore a tlhile maatla a taya ke ne ke bone ga o etsala 1237 ga e ba o na le tsona mono 2231 6429 kapa plus 2665993 maatla a taya na ke nnete a taya je maatla a lo moswa kang gantle momamedi kgotso
1: moratiwa
0: waka a o ka nnete taba di lokile rato laka ke bona gore dithenkelela nthwane eo ke sa tsebe nna o tho etsa
1: bangnthwane
0: e sa butsweng ka lebe bojalo
1: nkgono
0: ka mogotlong lerato laka
1: maatla a taya mme
0: ka nnete o ne o bone ga o etsala gore maatla a tayang kgono ka nnete ee o dumelelana le taba ena maatla a taya
1: ee maatla a taya ka nnete o tla fumana gore a bo buisa motho tlogo
0: ee tlho ena ya opa ga utlwa ka maatla
1: kelelo e ne se le kgolo o sa bona motho e mongwe le mongwe se le kokonyana
0: yewe
1: o sa etsa ntho ya re ratang ka nako ya re ratang a phela ntho ya re ratang ka nako ya re ratang
0: ke ga tauwe ke maatla a mofuta ofe ka ba ga gotshe kampeng kapo e maatla a ke a fe
1: maatla ana o tla bona mane mosebetsing o tla bona ka pokothong o tla bona lapeng ga motho e baneneng o sa fie boikarabelelo ka gara lelapa kore
0: o tlaga fela le maatleng
1: ga fela le maatleng ga bone nao mangweng o sekwere sa potwana efeng
0: kore a mogolo le ya monyane le ya tshwana
1: ke ntse ke lesoe ko go ile mme
0: go ena ya opa e le o monga teng nao ena o a ipona gore maatla a motaile kapo a ka utlwa ka gona
1: kore ene o ikutlwa fela gore ke ena ee jale kona re tla mmona gore mona taba di se di sa tshwane le maobana
0: di sothile mona jale a motaile maatla
1: a one
0: he
1: mathata fela jale o tla bona le wena diketso di tla o ruta
0: gore a motaile
1: ee
0: bonna we diketso tseo ee
1: o lokile gone
0: tankeng
1: gonoke sethele ba bangwe
0: tanke lerato laka a re maatla ona ke tseba fela gore a nnete kore a ehlile a ya taya go tla mmona tlho ena e go o ile e tenya e kana a ona a taya wena wa dumelelana le taba ya gore maatla a ehlile a taya kgotsa mo mamedi
2: ansante
0: motlhomphei wa ka
2: eya
0: motlhomphei
2: maatla
0: maatla
2: motho a teng o fofa balo ka ntsho
0: ga a kgathale ga a fokole o tshwaanonyana
2: e fofa odimo kwana re tshwaga tlasenonya
0: yewe maatla a motaile
2: maatla a motaile o bona ka ngwana fela ka fua boikarabelelo ka ga lelapa jale ene oa sebetsa ngwane eno ya teng o lelaela jalo ka kae ka re ga le bagolwane
0: e kore ga le bone letho go yena
2: monaore o le shebela ona mona
0: a mo tsebe a motaile
2: a o tsebe a motaile
0: fela fela ga re utlwa ke a mo futa o fe matla a tlo taya motho o bane kapo keng o ta hue ke a fe ya
2: moko ta tsama moko ta motana le moko ta hantle ke a tsheletetse mo hompei ha sa ma ya ho sa le di khoene go gore hey ngena enka ka bo ifu JC me awa
0: wa itibala
2: wa itibala
0: yo we a motaile
2: ba ka go le la pa ka mona hafo ke
0: tele ke matla ka bo ke tshelete ya taya ka bo tshelete e mo fa matla ho etsa ke
2: tena ke yona e fana ka mana
0: ile le tshelete le matla di a mana di a gwane
2: e se ke bana ba motho yo la ka ke mafasa ke sheba
0: Fela fela na hona le u kila ka bona motho ana le tshelete ya sata wa ke matla. E sa motaeng.
2: A
0: bogolo ba bona e hle ya bahlola.
2: Ya ba taya ho bane. Ha o tla ba le phofolo ena e le dilo ho feta tshohle.
0: Eh.
2: Ena e fitelwa mba sa di ga malapa. A. Ke ka ba ka la ona mokotla. O ba o tlo fumana go mwana mokananya na o ntile ntate ya mogolo bitso nna mokotla fe.
0: O ga nke mokotla.
2: Ntate na o shaenisa le ka koloi.
0: Bane mbana. Kena
2: kena.
0: Bona we, a motaile matla, a motaela le bane mbana.
2: Ole ya motaile matlana, hai.
0: Yo we.
2: Ey, a mohlomphehi. Mohlomphehi. Kona ka ka thala tsatsi lena ka baka tsa ho fihla. Mehlana ke bina ke gogo e patisaneng.
0: E ha ka mawaka.
2: Ey.
0: Tsatsi ya o tswile ka efe gogo he. Ha o tla
2: ke bona ka ke ka la tae hele hele tsela ya bona.
0: O ila tae mehla ena. O ila tae mehla ena.
2: O le ke le mpempe.
0: Ja ke mpempe wa ka wena o ga taya mahla. A re mahla a taya ke dumellana le taba tsena. Eh le ke le mpolelle. Eh di se di buile ka tsona mo mamedi gotso.
3: Gotso mme.
0: Gotso ntate.
3: Eh u ya le motlong mo ya kwasi.
0: Ntate motlong ka kwading ka boka pa ke motlong ka seboko.
3: Ke motlong ga seboko, ke motlong ke le bile.
0: Hala la phofolo e kholo ya tsiba le tsatsi. Thank you ntate.
3: Eh. Ishe ngono ha ha fusa.
0: Eh.
3: Chelete e tsa hore motho a ikutlwe ka ka busa
0: la
3: fa.
0: Chelete e fetola eh? Le fatse ka go ga le fetule motsana.
3: A le itse motsana.
0: Yo we, chelete.
3: Ha o na le chelete o khushisa go ntongwe le mo o tlao.
0: Le fatse ke la ha o le tsohletse o lona.
3: Ka ne de me wa iketsa modingwana wa le fatse.
0: Ha yo ntwetena. Yo.
3: Ee, ke mane mo khushang go matla. O ka etsa letsolo a molao ba nontse go mapolisa a fitla mona ke tla ba fa le 5000 go ba le botse ba gore ke na le tšhelete.
0: Oh,
3: e le go ene se se tsaki tšhelete ke ona matla a hlaha motho ngano mma.
0: Oh, matlana ke tšhelete poto mani ena ga o tsaba go ga ke tsa
3: tšhelete. Poto mani.
0: U tla sa mo le ka duma molao.
3: Go mola ona na o itse jo le ka thapo tsa motlakase u kwa gore ke tswa tlasa ona.
0: Ye we, u tla phametse motho e mong le mo buti mo gena. Mo kansela ga bo phela go wena.
3: Tso so.
0: Run away.
3: No, kwena kwena. Ha e fela. Ke mathata.
0: A fela matlane le one.
3: A fedi le lo. Matla ke tshelete.
0: Ke tla re etsa ba batho ba modimo matla ke tshelete.
3: Fela ke nahana ha re na la ka letsa go batho ba e hloke go ba neng ke tlhoko empa ba bang ha ile

0: eng, ba batla go bontsha gore na mang o bofokodi bo bokae, a ka mo bontsha gore na o tlhobotse ga kae o na le bofokodi bofeng. Kore ga ke wena ke bua kanga
1: eyantate
0: e ka re ka fua fela go lekana, ga o se o fua gagolo o bona ka ba bangwe ga e sa le batho fela ne ntse re koa tlase mane mmogo le wena
1: fela ntate, re gotse mmogo ga etsa tsotlhe mmogo, wena o la otla mona o soge lebala jwale o lebala mo o tswang.
0: Ga nngwe ga nkala ke fitlha ke fumana 5 shillingnyana
1: ee
0: ke utlwee ka re ke ka o dije
1: jale utlwe ka e ka re re ka babana re ka patamawa re tsamaya godimo
0: se ka nna ka re tsegola dieta ke sa tswa le maoto ka be ke renye ke maoto a rana ke tsole fa tšhelete
1: kore o tsewa ke maatla o taile
0: a ntaile mme wa ka ke potong wa gate o kgone o bua nnete ga tsho jwang
1: bele maatla a gore a se ka a retaya ebe o ka fana ka boeletsi ba mofutamang gobane ruta ee
0: nna ga tsewa ga ke kole gona keng ke bona ka kaga ntho ena na ka bo yona ba yona empa iketsetswa ke sebopego sa motho gore na boeneng ba gago o jwang
1: nna ke batho botlhe ba re kare maatla re kile ra bona a ba taile ka go ntsona le ba sa tawang ke maatla le a ba kena kene ka ga mafura
0: ga se ka ofela gobane le ganka ka adima mantswe go na le batho o tla o jetsa gore motho gore o mmone true colour e ga a be le tšhelete o tlo tsekala go mmona na ke mofuta o jwang semelo sa gage
1: eke semelo seo sa ga a na le tšhelete ke sona se e leng sa gae kapo sa gae ke sa
0: gaeke sona se e leng sa gae yelo o se tlaisa motlhanganang le potongwane ya tšhelete ga e keta o fela ga e keta o fela
1: wa ikokobetsa
0: o boetse wa potlolola o re potso ke nowa mofuthuano o kedile a kere jwale
1: jale ebile e ya fela monono ke mogodi ke mmuang
0: mme wa ka ke ntse ke tsho jwang
1: yo wena gana ga e se e fedile jwale o ne o se o le mane wena o le nonyana o sa phele le gona fatshe mona
0: empa ntse re e thola nonyana la eka ba ya phela gole ma
1: ga e le tlase mo e fitlha le a enka lele a e besebesetsa
0: ao ka e lopetsa re e tlisa mona e fitlha monana re e tswere e tla re a ita molola ga ena maatla a nenene nagana go e na le ona ga e le moee
1: yetho a se ka nnete ntate o tla ba jwang ga o le jeng
0: mme wa ka ntho e salang e phela nna enka ka re ke e letsaneng re le batho re sa botswang ka o tshwana ka kelelo tse tshwanang se ke wa lebala mo o tswang teng ga ba ke a gopola one ntse ke rekisa metsi le wena toropong motlha
1: eke
0: ya ba ke fumana motho a fitlhang a nku ka mpha mosebetsi wa gore ke mo etsetse mosebetsi wo sompha tšheletenyana e itseng ka kgwedi ya re ga ke o sheba se ke tlo go sekatana sekatana ebile se betege gagolo bane sekatana mang le mang se mopata mmele wa gae ya o kare motho ena ke sekatana ga se sekatana mothong la ela ke sekatana o betege obaneng obane mo mo o teng o apere sona sekatana
1: ee kanne se o phuthile le wena
0: o phuthile le
1: wena aio ntho e tena hele
0: ka nnete mme waka nna boeletsetse nka ka bofanang ka bona ke bago fela ga o na le gona ka gore ne mong le mong ko ngwaneno jolo ka e molemo le ga e se wa mme wa gago kapo e tse moamane fela tseba go ke ngwane seno le yena o ntse a batla go fitlha boemong bona be ke leng go bona mojeke gore a fitlhe mona mo o leng teng gobane o gopola gona o tswa kae
1: o tsamaile leotelo ja mothuse
0: gore o bo bontshe mona kela ka gogong ena o na le majenyana kaekae o gateolane o tseba o tshelela ka nkate e sebeng wa motsheya
1: o ka bone basotho ntate le ba rekisa fela um mo a rekang teng a keke a o fa ba re ke kotisa bona
0: e ya mme wa
1: e le gore a sa motaile maatla kapo o e tsala ba
0: moo e se le boikutlwa ba motho goba nana tena o tlo reka kausi ka masome a ka bang marago a diranta ena e rekile ka masome kore ka diranta tse tlhano
1: ee
0: ga ore a bontho tsena tho tsena ke dilata gauti go na le motho a ntelang le tsona gate o a tseba gore ke na le sekotisa ka mang ga a batlo o tsebe mano bano ba tla gore a nna ntshetse go wena mone
1: o nno reke
0: gate ga

0: wa tseba go ntse feta mo no mpa fela o se motho a tsotellang go nna ntse o tlala tlala o tlo sheba
1: e le go tla ipona le sethotho se tlhalefa kutlwa botlhoko ka pole fala ba sethotho ke la ba bohlale
0: mme wa ka sethotho ke le fala ba bohlale ebile se tlhalefa kutlwa botlhoko
1: ga monate jwang tla utlwa tshe sampama
0: jale ntho tsena di tsamaya di le pedi wa bana ke matlha ke go nagana go bohlale kapo keng ke bogomoso kapo go ikutlwa o ko moshebe motho a ka ipeya godimo mola ga a na le tšhelete ga e fela bjalo o sa ga tshaba o sa dula ka tlong o sa tshabalo o sa mmana fela ga ya toileteng
1: aonna nagana fela o dula ka tlong ga ga lena o sa batle
0: go a bata go a chesa o dula le ka tlong ga a tloa ga ya toropong o kena koloing fela tshupu o ile gobane maatla a le a na a bontsha tšhaba se kao fela ga a sa leo
1: gannete
0: ga re phedisaneng re le batho re bontshe gore re bana ba thari e ntsho re pheleng sesotho sa rona mogaisane ga a tlaya monage hela mang eo ga ke re ke a faya mane ke bona e etsa lešhilešhile
1: se
0: ka tlakanyetsa mogaisane ka ntlane hela o na tsile ka beišene maobane a re ke moloišetse o ne a sa goma go oketsa bagaisane o na o na re fela go o mo thuse ma a nang le gaelelo teng
1: o seka mo gobosa jwale
0: kele ke kgoboso ga e le jalo mme
1: ke a leboang tate
0: ke foela mma ka bosi bo botlakwa
1: tankeng tate tlhele wena o be jalo
0: tanko mme
1: tankeng tate a re a ka nnete re shebe taba ena e tlile e ntlha dingata a o ka go a e sheba a e tlhakanqena a e tlhakanqena a re taba ke yona ena ga e sheba nako metsotso e dula gantle fela go ye 25 mo mamedi kgotso o moyeng ga tolaka ntate
2: ke ga maino a lešhaga magakabeng
1: ntate ke ao amogela
2: matla ga a tae
1: eke wena ore matla ga a tae bana botlhe ba re matla ga a tae wena ore aga tae
2: ee nna ke matla ga a tae motho a matla ga a tae motho a matla o matla matlana a entseng gapa a etsang batho ba gatwa ke matlana a etsang o etsa ntho e ntle go tayang ke tšhelete
1: tšhelete ke yona e tayang
2: ee tšhelete ke yona e tayang
1: matla ona ga a tae tšhelete ene o nang le yona ya o taya
2: ya ke tšhelete ba ke nang le yona yona e ntang ebile gape batho ba tayang ke tšhelete ke batho ba nabegeng ga re hepu ga re hepu a phamisa tlhoage o mongwana wa nna tšhelete ke yona ekewa ka matsong a le sa tsenna e tlaya kapo e ne ke sa enagana e sa tsenna geeteeteng motlala lefa ee lebita le motla metsotso e semela yo a tsa motho a taiweng ke jala ga a taiwe moatsa babedi
1: ntate digoga di molekane
2: ee o fita di motla le motla le motse pedi a botse tharo ga le kata ga le kata motla mono o fedile kae
1: tu
2: matla ga a tae
1: tšhelete yona ya taya
2: tšhelete yona ya tae le tšhelete nyana motho a le tšhelete nyana motlala gone bogang kudu kae
1: ga
2: re no ntse taetse 200 ka la mona 2000 o so gae nna ke mamang o se o tayana go
1: ko ga o se o bona o se o tsa kuta kwana o se o bona dikete tse balwang ka mashomeshome
2: ga dire ga ona maatla
1: ee ntate
2: ga o ke taile o taile ga o na le maatla o tlo bona lenyenyana wane o nagana ntho tse ngatana le ma o plenne maatla ka tlong ka mo
1: ke a leboa ntate ga maimane ka mono ke a leboa ga tolaka tanki ntate aga matla ga o soka go a sheba ona ga a tae ganke tšhelete wena o reng ena o e bona jalo mo mamedi kgotso
3: kgwaba le a bua
1: ntate malei re kgwaba le a bua
3: Eta batsela ditsatsi tata mehlae.
1: Eta batsela
3: ditsatsi. O mpuye batho ba tse ba ripaka ka opela ba ripaka taba e tswanang. Matata ya tsala matata ya nga o ke tšhelete.
1: Ba ntate o.
3: Tšhelete. Tšhelete ke yona e matata ya.
1: Lwena ora matla ona hana stress.

0: Se taba ke tshelete.
1: Taba ke tshelete matana leso.
0: Ke o taba.
1: Ona ke ke tsane. Tsela ka bua ke tsebe ha ka o mametse nna ke mamela mtsana ke go kana go.
0: Eh.
1: Ke se metsa le motho o lata sinena la tsene.
0: Eh ntate.
1: Wa ke ba re se re tsian tsene ka nna mtsai.
0: Eh.
1: Sa sinena ke bona mo tsena ha sa tsamela pela o ke ile ba le e mo ga a ye no sa tsi ka o di mo ya wa bona re tsi.
0: Ha
1: a ka le mo go tsi ya ka tsene ma ta ke tshelete ke yona tshelete ke yona ntse ya ga se ma.
0: Tsala ke tlo nna
1: ka. Se be tsang ke le mo. Mpa go le ka bakala. A ke tlo nna to to ka la utu ke ntle. A se ba rinje.
0: Eh.
1: E bo ntse se ma se ba rinje go go di tsenga ta. O ntse a lo tsang se ma se ba rinje na. O wa o tsane ke ntse tsana.
0: Taba ke tshelete le wena o re ma se matla tshelete.
1: Taba ke tshelete ke o re tsa ma.
0: But I'm not going to be able to get the money. E le go nentse le kopantswe ke eng jwa le nentse le ngwaneno.
1: Nentse go kopantswe go ngwane se jwa le wa la o ga go tsana le tshelete nga ta ke tsa ka di ma tshelete go yena. Ke matla a tshelete jwa le ke matla ke tshelete a to re matla a ta.
0: Taba ke tshelete.
1: Ke se mo ta ile jwa le o bona e se ka re nna ke mo.
0: Hey, ke o taba. Ke a le bua ntate male iri kwa gwa ba le a bua.
1: Le batho ba ri leng ga la wa. A ta bua nga o lo hala la sa ta wa.
0: Ho ba ne o se re se tshele teng a ta re.
1: E e lo se o sa ta go bona ga e tla e ta u luta ba a ena tshele teng nna ke tshele
0: teng. O ne le tseng a ta nna ke ne le le nngwe bele.
1: Ja ke se se se. Ja ke
0: ta te ba le iri. Ke mo fitisitse wa o halala gotsa mo mamedi ntate me
2: halo me le kae me le ke teng
0: re teng le ga tola kahle
2: eh re di tene mo motlo
0: se ba ka ke sa ha o ga tola ka
2: nna ke re tshelete ha e tai motho
0: wena o re tshelete ha
2: e eh nna ke re tshelete nne wa ka kubetsa se ba ha e tai motho ho re ba tswa bang bana lona chelete fela fona go motho ra di motho a tla motho se go se wana ndi sona go itse ke chelete o motho ba ba ena a se na letho fela fona go tla go ke mofuta na ba hai ke go e se chelete chelete ke hana ka le tsa ja ne ha ke re batho ba ba bua hampe e bile a ke ba hane a ke re jwa ha ke ke khang le motho ba go tla ka nna ke re nne chelete e ta motho le mong hona le batho ba na le yona fela ba tsena mo ya o wa tla wa ke selete sire fona mo tsena o jwa motho fela a tsena le tso fela a sa tsa le mo ya o le tsere ya le ka o tawe ke go mo so ba ai ke go mo so ke bona bo ta motho me se selete ke a le bua
0: ke se melo sa motho ke se bope matla ha ta e tshelete ha itai
2: eh ya nna ha itai eh ke
0: wena ga tola ka ha itai mai thank you ngwaneso thank you wena ga tola ka ga ana ke hana ka mogo ke di bonang ka teng ene ka nnete go na le batho ba bang bantseng ba le matleng ke ga ntsa o dumedisa mo mamedi kgotso
3: kgotso na ke ke tseng
0: kgotso le ga tola me
3: o bua le mme mankadimeng motshameka mona ka kgaringa ga seme
0: mme mankadimeng ke a wa moela ga tola ka tle
3: nna mama ntse ke ke hlokomele gore matla ga tae tshelete ha e tae fela tshelete e senola sebopego sa motho
0: tshelete e ntsha seo motho e leng sona e se beya pepeneneng
3: ee e se beya pepeneneng mama
0: oo
3: thank you
0: jwale e leng gore e le gore matla ana ga o na le ona o tawa ke eng e le gore polelo e ne e reng matla a taya wena e tlile go ganana le yona ka go feletseng
3: ga ke dumele mama
0: ke a leboa moratiwa wa ka o tlakile mokwena
3: thank you man
0: thank you wena ga tola ka ga se nnete polelo ena e tlwaelegileng e buya yang gore matla

0: le motho mona re ntse re ikotletswe ke tlala hantle ka ofela re dumedisananga re ogelana mollo re qhatsetsana matswai re a kapotele ka nlena fela taba di motsamaele hantle o tlo bone wena e dumela fela e se le bothata bua ka tsane tseo re neng re tlwaetse o di etsa mmogo re kgatsetsana matswai bo ogelana mollo a di sa etsagala kgotso mogatho waka
1: wankutlwa
0: ga monate o tlakile o feta letlhwa dithabeng
1: aa tse o tseba ga e sa le betakanyana ne re etsa nna kante modimo ke dutse ke beile reduo tabeng
0: ao legato laka ga re ya tlhaka
1: ka go fm ka moo
0: ee
1: a se ka nnete ke mathata jole ke na le founu ya South Africa kwana ga e le gogang yona redio
0: a batho ba modimo
1: empa jole o ntse o bua kang ke gore se kutlwa fela batho ba ntse ba bua ntse re bua ka maatla ke gore ke e beile tsebeng
0: o ipeteleditse re re na maatla a tayana o dumelelana le polelo e tlwaelegileng e reng maatla a ta
1: kore maatla a mofuta ofeng
0: maatla e mong le mong ga a na le maatla re sa kgetholole gore na a mofuta ofeng a taya
1: ha bohloko
0: o dumelelana le wena le bona le
1: wena kore ha bohloko kore a taya wa taya ho kore ha ke tsebe ha e ha motho motho ha tawe ha itsebe a taba ka mogomo a tsa ka mogona ono
0: e motho a ka o isa kwa le kwana wa binya pina tso sa ditsebe
1: o tshwenye no tawe ho ana sa tsebe na ho etsa etsiwa
0: e
1: o tshwenye ka nnete kore ha ke tsebe ha ho lona ke ke bona a tsela ke ke bona ka gona batho ba batshe ka gona le nthwengwe e ri den ga ba hafo ka yona ko ho tsaba ha ka sheba le kho le mosotho ha ba sebetse ha ba tshwane
0: e ya mme
1: ke se ke ka mosotho motho a motho
0: motho a motho eh
1: le kho le tenelwe tse ntwe tse ne pahetseng ko go re motho a motho ko re ka nnete ka nnete
0: mhm
1: ke mo khona o tla fona hore ntho go na ke di khang ke di khang ka tse ka ko re ga tse ke sana re batla nna kore ntate ho thata
0: o fumana go le boikopanyo bona bo re ikopanyang ka bona fela ga re yatle re batho ba
1: ga re yatle gobane e mongwe ntse a batla go felela ka godima e mongwe kore ga ona kore
0: emonge mongwe o batla maatla godima e
1: batho ba batho a tsa batho ba batho ka nnete go na le ntho e tlhokang gore re rapelele ka thata
0: ene ka nnete ntho ene e re hudela morago ena ya otawa ke
1: maga bohloko ga bohloko go na le ntho e selo tsere re rapelele
0: ga re rapeleng baratuwa baka
1: ee ka nnete wena kwena kwena ga selo o le matleng
0: kwena
1: kwena kore le wana so ka mokgong o so ngotena wa tseba motho ntho selo tsere motho a hlomphiwe ga a le boemong
0: gobalo mme
1: fela ke fona bone se le botenang
0: kore jale se le wena kore se se ka jale o modingwana ko wena
1: e wa utla nne wa ka kore
0: re ikala fatshe mona wena o tsamaye o di
1: bona e jale o tsebe nna ke ao jale rona ba sina le dithoa le di dirizona tsa di bula ka medu nna ke
0: o hula la o reketse
1: eh ba ndu ke ba di bula ka medu ke re ya tsebe nka nnete ya fema ke mpelo di ke seng ka mo
0: a tshika ka me e lo ke ga tola ka ke a leboa ha o ka go hla le seding
1: thank you mme
0: thank you wena ga tola ka thank you mme wa ka re di kwa thotse na re di otla ka meno re di bulela kwana mo mamedi khotso
2: hey mo dongi
0: ntate
2: ya hola ha ke na moya ka mo Lowe tsa mohlala wa batho ba babedi.
0: Ee.
2: E ke di tristen, e mong o ntse a phela, e mong o sa iketse go ya batho. O tlo bona hore, o tena di ya ka gona motho ka bo yena o jwang.
0: Ee, ntate.
2: Monna ya bitswang Trump o hana jwale o tauwe ke maatla.
0: He? O tshabalo?
2: Ee.
0: Ee.
2: Ee.
0: A mo etsetse moferefere?
2: Motho mofu, go lihlahla Nelson Mandela ha ka batawa ke maatla. Jono re ke se bope sa motho fela ho ga na le tshelete a shebe ba dwa ba nge le dikatana e mo motho ha na le tshelete o ntse ba go motho ke mo
0: e lo re ke se pele lo lwe
2: ke ntate ga mashi
0: thank you ntate ga mashi ke a le bua ka moka thaba machache a re a a ke tla tsana le taba ena ya hore taba ke semelo sa motho tsa hore na motho ho tlwa boyene.

0: ke motho o feng go bana gona le batho ba ngata ba ntse ba kena kene ba kene ka ga mafuru fela ba ntse ba tseba gore motho ke motho gona le ba bang wa tsebe a so ke le o kena go hona ke hona ntshantsaneng angga ba bang a kene a kere o kene o kene o kena kene o khile ka letheka ka ga mafuru o ntsantse ba le gona jwa ya mong a utlwa mafuranyana fela ankga monang ga a swa fitlhile o fitlha go ona moo santse a bontshana ena mogo ga e ke motho wa jwang o santse a mpontsha gore ga ke kena ka ga mafura mona kataga ena ke tlaeletsa ishebile kwa a re ga se maatla taba ee e le gore o dumelelana le me le ba reng maatla hata maatla hata Mata, ata. Ga o batla o bona motho o mme matle. Yo, mo mamedi khotso.
1: Ba tebe ke tsendi na la bo mgatiwa.
0: Dumela tebele.
1: Ah, o mgatiwa wa ka.
0: Eh.
1: Ka nnete le nna ke dinela na le batho ba re matla a taya.
0: Wena o we bone tabe na o matla a taya. Eh.
1: O go ba bone ka dijampa ba fihla ba ga di ba gona mo malala le matele le di. Ke tapanya ka tshebete.
0: Di ntse di le tsetelele.
1: Ba ke ntse di kore ke ka hanong ba tsoa tsa tsebe puo ya Sesotho.
0: Hey, fela fela ke matla seng ao batho ba modimo.
1: Ah, tshimme wa ka be ke fela ya botedi tsala. Mo sabo la ntabe ba kore ke tsa bono. Matla a ha jenga mo tsaya a ga ntla ga ntla ga ntla.
0: A ferile.
1: A sedile tu.
0: Bona ka le bona we go bana mo kae o ka etsa ta motlhala ka tawe.
1: Ka nne go ba le dinala mane tsho.
0: Jo, dinala na sa tutsi a chaisi tse ha sa le
1: yo. Wo so so tuba sa itse re ho ha mo ga tu a o tsena ha ba bona bo nne mo ile ba bona ntho tse tla tsiana.
0: Eh na, ke tle bona.
1: Ka la mo tsaba bua la mo ha o sa ntsha ka khoneng a go kopa ke ga ke phone ya ga e hana mo.
0: Wa transe o se poro motho a modimo a tsama o sa
1: di le a ya wa ke matla a tshelete
0: e le ha o ta we wa itibala le boikagabelo wa bolahla ha o ta
1: o mo gatiwa wa ka
0: yo wa itshoka e bona mme mo eletsi wa tseba
1: ha a nnete ya go ke a le bo wa ke mme mo eletsi thato ka mana ka tsadinga la a tsene ke ke le we tlo lu ka matsano wa ka ke matsano wa ka ha ntse mme mang ka dime mo tsadi
0: a o ka tsaba ka utla mona tlo mo dumedisa maisani e wa hao he
1: gona go kgelana mollo go bona tlo jang le
0: ha ona matla a fitileng dipake mo
1: a pa ke ntse gona ha ona tai ya matla
0: thank you wena ga tolaka
1: thank you ga tula
0: thank you me wa ka thank you ga tolaka e robo mfela metsotso re a re di bile horeng ya borobo a ke tshwa lo a feto wa ya ba robedi re a re di bile horeng ya borobo sa manjelo ha mona ti le pita I power been dancing are feela jabulani ha re ta we kwa na ke matla mwana mme you have made us ba re lwena wa itebala gore na o mang o tswa kae o ya kae mo mamedi kgotso
1: ao mane nate nate dumela fe
0: dumela ga tolaka
1: ae ko gopotse ntho nngwe ke
0: ke nne ena wena ga tolaka fa ke
1: atsa
0: mogatsi wa me
1: ke re ko gopotse
0: o tsena o gopotse ke nna ke re ga tolaka ka moo wa tseba ke re
1: a ke tsena nna ke gopotse e mo pota e sale nna sa ke sale a singela ha ntle ne ke ja tsela go
0: ke a tseba ke re ke ke a bona ke re e ka re ke a bona yo
1: ke sa tsa ja wa na ke sa tsa ja se no tingi tula mabo
0: le sa thula mabo tha ka thata ngwana ka go o le monate ntwa dikopane
1: a o le monate a go na mehleng ya gona o le monate se papa
0: o le monate a o singela ha ke la ele ha ke bela ele
1: o go tsoga monate ha e go mamela tsela
0: thank you wena ka tolaka
1: ke go khone maje le wa mpesneba
0: o sabile o leng khone a kere ke a motsentle ba ke motsentle ba ha sentle za
1: a bona ha i think ere mo
0: thank you wena le ga tolaka thank you o singele
1: ha ha ntse ke ka mona ha mo le ntse mo ba mona ta
0: ha be mona ti re phile ka khotso be mona ti re tloela masisa pelo ha o singele ka mane ka hampesi are ka re o ka itloela ya matha jabu yena e ke utlwa ke gopola o foseng wa botjha gwa ka a shapile ka iyoyo ya hae ngwana mme e tshweu ye motwatwa ke kabeletele e sephara e ka a bere tainse tse. A ke go a bona.

0: mame di kgotso. Ka nnete moyeng ga tola me. Ntate.
1: Ubuya le ntate di madi ba ga botsa o di wa motseba.
0: Ha mona, te ke a motseba ke tla reng o se motsebe ntate.
1: Na wa wa fela wa le kudile mo tsaga ba di ga wa fela.
0: Ah, e tla fela jwa ntate wa ka ka nnete. A fela.
1: Na wa fela wa le mo si u de le mo tsaga fela.
0: Ha fela ntse re phila ha re na fela ntate, mo ha u sa le teng.
1: A se wa la de mo ga mo yu ha u.
0: Lo ena o ha u yetsa ke.
1: Mela wa le.
0: Dumela ntate, dumela mo ga tshe wa ka. Thank you, Dad. I got to medicine. I'll see mommy not in that affair. You have made us. I don't get promises that it's all like I get a hell. Jabola. But I'm trying to get it about. The people. Oh, what's in the Kenya? There's always a chance. I get a one. I'm on my medicine.
2: Dumela mme letela.
0: Dumela mogatiwa waka.
2: Mela thapelo Suleimane a kwatileng ho neng o sa ntshere ke kokonetse pela hao.
0: Empa jwale ha ke tsebe na nka etsa jwang taba eno mme mathapelo a ke tla ko lebile nke ke rato la ka nka etsa jwang.
2: A tsheba magato a fela ko jwetse ke ntho ane a hore be sa le ke go gomelle nyenye yane nyenye yane yane.
0: Nyenye nyenye jwale ha ke re nyenye nyenye eno e gomellwa nyenye nyenye.
2: O ka mo tsala tso mo nela tse ha kale kale ya ba diang haella.
0: A o pepi no ile ka ile ga tolaka.
2: Ke tsa ke pata pata pela ha o bona ke batla o kena. Ko ka mo khone ke tlo ka bola ka teng go jwetsa go utlwa botlhoko.
0: Se ba ka sene ntse le sa ha wena ga tolaka ska utlwa botlhoko. Ko hle mkwena. Ah, pepi.
2: Bolo tse ke na le motlhang hakang ka lebitso e ke tsa phetela di ditlolo ditlolo tlolo tlolo tsa ka ha ba modimo a ntsa mpeile ha o bua ka matla.
0: Ai bo re phetela ngwana mme hle re utlwe taba tsena.
2: He. O khlomba ha e motheno no. Ha na kwa kana le motho tsela e sala o no ka utlwa ntsa ga sekata na tohe. Mo futsa na tohe.
0: Ha. Buta
2: o. A bo isa ke matla.
0: Ha ha wetse tsima.
2: Mphele. Ha na tsena. Ha na tsena na ha o ka go mo shela motseno le mo tsenu no. Ka go 90 simamang. Ntatele tela ngwane so se go fete jwa le ha re ga shela. Se ka tana ke se ke yena a neng a tshwa lo go batho.
0: Hai bo butle hle nne thapelo. Butle. He?
2: O la ka ha o ka mo fa le khokho o thabile bona bona bona. Ke tswa fa o bua ka ntho e phaga ya ya ba etsetswa mono ke mmuso ba no to motseba.
0: He hi tshwara yona mono he ga tola. Ke le.
2: Ha o tsaba o tsabe matla.
0: Bona we. Ha o tsaba o tsabe matla.
2: Ha o tsaba o tsabe ntho ne o tshelete. Ya ne o ye ka mogena Jesu.
0: Ah. Bele ya fela ntho ena le yona.
2: Wo, ntatele tela o phetile ka o tsile ya mwana mme.
0: O matlana mo taile ya bohloko o jwa batho ba modimo.
2: Ke le mona ha o tena le en ha o re di mela mme a re se kana se katana twe mo futana twe hona tse ba ha isane ba tse ba hantle na ke bua ka ma.
0: O tla ha o kopa mo futana twe ha o etsa etseng.
2: Fela tena la ha o lo batla thuso mo futana se katana. O tla ba ha o ke bofe a sana ha noge matla a tla fela le tshelete e tla fela
0: ya fela ngwana mme ya tswa le mapakeng tsa menwana mona o ntse go itshwere ya fela o ntse o sa ibone ya ga ha o
2: bona tse ha o go tiana le ena o bona mo hausela e mo le mo o tiana le ena go futa ntselane ntselane
0: ah se katana tole hana le u bitseya
2: ke o se ka tsaba motho mo o se ka nahana bophelo. Ntatele tela botlameya bokale ka maotong botle bonyolosa wa tseba ga ke re ka maotong ke bolela o kotse tlhabela.
0: Ee o tswa tseba go botseba gantle na keng bophelo.
2: E tlaka ga bo fitlha ka sogo bophelo bo qalang ka sogombo ya tlase ga se bona o ba ketelelong re tlo bona megau ka wena.
0: Bona we
2: ke Ke a leboa ka tolaka.
0: Thank you, Mama Thapelo. Thank you. A we kwetse. Ka no te o di mmme wa ka. How le tsena a re tsebena re ka reng. Ha o le ileng gore go tho o be le batho wa bona. Ha o ntse o hlwa ka bo le ri yena ya bophelo ba ne bophelo ke leeto. O hopule ba o tsamaisanang leeto lena le bona. Ba o tshwareletseng le ri e gore e se ke ya wela. Gore e be o manka jeno gobane go na le batho ba e tshwereng ka nqena le ka nqena. Ba o tsheeditseng gore e se ka wela. Le ga o ka bone e ka ba botlhokwa gakalo tseba gobane ba botlhokwa. Ba gopole. Hela ha o fitlhile modimo mola o sa o fitlhile fale he mo o yang. O gopole ga o ntse o e tlhwa mo go lane ba leng ba e tshwere. Se ka ba lebala. Gobane ga ba ka e tlwaela ya wa leri ena mona ga o tlo wa utlo ratla bana gampe fela fatshe mona and-e ga o sa o itse ratla o tla thona kwa ke manjwane le gaga lena ga o le senya ga pula ena o tla tshabela kae motho wa modimo nako ke ya ditaba gora ke ya borobong ga o le tse titipote.

matsa tshebedisano dipolitiking, kgwebisanong, matla a hlwekileng, kgotso le tshireletso. A re diqeto tse entsweng di tlo tataisa kopano ya boraro ya komisi ya dinaha tse pedi e tla tshwarwa Afrika Borwa.

metsotso e dula hantle fela go ya leshome le metse meraro re furaletse jalo gore ena ya rona ya borobong ke la bone bekeng ka jeno tlhe go lena dimo itlhololelo fela matsatsi a le leshome kgwedi e re leng go yona ke ane a le etse selemo ke sa dikeditse pedi mashome a mabedi a metso e tsheletseng. Ke tshoka mehla ke re matsatsi yona a tlile a tšhaba ka go fapana di dintho di e tsala ka tsela tse e fapaneng ka nako tse e fapaneng. Le la kajeno tle ha se mogele o rotla kena jalo ka hare ho lenaneo le leholo lenaneo la ne la tsebaka e itse ka tsela e fapaneng re fele editse jalo ha monate ke Steve Kekana a re fela Sicily. A leba ka ngwana mme a kere jwale nako ena yeo re phelang ho yona ha e sa tshwana le mehla yane yeo e leng gore kokwanatlhoko ya HIV and AIDS batho ba ne ba tshaba ba e bale ya go fitlhela ba ba lo ipata a ba e bona ba mathampeteeka lebaka la sekgobo se e neng se le teng go duma kokwanatlhoko ya HIV and AIDS kapo ditaba tse neng di tsamaiswa mmogo le kokwanatlhoko ya HIV and AIDS. Ga o soka re o sheba ditaba tseno ka o fela nakong tseno o tla fumana gore ditaba bogolo motheo wa tsona e ne e le mafosisa di ne di theuwe godima mafosisa tsa jala moferefere tsa baka tshenyo dikelellong tsa batho. HIV and AIDS ya ba lefu le kankang ga se lefu le tshwanang.

ya re ha le ba se ba dula ba le ba mono a o sie enwa kana go tseding ine le yena a tlamehang go bona gore go ba le ntho e jewang ka tlong ka mona ba apara ba etsa ba le dintho tsa sekolo eno ena a ngotseng o monyane a ke ya monyane gore ka nnete a o siwa ka ene le motswadi wa ka mme wa rona ga re gane o nantse a tlisa tšhelete gwane le gwane ke gobana ke re ke a utlwa etlhile ga o le a tshela ka molagao ka nako tse dingwe go batho ba bangwe ga o be bonolo ga kalo ya ba he a o siwa gae o tlhokometse ngwane ne wa bo le ena a itlhokometse ka bo madimabe a o sia wa gae o ile a ba le ngwana ha ba le ngwana ke mona maileng a fumana bogatšhaneng ba gae gore ha lebelela lesea fela ebile o phela le kokwanatlhoko ya HIV and AIDS ga ntse a tsamaya ditaba tsa tliniki mme itse ga a sa fumane ditaba tse nono ka nnete ga o ka ba ba bonatenyana kapa ga o ka ba ba bobebenyana ka ga se tsela e taba ya ileng a e amogela ga bobebe empa qetelelong leeto la bophelo le la tswela pele a nwa ditlhare tsa gae ga o ka ba feta dilemo tse kae dipakeng ya ba ausiwa gae o ba le ngwane mong gape ya ga sa ntse a na le ngwane no e mong gape ke itse ke diotla ditlhong a kere ga sa na le ngwane no e mong gape bophelo bule ba thatafala jwale go la go a batla go thatafala gobane mme wa bona o ile a ngala ausiwa ga yare ebile ga ke sa tla etsang ke di etsetseng ke di etsetseng gobane ke leka ka thata monana ke tshwara ka thata jalo-jalo wa le a tseba he empa wena o bonala o sa nkutlwe le botlhoko ya ba wa bangala e go la etsagala gore ausiwa gae ga sa ditaba se di le jalo a kule o na ntse a le ditlhareng ula etsala gore a kule a be le bothata ba tlhogo lefu la kelello mme o ile a nkelwa kokelong ka nnete a lašwa nako ya dilemo tseno tsa ileng a nwa ditlhare tsenono tsa gae go fitlhela boemo sefefo se kgutsa ka nnete jwale gona jena boemo bo teng ke ba gore re ka re boemong bane ba gae ba bokulo ba kelello ditaba di ka re ditsitsitse ga o di sheba ga o di sheba o le motho ka matlho jolo ka ga le ena a di sheba e le motho empa jele go e se e le bothata ke ba gore ditlhare tsa gae tsa bophelo botlhe o sa sa dinwe gantle kore nakong ele ya lefu la kelello le neng le qala go mo tlaela o le a qalelela ka yona nako eno ke itoloke jwalo gore ebe ga a sa nwa ditlhare tsa gae gantle ke go a ukwisisa ga motho a na le bothata ba kelello chateng ga a sa nwa ditlhare tsa gae gantle jwalo-jwalo jwale e ne le ke ena motho wa pela gae ngwanena wabo ke ena motho wa pela gae a ntse a bona gore a e ka nnete ditlhare tsenana e tlile o ntse a dinwa gore ne go na ntse a leka ka gotlhe go bona gore a o siwa gae o nwa ditlhare jwale ga a sa dulele a o siwa gae ka lebaka la bophelo jolo ga ntse re tshwerere bophelo e tlile bothata o la lokela gore le ena a tla tloe pela gae a fate metsuntsunyane empa ga a tlile gae o fumana boemo e le bo sa thabising ga a sheba o a bona gore bophelo ba ngwanena wese bo tlile bo a thefuleya lebaka ga a sa lata le ditlhare tseno a sa dinwa go hang ga a re wa mo botsa gore na ke bothata keng ga a utlwe motho a nang le bothata o ntse re ke tlaya fela o sa na le nako e telele jale a sa a sa late ditlhare mane mo ditlhare di lokelang go latwa teng mme pelaelo ya gae e le motho ga ke re re a tseba gore ga o la ba le lefu la kelello lona nnete ya sala kore motho ga a fole fodi ga le fole le etla kokobela le kokobetswe ke ditlhare tseno tsa setsi seno se batla difua jale pelaelo ya gae ko gore e tlile e ka nna ya ba le ntse le batla le le teng yana kore gobane ga se le motho a tlhaga ga o thetsenana wa etsa but enono ya ditlhare yona o bonagala a le lesisitheo gagolo re mo thusetse gore na ga go le tse jwa le batho ba modimo gobane ore le ganka kaya kapo ka etsa ditshalomo o go lekile mme matšhepisedi mo o kenelelang teng ke mona he gobane ne ke mmotsa ke re basebeletsi ba tsa bophelo ba kae motseng moo he ga e ba wena ga o le seo ga o na motho a ka fang ngwaneno ditlhare ore basebeletsi ke la ka motlalela ditaba tsenana fela jale boemo bo ntse bo tshwana nke ke nka kena ka botebo ke itse tse ding ke tla di feta fela jalo fela he boemo bona ke ba gore bo ntse bo tshwana o ntse a lekile go bona gore o tlaleya taba ena go batho ba bangwe go fitlhela gare a kompo nthuse gore na go ye go etse ijwang jwale motho a phelang le kokwanatlhoko ya HIV a lokelang gore a nke ditlhare nako yo.

0: ohle a nwe jwale ana bile ana le bothata ba kelello ka nqena jwale a bile a dula a le moo ge mo thusa jwang ka nnete taba ena le nna a ke go wa utlwa gore e nkimetse ga re ke re morarolleleng he ba ratuwa ba ka gore na a etse jwang gobane jwale o lekile basebeletsi ke bana ha a tsebe gore na basebeletsi kore basebeletsi le bona ke beka bokhutshwane ga ba tleya kapo ga ba etsa mosebetsi ke a ke tsebe na ke reng mono fela he butaba ke tsona tsena tse e leng tsena ngwane wa bo rona ka ngwane wabo ge mo eletsa jwang gore a tla bone a gutletse ditlhareng a nka ditlhare tsa bophelo botlhe gobane ka bo ena ga a sa dulale ande o rele ga ke mo sheba fela ka matlho ke a elelelwa gore go na le go phoso mme matšhepisadi o itse wa benya mona wa bona la onkga tšhelete o etsa jena gore jale ena e ka nna ba ntho ene a na e bona ngwaneng wa bonakong ela ka jeno ga a sa e bona pelaelo ko gore jale ditlhare tsena tsa bophelo botlhe tse a seng a di tloetse ke tsona tse e ka nnang ya ba di mo bakela bothata bona ande pelaelo o tshabo ya gae ke gore na ka moso go tlo etsagalang 2231 6429 plus 2665993 ke ka bokhutshwane fela ke di beileng empa ge tsona dingata ka nnete ebile ga se ditaba tse monate gohang ke ditaba tse bodutu tse ke ditaba tse bodutu ga re mo thuseng he ba ratuwa ba ka gore na molatswana o jwale ona go tshela jwang gore ngwane wa bo rona a tla dule a nwa ditlhare tse ka ga e le tsa bophelo botlhe a di nwa ka nako ka nepagalo go ye go etswe jwang 2231 6429 le plus 2665993 ke nomoro ya mogala mo o ka ntholang teng jwale ya ba re thusa ngwanena wa bo rona go bona gore na ge tswa jwang wa bona na re thabile jwang ga re dinwa le bophelo ba rona bo a ntlafala bo a kofa nthe ngwe le engwe re tsamaela gantle jwale ke ena ka nqena ngwana bo rona ke enwa ka nqena ehlile go thata go a nyolosetsa bothata ke bona a mabedi mathatana a tlhile manolo odimo o thuseya jwang baratuwa baka ga di nowe
1: dipidisi
0: di be di gwalwe
1: digosopolwe ngwarenentse ketseke sogontata tshwaretshetshareele morena
0: arehalala morena
1: ntela morena
0: ka nnete nne waka
1: ai o tsela ke lekele ke tla ikokomala ga o bua ka tsena ke mosebetsi wake
0: kokomala mme wa katlhego nako ya dumere a itlhoka go etse taba e ngwanesokwadatake
1: o tseba ehile o bona ga fitlha mola go batho ba gaeso mo e gane gore o tlotlologe mpa ge re ke ke eleke
0: basebeletsi mmane
1: ee re ke ke ele ke gona mosebetsi wa gona go fitlha boemong bo jalona ke bofeng wa bona batho ba ba nang ditlhare tsa lefuba
0: ee
1: tlhalomogao ya mosebeletsi he e gana mo o fua le chatinyane e ntseng o tshwaya ka jeno ke mo file le go sane matsatsi ano a fete o fitlhela o lata tse dingwe gape le ntse le tsamaya le ena go ntse o bona le gore ehle motho ona wa dinwa ebile mo dinwa gantle ke tshetso mosebeletsi jale a enkang jale le gana mo ke mosebetsi wa mosebeletsi gore ebe o bone gore ditlhare tseo a ntse a tsheeditswe ke lelapa ga ona motlhang mosebeletsi a ka kena bo yena a fitlhare ke nna ke nna mona ke tla etsa jena le jena ae o a kokota wa inama o dumelelwa ke lelapa le a mo tsheetsa gore ga re sebetseng jena re bone gore motho ona o tla betsa phela tlamehile ba e setseng le mosebeletsi ele ba tlhalose ditaba tseno jale mosebeletsi a fuwe maatla mono gore pidisi tsena go seng go golong ka kgwe ba ya bosupa kapo ya borobedi mosebeletsi wa ya ulo koka le ena a dime le tsona teng tsa lefula kelelelo tlhe di a sebediswa o dineswa ke ena bophelo bo tla bo botsitse motlhamola seng bo tsitsitse gantle le ba lelapa se ba itse ba le bona gona motho o ne o sebeletse jwang ke motlhabiwe le batla sebetsa gantle le mosebeletsi le a ka fa motho a so tla ka matsatsi gobaneng di-ARV a di felelwe ke nako a kere le tsona tseng tsa lefula tlhotlhe o tlhatla di fumana nako yo sefokela jaaka tšhintshelwa gona a ka sebedisang go etsa le jwampa tsena tsona jang kapo jang diso la gona ke lona le nna go bua le re tone le motho ne bane re tlhoka bophelo ba gae bophelo ba setšhaba wa tsewa bo magetleng a mosebeletsi mme waka
0: eya mme jale ga re ke le mona geng kgono matšhepisedi wa utlwa setho se e sa lelapa o nkile kgato a leba go yena mosebeletsi
1: Go kana mo ne hle e tsang ke ha ntlo go na mosebeletsi o ntse.
0: Mosebeletsi ha e tsa le tho mme ho fika a tsho tsho.
1: Ke mo tsho ke tsho ke le tsabana nna ke fihla hana mono o mosebeletsi e tsa mosebeletsi wa hae.
0: Jo le bile ke a mo botsa ke re ke e bone ba sebeletsi ba tsa bophelo metseng ba le bangata motseng a motseng mona mo re leng teng motseng ona na wa hae so o mong.
1: La halo mo wa tswa mele ke tseng. Hona le mesebetsi le mesebetsi e mo tla ukwa go bona ona o ntla mantse ke le mongwe ke kana tse ke di fitse marapa 84
0: eke
1: ha ke tlo thola ba kudi ba mo futong jwa lo ba se ka feta mo hlano a le mong ka ga motho tla fumana ka ba teng ka ba ba di ja so thothata empa o tla se ba o iphana kwa bona gore yena ke tlo mo bona ka 7 yena ke tlo mo bona ka 8 molomo wa go bona gore hlile bana le tlhaga ka toka ga se a ngata ka etsana go ka ntlo tlo fumana batho ba le fumi hle mosebeletsi yena ka nnete ha e tsa mosebetsi ke nnete
0: mosebeletsi eno ha e tsa mosebetsi jwale go etsa le re ya pele jwang hona tje
1: a ha e hata ba mbotsa go ma tshepise bitse a ye a go tsa mosebeletsi eno a tsa mosebetsi wa hae wa 8 sentiment eng re fumana ka nnete tsa ga gantsa e bile se le mosebeletsi wa botho le wa modimo se mena ne ne re sitileng ke a batho ba modimo ba se ntle re ka moeletsana mono go mosebetsi eno mona te o tse go rate o tlotse go re se ka tane
0: wa tsiba wa itsho e kholo taba ena me machipise dia o ketang webua e kholo ga holo mosebeletsi o nkile boitlamo mono wi ka nne go tla sebeletsa
1: se tsamo
0: e lo ga go ke mane ala te mosebeletsi ngwane no wa bo motho ene
1: e ya ka mo tsotsa e mo na mosebetsi go ke kopa le o wa ba tle ba mo getse go butse dipelo tsa rona go kopa go thutsa re la ka tsa motho no ka phela le bana ba no hape ba tsalelo hape ba ise di testing ba ne dintse di etsuwa nako le nako rona bile ba tsetella kae ba ba kwala go se ba ba sana mathata ba dikala hantle ka o fela fitlhela bile go ke bophelo bo ke rata lapa le nne tsetelletse ngwana bo bona
0: ke a leboa mme waka
1: ka nnete le nna ke a leboa
0: tanki le rato laka ke a eng ka keletswe na o ntsa mametse mo ditaba tsena ga di nowe
2: ga di nowe
0: dipidi siliva di rwalwe
2: tati ba mngaka
0: di rwalwe e
2: mosebeletsi wa tsa bophelo hela wa tsaba ke ngaka ka o toba ka ga motse
0: e ya mme ka nnete ha o swashe
2: e ya mme waka le morena o a tseba ditaba tsena
0: e ke
2: jwale go tlhoka halang ko haeba go fumantsha la mosebeletsi ya saetse jwalo go tlameuwa go uwa setsi mola
0: e
2: mo wena gate ke nne le o dumelela le go tla sebeletsa setšhaba motseng oo e re bona ba mosala mogago ga etse mosebetsi ono o jwalo le a sa o etse ka nnete o felelwa ke mosebetsi
0: a ye setsing ngwanena wa bo mokudi a fitlhe a tlhalose taba tsena tsa gae
2: gantlhe a ye setsing mola
0: ee
2: gore mona motseng o itseng go sebetsa mme mamamang
0: eho fela
2: jwale go na le motho ya a nang le boemo bona bo tsenana mme bona ba tlo mosala mogago hang-hang a ba senye le nako
0: o setsi sera
2: o tla fumana go ka nako e nngwe lelapa ka nako e nngwe jalo ka ga e le moo wa lesiko ha se botlhe ba tsotelelang batho ba mofuta
0: onongmme
2: mola mo e leng bongakeng teng fa mosala mogago hang-hang mme motho yo o tla thusega ke a leboa mme
0: no ke a leboa wena rato laka tanki mme waka
2: thank you
0: ka o ka thaba ka utlwa monate le go ja a ntlhaloseditse gore se taba bothata kore setsing monana ke go jana tsena le mona mo re dulang teng empa ge o tla ipha nako ga se le thudo tsena ebile le mo tiisetsa gore tlatla letlholo moo a o tla leba setsing mono jwale a fitlhe a teke ditaba tsa ngwanena wabo mosebeletsi a etse mose basebeletsi se ka ba botsa basebeletsi se ka ba mbotswa le nkile kano e kgolo mme ke mosebetsi wa lona ono go bona gore setšhaba le ya se thusa le fuwa dithupelo le ne le rupelelwa eng jwale ga e re ga go na le bothata e be dithupelo tseo tsa ditsebo tseo tse le di fueng ga le di sebedise ka nnete ga di nowe
1: a tsena nna wa ka ke sana le mamotse le ditaba ke thabetse nna ka tata mokena hantle hantle mola mo ne re qoqo a hopola ka mosebeletsi ke re qokela setšhaba gona mosebeletsi magabane ga ke sena o utlwe eng
0: eya mme
1: o file dikoa gona mono ga o nkgabi kore o file pelo ya ka kgotso gare le morena tshwanetse a be teng ke ke bolele ke re di foma tsena tse re di fuang mane le dibuka tsena tse re di fuang se re na le buka mo etenye e re dataisang go rona mosebeletsi ga tlamela batho ba kudi le mo gena le mo councilor ga o fitlhela ebile le o fitlha nna a re tsamayang

0: Nna ke ntse ke tlo kopa gore bona re qala go tlameletsa ga nke ke letsetsena tsa rona a gotlhele mosebeletsi ke go tlala gore re tlomeletsa ga gotlhele mosebeletsi go feta mono mosebeletsi eno o na le basebeletsi ba bangwe ba ka thoka ba tla monyenyeletsa bjale go na le di-supervisor tsa rona go betsa tsona e be tsona di nka kgato di betsa di-coordinator-a pele a kaone sentšhase o fitlhelebile yona ga e senkile bogato bo bongata dikgalemelo e tledi maatla jale ke mona mo kere nna jale a nkisa mang dithutong tsa rona tse teng ya gore mokana le yana wa kenela boemong bo jalo ko ba latlha motho fela ka go motse wa gae ga ka leta ba teng ee ke letso ya gona kore ae gotlela mosebeletsi a o gane o boso o bile o batla gona ka ba supervisor motho ona ke mang o ikise go yena o batla ba dimanyana pele bane gotho le mogeno o ka tsa wa mokena dipakeng o seka o se o tatelo ya setseng pele
1: a ko eletse mosebeletsi eno tlhemme motho taba
0: mme masefate se ka nkonkolola nna ke nkgo mashepesedi mosebetsi wa gona basebeletsi kwa ntate modimo wa mena ne ne re supileng ka ga diketekete tsa ditšhaba tse neng tse di tonetse mosebetsi yone gona ka o fumana o baballe gata setšhaba sa heno sebeletsa mmeo ka lelapa le le o buletseng mamati go kene goba le ga o ne o le thata e ba ga o bulele go kene morena o teng o na tla o bulela go kene mone motho eno ga o tlhokang tsa phela ke a leboa
1: tanki mme waka tanki mme matšhepisedi wa itseba wena mosebeletsi wa itseba wena mosebeletsi ya ditaba tsena di utobileng aa setšhaba seno sa mme wa utlwa gore o sana le mathata jwale ga a na ntse a le teng o na ntse a le ka fengwaneno wa bophedisi o seng goong le go gong ha sa leyo ka lebaka la bophelo e leng gore ga re tshwere go wena tjena mosebeletsi ko bane o tshepo ya rona ya o qetela mme o sa setse le bana ba banyane ba masea a ke re a utlwana ko wena fela a seng a ka kena dipakeng gona jwale pele go mpefala go feta mona gobane go swantse nkga o swantse o utlwa gore go sona le go nkgang mona jwale pele go mpefala go feta mona a ko etse mosebetsi wa gago mosebetsi le mogopoba se ba gopoditse bomphato wa gago gore na mosebeletsing kwana gana le ne le gopotswa eng le rutwa le fuwa dithupelo tsa mofuta ofe jwale ko wena eno a ka jeno nka boikarabelelo he kanong ena o la e etsa wa enka ka pela morena wa utlwa jele ba bua di-protocole tsa bona go tla bo o le go fitlha go nursing council tse re sa ditsebe ela se ka itebatsa mosebeletsi mosebeletsi se ka ba itebatsa gobane jele bona ke bona boika ga go tla etswa ditaba tse kang tsena tsa gobe le basebeletsi ba tsa bophelo metseng go ne go eleleile go tla ba le maemo a kangana jwale ga boemo bo se bo utobile etsa boikarabelelo ba gago ga boemo bo se bo utobile se ka nna wa tsilatsile wa sheba kwana wa sheba kwana yaba jwale o bua gore ngwana o na itaola ngwana o na sa etseng a ke re ke itse tšhadi dingata ditaba tse ke di seileng dipakeng mo jwale se ka ba a tlhola ngwana wena o mosebeletsi basebeletsi o itswele a tlhole batho gore na ke bo mang ba phela jwang kapo jale ga ke kula o tlameya mpha mosebetsi o ra bang goba o fuwe kiti eoo o thuse setšhaba o itswele re a tlhole mo metseng 2231 6429 + 266 599 3 ke nomoro ya mogala mo o ka kenang teng jwale ya ba re fa ngwaneno wa bo rona gore na tsela ena e tsamaye jwang ga dinowe
2: nowe
1: di be di gwala di gore
2: nake
1: helang batho ba modimo nna ketle ko wena eo
2: katolaka
1: o ntse le gantle morago moo
2: nake
1: o gantle morago moo nake nake o ipatile kae ga kana
2: e le teng le gatolaka
1: ga o le teng tena ke thabile ebile o sa tlo o ba teng a kere
2: ee ke se ke tloba tengso
1: ka nnete ka thaba ka utlwa monate gatolaka
2: gatabakaka ke anyanya
1: oalo re tabona re ikentseng ngwana mme
2: neso
1: nnake
2: abinowe
1: digwalwe di be di gola moferefere nthe ngata
2: Aje
1: nake
2: aje nes
1: tankile

0: ka tang ke lerato la ka. Yai a motho yo ka hopola ka hopola mo re tswang te. Metso tsa rona le la hanta fela ho ya le shome re a re di bile hore nya le shome, hore nya le shome hopola he ho bana re tla be re le be a khutlo re re. Ho ne ka ne a di no. Di hwa le.
1: Oh.
0: Di be di go le.
1: Tati ba bontsha wa benye tseke.
0: Halala mada halala. La he a sa botiadi. He a thaba mada ho utlwa ka jeno. He batho.
1: Ha le nna ke thabile ha ho luka nnete.
0: A ke so utlwa taba e tsena mada ka nnete. Thaba fela la pelena. Ntse le la pentle batho ba modimo la pala la palela le ntse le butsi.
1: Ha ka nnete ra le bua ga le bua re.
0: Ka thaba ka utlwa monate ona ke ke ngwetsi ya malapa otlhe ene re a tseba a feta.
1: Amen.
0: Ho jwalo lerato laka.
1: Amme, ra di utlwa taba tseo tsa ngwane wa bo rona.
0: Eya ngwaneso.
1: Bo mme Matshepisedi ba se ba di buile ka nnete. Hantle taba e kgolo ke hore ausi e be o tla atamela. Mosebeletsi wa tsa bophelo metseng moo mo a phelang teng. A nke mokudu wa hae bana le mosebeletsi wa tsa bophelo metseng ba ye setsing sa bophelo. Ha a fihla setsing sa bophelo moo dingaka tse sebetsanang le mokudu eo ka taba e ya kokwanahloko ya HIV e tla sheba boemo ba mokudu wa rona gona ke bofeng. Baeba boemo ba mokudu wa rona ke ba gore a tabe kalafong. Sepetle o tla bewa kalafong sepetlele e le gore a be maemong a matle a gore tle re ga gotlela gae bophelo ba gae bo batla botsitsitsi goba gona tsaga tsena bophelo ba gae ke bofeng mme ke dingata fela tseno tsa gona tse tla bontsha gona maemo ke a feng ebe ga motlhomo motlala ebe ke boemo bo reng a ka le sepetlele nakwana ga ntse a le sepetlele mo le nakwana o tla bantsha fuya di-CDC tseno tsa lesileng soho ebile o ntse o ntse o tlapeletsa le tseno tsa bophelo botlhe ebe nako a tswang sepetlele moo go tla bua le mosebeletsi a tle ebe mosebeletsi ga tla o tlata le ngwane eno wa bo ebe ba tlhalosetsa gona ba sebetse jwang ka mokudi eno e leng gore e tla re ga ba fitlha gae motho ena le ga ba sa ausi le ga ba sa gotlela mosebetsing ke mane matla ba sa sia mokudi wa gae le mosebetsi wa tsa bophelo metseng ke ena a tla ba sang ka karolo ka gose gose fela go bonwe ke bane ba lekala la bophelo ona maemo a re go kalokale
0: gona je o belaela gore mosebeletsi wa tsa bophelo ga nka gatokeng
1: gona jale ke belaela gore motlhomong maemo a bokutsi a motho eno wa gona e ka nna ba ke ya mona a thata eo le mosebeletsi ka boena a tshabang go atamela go na le maemo a motho a lefula so e botlasemana le mosebeletsi ka boena o tshaba go atamela
0: wa tseba wa itshwa ka e bona ga o shwatsenang o boletse ngwana bo gore go na le nako yeo batho ba neng ba tshaba le o mo atamela ka lebaka la boemo nakonyane
1: eke
0: o thulo ka nnete
1: ee
0: o hlakile mada ke a leboga rato laka a atamele mosebetsi wa tsa bophelo metseng ba e setsing
1: ehe e re ke fetise ena he
0: eya mme
1: ke kopa he ba mamedi ba batle ba ha dinwe ba tsebe gore mada o sa gokile ke utlwile ga ntse le bua ka gore na e bua kang bohlokwa bona ba gona wa ditlhaka gantle ka kgolwa ne ke re nna ba gopole he gore mada ke motho wa gale o dikadile
0: oitare
1: ke a dikala
0: o
1: banna ba gopolege gore boemo bona bo tsebile 1997 ka di-1 tsa kgwedi ya Pudungwana
0: mada o tsa le ditlhareng tsa gae ga monate ona
1: ba gopole gore le gona te mada o ntse a so phomole go etsa mosebetsi wa gae o ne o motla wa bohlabolile sebakeng sa nesedeng tse ke sebetsa go sone ka tliliniki yane ya gagabo go latelela gona maemo a tshwago a jwang mo sebakeng seo mada o ntse

ya tsamana kwa bona mosuthu e motle ke ane dilwa ho e mashuma mabedi re furaletse hora ya le shume ho pola ga qadile ho re nya le shume kwana se gana le metsotso e mashuma mabedi e ba ngo sa tswa bulela he ha wa ha elo a holo empa he se go tli o tli ha se go tli o tli le fela mo re yang ke ho re nya le shume le metsotso mmedi ka pina tsena tsa magas tatse

We repent. Repent. Pull. Repent.

0: itumela hle jo ba modimi o rena mo sithu mo tle ho tle mo mametsengolona teng mi sonka jenu ke la bohlano la la le shebele mo tsomo mo go dikena yana yana ya loetse selemo sona ke dipedi ma shume a mabedi a metso itseletseng ya wa marume ho wena ka khotso le thabo ke a botima ja itlhakola mehlere ko ho hetsa jole la re kena le nanong le le holo le nanong la re le ta thojani ka lerato le ka makgetha nako ena le tjena ntumelele tlhamokatuo wa ka e hwetla ya le mong fela he ya tla gore alla tshebetso ya ka jeno ka thapela hi lead
1: ka lerato le ka makgetha
0: kaofela
1: ke tsamana le tsako mo dumela ntate mo jetsa tsako
0: ho tso mgatu
1: o ke la hantle ntate
0: mo ga sa mpapole tsimme wa ka e bona ntse ya jwa misonye
1: ah ke fumulo ntse le teng million wa ka ngoneso ke le bua ya matla o tle ha ke gape
0: eh am
1: ka le ba mo dimo wa rona bona e pitse ja ho o ne o le teng o ke mo tla le be teng ka ho sa sile ke di atla ke mo seletse di atla tsa ha o jo fa mo le fatse ndo re le kholona o re baba le tsho go bisa di kotse le mafu ka ona ke ya ka tsola go lwa mahau ke na maitse bo go konta tse mama ka mangolo le lo kae ka mo di motla se a thulo di mo tlhone ye ha o hala la ke jo fa mo mo re la bala bela go tsena ke bo le ka mo ha o ha o se bona ke le tsidi ke te tsa tsatlo sa go bona go ha o se lo kamitse tsola go la mahau o re le ke le sa ke bolo simo fiela jwa ko moko se tlang ke moya ke la le tsela ga ke sa khotsa sna tla sa le ho tsi ke tle ka yona ke tla tsiya ho le ka mo khubi ho nae ke nna ke mo bia ka pele ho wena o ke se bo go ba ga e ke tla le ka le bona ka mo tsono ho fa ke o di ke sna tla sa le ho di mo ke ka pele ma ka mo ga o le ma sa ko ke o tshipi di ka custom ka na hona amen
0: amen
1: ke mo khono pokula ho tsanna ka tedi ke o pila sentle ke mo jeng tlapula khotso
0: ke o le bo ho mena hane mmulili
1: mmulili
0: salmo ya ntse se la hantle ka mo
1: bade
0: salmo ya ntse se hla hantle ka mo

0: Haeletsa.
1: Ka le gato lo ka bagela.
0: Ka o fela.
1: Ke tsabana sa go.
0: Ade.
1: Yenda de sa o mosunguthu subakeng sa qhwadi mphaki.
0: Ke le lenda de sa.
1: Go go kokota.
0: Wonta tu se ila go bana le malta de jana le sa go le ola heno.
1: Ah, tsa ke go bana lona ba tla le go le ga go.
0: Onta te go bola o qhwadi kae?
1: Subakeng se bitswang ha mogai.
0: Ha mogai.
1: Ee yena.
0: Bana ke go motho ba tanga le ha o finyang le wena ke ntate no ka etla tswa ke dinokana ka mana ka mphaki ka pa me hana ke me mang ha musi ke bona ke go
1: me tsheponya ka ke tshebile mogene
0: ke mogene ya ntate ke go la ke ke go di bona ba drinka ka go ke ka di bona ba ba tambala ha o finyang le wena ba
1: limpa ya ntate
0: okay mga ka ha ke tsopa go batla o bulela ntate wa ka
1: ke a le bona
0: ke a le bona ntate wa ka o batla o tsena ka hokae ka ditswa go teng ka pa ka dipofolong.
1: Ka dipofolong nga.
0: Ka dipofolong nga ka ke a le bo hanta. Yana ke tseng ntate tlhaomang.
1: Mosungutu.
0: Mosungutu ke a le bo mga.
1: Tangine.
0: Tangine ntate wa ka. Ntate sa o go utlile go ntho e ntle mahalesuku. O batla go etle go hua mahalesuku. Ba ja ba ja ba ka robatho.

E batho, ke metsotso me kae ha ise. E le shumele metso e meraro hantle ge le bile mano re nyane ya pele. Ke itse nako ena ke batho bano ba kokotang, ba ipitikang, ba emetseng mabitso. Mmoho le ditsebiso mme nako ya lona e setlile e batla e tsofetse haholo. Lona batho ba kokotang le ba ipitikang. Jwale ka e le go se re setse fela ka metsotso e le shumele metso e medi.

0: Highlight.
1: Ga le rato le ka mogete.
0: A o fela.
1: Ke tshwana sa go dumela go tlhoka ya tlhabo.
0: Ba tsonda ate.
1: Ntate wa vela.
0: Mme na o sa mpapaletse mongaka ka bana o ya jwang?
1: Ah, ga le tsho ka no tsa mpapaletse. Tiri biso la ga ntate lo tatu yo go ipatlela khoso.
0: Ntate.
1: Ee, ntate o ka ta bo feta pela ha o mono. Thujane mona wa itlhomphua ga ona ana go gola ditirisi fela mona o santa itheoa fela
0: ena
1: ee ka nete o tlamea gore a le gaeba a seleile boroko a mamele o se tsuang mona wa itlhomphua ntate ga gotla o tlo kopa tshwarelo a ba itlhomphe ke a leboa lebitso laka ke ntate o lota thujane go ipatlela kgotso kgotso ntate
0: kgotso mongaka
1: thank you.

0: Hantle hodima hlooho hora ke ya pele e le go nako yana batho bana ba kokotang le ba ipitikang ba emetseng mabitso nnete e sale e tlile e fedile he. Nako eo ya lona he baratuwa ba ka ke re ke la ka re le hleleng ke monyetla empa he ditsebiso tsona ke tshoka mehla ke re tsona ke feta ka tsona ho ya pele kwa ke yang jwalo ka hona ha dina mokgwa o salla morao. Ho hang tsona hobane tsona ke dumela hantle gore ge lokela o utlwa ebile la ka sa nna ga dipheta ga banna ga dipheta ga banna ga dipheta ga e leke
1: alaradole ka magadi
0: tlao fela
1: isabana sa go
0: ate
1: adima ka itsabona
0: nnate
1: wa tsela ngwanan
0: mokana o sampabaletse mongakae ka bona o ntsho ya jwang mesong
1: wa tsang o se dira fapanya moki
0: anyana anyana butle butle fela ka matlama ho
1: ai ko bona le batho ba ntse ba ba parang kana go ya bona bona le ndade mo nga guding ka mona a ntsa tsepala me tlhana ka o sala a kokota ai o tla fa me tlhana ntsa u itse ka ebe mo tsamana hana ka tlo mo wa ru itse me zwinye na ka le lutipiga ile ne gina no ke na inu ana wa go kota
0: yena
1: un do ba ho le tsa ka le
0: a o ba tu mo tsomo isa ta ke be ha fepa
1: un bo tsa tsa ntse me tsana tsa ta go kota mo wa ni u je ya

0: Happy birthday to you. Hip hip hooray. Hip hip hooray.
1: Hula Mokoena, hula Mokoena, hula.
0: Hula Mokoena, wana tse dintsenga, takata le mahlono le diwatele. O be le tshelete ngata.
1: Ya hle ja le bua sa mo ga dua ja le bua tadi.
0: Ke le bua moholo wa ka.
1: Tangi dadi wa ka.
0: Tangi dadi. He batho ka tla ka thaba. Kata kathaba ka binela mothotho janeng le nna kata ka binela mothotho janeng ho ja le la bohlano la le shumela motso mong he ba nga bohlano magashia ano a moriana he ha o le tjena magashia ano a moriana ha o le ka tsela yona yona yona yona ba ka tlo ba ka gentse ge ya tamela nyana nyana na go nyane mme ka nnete ke ntse ke tswela pele ho le bo a bohle ba ntseng ba akhela le tho haelepe
2: ka le gatona ka magete
0: ka ofela
2: re tsabana fa go
0: kinete
2: o le pana pa kenye ka wa kopitsa wa ne ke tlong ya ka yona ke re hela matsatsi a sala makai e molele
0: hela no ke o setse matsatsi a makai ke gola tsheletse go bane
2: a bana re tsabana di be ke se re bua ka matsatsi
0: a tsheletse bana ke le ba ola le shumele metso e supileng
2: Entele sutu ke sutu e jalo ka sutu.
0: Nnete ya ruri sutu ke sutu e jalo ka sutu, hempe ke hempe jalo ka hempe, ha e le
2: thabana ke sa bua. Jale seeta e be sena se se menwane mane e be sitse.
0: Aha.
2: Go go wa bona.
0: A se tlo ba jalo, ke re tshele ke bone go le ntse le a gagela ka bongwe ka bobedi hanyane hanyane empa ka
2: ditshepo
0: le tumelo ke gore di tlo ba jalo hantle.
2: Ebile re letse ra kalelela ga ka lekale le terene o tla bo ireka. Mene e leng kwala ba tlameya go bona terene e fitlhe. ba e tsetsela gantle ka setene sena sa mangopeng
0: e

0: o tsa ja re bala se tlhopha sa bo supa.
1: Aha, la funanisa jwa le kana go ile.
0: Eh, ga funanisa.
1: Aha.
0: Hey, wa tsa ka go hano e bohloko molele ha o le wa sebetsa ha monate le motho. Hona le ba o ka reng, hey, re a leboga. Hona le ba o reng a tshika re nako ena e ka be e sa fitlhe ka be ya morago. Hai motho na re tshwere antle eno ntate yatšhe
1: go o thukopano le tsebano di tlisa thabo bophelong epa ka roano e botlhokoko
0: baka mmatlomola
1: ka nnete mole
0: empa re tlareng go batšhakere bophelong motho le ena o tlameya o phomola e setage lebaka a sentse re tswa fa o tsewang tate uko go phamisa tlhoo mona fela hai
1: ke bothata ba ko ba gomo
0: o utlwe ka e ka go ka bo boelwa bongwaneng kwa le mane mo nontse o kopa ga o go lapile o bona dijwa dikena o sa tsebe le gona di tswa kae
1: ande ebile jalo bongwaneng koore ka nako eno ebile o a dilela otho a dio walla
0: ntate o utlwa fela ga o di dingwa
1: ka nnete o utlwa fela go batho bana ba nthokela toka jale
0: a ke mme ke pega ojata ke fuen sa faila mogoko kgotsa ke mo etlang le teng
1: ke a leboa molele
0: amen
1: Danki. E robong hantle metsotso go fegaletse jalo hora yane ya pele o ntse mametse ya lemoya sa Lesotho lenano ntse le lenano la le legolo gagolo lenano la re leta thojane ka lerato le ka makgethe nna le wena ka le bamane goreng yane ya botlhano jale ke retlhe ke nne ke tswela pele go le leboa baratuwa ba ka ke bone ka nnete go ntse go kena-kena ka nnete taba eno yang kgothatsa ga e leto ka o fela ke nnete mokana o sampa baletse mme wa ka ebe wena o ntse ya
2: jangela
1: se bie re tena marikgo a sa
2: fellang
1: ka nnete
2: ka nnete e ka nnete re thabile kgotso e tlaidi bata
1: eyam
2: e ka ka leitso ke mme ke kgosa ke lapa ka monna ka matedi ha seiso nnete go ja itlhakolana o ntse o itsisa ya moketeng wa losedisen
1: hela ke ntse ke itlhopha nyananyane butle-butle fela ka matla a magolo
2: ka matla a magolo
1: nnete ya ruri
2: ke ne o kere fela ndate banana ba ipatile e seka ka jele batho re mona a gola
1: ee yatlhe
2: ee morena mo ikeletse tse ngata kere bale
1: ka nnete a mo ikeleletse
2: elaa ba mofe le monomono
1: monomono ka nnete tlhe we pokotho ditlale
2: ke le monomono ke bona bophelo nna ntse ke le teng
1: re ntse re le mmo
2: monomono ke bona bophelo ke ela ka tsoga a tle go phela nna ke ka tsoa mmine la bana le sentse ka re tsobanyana se se
1: ke e sothe fela
2: dadi
1: e sothe fela ga tla ya gabe
2: nna o tla tewe a gabe
1: ka matla a magolo le gona

0: babi ne sin da de banana ba ipatire ke mo aisha ro ga ba le na ke mona hasia ke no mo ma manse bo mo no
1: e anda
0: e ya ga ne tse ga ta ma ida bo go hle le bitso la ka ke ntatolo tatlo jana go ipatlela khotso khotso na tema ja ditlhoko
1: helele moholo wa ka tanki tati tanki tanki tanki tanki Sebona go hantle ke mositse le shimele mo tsiso pileng re fora letse jalo ho ra yane ya pili haile
2: ka le ga tlo ka magethe
1: ka o fela
2: e se bana sa khomo
1: ho jwalo
2: nna ke ngone tatai ala ba ngone bo se ba ke simphe ho
1: pelele ngone tatai
2: ke kopa o elete le wena ntate wa ka.
1: Ke a leboha mogaduwa.
2: Ke kopa o elete le ntate o leta thojane ke o ipakela kgotso. Le ntate banana ba ipatile o teta go binelwa. Le nkgono gale ke lela o leta thojane. Leng khono taso tsaneng leng khono manate ha u khutheli le ntate banana ba ipatile ke le tsale yena hape le ntate khali maria o sile le ntate tenti tenti Linda de Fela elukela hula mahung wa morena. Linda de haoratela. Ha ke ratela ke tla sheba o tshabela. Linda de tagotane le gono ka ya ahlulo tsa lebuwa.
1: Ke o leboha moholo wa ka.
2: Ntate wa ka.
1: Thank you me. Danki. Hi Lidwe. Hi Lidwe.
3: Ke le gatele ka mafete.
1: Ka o fela.
3: Ba tsena ga tsakona dilela.
1: Khotsam.
3: Ke se ke o khone bo tsena ke se ke go nana mo khotsa tai.
1: E yang khone. Lo ga ngkutlong khone.
3: Ke se le tsala ba re tsena la ba.
1: Ngkhono.
3: Ke re tla le nkhona ka nkhono.
1: Ke rena ha ile ga nkutlwe.
3: Ya bua ho.
1: Ke rena ha nkutlwe mogaduwa.
3: Ah, la ya itla. Ya u ka sala kutela fatse.
1: Heli, o tse ja le ginyolo tse tso hle ka nna ka.
3: Ya le ne tla tla re tla le nkhona a ka ntse nkhodi. Ke tonya ka ke se tlile mo ga yona. Ke re ke re tla le nkhona. Ke ntse ke tsapana jana. Ke khono tsapai. Ke ntse ke tsapana jana. Ke le lwinga ke khono re tsile tsapai. Le khono ka tso ka le khono mana ke ha khutshele. Le khono. Ke tsa ho tsaka le sa. Le khono. Na tswa ke tsetse le khono. Na ditshomo le khono. Sebana kwele boteng ntse sebana kwele boteng bona e se le ke go tsona ke tlo tse ke se ke le ka le nne ke a tla ka nne ke la ka utlwa ha a o tsitsa hore motlhane e la ka tsitsa e sa jang ka e sa jang yang ke ala sa na ka nne mo ka utlwa mo nate mo mela na le tsa yang ha e le tsa le ba se le se e di ke le tsa yang ke bana kwele boteng ke tla le tsela ho la ma hawa ana yo le ka ntate o tsa di tsela ka le le motho motho o se ke ke nne ho menya ka nne ka ka le ka tsela ka na fete ke nna ng khona ke ke se ka nna mo khonta ka i ane
1: ke a le bo hang khono ke a le bo hang khono la le mo sa nkutlwe sho a itle ng khono hang kutlwe ho hang hang hang Ibe ba nna jale ke tla etsa wang jalo ga nkutlwe ba ne jale ihle ka nnete ga nkutlwe. Ho ha. Ha ile.

0: e ma shoma ma bedi a metse me tlhano hantle metse tso go le bile mane ho re nyane ya bubedi hona ntse sa le ke batla ho le botsa yona ho kana mna motho wa khathala ke ho bua hona le nako ka nka mon ha o le bile go tsitse jana ntse o tlisitse nje ha ile letwe
1: ka le ratelo ka matheke
0: ka ho fela
1: Se
0: sechaba sa chepa nganis. Mo tlo kwa.
1: Wa ne para wa noaka.
0: E ya mtlokwa.
1: Ha ke le ya bona ke thuletse ha ke na ganne mang ka pama.
0: Ne te a ruri.
1: Fela lena le di gang le nna.
0: Ah, motlokwa. Se ba ntse, ba o yentse.
1: Lena le di gang le nna. Ha le lela kopana le ntate ga di buka. Ke e kutlwe wena o so ba le gang.
0: Hela, ntate ga di buka o tse ke ntse ke mothiba ha ba utlwe hantle. Netse
1: ke hela. Ha ke a.
0: Netse ke hela ntate ga di buka. Se ke wa e qala mokoting o bana e tla oloma.
1: Ke ke la ka utswa o mo thatlisa ka. Hela mutwa.
0: Ah.
1: Ke tsaba ke a loga. Ke ka ha about tsabe mo.
0: O tsabe phofolo ene bitswa motho
1: motho. Ha ba ka ngwana wa ka ke o ye ni mola kwa seng. O se thika ka maye ha kopane ntse ke ga dika.
0: We na tega di buka se ka nkenya ka hare.
1: Ha.
0: Ha tsho me ke botlwa mehla ena.
1: Ah, ha o thi.
0: Ke a motlatleisa. A je motivi ke a motlatleisa.
1: Ha tsho. Yale, o tla u kwa botla ke mulo ba se ba nyulwa ka bohale ka mane. Wa nenwa wa nenno. He he. Yala ba sa bono. Ma tsala ba le teng a mme ma.
0: O sa bona ke la ma tsala ba le teng.
1: Ba le teng. Ke re u tsa jale ba nne ma ha ke na taba le ha ke mangana ho hantla dintsi.
0: Aha.
1: Ba ke bana a se ba fihla ba bua ka kana bo tsasa fela. A sa tsare ditaba hanne.
0: Ke tla me hore ke tlo ilukisa taba ena ntate ka dibuka se ka nna etsa tjena. Nna ha ke karolo ya taba tseno ho hang hang a motlokwa.
1: O ka go o ka go.
0: Ke tla etsa hore ntate ka dibuka ke bua le ena ka matla motlokwa se ka nna etsa tjena.
1: Ke batla hore ko yetse re tadimane matadimeng.
0: Shona.
1: Nna le wena.
0: Aha.
1: Wena. Ka tsagulo e kgolo gore ntate ga ba ke sa o bo motibe ke mo ne ke khotofale a ha o etse wa
0: hela ntate ga di buka bile go tibetse hona jale ke motibetse mokgwa ke motibetse u tlile go tibetse ntate ga di buka ke sa foka o bona ha mo
1: le tla re ha ke etsa ntho tse tsa halang ke o tsenyele ke ho shothe he ho ya mwa thabe go bua ntho ka nna ka se
0: nna o bua ntho di hana o fela
1: go bua ntho di hana o fela
0: a o motlokwa
1: ba ya wa tiba ntate ga di
0: aha
1: ba ya wa hla wa mothi
0: go re ye hleke mothibe hola jwale
1: le ha le moru wena o tlokile ntate ga di buka o bae ke tlilo kopolla
0: tsuna
1: ha hona motho e ke tla mokana di hamolang wa u ka hua o monate o tsweke ge ha ho babe
0: ha ho babe ho ha
1: ja le le ya di hamola ke tla kopella
0: tsuna ka kena ka hare ngwana wa motho
1: ha ke na ba ke kana eng ka pai ila ka kwata ke ntse ke kwata ga mwana ka ntse ke kwata
0: go re ke ukwela hantle ntse kwata ho ya pele. Nataka nikuja nao huko na unkenze kagang. Kana dikukana. Unzo kwata ho ya pele ngwana moholwane waka.
1: Ke ntse ke kwata.
0: Hm, ke tlame onda dira dibuka taba ena ha ke ke tlotla ke dilela fatshe le ena ke mo jetse.
1: Data ga dibuka, mohlako o gulela mmono ha o tlo gona. Le ga go no a ka no ya ntse mo gulela.
0: Nna we.
1: Le le ga no.
0: Le nna ga le sebe ke tlo gulela. Ke nna ga ke na ga re we.
1: Sala, sala le ntse le di hamola le tla bo.
0: Ke ke ga re. Na tega di buka. Ho to go tlogela lwa matwa go na sanile. Ha ile ite.
2: Ka la ga jole ka maga.
0: Ka ho fela.
2: O tsaba ma sa go.
0: O jwalo.
2: Le tla jwa nda tema ja ikago.
0: Ke sa ikela mnga ka ibo yona ntse ya jwang.
2: Ka tsetse ha ntle nda ha.
0: Mhm.
2: A o di le tsang ke ntate bine la mo kana se fela se se chata palo so so hate bo ja o fili montia
0: he le le mongolo wa ka
2: ke go pa go le tatho yana
0: tsela pele ntate

0: ke kala ka bana mokua go une ke ga nda te bana ba ba dire go kgile ka nete go ngwa a hola ke ga hole a hole a le ka nele to
1: e ya that
0: e ya nda te ke ke ke ga ba di ba ba ga go ke ga nda te ga di buka ke mo tlile o fitile go wena mono ke re ndate 606 ke re ndate khosha ga bo go ke re ndate le fafatsana la mari ya tseole ke re ndate mo holo tau ye tsela ke re ndate khau ga tlhako phohlo ka le rumo ke re ndate no ka tla tswa ke di nokana ke re ndate go lokela go la mo haungwa mo rena ke re ndate khale maria sele ke re ntate bo ha di nyaka le lala ke re ntate bo khala ke bo tswala le motho ke re ntate go le tatho ya le kwita ku ipatela khotso ke re ntate ke sena se batla se ku etsetse la ke re ntate ke go tane ke no ka ka solo ke re ntate re khate ke hlanana ke re ntate mo di ya tsebe ka mogotong ke re ntate matlaselo o se fumane ke re ntate tumelo ke mpho ya morena ke re nkgono ge tla fuwa ka lereko nkgono phokolang go sa nna ke re mme lerato le molemo ke re mme a matle makgabane ke re mme nkgopotseng batho ke lebetse mme ke theose ke lebe kae mme kobela ka mofeng wa peke ke re mme bula bakene ke re nkgono ganyaka ke re nkgono ganya lefatsheng ke re nne tsa mesebetsi e metle nkgono tshepong ya ka ke tshepile mogena ke re mme di sa kwapaneng ke dithaba ke re mme le tlang le bona ga le engwe elwe banna a nka sia nkgono ya ka ka bakentse phoso e kgolo a golo nkgono sheba nako le boteng ke re nkgono ka seotswaneng ke re nkgono gale ke lela go le tatho jane ke mo utlwile o fetile go wena mono ke tla di se ke khutla hape hape ntate wa ka ya e leta le bona ke ntate bina la morena se fela se se chata palo so so hati bo ja o fili monti a e sama siyo
1: a e sama siyo
0: thank you ntate ma ja ithakola
1: thank you moholo wa ka thank you moholo wa ka mitswe le shimele mitswe bitlano hanta le bile mane hore nyane ya bobedi highlight
2: ka lerato le ka makgethe
1: kao fela
2: setšhabana fa kgomo molele molele o ne o na le potso o ne o reng
1: oho ne ke le nago ke go etsagale gore utlwa go kgathetse ke go bua ko go utlwa go ga ke tsebe ke tlhalose kapa ke tlhalose ntle la e ba etsagalela nna ke
2: a ke a e utlwa molele kore le ha o na le ngwana monyane ee ke ikaga ka ba bapalela thoko kwana o ntse o sa galeme
1: ke kore o ga ke tsebe na ke a e tlhalosa ba molele o ntse o na le ena mone ngwana fela go na le nako ano o tla kwa gore go tswa go se o na le ntho e kang mokgathalanyana ka nka phomophomola metsotsonyana e metlhano ka morago mono ka boetse ka tswela pele ke ntho ke e bone e etsagala a ngata nna nako yotlhe kore tlwa ke fitlhile e sa le ke sebetsa mo
2: nna
1: o tsala ke sa lapa nna ke ukwe kere e sale ke tlwa ke tlaile e bone ka mora gore ke sebetse mona gore motho ke ntho na le nako ya goreng go na le noko ukwa ka ga ba le gefunyana go bua ya metsotsonyana e metlhano fela kapa e tsheletseng jalo ke atle go bua metsotso e masome a mararo ke sa phomole ke tlamaye ke be le motsotswananyana eno e metlhanonyana fela ka mogao mono ya boetse ke itswelele pele gantle
2: aa molele o tlhatlhoba dintho tse na tse ngata
1: a tseba molele ke ditlhatlhobile fela jaleo ka mogao gore ke batlisitse of mano a e tlile ke ntho e teng motho ke ntho e kgathalang ke go bua mona ditlhaga tsena di etseditse gore nne di tsamaya kere di ya odumo letlase jalo ga o bua kere dintse di ya odumo letlase
2: ee
1: jalo go tho o na le nako e ne thweng ke di gana go tho ke ntho tsena tsentse di tsamaya tsenana di ha hona taba fela di entswe ka tlele eno lore di ne di sa go loe di kopana di sa go loe di kopana hona le nako ya ne di hlokang dike di meme metsotswana nyana ka magana go ke taba ena la go qoqa le motho emong go tla ba le nako e o thula thulang e be go bua motho yana ke nako ene di phomophomolang hanyane
2: ha pa ke na ke na go ena ke mokgona o tla fumana hore ha ha re ile mo workshop mo
1: aha
2: re fuwa metsi a ke
1: a ke
2: a ke
1: na go re tlhoga a ke re no metsi e le na go ile ba tswa go jwang ka pa jwang
2: e e ya le ke ntete
1: ntete
2: fa re ke tsala ho lwa ke la pile ka ba ke kwati
1: ka ba o kwati le molele
2: e na le ntjena go fana go kwati le hona le motho o kwati sitseng ho
1: aha
2: o pe ka e ka ye molele mo mo shotla mo shebella mono
1: aha
2: o go ntjena tsiya ha u ka ke u tlo ke tsoka o bua aha e tente no molele ha o go bone me suye skolo kwa e khikela ka hore e be se re fa mosebetsi
1: a ke
2: ha e se mo tso feta e se mo yo feta te ka
1: itle wa e khikela ka ho etsa ba
2: eh ba itse ba re se a dina yo ntiti
1: aha eh hai a amulele o tla kile ke a le bo
2: ke bua ntsa ba ja bo
1: helele molele
2: amen
1: thank you Thank you, Molele. Elisha Melibisi, Mary Hunter, Mr. Sogoli, Bidemane, Horinyan, ya... Kali Bide Horinyan, ya Bobedi. Nekile Shabara Tuya Baka Kaneti Kale Bwakibu, no. Kabo Mwe Kabo Bidi, Honso Ho... Hona Lili Tonye, Nintin Lili Kena Kabo Mwe Kaneti. Kile Bwa Holo Baka Tuya Baka. Hanyane, Hanyane, Butle Butle. Hao Tswane, Kaneti. Ha Hona Otswana, Kibu Ni Kaneti. Tailu Hono Hoki Namuna. Tsona jang ka pojang di tatle o hlaha mo ha ile
3: a le ga go le ba magathe
1: a o fela
3: le tshabana sa go
1: ndate
3: ke no tsike semana ke no tsio go
1: e yana
3: ke bu sa mo go go
1: aha
3: ke di tla ga ndate mo ga go mo tsa le fuse
1: e ya mong
3: Anje ke le tele bona mole.
1: E ya nda.
3: O khona ke tima ya go nwa ka mogotso. Me a tla ma fitse le tlo monate ka thabatseka. Le tsala nepo o ka botabuti. Ga twa mari ba o teng le ri ya hlotse. Ati ke mana ke tla wa tibela ka kolo nyama ndati se qata malwana ha se lile tu mantsunyana ndati po ari nya ka nemelala o masiku ndati ga go tana ke no ka ka hlolo ga mahare fuzi nne ke khosa ke lapa ka matirile o khono tswa ikipetse o ka masti ndate mo kutu o le sa di go o ka quthi le se ba na go le go ke no ka ga mabane anda ba le tare ndate mo a khumola le fuke ka mogotlo ke ikukubetsa nga
1: ke a le bo haphamola tanki ndati tanki ka mo khotlong ha ha bo di phamola tsentle batho ba morena hana ke morena na oho kopola hore hona le morena ke tla go po ta mo pola ka mona ka thabang ka mona ka thabang

0: emetlhano go ntsametsotso re lebile mano gore nnyane ya bobedi tipa tipa matipa ga e letwe
1: dalegato le ka magete
0: kao fela
1: re jabana sa gomo
0: gentate o senkentse strateng se sa tswelelleng se ke sa tsebe na ke tswale kae se di entse ke itsheisa ke sena ke reng
1: What do you mean? Le mo je de mo ija la fela o ska nna ga da de mo go ta go etsa tsala khuru wa walse ba le ba se mongong wa ya ga bo sube sa ba ga ba ma janje ba mo ba se mongong wa le mme se ga lutsana ke bo bolane le kwa na ba ga ba go tla mo la mo ke tu feri
0: a cha o tshwa le he wa nkhothatsa
1: a ai walse po
0: o tsebe ntate ne ke utshwile gampe ke re jo nna ke ya ba ngwana mang ko o gulelelwa go ntlo e sanele
1: ntlo e sanele ska batho alate majaka kola
0: eya tate
1: a nto eno tsilete mo ngakaere a gore o tla nana go tholathola nyane
0: eya tate
1: le a ntsele le bangata batho ba ngwana

0: le thotse e mong a ba bua ge bana molaetsa o ne o feta bana ga e ka o se o itenyeletse o itse gefo
1: ke
0: ke ka gole a bophelo
1: ya tadi
0: ee o tsalakala le a wentse o ka tlwaya thokonyala mane wa ikwa gae go bata ke kimame
1: mamelanyaae
0: be le nako o sa batle o usu le bana bana gao go na le bona ka tuka molaoko e ba ndua o tla ketelela o se o ile phaposing e nngwe ga tekeke gona go koge gefu yanyane nna ke bona kaile ke yona ke ka gole a bophelo a gonne e tsale
1: jan
0: ke a se bue ngwe sa buile o gore a o dutse o entse jang metsi a teng o a tlo o tho ke nako ya metsi o tho ko o tho gefu yanyane
1: eke
0: o ko tholwe
1: sengwe
0: o tho gefu motlhomongwe a se sotho antle go ko tholwe ganyane ke kopa kekene tale ba babedi ba
1: bagagotselapele na
0: tate moga kgomo o ja lefokeng ke mo utlwile o fetile mono le ala mme titimang tate matlaselo o teng tate mantse a botlhokwa le a amoele o na le mme ke toko o gome o fago tate le bolwala pelo a leregwe tate mogolo isetsang thapelo le ntate kwena setoko ko moa ke dimo rotshi mme matlho a shebele mmogo teng ntate poo a dinyakane melala ntate mogolo thaba dipedi le kgalo le le mme spanya butle ntate a e futa ka stationeng ka fungwana o senyeile mme pinyana ga e senye mootse mme o iphogotso ka metlha le mme o sekele a diatla mme nna diatla madi a kerekeng mme a fanang o tla tlelwa ke melemo mme moikokobetsi mme ba mosao ka mothimposo le mme sikela thole gaoa mme bukile a motlhaka o mogolo o na le ntate ona mothesi wa gae ntate gale madi ao sele ntate mogena o le leko ga galefe kana ntate mono o teng mona ntate mogolo lebjale ka go metsi ga le tsebe a pula ena le a e sane ga ke tsebe gona ebe banna o nyameletse ka yona kapa bophelo be ya go botle ntate bo a nyaka le molala ebe o kae banna o sana le nako a le sekuo ntate maja a ithakola mme ntate a ke rapela ke sa ba botlhabela le ntate tshito ya lla ditsetse mme a matle magabane mme ke tla sita go fitlhela ka le mme ke tla dula ke le tsena tumelong ke phamise le tsotsotsitse le teng mo aga ka mona le ntate china o ka maputse mme le tshwaolane po ntate wa madia ana ntate ga le madi ao se ke a leboa
1: helele mogolo waka
0: nkesele baditsebadidi ba majangteng tsona ntate ba gotane boata o tata bua o tenetsentšha fela dipatlo
1: hela sebje ntse ke tsamaya ka ntho go nna mona ka dinoko go nna mona ke na le ke senokonyana se ba bantsena spice se cheese yagolo jale ke bana ka ba tla tshela ganyana mono jale se ke dula se le teng pokothong ke emetse fela ga otho you be ke
0: ileaka utlwa mona seale mo se sentseng gakang ka lebitso mona sealephepo ka utlwa gona mo e seue teng ke ge bana ba se ba re eteletse pele ba Yale ba he ai mona tai po.
1: E ya ta.
0: Ye yo na ai po.
1: Ba se ba re tele tsipi.
0: E ya ta.
1: E ya mona.
0: Da ki da no ga ja po.
1: Da ki
0: da.
1: Anna ka opola. Ai. Opola ndo ki dilibetse. Ai bua ka taba ena ya go motho sentse o tsamaya ka senoko sa gao pokothong ga e lepe ao fela
2: o sejabana sa gobaoaaaoeantleke
1: sa babaletso mongaka e bona o ntse ya jwa misong e
2: ke phitse ka lebitso ke ntate ka tabajana selelo ke kopa o eletsa
1: tsala pele
2: ga dife ke letele ntate ga dibuka botsile ya botsi ke letele ntate ga le madi ya bosele kwa bokwena mawela ba gotlhanyane ke re ntate poa dinyakane melala kwa go betsana